0: Abangan ng refreshing Tang Bayan sa inyong barangay ngayong Sabado at Linggo.
1: Anang sa komportable nga pagbati ni Lolo og Lola, Kares Adult Diaper ang saligan. Adunay antibiosis, aron likay rashes, o deodorization alang sa odor control. Kay ang tinuod nga pagigugma, mabati sa pagatiman. Kares Adult Diapers. When you love, you caress.
0: When you love, you caress.
2: Ahoy! Kidney care time!
3: Ako si Tere Robles. 59 sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
4: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
5: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Likay ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
7: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Gigo Manicad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
8: Tunay Natural at Original.
7: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
9: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
11: It's Melee Francisco.

0: gusto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Happy Fiesta!
3: Kinahanglan, extra ang handa.
2: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
3: Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
4: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
3: Wow! Mas maayo pa?
4: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
5: Noy, dugan ko yung bisita. Naa pa ba extra?
3: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
4: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
2: Extra! Happy Fiesta!
3: Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain.
5: Naana ang mga bisita? Kadyot
4: lang! Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
3: Wow! Mas maayo pa?
4: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
5: Noy, dugan ko yung bisita. Naa pa ba extra?
3: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
4: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
9: X. Estudyante ka ba nga sigig laptop o cellphone?
10: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
9: Ako po. Usahay magsakit o magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen. Ayaw ka balaka. Naanay iBerry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
10: Pero sukad nag-inom ko og iBerry Gold, mas klaro na akong pananaw.
9: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light. iBerry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
11: iBerry Gold with lutein. Mabalik na sa Mercury Drugstores nationwide.
12: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
6: Unilab quality yan.
12: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
14: Kung right med ang masaligan, mag-insister, kagmamangkot.
15: Basta right med, dito ko sa kilala ko na. Kagmasaligan ko, kaya basta right med.
16: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta right med, dahil gusto namin na gumaling kayo.
17: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
6: Unilab quality yan.
17: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubag uri ng sakit.
18: Kung pirmi ka apoy, naluya, nalipong ug nang loose pad, basin anemia na.
19: Ug ang mutabang aron healthy ang blood ug naay healthy glow. United Home for sulfate iron with proper diet and exercise.
20: United Home. Unilab yan.
21: Iron is the generic name of United Home for sulfate iron. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
23: Congratulations to Bea Millen-Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
22: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
24: Playtime Entertainment, born for happiness.
25: Playtime Entertainment, born for happiness.
26: DYHB RMN Cebu, the official number one.
27: Radyo mo nationwide.
28: Sa kalamion sa cheese ug crunch, mulami po ng break nimo. Basta break time, Magic Flakes Cheese. Kini ang DYHB Cebu.
29: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Kremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by BSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
30: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton ug adtuon karon, pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. pero dili man nato makontrol ang init sa panahon. Natay diskarte sa bughat o sa uban nga gadungan-dungan nga sakit. May diskarte, Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo o hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua, kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Kargato! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargato ang MaxVit. At tunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutamang para kargato ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
1: Kargato!
2: MaxVit Kargato!
3: Unilab quality yan.
0: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mag-MaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
5: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
7: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumag-uri ng sakit.
9: Lagag na kaon ng oily food. Maka-acid na.
10: Pag may acid, Supra-Sid.
9: United Home Supra-Sid. Sodium bicarbonate. Carbonate, ahon mahupay ang sakit sa tiyan.
11: United Home.
31: Unilab yan.
32: Sodium bicarbonate is the generic name of United Home Supersit. If symptoms persist, consult your doctor.
33: Number one sa balita. Number one sa komentaryo. Number one sa drama. At number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu. The official overall number one. Number one.
34: Rasha Boy Nationwide.
35: Drink up, rise to the summit, fuel up, rise to the summit, rise up.
36: The right hydration matters.
37: To perform.
38: To win.
36: To rise above challenges.
39: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
36: Fuel your peak.
38: With the right hydration.
36: With the right minerals.
35: Drink up, fuel up, rise up, rise to the summit.
36: Summit Natural Drinking Water.
40: Summer heat is on. Mag-summit ka muna. The right hydration with the right minerals.
41: CDOIIIDOL Cheesiest. Our best idol cheese dog ever.
42: Versus previous formulation. Our cheesiest CDOIIIDOL cheese dog ever. Buy now.
43: Ito ang idol ko.
44: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
2: Mayong buntag sa tanan. Karun, atong madungog ning istasyon RMN Cebu 612 DYHP. Ang Santos nga misa nga tuwa manukad sa Basilica del Santo Niño.

0: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
1: Rush Boy Nationwide!
2: Kidney care time!
3: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihipis ang gabi, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa naa nang ni kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siyag minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakugyud ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
4: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
5: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
7: Mami, makailumdum ka ba atong last kag ipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, kabisan lunsao ni mo og kugos, karga og duyan, dili gyud mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatag yun ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mami, panuhot stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masin nati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Methicon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most Pedia prescribe Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Bag!

0: pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
2: Driver ka ba nga, Pirmi? Magbiyahe bisan gabi.
3: Lisod na jud akong mata kong gabi eh. Hanap akong pananaw. Ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat niya sakyanan.
4: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga. Ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pag-drive.
2: Maayo na lang. Nanay, Eyeberry Gold with lutein.
3: Pagulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi eh. Ug nakuhaan ang silaw sa suga.
5: Salamat sa lutein sa Eyeberry Gold. Makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
2: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitana sa Mercury ug mga suking butika.
6: Mga kasama, isip usa ka nanay, sayo magsugod ang akong adlaw. Gikan sa paghinlo sa balay, hangtod sa pag-atiman sa mga bata. Usahay dili malikayan nga makasinati og kakapoy ug magkasakit. Sagad sip unon ko tungod sa kakapoy ug sa pagbag-bag-o nga panahon. Sa una, imnan ko lang og tubig ug ipahuway ko lang una. Pero karon, mainom na dayon ko og Newzep Z Plus Forte sa unang simptomas pa lang sa sipon. Nakabantay man gud ko nga kung pasag dan lang, mas dugay o kung padugayan nato, mas mudaghan ang virus sa sipon sa atong kalawasan. Muhinay ang resistensya o pwede tang makatakod sa uban. Maong importante nga sa sinugdanan pa lang sa sipon virus, tambalan kini dayon aron mas maubos ang tsansa nga makatakod. Maong ako, tambalan dayon nako kini with Newzep Z Plus Forte, mag Newzep Z Plus Forte na with zinc versus previous formulation. Gipalig-on ang immunity para tabang mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Para sa paspas nga pag-ayo, himo ang pag-inom every 6 hours. Newzep Z Plus 40 na mga kasama. Penilefrin HCL Corphenamine Malate Paracetamol and Zinc ang generic name ng Newzep Z Plus 40. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat? Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Bye.

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Ahoy! Kidney Care time!
3: Perhesyo ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
4: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
5: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
6: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
8: Sa opisina, kaya may bakang nag-atubang sa computer?
9: Grabe na gid akong mata. Pirmihan na ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Og dali kapuyon ang mata. Usahay, silaw pagid sa screen.
10: Parehas ta. Ako pod, pirmi pula og uga ang mata tungod sa sigig computer.
11: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with 10 milligrams lutein.
9: Pagsulay na ako sa iBerry Gold, na-seal na ko nga mas klaro ang pananaw og dili na dali kapuyon ang akong mata.
10: Salamat sa lutein sa iBerry Gold. Makatabang protektar sa mata, batok sa blue light ug eye strain.
11: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, iBerry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
12: Available na sa Mercury o mga suking butika.
13: Balita! Di pa si Dunggan sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
14: Kaning dati ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag-estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
13: O libre pagyod ang senior high school sa ACT.
14: Gawas ka advance o pang international ang ACT senior high school. Kwalipikado pagyod ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduate sa public junior high school sa syudad.
15: Oh, sige pa, di na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
13: Oh, ani mo pretty? Ay galinti.
16: Number 1 sa balita.

0: komentaryo, number one sa drama at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
1: Radyo Boy Nationwide!
2: Unsa ang ambisyon nimo?
3: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Punta, di maundang ang pag-eskwela niya.
1: Ipa

0: number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
1: Nationwide. Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadnok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila kabulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
2: Ayaw hulata nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care. Makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
3: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
4: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Likay ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
6: Mommy, makahilumdum ka ba atong last kag ipanuhot si baby? Katong dili nimo siya mapahilom, kabisan unsaon nimo og kugos, karga ug duyan, dili gyud mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatag yod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mommy, panuhot stress, dili ni imbinto. Tinuod kini nga masin nati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Methicon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most Pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor. Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon, pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat? Mas paspas banat sa upat, faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tay init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Bye!

0: Swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Balita! Ipasidunggang sa PRC ang Asian College of Technology. Isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams. O top 10 sa nurses board exams.
4: Kaming dati ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante. Sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism, o business.
3: O libre pagyod ang senior high school sa ACT.
4: Gawas ka advance o pang international ang ACT senior high school. Kwalipikado pagyod ang mga estudyante para sa Cebu City Cebu College Scholarship Grant kung graduate sa public junior high school sa syudad.
5: Oh, sige pa, di na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
3: Oh, ani mo pretty? Ay, galinti.
6: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
7: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
8: Ako pud. Usahay magsakit o magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
6: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
7: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
8: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
6: Iberry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
9: Iberry Gold with lutein. Pabalik na sa Mercury Drugstores nationwide.
10: Mga kasama, pabag-bag-o na usab ang panahon. Apan dili na kanabag-o. Naanad na kita ana mga kasama, dili ba? Pero tungod ini, apektado gihapon kita sa sakit sama sa sipon. Ang uban, nagtulo na ang sipon. Sige na og atching. Apan pasagdan lang tungod sa sobra kabisi. Timanan nato mga kasama, ang sipon kung padugayon di ay mudaghan ang sipon virus sa atong kalawasan. Muhoy na ang resistensya o pwede tayong makatakod sa uban. Mga importante nga sa sinugdanan pa lang sa sipon, tambalan dayon kini nato. Ako personally, nasumayan na nako ang NewZip Z Plus 40. Mag NewZip Z Plus 40 na with zinc versus previous formulation. Kipalugan ng immunity para tabang mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Para sa paspas nga pag-ayo, himo ang pag-inom every 6 hours. Pinilifrane HCL Chlorpheniramine Maltate Paracetamol and Zinc ang generic name na NewZip Z Plus 40. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat? Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Mga kasenyor, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance.
13: Same nutrition, half the price.
12: Versus leading senior milk brand. Sabi ng nutritionist ko.
14: May triple advance power. Tulong pampalakas ng muscle at bone. Immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle, mag Birch Tree Advance na.
13: Same nutrition, half the price.
12: Versus leading senior milk brand. Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price. Versus leading senior milk brand. Get triple advanced power with a balanced diet and healthy lifestyle.
15: Bit din sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang pagla-live, pag-aaral at streaming dahil sumaksis ka sa Unli. Free Unli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa. Mag-PLDT Prepaid na. Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB-252384 Series of 2026.
16: Ganyan ang Pinoy!
17: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
18: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
19: Protect Chan?
20: Yako!
19: With 8 billion live LCS?
20: Yako!
19: That may reach the intestines alive!
20: Yako!
19: Helps improve digestion and boost immunity!
1: Yakult!
19: With proper diet and exercise?
1: Yakult!
19: Kaya panalo ka dyan!
20: Samok na ubo, ubo, ubo! Undangin na! Tusiran Forte! Motabang magpaundang, undang, undang sa non-stop dry cough o katol sa tutunlan tungod sa post-nasal drip. Ubo nga samok! Pag tusiran, tusiran!
21: Tusiran Forte!
22: Unilab quality yan.
23: Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Ubong makulit? Just stop it.
25: It's a belly press.

0: Stop scratching because of dandruff? Try all-new SunSilk Anti-Dandruff and Silky with Nyan Nourish Complex, our best ever SunSilk, made even better versus previous formulation, so your hair is... with regular use.
1: Swing it with SunSilk.
2: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsigiganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag Gremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Yun nilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is the generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
3: DYHB RMN Cebu. The official number one.
4: Radyo mo nationwide.
5: Wala si Mom!
6: Don't worry, Dad's got this.
5: Wow! Fries with dip!
7: Egg sandwich! And mac salad!
8: Make everyday dishes mayo special with the number one mayo. Ladies' Choice.
9: Ladies' Choice Mayonnaise. Make every dish mayo amazing with Ladies' Choice.
10: Wala kayo sa pabaong sandwich ni Mommy. Yummy na egg.
11: Wala kayo sa sandwich ko. Yummy na chicken.
12: Wala kayo sa baon ko. Sandwich na may Lady's Choice Chicken Spread.
13: Lady's Choice Chicken Spread.
12: May yummy na egg, yummy na chicken, para umega sigla with proper diet and exercise.
13: Patikim!
14: Wow! Panalong sandwich with Lady's Choice Chicken Spread. 66 Omega 3 and 6.
15: Made with real chicken and farm fresh eggs pa. Starts at 1350 pesos SRP.
9: Ladies' Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon with Ladies' Choice Chicken Spread. 66 Omega 3 and 6. Para Omega Sigla sa school with proper diet and exercise.
16: Pag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon, pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Kung moingon si mama nga,
18: sige kagaw, imnanani mong tambal.
19: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na pud nimo imong vitamins.
17: Ang iyang buot ipasabot.
19: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
20: Sa Generica Drugstore, ma-express ni mo ang gugma. Kay na ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, ug serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
21: Generica. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Happy Fiesta!
23: Kinahanglan, extra ang anda.
22: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
23: Naana ang mga bisita? Gadget lang!
24: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
23: Wow! Mas maayo pa?
24: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
25: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
23: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadere.
24: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
26: Unilab quality yan.
27: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
28: Ang ilan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
22: Happy Fiesta!
23: Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita? Gadget lang!
24: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra.
23: Wow! Mas maayo pa?
24: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
25: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
23: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadere.
24: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
26: Unilab quality yan.
27: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
28: Ang ilan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
23: Halinga, mulihok nga way sakit-sakit. Maong uba.
0: Money ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang alang sa nerve repair o protection, uban ang saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
1: Unilab quality yan.
0: Vitamin B complex is a generic name Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
28: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
2: Kargato! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargato ang Maxvit. At dunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
3: Kargado.
4: Maxvit Kargado.
5: Unilab quality yan.
2: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
28: Mag-Maxvit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
6: Kung Right Med ang masaligan, mag-insister, kag mamangkot.
7: Basta Right Med, dito ko sa kilala ko na, kag masaligan ko. Kaya, basta Right Med.
8: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
0: If symptoms persist, consult your doctor.
28: Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta Right Med. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
2: Kargato! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargato ang Maxvit. At tunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
3: Kargato!
4: Maxvit Kargato!
5: Unilab quality yan.
2: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
28: Mag-Maxvit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
29: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
29: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubang uri ng sakit.
30: Number 1 sa balita, number 1 sa komentaryo, number 1 sa drama, at number 1 sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number 1. Number 1.
31: Nationwide. Kung pirmi ka po eh, nanluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na.
32: Ug ang mutabang, aron healthy ang blood ug naay healthy glow, United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
33: United Home. Unilab yan.
32: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
34: Happy!
35: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
36: Playtime Entertainment, born for happiness.
28: Playtime Entertainment, born for happiness. This portion is brought to you by Leon Extra Strong Beer. Bangi sa sarap, bangi sa sulit.
37: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
38: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, ana.
39: Rexido Forte!
40: Mas paspas, banat sa upat!
41: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
5: Unilab quality yan.
41: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
29: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
29: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubang uri ng sakit.
28: That portion was brought to you by Bygone, 100% knockdown. That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with easy patakap. 45 pesos lang.
38: Naglisod kas pagsulod kay sakit ang lawas nimo? Use Salon Pass. Dunay diretsong pagdulot sa sagol niini. Paspas ang epekto sud lang sa 30 ka minuto hangtod sa 8 ka oras nga alibyo para sa mga sakit sa baga, liog ug sa likod. Salon Pass. Methyl salicylate menthol tocopherol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
28: Salon Pass with direct ingredient penetration for shoulder, neck and back pain.

0: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
1: Rush Boy Nationwide.
2: That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patakap. 45 pesos lang.
3: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
4: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuhana.
5: Rexido Forte.
6: Mas paspas, banat sa upat.
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Anang sa komportable nga pagbati ni Lolo o Lola, Kares Adult Diaper ang saligan. Adunay antibiosis, aron likay rashes, o deodorization alang sa odor control. Kay ang tinuod na pagigugma, mabati sa pagatiman. Kares Adult Diapers. When you love, you Kares.
10: When you love, you caress.
11: You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-skip ang MX3 Coffee time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 Coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 Coffee, dito ako bilib.
12: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
3: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
4: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuhana.
5: Rexido Forte!
6: Mas paspas, banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Bye!

0: Patak Swakto na!
1: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda.
4: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
5: Naana ang mga bisita? Kajud lang!
6: Maglangay-langay pagyud ka? Na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
5: Wow! Mas maayo pa?
6: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
7: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
5: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka dere.
6: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang nailan mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
3: Extra. Happy Fiesta!
4: Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, fiesta po lang akong body pain.
5: Naana ang mga bisita? Kajud lang!
6: Maglangay-langay pagyud ka? Na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra.
5: Wow! Mas maayo pa?
6: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
7: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
5: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka dere.
6: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
11: Mga ka-BP, handa na ba kayo sa pinakabonggang gabi ng taon? Dumarating na ang Bingo Plus Night 2026! Puno-puno ng bituin at world-class entertainment kasama sina Kim Chu, Vice Ganda, ang iconic na parokya ni Edgar, Eli Buendia, at Bamboo! At marami pang iba! Step into the next plus this May 19 live! Red carpet at 6 p.m. Show starts at 8 p.m. At kung nasa bahay ka, pwede mong mapanood via live stream sa BingoPlus.com at Bingo Plus app. Huwag palampasin ang pinakaing grande, Bingo Plus Night 2026!
12: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Dilia ang Unilab quality. Dilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
8: Unilab quality yan.
13: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
14: This time check is brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
15: Ako eh, nabugahat ko. Naapot siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
16: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, ana.
17: Rexido Forte!
18: Mas paspas, banat sa upat!
19: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Unilab quality yan.
19: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Anang sa komportable nga pagbati ni Lolo og Lola, Kares Adult Diaper ang saligan. Adunay antibiosis, aron likay rashes, o deodorization alang sa odor control. Kay ang tinuod nga pagigugma, mabati sa pagatiman. Kares Adult Diapers. When you love, you Kares.
21: When you love, you caress.
22: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
23: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
24: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
25: Oy, concerned ako. Maumpaminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Kremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by BSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Nag-init na pod. Vacation ready na batanan? Dalhan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag init, Mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexedol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexedol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita? Kadyot na!
1: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
0: Wow! Mas maayo pa?
1: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
2: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
0: Naa! Bisag pang Sharon pa. Naay lechon, humba, adobo, kadere.
1: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
3: Unilab quality yan.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
0: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita? Kadyot na!
1: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
0: Wow! Mas maayo pa?
1: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
2: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
0: Naa! Bisag pang Sharon pa. Naay lechon, humba, adobo, kadere.
1: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
3: Unilab quality yan.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
4: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
3: Unilab quality yan.
4: Vitamin B complex, the generic name Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
5: Kung right med ang masaligan, mag-insister, kag mamangkot.
7: Basta right med, dito ko sa kilala ko na, kag masaligan ko. Kaya, basta right med.
27: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
21: Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta right med. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
12: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
8: Unilab quality yan.
12: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa nabag-uri ng sakit.
28: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
29: Tagad na kaon nga oily food, maka-acid na.
30: May acid, Supra-Sid.
29: United Home Supra-Sid. Sodium bicarbonate, ahon mahupay ang sakit sa tiyan. United
21: Home. Unilab yan.
4: Sodium bicarbonate is the generic name of United Home Supra-Sid. If symptoms persist, consult your doctor.
21: This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
15: Akoy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
16: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
17: Rexido Forte.
18: Mas paspas, banat sa upat!
19: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Unilab quality yan.
19: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexedol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita? Kadyot na!
1: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
0: Wow! Mas maayo pa?
1: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
2: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
0: Naa! Bisag pang Sharon pa. Naay lechon, humba, adobo, kadere.
1: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
3: Unilab quality yan.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
12: Kargato! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargato ang MaxVit at tunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
15: Kargado!
31: MaxVit Kargado!
8: Unilab quality yan.
12: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult a doctor.
21: Mag-MaxVit para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
12: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
3: Unilab quality yan.
12: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubang uri ng sakit.
28: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
10: This time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa.
5: Lahat tayo may firsts. First heartbreak, first beach trip, first payday libre. Sa lahat ng firsts, celebrate with GSM Blue.

0: expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO. EO. Love your eyes.
1: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
2: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon, pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit. May diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat? Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: DYHB RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide.
4: Sa bawat yugto ng buwan, may wasto at may mali. Sa bawat nilalang, ay may bulag, may titig at may bingit.

0: number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
1: Rajaboy Nationwide!
2: Beaver Sandal! Beaver!

0: sandal, ang super sandal.
1: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay, samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan og naigo na sa ubo nga na ay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advance ug tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance tungod kay pila ka adlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
3: Red Horse Beer Inuman Whistle.
4: Kung swak sa pulsa, swak ang kalibay.
3: Tama! Red Horse Beer. Lamig. Sulit.
5: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
3: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
2: That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with easy patak cap. 45 pesos lang.
6: Tag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit. May diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unsa ang ambisyon nimo?
8: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang nako. Unta, di maundang ang pag-ispilan niya.

0: kuldisyon sa naay ambisyon. Night 12 Chinese Herbs. Vino Kulafu, kuldisyon sa naay ambisyon.
1: Drink responsibly.
2: Vino Kulafu, VK50. 50 proof at 50 pesos SRP. Tipid na, kuldisyon pa.
3: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herbal Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
4: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumag-uri ng sakit.
5: Herbal Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
6: Kung pirmi ka apoy, naluya, nalipong ug nang loose pad, basin ani na.
7: Ug ang mutabang aron healthy ang blood ug naay healthy glow. United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
8: United Home. Unilab yan.
9: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
10: This time check is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na.
11: Red Horse Beer Inuman Whistle.
12: Kung swak sa pulsa, swak ang kalibay.
11: Tama. Red Horse Beer. Lamig. Sulit.
13: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
11: Drink responsibly.
14: Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
15: Mga kasenyor, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance.
16: Same nutrition, half the price.
15: Versus leading senior milk brand. Sabi ng nutritionist ko.
17: May triple advanced power. Tulong pampalakas ng muscle at bone. Immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle, mag Birch Tree Advance na.
16: Same nutrition, half the price.
15: Versus leading senior milk brand. Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price. Versus leading senior milk brand. Get triple advanced power. With a balanced diet and healthy lifestyle.
18: Bit din sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang pagla-live, pag-aaral at streaming. Dahil sumaksis ka sa Unli! Free Unli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa! Mag-PLDT Prepaid na! Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB-252384 Series of 2026.
19: Protection?
18: Yako!
19: With 8 billion live LCS?
18: Yako!
19: That may reach the intestines alive!
18: Yako!
19: Helps improve digestion and boost immunity.
18: Yakult!
19: With proper diet and exercise.
18: Yakult!
19: Kaya panalo ka dyan!
20: Samok na ubo, ubo, ubo! Undangin na! Tosiran Forte! Mutabang magpaundang, undang, undang sa non-stop tri-cough o katol sa tutunlan tungod sa post-nasal drip. Ubo nga samok! Pag tosiran, tosiran!
21: Tosiran Forte!
4: Unilab quality yan.
9: Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tusan Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Ubong makulit? Just stop it.
22: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag Gremel S tablet, the best brand for hyperacidity based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Kung moingon si mama nga,
24: sige ka, gout. Inanani mong tambal.
25: Nay, ang maintenance ayaw kalimti, ha?
24: Han, nakalimta na pud nimo imong vitamins.
23: Ang iyang buot ipasabot.
24: Gihigog mata mo. Maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
26: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kay naay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, ug serbisyong maatimanon. Ginhawa. Say it with Generica Drugstore.
9: Generica. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda.
28: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
27: Naana mga bisita? Gadget lang!
29: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
27: Wow! Mas maayo pa?
29: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
30: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
27: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadere.
29: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
4: Unilab quality yan.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Ang ilan nimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
27: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
0: na ana ang mga bisita?
1: Kadyot lang!
29: Maglangay-langay pagyod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
0: Wow! Mas maayo pa?
29: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
30: Noy, dugon ko yung bisita. Naa pa ba'y extra?
0: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadere.
29: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
4: Unilab quality yan.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang nailan mong alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
3: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
4: Unilab quality yan.
3: Vitamin B complex, the generic name Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
6: Kung right med ang masaligan, mag-insister, kagmamangko.
7: Basta right med, dito ko sa kilala ko na, kagmasaligan ko. Kaya, basta right med.
8: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta right med. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
10: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Dilia ang Unilab quality. Dilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
4: Unilab quality yan.
10: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
12: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
21: Dagag na kaon nga oily food. Maka-acid na.
31: May acid, Supra-Sid.
21: United Home Supra-Sid. Sodium bicarbonate, ahon mahupay ang sakit sa tiyan.
31: United Home.
5: Unilab yan.
3: Sodium bicarbonate is the generic name of United Home Supra-Sid. If symptoms persist, consult your doctor.
32: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero 1. Tatak RMN.
33: Oras sa DYHP, RMN Cebu, alas 10:59 na sa buntag. Mga kasama, maayong buntag. Happy Sunday. Kumusta man inyohang weekend, mga suking tigpaminaw? Sa nga ni Rajuman Benji Tanghian, kini ang inyong ubos nga alagad sa kanginan ni Rajuman Remart Pugoy, unya karong buntaga, mag-uban-uban ta mga sukitig paminaw, mga kasama o mga idols. Atong usa ka oras nga hisgutanan, magsugod ka ng alas 11 sa buntag, ngadto na sa alas 12, karong kaudtohon, unya karong buntaga, doon na tayo espesyal nga mga bisita, tungod kay doon na sila'y ihatod nga mga impormasyon, dugang kasayuran, alang sa atong mga kaigsuunan, alang sa atong mga listeners, o sa tanan sa tibuok Central Visayas. Atong makauban mga suking tigpaminaw, ato ang mga representative or mga kawani ni sila sa Department of Social Welfare and Development Field Office 7, kung DSWD FO 7. Unya ato ni silang ila-ilahon karon tungod kay sila ang maghatag kanatog mga kasayuran, impormasyon, mahitungod sa ilahang departamento o mga programa alang sa ato ang mga kaigsuunan. Atong tagsa-tagsaon, di ay ni ila-ila din hi, ato ang mga bisita. Good morning ato kang Regional Information Officer, Ms. Lea Quintana. Ma'am Lea, good morning.
34: Yes, good morning, Mark.
33: Okay, good morning. Thank you kaayo sa imuhang time, ma'am. Unya, napo din hi, makauban po na ito karon mga kasama, ang BDM focal person, si Ms. Maricor Rote.
35: Good morning, Sir Mark.
33: Okay, good morning, ma'am. And of course, niapo din hi, makauban na ito karon murag kanang naka-hashtag summer feels. Kikita ko sa iyang Facebook story kaganina, no? Nakapadagat. Ato ang 4-piece information officer, Mr. Kerwin Macopia.
36: Yes, maayong buntag. Balik na pud sa ato ang regular program na ikaw ang DSWD kauban sa kabaguhan.
33: Okay, yes, mayong buntag Sir Corey. And of course, mga suking tigpaminaw, ato pong makauban karon nato pinaagi sa atong phone patch, no, naagyapon sa pikas linya ang ato ang maabtik og kugihan nga Regional Director sa DSWD 7 Central Visayas, si Regional Director Shalane Marie Lucero. Good morning, RD, nasa pikas linya makauban po nato karon si RD Shalane, mga kasamang mga suking tigpaminaw, alang sa dugang kasayuran o mga impormasyon mahitungod sa ilang departamento. Okay, so balik tama kasama kay ang ikaw o ang DSWD kauban sa kabaguhan ni balik din sa DYHP RMN Cebu. So maayong buntag sa itong mga suking tigpaminaw nga naminaw sa ilang tagsatag sa mga radyo karon. Ingon man sa nagtanaw sa itong Facebook Live o niya o sa uban pa na itong social media platforms. O yung mga kasama, nindot kay itong mga nindot ang ato ang paghisgutan karon tungod kay mahitungod ni sa 4-piece na program sa DSWD. So pwede mong mupadangat sa inyohang mga pangutana doon na mo mga kalibog kay tubago ni sa ato ang mga bisita karong buntaga. So this time, Sir Kerwin, murag naan na ba sa pikas linya si RD Shalane? May ato ang unang makahinabi karon. Naan na ba sa pikas linya kasamang key si RD Shalane? Okay, so ato ang mahitabo karon mga suking tigpaminaw, ato ang mahinabi si RD unya kini po ato mga special nga mga bisita do nagitay mga nagkadaiyang topic karon, but in relation or in general about ni sa ilang program, I believe nga Pamilyang Pilipino program o Pantawid Pamilyang Pilipino program kon 4-piece. Okay. Ato pang gikuan. So dubay-ubay ang nagatang nato karon mga kasama no, mga idol. Thank you kay kini dako ning oportunidad nga makahibaw pata sa nagkadiyang mga program sa DSWD. So kung do na mo yung mga kining mga pangutana, pwede gud ninyong ipadangat sa tuang Facebook Live sa tuang comment section at tuaning ipatubag sa itong mga bisita karong buntaga. Pero we're happy to see you back, no? At itong mga si Ma'am Leia, si Ma'am Maricor, si Sir Kerwin, of course, si RD. Okay, so na-standby na nasa itong pikas linya karon si DSWD Central Visayas Regional Director Shalane Marie Lucero. Ma'am Shalane, RD, good morning. Kumusta man? Happy weekend. O welcome back sa DYHP RMN Cebu.
1: Hello, yes, good morning. Mayong buntag sa tanan. Dagang kay salamat sa DYHP, mayong buntag Remart, mayong buntag sa ako mga kauban diya sa DSWD ni Leia, ni Kerwin, o ni Maricor.
33: Okay, yes, good morning once again, RD. Thank you kayo, RD, sa lain na po nga kahigayunan. Ako sanggit check ako ang audio on Audible ra. Okay, so RD, nindot kay tagisgutanan karong buntaga tungod kay kinibitong inyong program nga nagpadayon, no? Nagpadayon ta din sa itong pag-uban-uban din sa DYHP RMN Cebu. So thank you kayo, RD. Ato ang hisgutan karon unsa man ang tumong sa atong pagbalik, no? At ito ang relaunching, no? Sa ikaw o ang DSWD kauban sa kabaguhan din sa ato ang program karon.
1: Daghang kay salamat Remart, una sa tanan magpasalamat ni sa DYHP for being a strong partner sa among programa nga gihimo nga kuyog ninyo nga mapaabot nato ang mga maayo kayong mga balita, saktong impormasyon. So karon atong gibalik or gi-relaunch ang programa nga ikaw ug ang DSWD kauban sa kabaguhan. Ang tumong yun nato mao ang paghatag og hustong impormasyon ngadto sa katawhan, labi na katong atong mga partner beneficiaries. Ikapito ka tuig na nato gani karon nga partnership ug among nakita nga kinahanglang ipadayon nato kay daghan man mig mga luwas sa maayong feedback nga atong nakuha. Ang pinakaimportante mapadangat jud nato ang impormasyon ngadto sa katawhan kay kinahanglan magikan sa DSWD ang saktong balita, pagpaklaro sa mga pangutana ug ang atong pag-counter sa mga fake news nga daghan kaayong manggawa sa social media or sa mga katawhan mismo. Importante nga masabtan jud nila ang saktong tubag, masabtan nila ang saktong impormasyon gikan mismo sa DSWD inabagan sa DYHP.
33: Okay, thank you kaayo RD, no. So mao na importansya no sa ato ang program labi na karon nga digital na RD, no, ni murag ang matag usa na, doon na nay access sa internet, doon na nay social media platform, nagamit nag social media platforms. Unya RD, sa panahon karon nga daghan kayong impormasyon dinhi sa social media, unsaon man sa ato ang ahensya sa DSWD mga masiguro nga sakto ang mga impormasyon nga makuha o ma-access sa katawhan?
1: Sakto na Remart nga medyo challenging yung panahon na nindot ang social media if only everyone is responsible, no, sa paggamit ni ini, pagpagawa sa mga istorya, sa mga balita. Pero ang kamatuoran na kaibaw kita nga kining atong digital world karon, nakabutang sad nato og risgo, kabalaka, labi na kung dili sakto ang paggamit ni ini. Pero kami, masaligon nga ang maong platform, makatabang gihapon, labi na kay naamang yung mga tao nga dunay access to internet, dunay kakayahan sa internet. But for the SWD, kinahanglan, mabalansi na to. Kay naayod po tayo komunidad nga wala sila igong access to internet. Wala gani sila internet. No, unay internet, way klaro ang signal sa uban. So, the radio as a platform is for us something madungog nila mismo, mas maklaro natin mga kaigsuunan sa medyo layo-layong dapit, sa kabukiran, mga geographically isolated and disadvantaged areas, they don't have much access. Mao nang kinahanglan, ug naa sa social media, ang presence nato kinahanglan na ako sa radyo. Sa akong giingon kaganiha, nga mapaabot nato no, sa katawhan. Mas mapaduol nato pinaagi sa pagpasabot unsa ang mga serbisyo sa DSWD. Unya kay bawsad ko kaysa akong pagsigi og monitor sa mga radio naagi yung mga panahon nga madungog na ako sa radyo nga naanay mo yang ngo diha mo paabot og mga reklamo. If I have the chance, I immediately text the anchor or those who are in the station no nga na ako'y nadungog sa radyo karon, mao ni ang gipadangat, mao ni ang angay buhaton. So nindot ba matubag dayon nato. So mao nang daghang kaayong salamat. Ang importante is mapadayo nato ang connection no nga mahatag nato sa mga katawhan pinaagi sa radyo. Unya ako personally mas ma-feel nako that ang mga tao mas gusto ko na kay madungog. Kay kanang mabasa ka sa social media, daghang ka yung way of interpreting it. Amo nang uban magkasayop-sayop. Pero niyata sa radyo, kung mapasabot na tugtarong, makadungog ang mga tao sa tingog, mas mainganyo sila o mas makakita sila sa kabililhon ni ini. Kay ang nagpaluyo sa mga tingog, mga tao man na dunay otoridad o dunay kaibalo sa mga nagkadaiyang programa sa DSWD.
33: Okay, thank you. Sakto gyud ka, Ardy. No, Ardy, atong lakbita ni Ardy kay usapon ni sa ang nakuan nga impormasyon. No, actually gibalita gyud ni nako dayon kay dunay fake news alert no ang inyuhang ahensya. Mahitungod aning kaning ang DSWD daw matud ba manghatag og aircon og dunay mga discount sa mga kining kuryente sa bill sa bill sa kuryente uniya. Ingon ani nga mga klase sa fake news, RD, unsa may mensahe sa DSWD Central Visayas sa pagkatap karon og mga peking impormasyon diha sa social media?
1: Maunay usa kadakong rason nga nung mubalik kita niya na itong programa sa radyo. Kay pag-counter nato daghan tag platform. Una, diri sa radyo. Aron atong mapalanog o mapasabot. Ikaduha, ang atong Facebook page, ang atong email sa DSWD, website sa DSWD, and even our kapihan and any other platform nga among mas mapasabot, kini mo'y among gamiton aron mapahibalo sa katawhan. Kay amo yung i-counter ang mga fake news. Sama niya nang manghatag may aircon, manghatag daghang kay bisag unsa na magani mugawas no nga manghatag kuno may 7,000 pesos. Bisag unsa na lang. So we counter that by posting in our social media, especially sa Facebook, nga amo na lang ipahibalo nga tiki na siya nga balita. And then I will say something as the regional director, ug unsa ang tinuod, ug unsa ang mga programa sa DSWD. Unya pareha ani sa mga kuryente karon. Naay service no or gihatag nga kahigayunan ang DSWD pinaagi sa tawag natog lifeline rate subsidy, but that is not by DSWD, that is under the Department of Energy nga naay diskwento sa kuryente ang mga 4Ps, and this is of course with Department of Energy and the Energy Regulatory Commission. Nga kining lifeline rate subsidy kani nga naghatag og diskwento ngadto lamang sa mga low income households. Unya, dili ra na 4Ps. Tanang households na low income. And this kwento ang gihimo, maunang na siya'y formula or computation. Example, kung ang imong kilowatt hour konsumo nimo sa kuryente naa lamang sa ngadto sa 50 kilowatt hour, makita man na sa bill sa kuryente 100% wa sila bayaran anak, no? So kay mubo nagugayo na, pero kinsa may magtaman dag kilowatt hour nga 50 sa kainit karon, gaandar ang electric fan, flat iron, daghan pwede charge nimo sa telepono. Everyone uses electricity, so medyo taas-taas gani ang konsumo sa mga tao. Ang importante that there is a formula from the Department of Energy and the Energy Regulatory Commission that they use para nga maka-avail of discount ang mga low-income families. So, dili DSWD ang nanghatag niya na. Ang ato magong nabantayan remark, kapag sa mga hisgot gani 4Ps, murag ang pagtuo sa mga tao, DSWD.
33: Oh, DSWD, gyudayon.
1: Yes, oo. Ang DSWD mao ang gitahasan og nag-implementar sa maong programa nga 4Ps or Pantawid Pamilyang Pilipino Program, but it is a national anti-poverty or poverty alleviation program, and it takes the whole of government and the whole of society nga tabangan ang atong mga poorest of the poor. Mao nang daghang kang ahensya nagtabang nila. And we have heard a lot of success stories. And I think we have featured a lot in DYHP and in other platforms that we have. So, tanang subsidy, usa lang na nga, sa mga abag nga gihatag nato sa ilaha.
33: Thank you, RD. Mo nang importante gyud kaayo pod, no, nga ang kaning ato ang mga kaigsoonan, ato ang publiko, RD, nga magsunod gyud pod sa ato ang mga social media platforms kay aron pong ma-aware sila, kay mao lang gid gid malikayan nga automatically kung dunay mga kakulian DSWD gyud sa imo nag-ingon kaganina, RD, no, nga basta 4Ps unya do na sila yung mga question. So importante gyud kaayo nga klarohon pod mao na nga ang ato mga kasama, ato mga kaigsoonan, follow ta sa ato ang social media platform sa DSWD o din sa DYHP, kay magtinabangay mi aron nga ma-inform pod mo tanan. Okay, RD, laing pangutan, RD, about aning pagbalik nato sa atong programa tag adlawng Domingo. Unsa may ato ang mensahe sa atong mga listeners, RD?
1: Una sa tanan, kinahanglan ang mga tao maminaw sa DYHP. Kay kining atong programa kuyog sa DYHP nga 7 na katuig, nakahatag naman gani kini og pasidungog, no? You have been awarded as the best radio educational program.
33: Yes, thank you.
1: Nagihatag sa Cebu Metropolitan Catholic Mass Media niadtong 2024. O kami gusto nga inyo kanang ma-maintain nga maong recognition kay nindot kay ang platform nga atong gihimo matag Domingo. Ikaduha, importante kaayo sa atong pagpadayon kay kami sa Department of Social Welfare and Development, makapasalig kaninyo nga ang amo mga ipaabot nga mga programa, mensahe, pagtubag sa mga pangutana, haom og diretso gayud nga makahatag kanila og pagpaklaro, nga makahatag kanila nga makuntinto sila sa among tubag. We will ensure nga even sa atong pagtubag, labi na naay mga kaso or mga reklamo nga among madungog, we take the necessary action immediately after the radio program. Ka-remember ko, while I was there in one of the occasions na ato'y nagpadangat, no, o reklamo, ma person with disability, ma solo parent, immediately hatag na na yung taanag instruction sa mga natungdan ng mga workers sa DSWD. O appeal na sa trabaho sa atong mga information officers o social marketers nga isigi na mo o palanog ang among mga programa, serbisyo, kalihukan, pinaagi sa inyo, sa ubang platform, social media, o kanang among kampanya karon nga tamang tulong sa tamang impormasyon ngadto sa mga kabukiran aron mas makuha yun nila direkta sa amoa ang maong mga pagpahibalo.
33: Thank you so much, RD. So, last question, RD. Unsa may atangan sa atong mga kaigsuunan, sa atong pagbalik na atong program, ikaw ug ang DSWD kauban sa kabag-uhan?
1: Daghan kaayo, Remart. In sa karong adlawa, una natong hisgutan ang 4Ps nga set 14 registration. Kay kung dunay mo graduate sa 4Ps, dunay laing pamilya nga makasulod aron mahimong 4Ps beneficiary. Kuyog sa atong mga umaapot ng mga Domingo, mao ang paghisgot sa Tara Basa Tutoring Program, na akitay walang gutom program. Ato pong istoryahan ang kabahin sa 4-piece kung nakay reklamo, kung saan na mo pagtubag, no? Kay kinahanglan na itong matubag o masatisfy ang mga pangutana sa mga katawhan para dili mo kuyanap ang mga piki ng mga balita. We will talk also about kalahi, CIDSS, tanang program, sustainable livelihood, social pension, amo po gustong ipasabot ang naatay umaabot pohon, no, nga walang gutom kitchen if we still have the time and the opportunity. If not, every Sunday, ang DYHP nakahibalo that you can call me anytime if there's a need for it to explain on air. Andam ragyud kayo ang DSWD. Maunang dagang kayong salamat sa maong kahigayunan. Ginaot, ubanan mi ninyo sa pagpasabot sa mga katawhan sa mas responsabling pagpahibalo sa mga kadaghan nga mga sa daghan nga mga programa sa DSWD o sa dagang mga efforts sa national government to support every citizen productive and responsible members of society.
33: Thank you, Kaayo. Once again, DSWD 7 Regional Director Shalane Mare Lucero. RD, daghang kayong salamat sa imuhang panahon o oras nga gigahin. Okay, thank you. Okay,
1: much.
33: Thank you, Kaayo. Mga kasama o mga idol, mo commercial na tao niya sa itong pagbalik at apong ipadaya itong pag-isutisgot. Kauban si, sila si Sir Kerwin, si Ma'am Lea, o si Ma'am Maricor. Mo padangat namang tag pipila ka mga pahinomdo mga kasama at ang itong pagbalik alang sa dugang hisgutan din hilang sa ikaw o ang DSWD, kauban sa kabaguhan. Atong oras, alas 11:18 na.
11: Mga benepisaryo ng Pandawid Pamilyang Pilipino Program.
13: Sa mga pagsubok, kami ay matatag.
14: Sa mga balakid, kami ay magtatagumpay.
15: Sikap, tiyaga at pagkakaisa.
16: Kami ay sama-sama sa matatag at sa matagumpay na buhay.
11: Walang imposible, tumindig ka. Walang panghihinaan ng loob, ikaw ay makiisa. Ang iyong suporta ay mahalaga, kaya tara, sama-sama tungo sa matatag at sa matagumpay na pamilya.
17: Kumusta? Asam ka pa yun?
18: Magkobra pa sa akong social pension, pre.
17: Unsa man ang social pension, pre?
18: Ang social pension sa kanang kabilipisyo, alang sa mga indulging ng senior citizens, din mahimu ka magkadawat o 500 kada buwan. Pinasikan sa Republic Act 9994.
19: Huwag ang pag-alis nila kay quarterly buwan sa Liro, Abril, Hulyo, Oktubre.
17: Oo, pa, pre?
18: Oo, pre. Apandilit dan magkadawat ani, ha? Kadong mga lulog, lula, ranga, mga sakit, gamay kakulian sa paglawas, huwag magdawatan o pension sa SSS o JSIS, o guwan pang mga klase sa pension, o guwag permanente kita, no financial na tabagikan siya mag-anak.
17: Doon na ba din mga requirements, pre?
18: Huwag samad lang upisan unsang valid ID o birth certificate pinakadolga opisina sa USCA sa inyong sudat o munisipyo.
20: Kiniyo sa kapahinundong gikan sa DSWD Regional Office 7.
11: Pinatunayan ng mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program na kaya natin ang pagbabago.
22: Kaya ko ang bawat pagsubok ng buhay.
23: Kaya ko ang bawat hamon ng pagbabago.
24: Kaya ko ang pag-unlad kasabay ng bawat pamilyang Pilipino.
23: Kaya ko.
11: Patuloy ang pagbibigay serbisyo ng DSWD at 4-Piece sa mga pamilyang handang tumawid sa kaunlaran. Samahan niyo kami. Makiisa, makipagkapit busy. Sama-sama tungo sa matatag at sa matagumpay na pamilyang Pilipino.
25: Kak, nindutas imong barangay, eh. Kaya doon ay aktibo nga mga miyembro nga nagpakabana sa pag-ugmad ug maayong komunidad.
26: Tinuod ka, Mario. Tungod na sa programang Kalahi Seeds sa DSWD, gitawag sila og mga volunteer nga gihatagan og ahom nga magpakabana. Sila mismo ang moduma sa mga proyekto nga motubag sa ilang mga problema o panginahanglan nga pondohan sa atong gobyerno o sa ilang lokal nga kagamhanan.
25: Mao ba ka? Unsaon man ako pag-apil ang gitawag nga volunteer?
26: Adto lang sa inyo barangay nga doon ay programang Kalahi Seeds.
25: Di na ko magdugay. Adto na ko kay ako pud ipahibaw sa akong asawa. Wa, ug kasilinganan.
27: Uy, Mari, nakabali na dai ka diri? Dugay naman tangwa magkita, uy, sukad nga mipuyo ka og Manila.
28: Lagi, Mari, uy, nibalik mi diri sa probinsya kay lisod ang kinabuhi dito. Mahal ang pamaliton ug nagkasaka ang kaso sa COVID. Pasalamat lang mi kay naa ang programa nga Balik Probinsya, bag-ong pag-asa sa DSWD kay gitabangan mi pag-uli. Giplitihan mi, gipabawnan mi ug gihatagan og igong kapital aron makasugod og negosyo.
27: Ninduta gud ana, Mari.
28: Ako ditong ingnon ang akong igsuon nga tuwa sa Manila ug gusto na pud nga mobalik dinhi. Sige, Mari!
33: Oras, mga kasama, alas 11:21 na sa kabuntagon. Mga kasama og mga idol, mga sukidig paminaw, ato ang ipadayon ang ato ang panaghisgot-hisgot karon dinhi sa atong program Ikaw ug ang DSWD Kauban sa Kabag-uhan. Kaganina ato nakahinabi sa pinaagi sa phone call no si RD kon DSWD 7 Regional Director Shalane Marie Lucero. Unya karon balik ta sa ato ang mga bisita karon di adin higyod sa ato ang sibyaanan. Unya good morning again, Sir Kerwin, Ma'am Maricor, Ma'am Leia, unya sa itong mga kasama nga nagtan-aw na minaw sa itong program karon. Arita ni Ma'am Maricor, ato ang lain na pod nga topic. Ma'am Maricor, good morning once again. No? Unya, thank you kaayo sa paggahin sa imong oras din hi sa amuang sibyaanan. Okay, Ma'am Maricor, bag-uhay lang ta, ato ang hisgutan yun doon kay atong topic all about four piece man karubuntaga, no? Bag-uhay lang ta nag-registration para sa bagong mga beneficiaries sa four piece. Giunsa man nina to pagpili ato ang mga beneficiaries, Ma'am Maricor?
0: Okay. So, ang pagpili sa beneficiary, dili siya ingon nga mag-apply ka. Natay proseso, pinagi sa CBMS, led by the PSA. So, si CBMS, sila ang nag-ato sa area, localized, nag-house to house na sila, and then ang result atong pag-house to house, ila itong ihatag sa DSWD nga mo niya ang potential. So, out sa potential, si DSWD na ang mo-validate kinsa ang ma-appeal sa programa. So, naata yung mga requirements nga gipang pangayo sa ilaha para ma-eligible sa program.
33: Mm-mm.
0: So, muna ang ato ang proseso. So, balikon ako, ang ato ang pag-appeal sa programa sa Pantawid Pamilya, dili siya application, kundi iagi dyan siya ni CBMS.
33: Mm-mm.
0: Nga si CBMS through lead by the PSA.
33: Okay. Ma'am Maricor, unsa may mga kaning visit man no? Oo. Unsa may mga qualifications or dapat nga mga sector nga i-consider para possible nga mahimo gyud silang beneficiary sa bang program?
0: So ang requirements nato kay dapat nakay 0 to 18 years old. Mm-hmm. And then sa 0 to 18 dapat nag-eskwela jud ang mga bata. Kay nga to ang mantra mangud sa Pantawid is keep children in school and healthy.
33: Mm-hmm.
0: So nga to adyong tumong naay miskwela bisag nakay 0 to 18 pero kung wala kay nag-eskwela nya wala kay i-monitor sa health, di jud ka ma-eligible sa program. And also gi-monitor pod nato ang pregnant women ang katong 0 to 2 which is the F1KD. So muna, and also pod ang ilang income dapat dili siya regular nga moabot og 15,000. So dapat below siya sa ato ang poverty threshold.
33: Okay, thank you ma'am. Unya kaning ato ang mga bag-ong beneficiaries, pila man ni sila kabuok ato ang kaning set 40 naman ni no?
0: Yes, oh, set 40.
33: Pila sila kabuok in the whole region 7?
0: Okay. So sa region 7 atay potential households nga 18,804. Out of that, naatay potential jud nga eligible sa programa nga 14,000. But tungod sa ato ang requirements, naa jud uban nga dili makakomply usa na diha ang atong PCN or sa PSA kanang national ID. So naay mga eligible nga dapat unta mo register, kaya lang kulang sila og kanang national ID. So dili nato to pwede i-register. Ato to siyang i-hold pa nga mga household. So natay 3,800. Ang ato ang na-register jud nga official nato sa set 14 is 10,955. So kanang ato ang set 14 as of now.
33: So mo importante. Ay,
2: buta na ko. So unsay mahitabo atong wala pa national ID sa pagkakaroon?
0: Ah, okay.
33: Oo, bitaw
0: so,
33: kay.
0: Ang 3,800 nga wala pa national ID, nagpa-schedule na tato na ning endorse sa PSA na natay schedule kana sa sila register, but hulaton pa nato ang instructions from the NPMO kay na namagud siya guidelines nga dapat i-register sa program kung naay PCN.
33: Uh-oh.
0: So, i-inform lang namo ni sila once na anatay schedule katong yun sa PSA o what will happen sila kung naana. Unsa ay pa-proseso kay. Ang ato among gong program sa Pantawid natay system.
33: Mm-mm.
0: So, ang system, since nag-enhance magud miron na, system freeze siya. So, kung naatay mga PCN na nga maabot, nga na-register na, di na po siya pwede ma-encode na mo sa system.
33: Mm-mm.
0: So, maghuwat pa mi kung i-open ba siya ang atoang sistema para i-encode ang ato ang potential beneficiary katong kulang og PCN by June or July.
33: Mm-mm.
0: But we will inform them kung kanos ayon sila pwede na nato i-entertain.
33: Okay. Mauna import.
2: So, whole family na ID?
0: Yes, dapat tanan jud any member na jud siya ID bisag 3 years old pa na 2 years old dapat na siya national ID ma-register.
33: Wala importante gyud kay malangan mo samot og kalangan kung ang ilahang national ID Wala pa sila. Yes, oh, wala pa yung national ID.
3: So meaning to say, the whole family.
0: Yes, yes, ma'am.
3: Isa-isa.
0: Isa-isa sila.
2: Oo. For example, si tatay wala. Or usa ka anak wala.
0: Dili siya pwede ma-register. Kaya dapat complete jud ang sa household. So, muna, jud, pinaka-importante ang national ID. Nga nung istrikto po niya na to. Kay any mga transaction sa government ro, national ID
33: national
0: na
33: masin
0: na
33: to. Oo. Oh, oh.
2: Panangligtan, nawagtang ang iyan ID.
0: Okay. So, nawagtang iyan ID.
33: Nanang tato, nawagtang pag yun.
0: Sa PRN niya. Usahay mga godong uban, kung wala'y bili mga godong sa kagamit, kay dili na laikip. Mm. So, manang uban na nga wala. So, unsa may pag, kuha na to, pag-track na to, pag-recover. So, pwede ta sa ika ng e-gov na atay application nga pwede nila i-validate dito, makita, i-verify, makita na ilang kuha ka ng number sa PCN.
33: Mm-mm.
0: But in case kung dili makita sa e-gov, pwede sila mudol sa atong PSA office, i-validate ang ilang name. So, na siya proseso niya. Dili siya pwede mo validate nga mamalihog lang ko o i-authorize.
33: Oh, oh,
0: kaya dapat personal eh, naman siya identification sa mark face recognition.
33: Mm-mm. Uh-oh. Oh, bitaw. Yeah, naki-coordinate pod mo sa PSA na to ani ma'am no
0: yes, para. Yes, regular sir kayo. Naman tay monthly meeting sa PSA.
33: Okay. Mm-hmm. All right. So thank you ma ito mga kasama hinaot nga nakahatag migatin awa no nga kaning about bitaw pod sa national ID pod nato. Ma'am, ma-record laing pangutan na kanus-a man sila kaning ato mga bagong beneficiary sa set 14 no sa 4 piece. Kanus-a man sila sugod makadawat sa ilahang cash grant?
2: Excited
0: oh,
2: na.
0: Yes, excited.
33: Oh, excited na. Oh,
0: oh. Excited. Na dyan kayo. Kasi ako may ma-appel o EPS. So, sa atong 10,955, na dyan siya yung 2 ka-cut-off, sir. So, ang
33: mm-mm.
0: first nga nakaabot sa first cut-off natin, period 2, moto ang 8,000 nga household. So, kanisla makadawat sa period 2 by June. And then, ang katong na sunod na cut-off nga 2,000, ato sila sa period 3, so nana sila sa mga July na ang ilang payment. But as to, kanus adyo yung schedule, kay moment dyan ang pinaka, kaya sa schedule, magulat lang ta sa ato ang municipal link, sila yung mag-inform. Kaya kaning mga bagong beneficiary, ipatawag pa man eh. I-orient sila usab, i-orient sila about sa program, then hatagan sila ID, and pag-process sa land bank kay dili man ka maka-claim o grants kung wala tong card gikan sa land bank.
33: Land bank, oo. Okay. Ma'am, pwede mangutan na pila po ang kining madawat. Kay bawo gugong usag yung mga pangutan na.
0: So ang sa education kung elementary na 300, sa high school na 500 and then 750 sa senior high
33: per month.
0: Plus naapat tay FDS and then naapod tay rice subsidy nga 600. So a total sir sa duha ka month na ay mga 3,000 to 5,000 ang ilang madawat.
33: And per ko ana per for example sa usa ka household dunay maingno na lang nato daghan na tuloy
0: tolo
33: ra man
0: no
33: maximum maximum 3
2: the more interest you send is of winning
0: at 3 3 for sa education but naaman tig discuss ako ganiya nga if one kiddy so makaapat to sila tag 350 kung na kay buntis unlimited na siya. Kung naa kay 0 to 2, unlimited po na tag 350. So,
2: pero
0: sa household.
2: Pero kung lang, if 1 KD o 3?
0: About 3 years lang po sila.
33: 3 years. Ah, 3 years po. Okay. Napay-uban nga wala maka-appeal sa 4-piece. Unsa o manila pag-appeal sa moong program? Need ba ni nilang apply yon o unsa'y buhato nila aron nga ma-appeal? Asa sila maduol?
0: So, sa ako nangingon ganyan, no, wala application ang ato ang 4-piece or patawid. Maghulat lang sila og na ay next batch nga enumeration sa ato ang CBMS since si CBMS man ang identify kinsa ang poor households.
33: Mm-mm.
0: So moduol lang sila dito sa ato ang CBMS or the PSA.
33: Okay, thank you kaayo ma'am Marie Corno. Arita ni Sir Kerwin. Okay, napod ni siya ko an napod ipahibaw sa ato ang publiko. Sir Kerwin, mayong buntag once again uniya na ay mga 4-piece nga mga monitored children sa una or kaniadto no nga nakahuman nag-skwela na nag-let top notch sir. Pila ni sila kabuok o kinsa man ni sila? With regards to this, ang CTO nang haros man to sila. Oh, nyo makita ko sa inyong postings daghang mga kining top notchers gikan sa CTO nga mga beneficiaries pod sa inyong program. So 47 to sila kabuok CTO ra na but overall sa tibuok Sugbo naman to sa mga 51 I think. Oh, so Sir Kerwin sa balik ta kaning mga let top notchers nga beneficiaries sa una sa inyong program. Pila ni sila o kinsa ni aton silang ila-ilahon?
2: So far, kay last week raman nigawas ang result sa March 2006 licensure examination for teachers na anatay na record nga 5 ka buok actually. Og I think naapa ni madugang later on kay ubani wala pa siguro na nagpa-inform pero so far natay 5 ka buok. Ang usa ni ini rank 1 mismo ha.
33: Rank 1 mismo elementary.
2: Si Miss Jade Vine Ikot nga taga Liloan, Cebu sa elementary level.
33: Elementary.
2: As napod siya yung mga uban pa mga top 5 sila Jane Mayet Haka from Barili og taga Barili pod si Jasmine Pason. Og si Ninia Nanette Riando gikan sa Danau City, Cebu. Mauni sila ang mga let top notcher sa elementary. Sa secondary level naman natay top 5 si Bless Marie Absedi taga Barili pod. So basically na itulo taga Barili, taga Liloan ug taga Danau. O so mao so far ang natay 5 ka buok nga mga kaniadtong mga 4-piece nga mga estudyante nato nga gitabangan sa programa nga karon nagmalampuson na nga mga passer sa let ug puhon later on mahimo na silang mga trabahante, mga teachers ug puhon mahimong mga taxpayers. So ang ilang nadawat na tax, sila pud garon ang mubayad sa sa gobyerno.
33: Yeah, Sir Kerwin, unsa man ka kinibang, unsa man ni ka importante kaning unsa ka garbo man ni sa DSWD nga ang mga beneficiaries before nag top notcher gyud sa LET or licensure examination for professional teachers.
2: Importante ni kay mao na tong ginatawag nga investment ta, kadi ba ingon pa to ni Ms. Marie Corgan niya ang programa ang tumong niya to send healthy children to school. So tungod sa programa nato kanadtong nag elementary sila nag high school kitabangan sa programa og naninguha nagmalampuson hangtod nagkahuman sila sa ilahang kurso sa college. Ug karon di ba sa pagpaningkamot nila sige pagtuon. Nagtuon gyud sila. Nag-review gyud sila maayo og nagmalampuson nga nahimo mga top notcher. So resulta ni sa atong pag-invest sa programa, di ba? Kay ang ato ang tumuman nga ang tumong is ang sustainability, ang later on nga makahuman sila sa pag-eskwela. Although Kutubrog High School ang madawat nila. So happy gihapon ang DSWD nga nakalampo sila sa ilahang college og karon mga top notchers na sila. So basically sa among record na monitoring na natay mga 37 ka mga top notchers gikan 2018 hangtod karon. Dili lang sa LET.
33: Oh, sa bang mga kuan.
2: Natay civil engineering nga top 1. Katong si Rico. Rico Ilaw nga taga Alegria, Cebu.
33: Grabe no.
2: Napatoy mga taga Naval, Marine Engineering, napunta sa mga social work. Nga naapod sa disability na nagtrabaho.
33: Sir, doon na ba po himuon ang disability nga ingnon na itong pasidungog or kining mga nag-isgot man ka nga, doon na na worker, no? Kining mga nag-top-notcher o niya, kining doon na ba sila ingnon na lang na itong muhatag bag opportunity ang disability nga i-absorb sila or mga ingon-ana nga mga kuan?
2: Basta mag-apply sila. In fact, gani na natay mga ubang mga top notchers. Last year man siguro, naatay duha or tulo siguro nga nagtrabaho na sa DSWD. Mga let passer sila. So far, gusto sila mag... Well, siguro nagpaabot sa ilang ranking. So, as long as ganaan sila mag-apply sa DSWD, ni follow sa requirements sa proseso, then yes, we will entertain them and they can work in the SWD. Depende man po kung asa siya ganahan mag-work. Ganahan sila mag-work sa private school or later on, mga public school teachers gini sila sa elementary o high school. Mangita sila item man siguro ang tawagan na.
33: Item, magpa-item. Well, mag-wait nga ma-item. So, maon ang
2: magparanking
33: sila. So, maon na. At least po, no, nga, kuan po, nga, kaning, na, himog ipong part ang DSWD sa ilahang mga triumphs, sa ilang mga successes, sa ilang mga kalampusan, tungod po sa inyong tabang. Kaya di man po na, ikaw po, personally, kung nalampus ka, Sir Kerwin, di po ka makalimot yun po sa mga tao o mga kinsa patong na nakatabang yun po nimo.
2: Sa sunod siguro nga higayon, remark ato siguro interviewon sila bio phone patch na lang.
33: Oh, pwede
2: mga
33: sad. Lagyo.
2: Ato lang mga siguro next time episode para ato madungog ang ilang pod mga kaagi mga kining mga nag-top-notchers nato sa LET.
33: Tinood
2: ato lang i-arrange.
33: I-arrange lang na nato sa atong program. Usap po na sa atong atangan, Sir Kerwin. Dagan salamat, Sir Kerwin. At ito ni Ma'am Lea Quintana. Ma'am Lea, good morning.
1: Yes, good morning.
33: Thank you kayo sa oras niya. Ma'am Lea, sa kining mga kalampusan, nagpamatuod nga dunay resulta ang four-piece. Unsay masulti nato sa mga tao nga ang mga ang four-piece nagsaligrag yun sa programa o wala naninguha? Kaning mga comment nga ingon ani?
1: Sige, salamat no, sa pangutana. una sa tanan, akong giauhag no, ang mga tao nga dunay ingon ana nga kanang panghunang muna lang mindset nga nagsaligrag yun sa gobyerno ang mga four-piece. Una sa tanan, kanang ilho nila ang programa. Unsa gyud ning four-piece program, no? Nga, moingon sila nga nagsaligra ang mga beneficiaries. Kay kung atong, ako lang batbaton, no? Nga, kanang sa giingon na ni Maricor kaganina, ang elementary na ay 300 pesos sa kabata. 500 kung junior high. 700 kung senior high. So ibutang ta ang usa ka pamilya kay tulo ra man gyud ang kanang maximum nga pwede masulod sa programa. Ibutang ta na ay 300, na ay 500, na ay 700. Dugangan pa na natog 600 nga rice subsidy. Okay. Dayon kung kuan sila compliant nga nag-attend sa family development sessions, nag-adto ang ilang mga bata nagpabakuna, kung buntis nagpa-prenatal dito sa sakto gyud nga kanang ko ano kanang sa mga clinics or sa mga rural health unit no, sa mga health centers, so naa sila 750. So ato tong tutalon tanan, nikabat lang siya og 2850. Sa tan-aw nimo, kaya sa usa ka pamilya nga magdawat og 2850 unya magsalig, maura nay saligan for the whole month. Mabuhi sila ana. So kana lang akong pangutana no sa mga naminaw karon, mabuhi ba sila sa 2850 tulo ka anak na ibana nay asawa, a family of five. Sa atong panahon karon gani nay kumpleto na ay sweldo, kinsina, 30, regular workers, mangita pa manggani, mamaligya magani, di lang sa opisina, no? Experience na to. Namaligya pag mga snacks, mga chichirya, mga unsa niya, mga biscuits, coffee.
33: Extra good.
1: Para na extra income. Kunya, people are sweeping, no, sa statement nga moingon nga ang mga pantawid beneficiaries nagsaligra gyud sa kwarta sa gobyerno. Unya ila daing tamayon nga sila naghatag og buhis, no? Nga murag sila ra poy nagbuhis. Nga whether we like it or not, kung atong susihon ang mga pantawid beneficiaries indirectly nagbayad og buhis. So, kanang siguro ako makuan sa mga tao no, nga ilhon nila ang programa. Unsa ni about? Ya kwintaho nila pila. Sus 2850. Bigyo ko ka imagine. Kung nag-addto lang sila sa mga areas, makakita ka sa beneficiary mo hilak. No, mamaligya ig isda. Muingon nga, mao ni among gibuhat, ma'am, nagtara rami, dili mi mabuhi kung kinilang ang among madawat.

0: ukid ako nakadto kog bukid, no?
1: Mm-mm.
0: I saw the farmers. Ngayon sila nga, maor gid ni among kitaon, ma'am. Nya maor pa ni among madawat. So mo nang dili mi pwede magpuyuay lang diri magtanga, maghulat kanus amo abot ang 4 piece nga subsidy.
1: Mm-mm.
0: So kana siya ang akong maistorya lang, Mark.
2: Mabitaw.
3: ang cash grant pagin madawat, dili siya kinsinas.
1: Oh.
3: Dili siya kanang inigkatapusan madawat.
2: Every
3: other 2 months siya. Mm. Di ba, ma-record sakto na to?
1: Oh.
3: Every other 2 months. Usay, wagan ma-delayed.
1: Oh,
3: so kung magupaabot sila, tumamatay sila in town. Mm. Pinaabot ang mga beneficiaries. So basically, pakapinang yun nagpaninkamot ni mama agpapa.
1: Oo, oh, maog yun. Oh.
3: Matrabaho yun.
1: Maog yun. Unia, instead tingaling nga kaning atuan na lang, kinibitaw po uban nga ilahapod na, no? Nga kanang instead nga daghantag ka ng yaw-yaw, tagaw-taw, magkuha na lang ta, magpasalamat. Oh,
0: yeah.
1: Magpasalamat ta kay nakatabang ta. Unia, natabangan ang ato ang mga kaigsuunan. So, ingon ana na yun. So, Ma'am Leia, unsa pa laing announcement, mga update na to, uban pang ipahibaw na to sa publiko?
0: Sa pantawin, wala. Bitaw, ang kasagaran karon naghulat sa katong, insani, sa CRA.
2: Cash relief
0: assistance na yung utana kanusa ang mga TNBS.
2: Dili siya fuel subsidy.
0: Oh, no. Atong i-correct, no, nga dili fuel subsidy ni,
1: kun
0: dili cash relief assistance ang programa sa DSWD.
1: So lahi ang fuel subsidy og CRA.
0: Yeah. Yeah, ang CRA is DSWD,
1: the fuel subsidy
0: sa LTFRB.
1: LTFRB.
0: Mana ato usang aklarohon. Unya, na yung mga pangutana kanusa na pud ang kanang kuan daw release sa ayuda, no, sa mga TNBS, sa mga taxi drivers. Mm-hmm. So kami sa opisina naghulat pa, no? Naghulat pa taon sa mga updates.
1: Mm.
0: Kay, lisod po musulti, tangawag yung takay balon sa na'y kanang kuan pa. So, na'y mga updates o niya, nga ipaabot gikan sa central office. So, amo na po nang i-share. Kaya dili mo na nato itago. So, i-share na nato kung unsa ang updates. O niya, isa lang po na ko kapanawagan, Mart, matugiingon bitaw ni RD, nga kanang saktong impormasyon. So, asa man ka makakuha sa saktong impormasyon? If we talk about social welfare and development, social protection, so naagyun na sa mga social media pages sa DSWD, no? Sa lehitimong ahensya na maghatag sa impormasyon. Busa, giauhag na mo ang katauhan na kung gusto mo mahibalo sa saktong impormasyon kabahin sa mga kalihukan sa DSWD, dinhi sa atong rehiyon, pwede mo subay gyud sa atong Facebook page, no?
1: Mm-hmm.
0: The DSWD Field Office 7 Central Visayas nga Facebook page. Og ang atong website, pwede sila mo kuan-ana. Og naapod tay national nga Facebook page, ang DSWD Serves, no? Pwede sila mo adto dito kanang kuhaon nilang saktong impormasyon. Kay tinuod man, kanang gidibank yun na sa central office ang katong dako kay picture sa FB nga nang gidala og aircon niya, nang gi-comment din ang mga tao. So inana ka gullible ang atong mga netizens. Usahay mo comment din, uy, may pa sila. Sus 4 piece na lang per me. Nakadawat og aircon.
1: Oh.
0: Pero kung imong tan-aon, it's fake.
1: Oh, so mo nang importante gyud pod, Ma'am Leia, nga i-verify gyud.
0: Verify gyud ta. AI generated ang photo. So kana yun ana ba na nauso naman na karon, so dapat ang mga tao kanang kuan gyud bitaw ta kanang mutuki.
1: Tinuod.
0: Mutan-aw dili kay unsa ray mabasa basta kay na nahaom sa atong kanang gituhuan, mutuo gyud ay ta.
1: Oo.
0: Sinan kag naay 7,000 ihatag sa imo, na 6,000. So, ang programa sa DSWD, diliingon na, no? Maghisgot ganing kwarta, mangayo ganing kwarta, definitely, fake yun na siya.
1: Fake yun niya. Oo. So, mga to, sa itong mga suking tigmaminaw po karon nga kung namoy makitaan mo, labay na sa inyong mga feed, para ma-check na to, para ma-verify na to, i-visit na yun ang Facebook page sa DSWD. Uban pa nila mga websites or social media platforms. Aron nga, makahibaw po mo. Ano man na makitaan, Ma'am Leia, nga, ay, fake news man di ay need, man di ay tinuod. Instead nga, inira pong i-absorb na yun nga, ala, tinuod din nga, kuan.
0: I-share na yun sa uban.
1: Samot ang fake news di ha. Oo. So, thank you. Nikatap good ang fake news. Anyway, Ma'am Leia, thank you. And, karuntaon niya, mga kasama, mga idol mo, entertain tag mga

0: comments, mga pangutan na kay ubay-ubay na po ni padangat dini ato ang mga nagtanaw sa ato ang Facebook Live karon. Mo commercial una taon niya sa mong pagbalik, tubagon ni Sir Kerwin, ni Ma'am Leia o ni Ma'am Record ang iniwahang mga pangutan na mga kasama. Standby, human lamang sa pipila ka mga pahinomdom. Atong oras, mga kasama, alas 11:45 na sa buntag.
1: Maayong hapon ka natong tanan. Ako si Mario, ang Project Development Officer sa DSWD7 nga na-assign sa inyong lugar. Daghan kayong salamat sa inyong pagtambong sa atong asimbliya karong adlawa. Atong isputan kung unsa man gyud kining Sustainable Livelihood Program. Usa kini ka program sa DSWD na makatabang kaninyo sa pagpalambo sa inyong kahimtang, pinaagi sa paghatag og dugang kahibalo, pagbansay sa katakos aron makabaton og lig-on nga pundasyon sa pagdumala sa inyong malungtaron nga panginabuhian.
2: Kinsa man ang pwedeng mo apil ani sir? Apil ba tong mga 4 piece o dili 4 piece?
1: Ay oo kay ma'am. Ang target beneficiaries nato sa SLP mao ang kabos nga pamilya, apil usab sa prioridad ang mga 4 piece beneficiaries.
3: Maayo jud ay nga nakaari ko kay nakaapil ko ani bisan pag dili ko 4 piece.
1: Maayo gid sir nga humano nato kining usa og tunga kaadlaw nga asimbliya. Kay inig kahuman, sulatan na dayon nato ang mga porma. Kung kamo kwalipikado, pahibawon kamo pinaagi sa inyong barangay aron sa pagtambong ninyo sa mga training o pagbansay-bansay. Igrupo kamo o maghimo sa inyong project proposals sa inyong napili nga negosyo. Human, magpaabot na lang kamo sa pag-release sa inyong seed capital fund alang sa pagsugod ninyo sa inyong negosyo.
2: Hala, kini, maayo ni. Sige sir, magsugod na ta.
4: Ayo manang sita. Oy, unsa may ato dayla ni? Ni anhigig ko nang kay nakoy nadunggan sa radyo nga nai center ang DSWD nga nagtanyag og training sa mga persons with disability. Ang mga dunay kakulian sa pangdungog sama sa bungol, dunay kakulian sa pananaw sama sa buta, halap, dunay kakulian sa pagsulti sama sa nguho, bungi, amang og kanga og uban pang klase sa kakulian sa panglawas sama sa pulyo, kimpang, pungkol, buktot, unano og cerebral palsy.
5: Pwede day ko anak kay butaman ko.
4: Pwede gyud kaayo tonyo.
6: Alang sa dugang kasayuran, mahimong mobisita sa AVRC 2 sa Camomot Franza Road at Labangon, Cebu City. O tawag sa telepono 261-0001 o 261-8107 o email sa avrcii@cvis.net.ph.
7: Uy, Marie, dako na dyan kayong tindahan, no? Wala bagay mo kaabot sa unum kabuhan sukat sa pag-open ninyo. Kusog na dyan kayong tindahan.
8: Kaluoy sa Ginoo, Marie, tinabangay ra gid mi sa tanang membro. Nya mo upgrade na unya mi. Puhon na nami tubigan. Gitabangan pud mi pag-ayo sa PDO sa SLP, Marie. Uy,
7: bitaw, no? Malambuon na kayong tindahan. Ug ang tanang number sa San Jose, Malambuon SLP Association kay mga kugihan sa gid kaayo. Unta kami sad makaingana sad, no?
8: Bitaw, Marie, dako kaayo gikatabang namo ang Sustainable Livelihood Program. Giagak yun minila gikan sa mga training, santod sa monitoring. Muhatag po og technical assistance namo kung magkalisod mi. Samot na yun karon kay lima na katuig ang implementasyon sa SLP. Sure na yun nga makaharong nami sa ubang negosyante sa panahon nga mo-graduate mi sa programa.
7: Maujud na akong gibasulan nga wa ko ni apil sa asembliya sa una. Pwede pa ba ako maka-appeal, ani?
8: Pwede ka mo walk-in o mangutana sa Project Development Officer diha sa atong munisipyo. Aron ma-assess ka o makahibaw sa sunod na schedule sa Barangay Assembly.
7: Sige, Marie. Mubisita ko ugma para maka-appeal na ko ani nindot nga programa sa DSWD nga SLP.
8: Sige, Marie. Bisita, ha?
7: Salamat, Marie.
0: Oras mga kasama sa DYHPRM in Cebu, alas 11:49 na sa bunta. Mga kasama, balik ta sa ato ang programa Ikaw og ang DSWD Kauban sa Kabag-uhan. Kauban gyapon nato karon sila si Sir Kerwin Macopia, Ma'am Mariko Rote og Ma'am Leia Quintana. Unya kaganina ato nang nahisgutan ang ilahang mahitungod sa program kon 4 piece, no? Unya karon atong i-entertain mga kasama ang inyuhang kining mga pangutana dinhi sa atong Facebook Live. Unya bisan kinsa latigalay ang pwedeng makatubag sa atong mga bisita karon. Na dinhi unang pangutan na mayong buntag DYHP og DSWD unsay meaning or sabot pasabot sa ODA or ODA. Kinsay pwedeng maka Tubag ani ma'am Arita Guron ni Ma'am Marie Cor. Oo.
9: So ang meaning sa ODA is on demand application. Mm-mm. So kato na siyang mga walang appeal sa mga programa, especially sa pantawid and also sa walang gutom. But as of now, ang nag-cater pa kay walang gutom
10: program.
9: Ang coordination with the PSA, so sila ang nag-validate karon sa area and then naghatag sila og schedule. Mm-mm. So kung makabalo mo when adto lang ta sa ato ang local government kay dito man ihatag ang schedule kung kanus-an na sila adto sa barangay.
0: Mm-mm. Okay, thank you ma'am. Na po din asa na ang PWD wala man lagi. So siguro ang buot pasabot ani nag-comment ang cash grants or ayuda, oo, assistance, financial assistance alang sa itong mga kaigsunan nga PWD, doon na ba tayo buot ipasa, ihatag nga katinawan? Mm-hmm.
11: Sige, basin ang ilang gihuna-huna nga napod sila'y ayuda gikan sa gobyerno sama sa social pension kung mag-iskutag older persons. So, wala pa man, no?
10: Sa pagkakaroon.
11: Oh. Nang hinautang nga nay nanabay na panday ani dito sa mga legislators nato. So pero ang uban nga mga local government units na sila gihatag sila mga PWD, no? Like sa mga senior citizens, naghatag sila kadtong maka-afford nga mohatag ani kung kaya sa ilang budget. Kaya nagdepende man po na dili man nato ma-compare nga minita, may pani nga LGU kay naghatag, kining among LGU wala. Kaya ato pong hunahunaon nga basin ang inyong LGU is unsa nga class, no? Nga LGU.
0: Uh-oh.
11: First class, second class, ana mana. So, basin dili pa kaya sa ilang budget. Pero kung muyon ka kung sa DSWD, naaman tayong mga services. For example, kining atong assistance to individuals in crisis situation.
0: Mm-mm.
11: Kung sila naagyoy panginahanglan nun, PWD makaugdili, or labi na gyud kay kanang sa PWD no nag-iskot siya. So pwede man gyud muduol sa atong opisina nga mo avail sa atong service kung unsa ang nadiya sa AX. So medical, no? Medical assistance ginang naa sa atong AX. So pwede gyud sila muduol.
0: Okay, thank you Ma'am Lea. Laing pangutan na nay ayuda para sa habal-habal. Oo. I think murag nakakita ni sila update sa inyuhang kaning pag-release no sa CRA alang sa mga kining ustilas nga at inyuhang galing pagkuan ma'am inyuhang PUJ driver sa CRA niya na ipangutana din ni anaa ba daw ayuda para sa mga habal-habal driver. Oo.
10: Sa habal-habal wala pa tay update ani kay katong una nato nga batch mga unsa to siya mga
9: tricycle
10: drivers.
0: Tricycle, yeah, oh.
10: Tapos karon mga
0: PUJ
10: niya. Puhon katong mga TNVS. So, kining habal-habal, wala pa tay update kabahin ani kung makadawat ba sila. And I think ang Cebu Provincial Government, naghatag sila sa mga habal-habal driver, pinaagi sa ilang fuel subsidy ba to ang tawag ato nila? Oo.
0: So, dito nang hatag.
10: Magtinabangay lang ta kadilipod ma-accommodate sa tanan.
0: So
10: naa ang LGU, naa ang mga naa ang provincial government nga kung dili man makater sa amua, sila pod ang nag-counterpart.
0: Mhm. Naay po ilang comment ni Sir Kerwin no, kaganina gipasabot man nato ang fuel subsidy mahitungod sa fuel subsidy asa man ang fuel subsidy sa delivery riders. O siguro ganina ato naman tong gipasabot nga ang muhatag sa fuel subsidy ang LTFRB. Oo.
10: Ang disability katong cash.
0: Oo, katong CRA. Oo, bitaw. So mao ni dinhi a comment nga sa mga delivery riders bitaw no kay ang mga kani mangong mga delivery riders consider po ni nga habal-habal drivers which is usa pa pud sa kanang gipaabot pa pud karon I believe. Oo, kay kuan niya usa pa ang kaning delivery riders I think they're working sa mga private nga mga kuan food oo mga ingon ana. So in short kanang wala pag sa pagkakaroon dili pa wala pa iingon nga kuan inisyatiba para matabangan nato ang mga delivery riders niya laing comment din hi. Good morning, sir, ma'am. Pwede mag-ask unsa requirements sa gusto mo apply sa four-piece. Kay doon na intawon dili nga single ma'am ugway pangita. So, nag-talk siya how to apply. Sa gini na, ito namang ipasabot. Nga dili mo. Dili siya application. O, sige, ma'am. Ma-recor. Regarding okay. Ani nga question.
9: Okay. So, pwede mo madto sa opisina sa local na to. Na dito ang ato ang Pantawid office. Pwede mo mangutan na. Pero, wala joy application ang ato ang Pantawid, no? It's through the CBMS. Anya, naanay naka... task na person nga nasa local nga sila mo ay point person ko na may pangutan na abot sa CBMS nga validation.
0: Okay, ma'am. Laing pangutan na matawag ba ni matawag ba ning four piece public kaayo sila walay anak, wala sila ay pension, pension baron unya ilahang balay. Oh, pero wala sila ay anak, matawag okay. Ba daw nga. Yes,
9: so
0: ma'am, record.
9: Kung wala kay anak, di jud siya makuan part sa purpose kay. Ang ato ang criteria jud sa purpose na kay 0 to 18 years old nga bata, then ay nag-eskwela, nya i-monitor nato sa health and also na apay pregnant women. So sa case sa gingon na wala anak, so di jud siya ma-part. Pwede siya sa other services nato sa program sa DSWT.
0: Oo, sama atong AX. Pwede ba AX. Sa AX?
11: Senior citizen sila, pwede sa
0: social pension. Okay. Good morning niyong tanan, ma'am sir. Kanang kabahin sa libre sa bill sa kuryente, kinahanglan ba jud ang nga grante or grant, ang grante sa four-piece maoy nakapangan sa pagpataod o kuryente? Oo.
10: Doon lang siguro sila sa ilang mga distribution utilities o mga energy cooperatives alang sa dugang kasayuran kabahin ani kay dito sila ang mas nakabalo sila unsaon pag-apply niini. Dito sila mo update sa ilang application form. Na sila mamuhatag sila ilang four-piece ID pag mamatuod nga mga four-piece sila. Kaya ang ato ang lifeline rate subsidy pod kinahanglan active pod ka nga Pantawid kay kung ni-graduate na ka, nahawa na ka sa programa, dili na ka maka-avail niini.
0: Okay. Oh. Okay, thank you sir. Laing pangutan na good morning, ask ko unsa ning extended family kay na-appeal me unya kay college naman ang anak, please.
9: Okay, so extended family. So sa atong programa sa Pantawid kay atong treatment is households. So nag-shifting taron from households to family. Kay sa usa ka households na may extended na tulo upat ka family, but karon i-focus na jud nato sa usa ka pamilya. So katuni ang extended family, katuning family nga existing nato na register na sa programa, but ato siyang gihimay-himay kinsa eligible jud within sa households nga usa ka family na lang ni siya. So nag-validation taron, and then ang ato agya pong kitanaw ka criteria, dapat na 0 to 18 years old, nag-eskwela ang mga bata, and then nag monitor sa health. So part gihapon sila sa program sa ato ang Pantawid.
0: Okay.
11: So kuan core pwede nga ang household sa una. So kunay tulo ka pamilya, nya ato nang gitan-aw. Pwede pud nga kana sila kung naswak sila sa atong criteria. Pwede nga ang katong tagsa-tagsa ka family, pwede sila masulod.
9: Dili. Sa usa ka households, kung naakay tulo ka family, isa ra ka family atong i-retain. So what will happen sa katong duha ka family nga dili na siya ma-identify? So ato to siya i-endorse sa LGU kung unsa ilang mahatagpod nga assistance para sa iyo. But naanis lay 6 months preparation before sila i-out sa ato ang kuan. Okay. Households.
11: Oh, may na maklaro.
0: May na maklaro. Oo.
11: Kami matulog na gyud. Buak-buak na.
0: Okay, so ari pud ta dinhi kay naagi tayo nang basa pud nga kanang mga kinibang mga concerns tingali po ni nila, ma'am, no? Maingon nga inyuhang four-piece beneficiaries diri nagduwa daw tong its matud pa Sir Kerwin.
10: Oo.
0: At least matubag pod ang concern.
10: Sa atong programa, wala gyud ta nag-awhag anang magpabadlong diha. magsangla og mga ATM. Or mahimong problema diha sa ilang community o barangay. So, giawag na ito ang atong mga four-piece kay usually matagbang yun ni sila, kanyang mga Pantawid. Sila dayon pa, sila dayon ang pa,
9: Pasanginlan.
10: Pasanginlan. Sila dayon ang pa, clean up drive. Sila pa, silhigon. Kay dapat ani daw ko, no? So, ato siguro kung naamay nakita nga nagpabadlong diha sa inyong komunidad o barangay, badlongon na to. Or di ka ha, isumbong sa barangay.
0: As a concerned citizen.
10: Ato isumbong sa barangay. or diha sa ato ang mga 4Ps, city o municipal links nga na-assign diha sa tagsa nga mga lungsod. Mm. Aron ma-validate kung tinuod ba mga pantawid to sila o dili. Kaya ba, usahay mangod masagol.
0: Oh.
10: O masagol na lang sa mga silingan. Mm. O. So, kung naamoy mga reklamo, pwede mo muduol dito sa ato ang mga 4Ps, city o municipal operations office. Pwede sa aron mapasabot sila personal. Mm. Umuhatag sila sa pangalan. Oh. Kaya usahay, basin ma-hadlock sila nga sila ang mabalikan.
0: Mm.
10: Sila ang awayon. So, pwede mo duol nga to sa ato mga opisina sa pantawid aron moingon mo kining pamilyahan nagpabadlong or nag-unsabadiha. So, aron ma-validate sa ato ang mga beneficiary. So, pwede sad mo email sa ato ang regional office fo7@dswd.gov.ph. Pwede sad mo tawag sa atong landline 233-0261 local 17128 sa oras sa ating trabaho. Diba? Si manawag din sila gabi.
11: Office hours. Oo.
10: Oo, dapat. Office hours sila mo tawag. So, balik ko na ako. Landline is 233-0261 local 17128. So, ang area code na 032 dire sa Cebu. Pwede sila mo text 0962-540-7011. So, giawhag na to ang tanan nga muhatag o kumpleto nga pangalan o lugar kung aduna mo'y ireklamo nga mga pantawid diha o namo'y pangutana sa programa aron masuta nato o maaksyonan dayo nato. Kay kung anonymous ramanggod, for example nga, ato generalize ba?
0: Mm.
10: Kini mga pantawid, mga badlungon, nya walay gihatag nga pangalan.
0: Oh.
10: So lisod kaayo. Lisod kaayo na to ma-identify kung kinsa kay usahay manggod ma-generalize manggod siya.
0: Oh, tinuod.
10: So kinahanglan mangayo mi og pangalan og lugar kung kinsa kini aron madali nato nga masuta og maaksyonan sa ato ang mga DSWD staff. Og kung nakita nga nagpabadlong ni sila,
0: mapamatud-an.
10: Mapamatud-an, warningan ni sila.
0: Mm.
10: Pasabton warningan. O kung magbalik-balik na nga nagpabadlong gihapon, pwede gyud silang matangtang sa programa.
0: Okay?
10: Okay? Balikan nako, pwede matangtang sa programa kung dili maminaw o nagpabadlong o maayo. Okay? So basin dili siguro ang 4Ps ang ilahang programa. Lain siguro nga programa ang ilahang gusto. Kaya ang 4Ps manggo dili magno siya forever.
0: Mm.
10: Dili siya hangtod sa hangtod. Moabot ang panahon nga ang pamilya nato mo graduate gyud sa programa.
0: Uh-huh.
10: So samtang naamo sa programa, ato ang gyud ni amo mahon. Ug atong gyud maningkamot ta kay after pila ka tuig, for example, na level 3 na ang inyohang pamilya. Or wala na mo'y bata nga nag-eskwela diha, mga college na tanan, sumuhawa gyud mo sa programa whether you like it or not. So wala jay forever sa pantawid.
0: Okay, thank you Sir Kerwin. Follow up ta na diri. Follow up question Sir Ma'am. Single mom iyang mga anak gagmay pa, wala pa nag-eskwela, pwede ba siya maka-apply gyapon sa 4Ps? Kay luoy sila og kahimtang, pero wala pa man nag
9: So, sa amo nang gingon ganyan, no, wala application ang 4Ps. Mas maayo mo duol sila dito sa ato ang local government unit kung basin pa lang na assistance ka mahatag. Kaya as of now, wala pa man tayo additional member sa program.
0: Okay na. Pwede rin ma'am, biudo ang papa, pero grade 12 na ang bata. Pwede bang ang term nila no, pwede bang mo-apply? Mo-apply. So ang pasabot siguro ani ato ang kuno, pwede bang ma-member? Oo.
9: Sige. So ang ako dang balik ko no kaganyan ingon siya nga extended family no. Ang ato arang gi-focus dai sa program is ang elementary o high school. So kung nag-college na di na to siya, especially pud kung nag 19 years old ka, nang grade 12, 19 years old naman na sila, di na po to siya ma-appeal. Kay 0 to 18 raman ang ato. So, kung mga inga na nga case, pwede dyan na to na ma-refer sa other program na to sa DSWD.
0: Okay.
9: So, upang siya.
0: Alright. So, thank you kaayo ato ang mga bisita, Ma'am, Sir Kerwin, Ma'am Maricor, Ma'am Lea. Pero sa di patahingpit nga manamilit, mangayo lang kong mga hinapos ninyo nga mensahe alang sa itong mga kaigsuunan.
9: Okay. So, maayong buntag once again. So, sa katong mga set 40 na ito, nga mga beneficiary, nga wala pa dyan siya official, kay kulang sila og PCN, magwatuwat lang ta og kanang information sa ato ang mga municipal link ka na diha sa local.
0: Okay. Ma'am Lea, ito ang hinapos nga mensahe sa atong mga kaigsuon ng Sugboanon o sa tibuok Central Visayas.
11: Sige. Ako lang balikon.
0: Mm-mm.
11: No, kay gakampaign gud mi ani kaning 3TI, tamang tulong sa tamang impormasyon. Mm-hmm. So giawhag nako ang katawhan nga hibal-on o sayron kung unsa ang mga insaktong impormasyon kabahin sa programa o serbisyo sa DSWD. Ubisan pa sa uban ng mga programa sa ubang mga ahensya, pero ang 3TI namo sa DSWD mao ginagipanghingusgan namo. Mao na nga bangita ang saktong impormasyon sa among Facebook pages o sa atong mga websites sa DSWD.
0: Okay, thank you, Ma'am Leah. Sir Kerwin?
10: Sige, sa sunod na pod, at nga na pod ninyo, sa sunod na Domingo, ang line na pod nga mga, line na pod nga topic or line na pod nga programa sa ahensya, sa DSWD. So, mag-post lang mi sa ato ang Facebook page kung unsa ay topic. Pero anyway, mo entertain man gihapon tag mga pangutana, clarification or update kung naay mga current na mga update, diha ato lang tubagon pod na or mag-post lang ta. So every tanan sa tanang mga naminaw ron o sa tanang mga nagtanaw sa live stream, pwede mo follow sa ato ang Facebook page DSWD Field Office 7 Central Visayas alang sa mga update o advisories kabahin sa ato mga nagkalain-laing mga programa sa DSWD, ug dili mo follow sa mga unofficial Facebook page kay samot na siya makalibog sa katauhan. Kaya naapod sila ipang post niya kinsay tinuod na o say maglibog na ta kinsay tinuod nga mga balita.
12: Number one ayon sa bunta. Balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide.
0: Mga kasama, maugad do ang ato ang mga bisita, si Sir Kerwin Makopia, Ma'am Mariko Rote o Ma'am Leah Quintana o kaganina po. Ato nakahinabi si DSWD Central Visayas Regional Director Shalane Marie Lucero. Daghan kayong salamat. Unya mga kasama, mga suking tigpaminaw, mag-uban-uban na po ta sa sunod Domingo din hilang sa atong program, ikaw o ang DSWD kauban sa kabag-uhan. So, wa naman tayo igong oras, sa nga na lang sa kinatibok ang pwersa sa DYHP RMN Cebu, among station manager kasama ang attorney Rofil Fernandez Banyok, amo ang news director Ma'am Radjuman Aida de la Cruz Tampos, ug sa atong regular anchor ning program Radjuman Benji Tanghian. Ako usab inyong ubos nga alagad sa kahanginan ni Radjuman Remart Pugoy, nya kauban ako sa Pikaslawak si kasamang Kisus Menya. Dagang salamat mga kasama ug hangtod na pod sa sunod Domingo, maguban-uban ta din hilang sa ikaw ug ang DSWD kauban sa kabag-uhan. Atong oras, alas 12:07 na sa udto.
12: DYHP RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide. Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. One. Number one.
13: Raja Boy Nationwide!
14: Ahoy! Kidney care time!
15: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihipis ang gabi, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwan na nang ni kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siyag minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang tatlo ka bulan. Dakugyud ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
16: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
17: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
19: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
20: Lisod na jud akong mata kung gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
21: Parehas na? Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
22: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
23: Pagulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
24: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
25: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan na sa Mercury ug mga suking butika.
26: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon, pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat. nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba nata di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ahoy! Kidney care time!
2: Ako si Tere Robles, 50 inoybi sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
3: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
4: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
6: Your bill, sir.
8: What? 14,000 pesos for dinner?
6: 1,400 only, sir.
27: Price check or eyes check. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
6: Your bill, sir.
8: Order for more. Dessert?
27: EO. Love your eyes.
5: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
28: Ganyan ang Pinoy!
29: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
30: Be extraordinary with MX3.
1: Ahoy! Kidney care time!
31: Perhesyo ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
32: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialysis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care.
3: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
4: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
33: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
34: Lahat tayo may firsts. First heartbreak, first beach trip, first payday libre. Sa lahat ng firsts, celebrate with GSM Blue.

0: drink responsibly.
1: Sa una pa lang, masarap na ang GSM Blue. Available in leading supermarkets and groceries nationwide. Drink responsibly.
2: Happy Fiesta!
3: Kinahanglan, extra ang handa.
2: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
3: Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
4: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
3: Wow! Mas maayo pa?
4: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
5: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
3: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
4: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan X.
9: Unsa ang ambisyon ni mo?
10: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag-iskwilan niya.

0: kuldesyon sa naay ambisyon. Night 12 Chinese Herbs. Vino Kulafu, kuldesyon sa naay ambisyon. Drink responsibly.
1: Naglisod kas pagsulod kay sakit ang lawas nimo? Use Salon Pass. Dunay diretsong pagdurot sa sagol niini. Paspas ang epekto sud lang sa 30 ka minuto hangtod sa 8 ka oras nga alibyo para sa mga sakit sa baga, liog ug sa likod. Salon Pass. Methyl salicylic menthol tocopherol acetate Camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Salon Pass with direct ingredient penetration for shoulder, neck and back pain.
3: Samok nga ubo, ubo, ubo. Undangin na. Tusiran Forte. Motabang magpaundang, undang, undang. Sa non-stop dry cough o katol sa tutunlan tungod sa post-nasal drip, ubo nga samok. Pag tusiran, tusiran.
4: Tusiran Forte.
5: Unilab quality yan.
6: Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ubong makulit? Just stop it.
8: Akoy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
9: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, ana.
10: Rexidol Forte!
11: Mas paspas, banat sa upat!
12: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
5: Unilab quality yan.
12: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Anang sa komportable nga pagbati ni Lolo o Lola, Kares Adult Diaper ang saligan. Adunay antibiosis, aron likay rashes, o deodorization alang sa odor control. Kay ang tinuod na pagigugma, mabati sa pagatiman. Kares Adult Diapers. When you love, you caress.
14: When you love, you caress.
15: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Gadget lang!
16: Maglangay-langay pagod ka, na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
15: Wow, mas maayo pa?
16: Jud, gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
17: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
15: Naa, bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadere.
16: Extra maayo, aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang ilan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
18: Kargado! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargado ang MaxVit. At tunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
19: Kargado.
20: MaxVit Kargado.
5: Unilab quality yan.
18: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult a doctor.
7: Mag-MaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
21: DYHP RMN Cebu, the official number one.
22: Radyo mo nationwide.

0: Cordero, MX3 Capsule. Dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaul, labat sa ulo o hilanat.
4: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
5: Rexido Forte!
6: Mas paspas, banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Happy fiesta!
10: Kinahanglan, extra ang handa.
9: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
10: Naana ang mga bisita? Kajut lang!
11: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
10: Wow! Mas maayo pa?
11: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
12: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
10: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadere.
11: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
8: Unilab quality yan.
13: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ang nailan mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan X.
15: Mga ka-Beefy! Handa na ba kayo sa pinakabonggang gabi ng taon? Dumarating na ang Bingo Plus Night 2026! Puno-puno ng bituin at world-class entertainment! Kasama sina Kim Chu, Vice Ganda, ang iconic na parokya ni Edgar, Eli Buendia, at Bamboo! At marami pang iba! Step into the next plus this May 19 live! Red carpet at 6 p.m. Show starts at 8 p.m. At kung nasa bahay ka, pwede mong mapanood via live stream sa BingoPlus.com at Bingo Plus app. Huwag palampasin ang pinakaingrande Bingo Plus Night 2026!
3: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
4: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
5: Rexido Forte!
6: Mas paspas, banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Happy fiesta!
10: Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita? Kajut lang!
11: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
10: Wow! Mas maayo pa?
11: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
12: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
10: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadere.
11: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
8: Unilab quality yan.
13: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan X.
16: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
8: Unilab quality yan.
16: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
14: That portion was brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore.
17: Lahat tayo may firsts. First heartbreak, first beach trip, first payday libre. Sa lahat ng firsts, celebrate with GSM Blue. GSM Blue.

0: Drink responsibly.
1: Sa una pa lang, masarap na ang GSM Blue. Available in leading supermarkets and groceries nationwide. Drink responsibly.
2: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
4: Rexido Forte!
5: Mas paspas, banat sa upat!
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Happy fiesta!
9: Kinahanglan, extra ang anda.
8: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
9: Naana mga bisita? Kajut na!
10: Maglangay-langay pagod ka? Naay extra nga panlaban, ana! Ang nailhan ni mong alaksan! Extra maayo na! New Alaksan Extra!
9: Wow! Mas maayo pa?
10: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
11: Noy, dugan ko ayong bisita! Naa pa ba extra?
9: Naa! Bisag pang sharon pa! Naay lechon, humba, adobo, kadereta!
10: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
7: Unilab quality yan!
12: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ang ilan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan X.
14: Unsa ang ambisyon ni mo?
15: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag-iskwila niya.

0: pang kuldisyon sa naay ambisyon. Night 12 Chinese Herbs. Vino Kulafu, kuldisyon sa naay ambisyon.
1: Drink responsibly.
2: DYHB RMN Cebu, the official number one.
3: Radyo mo nationwide.

0: That Time Check was brought to you by Magic Flakes Cheese. Sa kalamion sa cheese of crunch. Mulami po ng break nimo.
1: Red Horse Beer Inuman Whistle. Kung swak sa pulsa, swak ang kalibay. Tama! Red Horse Beer. Lamig. Sulit.
2: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
1: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
3: Ganyan ang Pinoy!
4: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
5: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
6: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
7: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay. Samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan. Og naigo na sa ubo nga naay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advanced. Naagid kanunay sa tong kabinet. Tungod kay prone pod sa pilit nga ubo, nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advanced. Og tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days. Kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advanced. Tungod kay pila ka adlaw lang, nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advanced. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advanced. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
9: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
10: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na ko, Ana.
11: Rexido Forte!
12: Mas paspas, banat sa upat!
13: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
14: Unilab quality yan.
13: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Balita! Di pa si Dunggan sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
16: Kaning dati ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
15: O libre pa yun ang senior high school sa ACT.
16: Gawas ka advance o pang international ang ACT senior high school. Kwalipikado pa yun ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduate sa public junior high school sa syudad.
17: O, sige pa, di na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
15: Oh, ani mo, Plity? Ay, galimti!
18: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Gadget lang!
19: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
18: Wow! Mas maayo pa?
19: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
20: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
18: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka dere.
19: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
21: Unilab quality yan.
22: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Ang ilan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
18: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Gadget lang!
19: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra.
18: Wow! Mas maayo pa?
19: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
20: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
18: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka dere.
19: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
21: Unilab quality yan.
22: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Ang ilan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan X.
24: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
21: Unilab quality yan.
24: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
25: DY
0: HBRMN Cebu, the official number one.
1: Radyo mo nationwide.

Higala, kumusta? Alauna na sa kahaponon, inyo na usab mabati ug mapatalinghog kining tulumanon. Dear Kuya Paul ug ang suliraman sa gugma, ang maong tulumanon gituyo pagmugna ning sibyaanan aron sa pagbanhaw pagbalik sa nahikatug na ninyong mga kasinatian sa gugma, na bisan kinigilumutan na ang nangligid ng mga daghang katuigan, magpabilin kining lamas sa inyong tagsa-tagsa ka mga panubuman, kay sublit ko ka ng banhaon ning inyong Kuya Paul, si Paul Kenneth Lau. Busa paminawa ug patalinghugi kining tulumanon. Dear Kuya Paul ug ang suliran sa gugma, alauna hangtod ta sa alas 2 sa kahaponon uban sa mga bulawanong dambag ni inyong Kuya Paul ug sa atong mga minilyon nga mga suking digpaminaw. Kung kamu adunay mga kasinatian o kasaysayan sa napakyas ninyong mga gugma, ipaambit ka na dinining atong tulumanon. Dear Kuya Paul ug ang suliran sa gugma, dini lamang na sa numero 1 nga sibyaanan sa Kabisayan ug Mindanao, ang DYHP RMN Cebu.

Good afternoon. Ako na sa inyong Kuya Paul sa Kainan. Ninilain sa Adlaw Domingo, Vizadisette, Taron, sa buwan sa Mayo, tuig 2026. Uban-uban sa tasong kulining mga orasa, mga piniling unik awit, mga hiruskutan nga may kalambigitan ang kapakyasan sa gugma. Panpadayon tamudawat ha, isend lang sa ato messenger sa Bisayang Magsisibya nga Facebook page nato ang inyong mga kasinatian sa napakyas ninyong gugma, ang kaniyang mga kasaysayan sa napakyas ninyong gugma, isend na sa ato nga messenger sa Bisayang Magsisibya. Ito na nato pasahon ha, pasahon na dito sa inyo Kuya Paul ang maong mga teksa-teksa ninyo ang alinlain ninyo mga kasinatian sa gugma. Ako na ginawat ka na mas kadasi, kamaya o kapiskay sa inyong mga panglawas. Ining mga orasa nasat sa sayong kahaponon. Musta nga ito mga suking tigpaminaw sa probinsya sa Negros, sa Leyte, sa Bohol, sa Ormoc City, sa Maasin, Masbate, sa Hingoog, sa Dipulog, Pagadian, Baybay Leyte, sa Leyte Leyte, Tibok Provincias Leyte, kay sipa man kayo itong broadcast niya. Umusta mong tanan, ining mga oras sa karon.

0: bisan og nagprograma taron nga iniyaman ta sa Gilgan City. Naratas Gilgan ha, nanukad sa atong broadcast karon para paghatag o pagtagad Japon sa mga greetings og mga pinilig hunig awit. More on pinilig hunig awit sa taron ha, kay dako kayang kalihukan ron diri sa Gilgan ugma. Lunis no, adlong Lunis jud. Iyan ni dako ang kalihukan na ni ay. Mura man ikan ang kuan. Mura hurturot yung habwa kong tagan yung sulong.
1: Wah, gabay!
0: Bitaw, nilit naman ni Kapungan. Happy, happy wedding in advance ni kasamang Binji Tanghia. Among kauban sa newsroom. Sa News and Public Affairs Department damo. Anayon, magpagkapos na kuno siya sa iyang kasing-kasing sa laing binuhat.
1: Wah, gabay!

magpagapos na kuno siya. Ay, lison na kayo makabuhi kuno ni. Ato niya niglain. Ay, ang delikadohan. Delikado niya na. Bibirkwan niya, kapusa na yun sa imong duha ka mga bukton. Kapusa na yun sa duha na imo ka mga kamot. Liko si Deon sa rosaryuhan ni mong rosaryuhan sa pagbate. Diba? Okay no, aking pagbukas, dini nga itong tulumanon. Aniya, una, kining atong una o sinugatan akong dalit alang kaninyo. Maniging umbisa ng kalibutan magdumili. Padayon ta sa atong plano.

0: ug ang suliran sa gugma.
1: Okay, balik na din sa atong panaguban sa Tulumanon. Tulumanon nga nagtambal sa mga kasing-kasing ninyong samara.
0: Dear Kuya Paul, ug ang suliran sa gugma.
1: Ako nga po ng iyong Kuya Paul sa kahinan, ng iyong Kuya Paul Kenneth Redumbly Laurogo. Ang tunta sa alas dos sa sayong dagna sa kapunon sa pagpabati ninyo sa mga pinilig hunig awit. Nagkakita mga pinilig hunig awit diri. Atong giandam ninyo, watay basahon ng una nga sugilanon sa gugma. Ang mga pinilig hunig awit ni atong giandam, tibuok yun. Oras na to sa atong Tulumanon.
0: Dear Kuya Paul, ug ang suliran sa gugma.
1: Ito mga listeners sa nga taga Giholngan, kita-kita ta diri no. Naaron na inyong Kuya Paul diri sa Giholngan City. Niara sa ta nag-broadcast diri. Para padayon dyan po itong programa. Lagi-lagi ko niya, ha? Ay, human sa itong programa, lag-lag na ron diri sa Giholngan City. Ato ni meet up niya itong mga sukik di Paminaw diri. Nangita ro guwapa si Kuya Paul ninyo diri sa Giholngan. Iguman sa programa. Ay, ugma, hiwasaho na ang kasing-kasing ni kasamang bidye sa babae nga iyang pangkaon, gisaaran nga pangkaon, ugmalon. Hasta ngigigan eh. Hasta ngigigan eh. Ito niya pong dalitan si kasamang bindi, kasal niya ugma. Kaya mo nang naamit din sa Giholngan tanan. Dili na lang ako sa usahon, kasi ang mong team leader, ginsa akong kuyog, dili na lang ako magsaba. Hasta kay niya akong Giholngan City tungod sa kasal ni Binji Tanghiyan. Ya ba yoy laing awit mga labsong ni akong tirada kay atong haom ni sa kaminyoon ni kasama ang Binji ug mga adlawa no. Tara, laing awit ato ni pahinungod.

Cookies.

0: ug ang suliran sa gugma.
1: Okay, balik tayo din sa atong dulumanon. Inyong dulumanon, Dear Kuya Paul, ang suliran sa gugma. Yan, bilitid na pipiesta rin sa amo, no? Sa Moalboal, Cebu, atong 15 o 16. Atong 15 o 16, mga higala, no? Happy Fiesta, Moalboal, Cebu. Belated na kayo sa the city naman taron. Kamusta na lang ato mga kaagawan ya sa Moalboal, mga Redoble Clan. Maragwa na gito, kausari gito, nag-reunion zona. Kita ay mga parinte, no? Kita ay mga parinte dito. Ato yung mga nindot si kayong mga awit, no? Atong kumustahan sila si Sir Wilson Aliganga, si Sir Lip Reclades Barili, si Sir Wilson, silinganin ako niya sa kuwan sa Bulacau, Cebu City. Dato-dato mo ni sila, so naanin sila sa subdivision niya sa St. Jude Acres Subdivision, Bulacau, Cebu City, no? Kumusta niya Sir Wilson, no? Inalan niya sa itong mga pinili ko nag-awit nga ito ipatugtog. Dot ka niya itong iandam ng mga awit ron. Makahinuktok na sa itong mga kagahapon. Anto niya itong tapos ani ron sa itong programa. No? Buhungon ko kamo sa mga pinili ko nag-awit nga itong iandam, no? Aran niya sa itong mga suki yung tigpaminaw. Yan, si Noy Sim Enzo diya sa Enzo Shoe Repair Shop. Sim Enzo Shoe Repair Shop. Kumbani by John Bib Soson. Diya sa Dan Sanchanko, ano, Hongkera Corner. Sanchanko ni nga itong dakbayan sa Sugbo. Kumusta mo diya, Noy Sim? Nigatahi sa kong sapatos, liguna eh. Ligon ngayong pagkatahi, wajong bugto. Ya, sa kadugay, ang lapalapa na sa kong sapatos, maunay, wa na yun mo sustener. Ato na sa ni, ato, ako na sa ni pailisa ni mong lapulap, lapalapa, no, same. Lapalapa na sa ito, Elisa, wa man yun ni mag-isi. Ang lapalapa na, nipis na kayo, dali, eh, sige, lakaw, biya. Tuloy, nagkakitig sapatos, no, ang uban, China, ang uban branded yun, no? Dili sa iyong panghambog, ba? Wala ata.
2: Piste!
1: Atay kapilian nga. Duha man saan may nagsulo ba ni? Pareha may magtiil sa akong anak. Duha may puli-puli lang sa akong anak. Bunlot sa sige ang ganahan sa isulubo niya. Bunlot sa...
2: Sana tanan!
1: Ano niya, ang iyara mo yung bunlot doon sa'yo? Ang mga bago yun na ako, oy. Mga yung bunlot doon. Oy no, si Aylain ba yung awit? Mga labsong niya po ni kay. Ito na ipahinungon sa kaminyoon ni Binji Tanghian, ikasamang Binji. Ugma po ho, no? Sa usa sa mga simbahan. Diri sa Gihulungan City. Nga ni Anami na himutang na may karoon diri. Actually, nigikan mi atong Sabado pa. Nigikan mi atong Sabado. Nga naabot mi diri na yun. Hayag na kayo. Maning ini adlaw Domingo na na may Gihulungan City, good, no? Dupan sa kong programa ron, magsuroy-suroy meron, ay, mangita ta sa itong mga forever diri. Ito, pangitawan itong forever diri. Taas nila. Ay, no, nila yung awit, no? Ito na ipinungon sa ito niya po mga suking ting paminaw.

0: Sige Kuya Paul, pagkakupi. Dear Kuya Paul, pagkasleep ko. Dear Kuya Paul, patagi kong uyapin.
1: Pinte!
2: Paksit!
3: Sana tanan!

Maaf, Bi.

0: dear Kuya Paul, pagkasli ko pi. Dear Kuya Paul, pagkasli ko. Dear Kuya Paul, hatagi ko Kuya pi.
1: Dear Kuya Paul, ug ang suliran sa gugma.

0: ug ang suliran sa kugma.
1: Okay, balik na sa itong pag-uwan, hinini nga itong dulumanon, mga kasaynatian sa kapakyasan sa gugma. Mga itong isbutan, o ato untang atagaag kinabuhi sa kahanginan. Abandungon kay ugma, nako kayong kalihukan. O raga, tibok gilgan, maga, sa ulog ini. Sa ulog sa kasal ni kasama Benji Tangian. Sira tani tibuok yulngan na biji.
2: Pite.
1: Ni highway dress yulngan ni sira tani. Ore kita mo magwara-wara lang dire ba.
2: Paksit.
1: Ako usbo na ni ami sa yulngan city karon. Ay og mga adlaw na kong kalihukan ni kasama ang Benji Tangian. Ato ni broadcast eh. Kapito sa ona, gigapos kong sa gigabirids man to, praise God, ni Bung Suriano. Akong kasal, gigabirids ni Bung Suriano. I-interview pa kong akong kanhi uyab. Asti lang. Pero niya meron, no? 80% sa itong mga kaubanan sa nose department. Imbitado yun. Sa kasal ni Benji niya na yung mga nangluho niya di lang sana ito isabaw kinsa ni mga ninong-ninang niya mga kaubanan na to basta kaya naamid rin no? Dahan na yung pakikihimamat sa damo sa atong baga ng mga tigpaminawa na to diri sa DYHP kaya kinigong Gihulgan City mga higala mga kasama kinigong Gihulgan City tinaganas mga listeners na to diri oy. Labi na kini nga itong dear Kuya Paul. Sus, pinaminaw kay ni Diri. So, nagkan kay rumutan ako ni Kuya Paul. Hinautong taka. Ikita ninyo sa personal ni Kuya Paul. Dili mo ma-discourage, ha? Ayaw dyan daw ka-discourage. So, makikita naman sa personal sa kagwapo ni Kuya Paul ninyo. Tanong kumusta akong daan sila kay bawan ni Lolo na orde si Kuya Paul eh, diri o. Oh. May ang sulti ka ron sa iyang programa ni eh. Sa inarata diri, Laura Clay, yaba to signal, diba? Tungo din sa kaimanan sa DYHP, no? Maglaag, asa maglaag si Kuya Paul. Mahimamat niyo si Kuya Paul. Pero, ibuong mo ano, mas na orde si Kuya Paul eh, diri. Masa itong programa, mga alas 2 pasado, lagi-lagi tayo sa Gihulgan City. Iawat kita tayo sa mga kwan, mga kapahon din pa.
0: Dear Kuya Paul, ug ang suliran sa kumpa.
1: Minaw na naglain niya pong love song, no? Laing awit, para niya po ni sa atong kauban para kaslunon na ugma ni kasamang Benji Tangian. Tara, awit, tara.

Chị có thể Dia kaya tahu, tambah kiku dia.

0: ug ang suliran sa gugma.
1: Okay, mga ito yung mga pinilig ni Gunonig Awit, no? Akong ipabati ninyo, suod nini nga itong sa katak ng tulumanon na nagtambal sa mga kasing-kasing ninyong samara. Tuod ka ikaw, biktima man sa kapakyasan sa gugma.
0: Dear Kuya Paul, ug ang suliran sa gugma.
1: Tuod ka itong mga awitan, no? Pabuhi pagbalik sa inyong tagsatag sa kamakagahapon. Pero huwag naman tayo oras, no? No, extra na ta. O, tapos na ta, nining atong duluman, no? Karoon makalaglaag na ta dili sa Gyungan City. Kita ito yung mga guwapa dili. Bueno, sakay ini awit ni Jose Marichan o ni Victor Wood ba di ay, no? For the good time. Ay, pag sorry ni yung ba na to, ha? District na to mga pinilugunig awit. Kaya ako nang ipahaon sa among kauban. Sige kasama, binge tangiyan. So sad. Nag-iusaho na ang iyang kasing-kasing. Sa kasing-kasing usap sa kabinuhan. So iyan ang napusuan, iyang napusuan. Pangga nagmaayo. Amo na iyang ubanan sa tibuok niya ang kinabuhi. At man's happy wedding tomorrow. Kasamang Binji Tanghian, ang awit ni Jose Marichan of Regent Velasquez. We have some sa mga naginugma ay pa niya hangtod ni Ron. Ang bingi ang inyong isigagugma. Aron kini mas mulambo pa pag-ayo. Mamimiss na sad ta mo, mamimiss na sad ninyo ang inyong Kuya Paul. Until next Sunday.

0: sama.
1: Ginaingon nga dili tanan gugma mapalit og sapi.
2: Pite!
1: Labaw na dili tanan gugma matabunan sa bahandi.
2: Paksit!
1: Aron lang kini ang kunon og panagiyahon.
2: Paksit!
1: Kini musibaw gyud og iyang pangitaon ang matuod nga nilalang. Kamoy batuod niyang gipangga o gimahal na wa maginalbugti sa sapi o bahandi.
2: Sana tana.
1: Kay ang matuod niya love, land of sorrow, ocean of tears, valley of death, end of life. Busa, ayaw pagaduwa-duwa iyang gugma, aron way kasing-kasing nga magdugo kay nasamad.

0: ang iyong kapatid, ang Tulumanon,
1: Dear
0: Kuya Po, ug ang suliran sa Sugma, dinhi ning istasyon DYHP. Daghang salamat sa inyong pagpakiguban kanamo.

0: DYHB RMN Cebu, the official number one.
1: Radyo mo nationwide.
2: Balita! Di ba si Dunggang sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
3: Kaninto ti ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
2: O libre pa yun ang senior high school sa ACT.
3: Gawas ka advance o pang international ang ACT senior high school. Kwalipikado pa yun ang mga estudyante para sa Cebu City Cebu College Scholarship Grant kung graduate sa public junior high school sa syudad.
4: O, sige pa, hindi na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
2: Oh, ani mo, Plenty? Ay, kalimti!
5: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kod pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila kabulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
6: Ayaw hulatan nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
7: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
8: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Happy Fiesta!
3: Kinahanglan, extra ang handa.
2: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
3: Naana ang mga bisita? Kadyot na!
4: Maglangay lang ay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
3: Wow! Mas maayo pa?
4: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
5: Noy, dugan ko yung bisita. Naa pa ba extra?
3: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon humbaado mo kadere.
4: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan X.
9: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab Quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
6: Unilab Quality yan.
9: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumang uri ng sakit.
1: This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
5: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
10: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
11: Rexido Forte!
12: Mas paspas, banat sa upat!
13: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
13: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Happy Fiesta!
3: Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita? Kadyot na!
4: Maglangay lang ay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
3: Wow! Mas maayo pa?
4: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
5: Noy, dugan ko yung bisita. Naa pa ba extra?
3: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon humbaado mo kadere.
4: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
1: X. This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care. This time check is brought to you by Birch 345 Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 750 lang SRP per baso. Bili na!
14: Balita! Di ba si Dunggang sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa Tibuok, Pilipinas sa Teachers Board Exams o top 10 sa Nurses Board Exams.
15: Kaninda di ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship at yun ang matag-estudyante sa Criminology, Nursing, IT, Engineering, Education, HM, Tourism o Business.
14: O libre pa yun ang Senior High School sa ACT.
15: Gawas ka-advance o pang-international ang ACT Senior High School. Kwalipikado pa yun ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduate sa Public Junior High School sa siyudad.
16: O, sige pa, hindi na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
14: Oh, ani mo, pretty? Ay, galimti!
2: Happy Fiesta!
3: Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita? Kadyot na!
4: Maglangay lang ay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
3: Wow! Mas maayo pa?
4: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
5: Noy, dugan ko yung bisita. Naa pa ba extra?
3: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon humbaado mo kadere.
4: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan X.
17: Estudyante ka ba nga sigig laptop o cellphone?
18: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
19: Ako po. Usahay magsakit o magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
17: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
18: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
19: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
17: Iberry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
19: Iberry Gold with lutein. Mabalik na sa Mercury Drugstores nationwide.
20: DYHB RMN Cebu, the official number one.
21: Radyo mo nationwide.
0: This time check is brought to you by Bygone. 100% knockdown.
21: Red Horse Beer Inuman Whistle. Kung swak sa pulsa, swak ang kalibay. Tama! Red Horse Beer. Lamig. Sulit.
22: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
21: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
23: Ahoy! Kidney Care time!
24: Ako si Tere Robles. 50 inoy bi sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa Kidney Care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa Kidney Care, nakatabang gyud sa akong kidney.
25: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
26: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
27: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta, at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural, at original. Dito ako bilib.
28: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
29: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
30: Protect Chan.
31: Yaku!
30: With 8 billion live LCS.
31: Yaku!
30: That may reach the intestines alive.
31: Yaku!
30: Helps improve digestion and boost immunity.
31: Yaku!
30: With proper diet and exercise.
31: Yaku!
30: Kaya panalo ka Chan.
32: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdo sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag Gremel S tablet, the best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is a generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ako eh, nabugahat ko. Naapad yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
10: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
11: Rexido Forte.
12: Mas paspas, banat sa upat.
13: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
13: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Bye.

0: Swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Balita! Di ba si Dunggang sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa Tibuok Pilipinas sa Teachers Board Exams o top 10 sa Nurses Board Exams.
4: Kaninda di ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag-estudyante sa Criminology, Nursing, IT, Engineering, Education, HM, Tourism o Business.
3: O libre pa yun ang Senior High School sa ACT.
4: Gawas ka-advance o pang-international ang ACT Senior High School. Kwalipikado pa yun ang mga estudyante para sa Cebu City Cebu College Scholarship Grant kung graduate sa Public Junior High School sa siyudad.
5: O, sige pa, hindi na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
3: Oh, ani mo, pretty? Ay, galimti!
6: Happy Fiesta!
7: Kinahanglan, extra ang anda.
6: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
7: Naana mga bisita? Kadyot na!
8: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
7: Wow! Mas maayo pa?
8: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
9: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
7: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
8: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra!
10: Unilab quality yan.
11: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ang nailan ni mong alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
13: Extra. Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes and cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
10: Unilab quality yan.
13: Vitamin B complex, the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
15: Pangon na ta, mag-shift na ko. Future supervisor ko, Nescafe Classic Stick, ang kape na ko. Bisan lisod, mahimong cashier, padayon gihapon ko.
16: Ana si Dan at 6 a.m. Kay adlaw-adlaw siya mo inom og Nescafe Classic. Masaligan, 100% puro og natural.
17: Kuyawang Dan, uy!
16: Pag Nescafe Classic, adlaw-adlaw.
18: Pinakalami nga black coffee.
19: Based on February 2025 product tasting on instant coffee powder by MRI.
20: Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro og natural. Pinakalami nga black coffee.
21: O pirmi ka po eh, nanluya, nalipong og ng loose pad, basin anemia na.
22: Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug na ay healthy glow. United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
23: United Home. Unilab yan.
24: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
25: This time check is brought to you by Kelly. Papay Kelly. Para everybody, every bubbly.
26: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
27: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, ana.
28: Rexido Forte!
29: Mas paspas, banat sa upat!
30: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
10: Unilab quality yan.
30: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
31: DYHP RMN Cebu, the official number one.
32: Radyo mo nationwide.

0: DYHBRMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide.
1: That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: This newscast is brought to you by Red Horse Beer. Kasanggamo sa relax sarap.
3: Ahoy! Kidney care time!
4: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwan naan ang kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siyag minorgi, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakugyod ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
5: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
6: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.

0: Ganyan ang Pinoy!
1: Ang Pilipino, magiliw sa panaulin.
2: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
3: MX3, tunay, natural, at orihinal.
4: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay. Samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan. Og naigo na sa ubo nga na ay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advanced na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone food sa pilit nga ubo nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advanced. Og tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advanced. Tungod kay pila ka adlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
6: Akoy, nabugahat ko. Naapot siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
7: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, ana.
8: Rexido Forte!
9: Mas paspas, banat sa upat!
10: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
11: Unilab quality yan.
10: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Bag

0: Swakto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita? Kajut lang!
3: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
2: Wow! Mas maayo pa?
3: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
4: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
2: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka dere.
3: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang nailan mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan X.
8: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab Quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
5: Unilab Quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumag-uri ng sakit.
1: This newscast is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
9: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
10: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
11: Rexido Forte!
12: Mas paspas, banat sa upat!
13: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
5: Unilab quality yan.
13: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita? Kajut lang!
3: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
2: Wow! Mas maayo pa?
3: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
4: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
2: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kaldereta.
3: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan X. This newscast is brought to you by Tang. Himo ang ganado ang pagkaon with Tang.
14: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!

0: Jolly Apple, Pineapple at Light. Bubbly freshness na walang alcohol.
1: Yung sorbetero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
0: Cali, kaya everybody, every bubbly, the bubbly town.
2: Magnolia, feeling good set up.
3: Happy Fiesta!
4: Kinahanglan, extra ang anda.
3: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
4: Naana mga bisita? Gadget lang!
5: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
4: Wow! Mas maayo pa?
5: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
6: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
4: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humbado, bakadere.
5: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Act. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
10: Red Horse Beer Inuman Whistle. Kung swak sa pulsa, swak ang kalibay. Tama! Red Horse Beer. Lamig. Sulit.
11: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
10: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
12: Ahoy! Kidney care time!
13: Perhesyon ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
14: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag-adlaw. Ug wala na ko'y gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care!
15: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
16: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
18: Bit din sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang pagla-live, pag-aaral at streaming. Dahil sumaksis ka sa Unli! Free Unli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa! Mag-PLDT Prepaid na! Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB-252384 Series of 2026.
19: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
20: Karun, atong madungog ning istasyon RMN Cebu 612 DYHP, ang Santos nga misa nga tuwa manukad sa Basilica del Santo Niño.

Sa samang pagitapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. May pasalamat kaniyo pag-usab o bidaig, mihatag sa kalis nga to sa mga tinunan o bingon. Dawata kiniyo, Panginoong kamatanan, gikan ni ini, kikini mo ang kalis sa akong dugo sa wagtunhay nga kasabutan. Ang dugo ngayula alang kanyang alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini, aron paghandom kanako.

0: Swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Pangon na ta, mag-shift na ko. Future supervisor ko, Nescafe Classic Stick, ang kape na ko. Bisan lisod, mahimong cashier, padayon gihapon ko.
4: Ana si Dan at 6 a.m. Kay adlaw-adlaw siya mo inom og Nescafe Classic. Masaligan, 100% puro og natural.
5: Kuyawang Dan, uy!
4: Pag Nescafe Classic, adlaw-adlaw.
6: Pinakalami nga black coffee.
7: Based on February 2025 product tasting on instant coffee powder by MRI.
8: Pag Nescafe Classic, adlaw-adlaw. 100% puro og natural. Pinakalami nga black coffee.
9: That Time Check was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
10: That Time Check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
11: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
12: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil, pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud, pirmi akong likod, ug nahadnok ko basing kidney na diay. Maayogani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila kabulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
13: Ayaw hulatan nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
14: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
15: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
16: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
17: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus, sa tulong ng MX3 Capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangustin. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako bilib.
18: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: MX3, tunay, natural at orihinal.
20: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay, samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan. Og naigo na sa ubo nga naay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advance. Og tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance. Tungod kay pila ka adlaw lang, nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
22: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
23: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, ana.
24: Rexido Forte!
25: Mas paspas, banat sa upat!
26: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
27: Unilab quality yan.
26: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
28: Happy fiesta! Kinahanglan, extra nganda.
29: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
30: Naana ang mga bisita? Gadget lang!
31: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
30: Wow! Mas maayo pa?
31: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
32: Noy, dugan ko yung bisita. Naa pa ba extra?
30: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadere.
31: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
27: Unilab quality yan.
33: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
34: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
29: Happy fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain.
0: Naana mga bisita? Gadget na!
1: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
0: Wow! Mas maayo pa?
1: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
32: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
0: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka dere.
1: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
2: Unilab quality yan.
33: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
34: Ang nailan ni mong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
3: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero 1. Tatak RMN.
4: Oras sa Tibuok, Pilipinas, alas 3:42.

ang kaminyuon dayon. Unsabay giingon sa family code may kalamigitan sa kaminyuon. Pwede ba nga magminyo mo din og di na magkasinabot magbuwag dayon? Pwede ba nga dunay gitawag og observation period sa inyuhang kaminyuon? Panalitan magsabot mo nga, day, lima lang ta katuig. Og di ganita magkasinabot, magbuwag ta. Mingon sa mabay, sige, atong obserbahan. Og compatible ba ta sa usag-usa? Dili ingon ana. Well, take note ha, nga ang mga Kristiyanos og uban pang mga sikta sa relihiyon nga dili mga Muslim ang balaod sa kaminyuon nga mo-govern ang family code ug ang new civil code. Sa ato ang mga kaigsunang Muslim ang balaod nga mo-govern ang Sharia law. Mao na dunay mga pangutana nga attorney ngano man nga og ang Kristiyano gani maminyo og kaduha samtang naa pa ang iyang partner ikihaman. Tungod kay ang ni-govern ang family code. Ngano man nga ang atoa mga kaigsunan nga mga Muslim, pwede man nga makaminyo og duha, tulo, upat o sobra pa di ana. Tungod kay ang ni-govern sa kaminyoon para sa atoa mga kaigsunan nga mimbro sa relihiyong Islam, ang Sharia law. Focus ta sa family code. Ningon ang ato ang family code under Article 1. Ang kaminyoon, special contract. Dili din siya ordinaryong kontrata. Of permanent union. Permanente nga panaghiusa. Tali sa babae o lalaki. Nga nisod sa gitawag o conjugal and family life in accordance with law. Ako lang gisimplify diretso ang ato ang balaod. Nga sila maghiusa isip pamilya. Og niingon ang family code. Ang kaminyoon, pundasyon sa pamilya. Usa kini kagitawag og inviolable social institution. Unsa buot ipasabot? Kinahanglan dili nimo yama-yamaan ang kaminyoon. Kinahanglan dili nimo pasipad-an ang kaminyoon. Naisumpay ang balaod. Ang kaminyoon sa gikaingona, dunay mga balaod nga nag-govern. Og dili pwede nga magbuot-buot lang ang babay og lalaki. Busa, samtang naapa ang ato ang family code sa pagkakaroon. Gawas lang sa ato mga kaigsunan nga mga Muslim nga ang Sharia law ang nag-govern sa ilahang kaminyoon. Di pwede nga samtang minyo pa ka mo, magminyo ka pag-usab. Otherwise, ug himuon na, mahimong pasakaan ug kaso nga bigami. Dunay pangutana. Attorney, duga naman may nagbuwag sa akong asawa. 30 katuig na may nga nagbuwag. Pwede na ba ko nga magkaminyo? Dili pa. Why? Tungod kay subsisting pa ang kaminyoon. O sa ibot ipasabot, wa pa man nabugto ang kaminyoon. Bisan og pila pa mo katuig na nga wa na magkasinabot. Wa pa gani na nabugto ang kaminyoon. Sa mata sa balaod, magtiayon pa kamo. Oh. Now, unya, og dili na gid magkasinabot, attorney, unsa may buhato na mo? Ako, kapangasaw, uno naman kong lain. Ang ako asab nga asawa, naanap po laing gi, sikit-sikit, unsao man inamoron. Doon ay mga remedyo ang ato ang balaod. Pwede ipa-annul ang inyong kaminyoon og musod sa mga grounds. Pwede ipadeklarar nga void og musod ang mga grounds. Pwede nga ipagdeklarar nga

0: nullity or null and void ang inyong kaminyuon on the basis of psychological incapacity. Depende na ug asa dapita nga mga basihan musod ang pagpabugto sa inyuhang kaminyuon. Now, di pwede attorney, nagsabot naman gani mi ito bangas kapitan, nagpinirmahay na mi dito. Di harabas baryo, common ka na nga mga ingon-anang sitwasyon. Si Mrs. o si Mr. nag-atubang kang kapitan, kap, magbuwag na mi. Magpinirmahay mi og papel kap. Pirma din sila papel. Ako si Tal Pulano, bana ni Tal Pulana. Ako ni Uyon, nga magbuwag na mi ni Tal Pulana, kay dili na mi magkasinabot. Og kami nagsabot nga wa na hilabtanay. Ako pwede nang mangitag laing babae, si Tal Pulana pwede nang mangita og laing laki. Or i-joint nila, ilahang kasabutan. Kami si Tal Pulano og Tal Pulana, magtiayon. Pulos hingkod ang panuigon, taga barangay Kontaratoy, asang lugar ah. Nagkasinabot ning mga musunod nga kami magbuwag na sa among pagkamagtiayon. Kay wa nami nagkagustuhay sa usag-usa. Nga si Tal Pulano pwede na nga mangita og laing babay. Og si Tal Pulana pwede nang mangita og laing laki. Nga si Tal Pulano pwede nang maminyo pag-usab og laing babay. Og si Tal Pulana pwede nang maminyo pag-usab og laing laki. Nagpinirmahay sila. Unya, nipirma sab ang kapitan. Ningon na yung kapitan, maumanay na inyo ang gusto, sige, buwag na mo. Ikaw, Tal Pulano, pang chicks na. Ikaw, Tal Pulana, pwede ka na mangita po og laing uyab. Pwede ba na? Di na pwede. Nga naman, makabugto sa kaminyoon ang kurtira. Natural. Doon ay mga gitawag og natural consequence nga mabugto ang kaminyoon. Unsa man ha? Ang kamatayon. Mao nag-ingon, till death do us part. But, og buhi pa ganin ang parties, di pwede magbutbuot ramo. Mananghit pa mo nga tus kurte, Your Honor, magbuwag na mi. Your Honor, among ipaanular among kaminyoon. Kaywa na may nagkasinabot. Kinahanglan pag-approval sa judge sa dili pa mo maminyo pag-usab. Nga naman, ang Article 1 sa Family Code, niingon, ang kaminyoon, special contract of permanent union. Pastilan ni hitabo akasama ni Store. Permanent union, permanente na. Mauna, excited kayo ang uban nga musud. Maunay, gitawag og prisuhan nga di na gyud ka makaiskapo. Excited ang uban nga musud sa prisuhan sa kaminyoon. Kana na ang metapor lang na, ha? Kanang prisuhan, buti pasabot ba? Hugot ng gusbakos. Kana bitaw mamay ta? Kasamang ni Istor, pagpamay ni mo? Or sadihang ni sukna na ka ni nanay o tatay, nay, tay, magminyo na unta ko. Ready na ba ka dong, Tor? Ready na kunay. Andam na ka. Andam na kunay. Daan na yan diha. 5 kabuok baboy, 3 kabuok baka, 1 kabuok kabaw, para hikay na mo sa among kasal. Ako ginangi pangandaman ay, ugtay. Unya, imbitado na ako ang mga ilado nga mga sponsor. Usas ako ang ilado kay nga sponsor na ay, ugtay, si Sir Binji Tanghian. Amo pa? Kuyawag mo na yan mo, anak, og sponsor. Kinsa pa? Si Sir Josipus Quijano. Kuya ko man anak, imong sponsor. Kinsa pa gid anak? Aw, kinsa pa si Madam Marisa Abadis. Uy. Kuya wag mga sponsor na akong anak, oy. Unya, doktor, ready na gyud ka?
1: ready na gyud ko nay. Kami niyo una kayo ko.
0: Bantayd ha. Umusod ra makag kami niyoon. Hinugtanay bias bakos. Mauna ang panultihon sa atong ginikanan. Dayon. Ang babae na pod ang wananghid ngadto sa ginikanan. Ma, pa, sinistor ba? Mamayra ba?
1: Ha, ma ba? Huwag man ka magsulti anak. Uyab na emong nistor.
2: Oo, kamo lang isikrit kay masuko niya mo.
1: O kakalit ba ni anak? Karo sa mga mamayis nistor.
2: Karoon ko nung Domingo.
1: Maoba. O sige. O niya naghigugmaay mo anang nistor.
2: Uma.
1: Kahigugmaay, good me. Andam na ka. Oo, bantay ha. So hituhag yun. Ugmayo ang batasan anang tawhana. Kay kanarabang mga laki. Hibaw ka anak. Magtago-tago kanas ilahang batasan. Naalay tatay ni mo, sus, porti tagutagos, batasan anak. Pagkaminyo na ko, lihanan ako, nahibaw, eh, pagkapalahubog, pagkasugarol. Ha? Sa dihang nanguyab pa na ko, nagtagutago, agmais bisyo. So ito ha, nagmais nistor ha. Unay, uy, so ito na kay kuha na niya. O sige, makamagkana. Ala, sige, ato nawaton ang pagpamayan ng nistor.
0: Inunay ka ni mama o papa nga, anak, sigurado ka?
1: Wa na rabay gawasay. Igsuod ni mo, anak. Mauna na, ha? Aw, unay, uy, kay love kay nakos nistor.
0: Kana na ang panultihon, nga lisod kayong igawas na. Naana sa ato ang family code, nga ang marriage is a special contract of permanent union. Oh. Mauna nga sa pagkakaroon, wa pagyuntay divorce. Doon ay pamaagi nga mabugto ang kaminyoon at panaghan kay mga grounds. Og lakton nga pagkasulti, dako sa gasto. O kay mahalon maning kaso ang annulment og nullity of marriage. Daghang kay kang gastuhan. Mugasto pa ka sa abogado? Mugasto pa ka sa pag-publish sa newspaper? Mugasto pa ka og psychologist? O guban pa? Ha? O di pa gid masiguro? O i-grant ang imuhang kaso nga ipa-anular ang kaminyoon? Musa, ang file ganay og kaso nga annulment or nullity of marriage, kinahanglan, musudyod ang mga grounds. Otherwise, i-dismiss ka na sa korte. Ha? So ang ato na hisgutan para nis mga nagminyo or magminyo pa nga ang mo-govern ang family code. Atong timan-an ang ato ang family code mga kasama. Panahon ni kanhi presidente Corazon Aquino. Oh. Parahon pa ni kanhi presidente Corazon Aquino ang ato ang family code. Unya napirmahan kini ni kanhi presidente Corazon Aquino niadtong July 6, 1987. Og ningon ang balaod 1 year after pagkumpleto sa publication mo ipikto ang family code. To simplify, mga 1988 na ni sugod og effect ang family code. Before 1998, ang mag-govern sa inyong kaminyoon ang new civil code. Mauna, mga batanon pa kayo sa una ang magminyo kasamang nistor. Karon ang legal capacity sa magminyo, labing minus 18 ang edad. Okay, kana lang una. Sa atong pagbalik, mutubag ko sa inyo ha mga legal questions. Ipunbok ang ato ang hotline, ang PLDT area code 032-256-1916. Ang Globe Line 0917-124-6459. 0917-124-6459. Mubalik ta. Karong tataod, unya ka na sa inyo ha mga pangutana dinha sa official nga Facebook page sa Diwa HP, ako anang tubagon sab karong taw-tawd, ha? I-search lang ang official nga Facebook page sa Diwa HP, all capital letters, Diwa HP RMN Cebu. Inyo ha na palihog nga i-share, i-like, i-follow, tanan nato nga mga programs aron mapalaptan pa nato ang ato ang serbisyo publiko diha ninyo. Okay, shout out daan ngadto kang Wincy Lumapas, Carmila Viluso, Alimasin Norberto og Josephine Albarracin. Sige. Balik ko alas 4:10 akong tubagon inyong mga pangutan na legal human sa mga commercials.
3: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
4: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
5: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
6: Ako eh, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
7: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na ko, ana.
8: Rexido Forte!
9: Mas paspas, banat sa upat!
10: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
4: Unilab quality yan.
10: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: This time check is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na!

0: Abangan ng refreshing Tang Bayan sa inyong barangay ngayong Sabado at Linggo.
1: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ako bilib!
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.

0: Hindi smooth ang singing? Parang buhaghag na hair. Try all-new Sun Silk Smooth and Manageable with Amino Silk Complex. Our best-ever Sun Silk, made even better versus previous formulation, so your hair
1: slays and sways like sun.
0: With regular use.
2: Sway it with Sun Silk.
3: Ahoy! Kidney care time!
4: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa na anang ni kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siyag minor gi, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakog yud ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
5: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
6: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
8: Wala kay sa pabaong sandwich ni Mommy. Yummy na egg.
9: Wala kay sa sandwich ko. Yummy na chicken.
10: Wala kay sa baon ko. Sandwich na may Lady's Choice Chicken Spread.
11: Lady's Choice Chicken Spread.
10: May yummy na egg, yummy na chicken para umega sigla with proper diet and exercise.
11: Patikim!
12: Wow! Panalong sandwich with Lady's Choice Chicken Spread. 66 omega 3 and 6.
13: Made with real chicken and farm fresh eggs pa. Starts at 1350 pesos SRP.
14: Ladies' Choice Sandwich Spreads. Omega siglang baon with Ladies' Choice Chicken Spread. 66 omega 3 and 6 para omega sigla sa school with proper diet and exercise.
15: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
16: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
17: Rexido Forte!
18: Mas paspas, banat sa upat!
19: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
20: Unilab quality yan.
19: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
21: At first, I was afraid if Toyo...

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Oras mga kasama, alas 4.12. Okay, padayon ta sa to ang tulumanon hangtod ta alas 5 ron sa hapon. Pwede na mong mo tawag sa to ang hotline 2561916 ang area code 032 samtang ang globe line 0917-124-6459. Ato dahil patalinghugan kini mga legal questions ninyo. Kutob lang gyud sa ato ang madaog tubag. Okay, arita sa una na to nga cooler karon atong kaminawon og unsay pangutana. Unya ka ng inyo hasab nga mga pangutana sa online karong tutaod. Ako anang hatagag pagtagad. Arita sa 0917-124-6459. Mayong hapon.
2: Mayong hapon. Attorney Wayne.
1: Mayong hapon, sir. Kinsa man ni?
2: Ay, salamatan. Kaya ikaw kita ni. Nainuwa ko. Kaya hindi ko kayo masinting. Tagabuhol ko, attorney. Bunbunon President Garcia.
1: Yes, sir. O sa to'y kalagad, sir.
2: Kaling kuwan unta, attorney. Kaling magpatambag unta ko ni Mugligal. Aning gamay na mong yuta. Bagay mo rin tamok man. Kanang samukan man, eh.
1: Oh, o sa may problema?
2: Kuwan, attorney ba? Kanang, kanin siya, attorney. Gantal-hantal ni sa una buhay pang among apuan o inahan. 1950 pa. O niya, dayon, attorney. Pinanggi pa survey 1981 pag-abot sa kadastral. Nga muna ni among gi kuno turni kanang gi among gi buhisan karon nya wa po man nimo ma kuno lagi ma pangitulo. Dali record ani sa diha sa among lungsod. Unya na may igagawa na mo ba nga imutuo og kanang mamantay ta wa og extrajudicial partition dali ni hantal-hantal aton tingali. Nagpasurdi sila attorney nga mutbuot ba attorney ba gibadhas ka ang istorya dako puno ang bahin sa kong mama. Unya akong ginan nga og dako manggaling bahin sa kong mama kuhaan sa maong suka ng purma attorney nga naayagianan. Karon kay wa man magkasinabtan ay mamarang kuhaan ako lang wa lang ni ya karon. Tanong bago ito ni, huwag masagkapatitulo ito ni, hindi masagkapatitulo. Simbalik sila ito ni, tingkuan na saan nga, utroho na sa bahin, sila na yung gasto. Yung ako ang aling pangutana ito ni, bagay ka, deklarasyon na ba ng among, sa aning among yuta, pangutana ang tago, mausa ba ni sa ito ni, nga na naman ni recall sa survey sa ona?
1: Unsa man na, kana mga ni-claim ana apil ba nas mga iridiro?
2: Oo, kanang ay mangigagaw na ko, isuon sa kung
1: apil nas mga iridiro, labing maayo, magpinirmahay yun mo o extrajudicial settlement of estate armawa ang samok. Ang epekto ana, tungod kay mukamin man ang ubang mga iridiro, i-resorbe gina ninyo.
2: Irisurbe, no?
1: Kay, og dili gani mo magkasinabot, magkurte man good mo?
2: O, maulagi, malingang yung kwan ako ba nga, og mga tanan sa kong legal, kadi mas lamuto o legal lagi, kung pwede ba usbon ato ni, nga na may record nga dito sa kuan? Mausap ba ato ni?
1: Mausap ba na siya, kay kanang mga bagong testamento i-submit man as abogado sab nga tus korte o niya kanang mga bagong testamento nga inyong pirmahan sama anang bagong survey bagong extrajudicial settlement i-submit man na ngadto sa BIR o sa Registry of Deeds nga mao'y basihan para na ana moy tagatag sa gyud ka portion sa inyong yuta kaysa pagkakaron god og ang inyong basihan katong inyong karaan nga ang tudlo o katong karaan ng survey, magkagubot man mo.
2: Malagi, mabita ito na yun, mabita ko palagi. May akong gikuan ako nga. Kung mahimong usbon, magsabot ni.
1: Magsabot mo.
2: Deklarasyon ra ang among pasamong papel. Kaling among deklarasyon na ito na, pwede ako okay rin ang deklarasyon nga kami magsinabtan na eh. Pwede na usbon?
1: Pwede man. Unsa man na kanang nga tax declaration sa inyo panang apuhan?
2: Palit, oh, sa mga apuhan attorney.
1: Okay. Og wa din dili din na matituluhan siya.
2: Wa pa ni mapatituloy oh.
1: Pero kanang yuta pwedeng matituluhan.
2: Pwede tingali attorney kay ni apo man kami may nagbuhis ani, gibilangisan mi namo na man sa puan.
1: Oo, pwede nang patituluhan pohon human mo lusot ang tax declaration ninyo matag usa patay tuli na ninyo ha.
2: Patay tulang kanang barugan ang lain attorney kanang kuno sa amo lang pagkapuhangan.
1: Dili inyo na ngalan. Ayaw mo
2: sa kanang okay. Banbahen.
1: Mas maayo gyud na nga ang matag tax declaration ninyo og ang matag title, matag share sa inyo nang ngalan.
2: Sa mga isigang ni kanan kay sa amo pa man apuhan.
1: Mm.
2: Pero mao lagi ang ako nakuha ng bitaw tunig nga mo gisub nga mo gisunod ani ba kay diantal-antal mi sa mong inahan na naman ni kanang na ni mga mohon. Nanom gani mga mohon.
1: Oh, depende man kuno sa sabot. The fact na dunay agrabyado ana, pwede niyo na niyo sabutan. Wa man na magpasabot nga equal sharing yun. Depende na sabot ninyo. Kay doon na mga panahon nga ang redero, mas gamay ang iya, mas dako ang pikas, o depende, doon ay panalitan ron, doon ay portion nga yuta, nga dilira sikbit, maotoy share sa pikas redero, then ang para pwede po i-wave na to ang i-wave na si redero ang iyahang share sa laing yuta, depende na ganas niyo ang inyohang pagkasabot. Kaya, mas na rin lang mo magkagubot, niya, magkauyon lang mo. Mahimo nga ang usa dako, mahimo ang usa gamay.
2: Oh, kada mo lang ginali, mo lang itabot mo to pero di man kining ang gamay dako. Ang ako ang
1: mahimo na nga ang mahimo na nga og magkaoyon mo kad kamo mga erdiro tanan ang kadtong karaan nga mohon mao na lang to sundon. Pwede ra pud na.
2: Oh, lagi man ang ginala ko attorney ba nga.
1: Hmm.
2: Ingo man sila nga nang igagaw na ko nga pasugod-sugod sa unang sila mo gasto utrohon. Kako sang giinan ba og utrohon imo gasto, mo gasto man mo kasi nang hagad man sa imo gasto.
1: Hmm.
2: Katong daan nga kasabutan sa una, di ba mahimong atong usbon? Gamay ra magay diferensya good.
1: Oh, mao lagi na sabutan ginanyog tarong. Kay og magkasinabot mo nga katong karaan nga bahin ninyo, mao na to, wala problema.
2: Mao lagi, mao ang gikuan ginatuloy ba nga aron di may magkakuan.
1: Hmm.
2: Kay lisod kayo, hapit mi magpatay aning gamay ra gani attorney, oy 17,000 square meter ni kapin nag nga ang ako lang gi kuan ni go attorney ba nga na alam ay sabot sa mong ganang mo nang gikuanan mo lagi og pwede usbon nato magasabot ta usbon nato
1: pwede
2: pero og ganang nga pwede nga di na ma, nila usbon kay mogasto pa ta ngatong igasto ato nang ipatitulo anong di man imuon
1: pwede rapod na depende ra gyud sa inyong sabot
2: nagyato na yung
1: kaya ang abogado, igor man ang muhimo og testamento ugon sa inyong kasabutan. Ipasukod og siguro kay aron ma-identify sa abogado ang actual nga area sa matag iridero.
2: Iridero, Pero og magkasabot ni attorney nga ibalik na ikaw na sa lugar, ganang sa una ba?
1: Okay, problema na. Og magkasinabot lang. Pero iparesurvey ginin yun na labing maayo.
2: Mali lang gusto ba i-resurvey o niya? Ako lang yung i-resurvey ni. Ibalik na gigilang. Ipangawar ba lang? Ilar bang ipangawar mga mohon attorney katong pag-survey-survey nila?
1: O tinood-on na, di ba yun na pwede nga muli sa silaglangkat sa mohon?
2: Maulag yung mayiging ako nila ba? Ang taning unta ilang karong gibuhat attorney o katupang gayon na nga ilang pag-survey-survey sa una o gilinani pa unta, iyon ta may magkagubot.
1: O sige, magsabot lang mo og tarong, labing maayo, doon ay mo patunga ninyo din ha, nga mo tahod po sila, aron di mo magkagubot. Kay kanang problema, Gus, kabtangan, dugay kayo nang trabahoon nga to skunti.
2: Oye, mabita lang yung nga nga tuni nga, kung pa na mamigagaw, di ba?
1: Hmm.
2: Kali sa bang kaayo, good nga, karon, magasto sila dako ron, sila mag-resurbe.
1: Hmm.
2: Yung akuan ta nila ba, kay aron di sila kagasto, naa naman eh,
1: Hmm. Maulagi. Ah, okay. Sabutin ninyo na. Depende ra gyud ninyo ang sabot, ha?
2: Oo, sige. Sakto. Okay lagi. Ako magigisto na ko na lagi. Mukuha ra ba sa kanang surveyor na lagi?
1: Hmm.
2: Sige ako ipangutan na lang ito. Kaya murumur ko mahasol ito ito ni kay akong mama nagbata man yung kundiri as amu nga. Ito lang sa akong mama sa inani.
1: Hmm.
2: Kasi sila, huwag mo gusto mag-away sa unang panahon. Good, sila naman, ang mga anak naman mo ay kanang Murubang na hukog argabyado ba? Ya, meron bang tagpuan ato ni? Ako lang istorong tinima ito ni. Kanang, di erba may ganang puruso-uso nga kanang kuan. Ako bang makaingong bito ako ani, di man tagpuan mo istorong ani mo kuan nung ta. Murubang sila argabyado nga, di man tagpuan sila mo puruso-uso nga kuan.
1: Ah, oh, mao lagi. Labing maayos sad no. Mas maayo siguro personal nya mo sab nga mo patambag og abogado diha sa Bohol aron naa moy ideya kay ang atorong legal opinion atong legal advice nimo base ra masid mong istorya wa pa man ko kakita og sa mga papel ninyo god.
2: Oh, deklarasyon ni attorney.
1: Labing maayo makita na personal sa abogado kanang gihawiran ninyong mga dokumento.
2: Deklarasyon sa una sa mura man among gigunitan ato ni nga deklarasyon sa palit ya gipa tinalit man sa mga puan ninyo sa diri a ya kanang murag mao naman tani akong pangutana na ato ni kanang daka gyud sir.
1: Sige sir.
2: ako kalimot imong tingog ako tik paminaw ko ninyo rupil oy nya karon wa nako ka paminaw ninyo kay nanapos Buhol.
1: Sige sir.
2: Salamat gusto sa aglinsan ko.
1: Ah, okay.
2: Ako tawa.
1: Ah, okay. Salamat sir ha. Thank you kayo.
2: Sige, salamat kayo. Og napagani ko ikanang kon, pwede ko makabalik og tawag nimo?
1: Sige, pwede ra sir. Okay, thank you kayo ha.
2: Inarong ka pangurasa kanang kon.
1: Pwede ra. Ha.
2: Sige, okay. Daghan kay nga salamat ta. Murag na ko na akong lughan nga nana day.
1: Thank you so much ha. Okay.
2: Sige, salamat. Thank you, salamat.
1: Sige, salamat. Oras alas 4:24 bakante duha ka linya to 561916 og 0917-124-6459 para sa inyo mga legal questions. Free ni ato ang legal consultation on air. So og duna moy mga pangutana ato dai nang tubagon kana og badana tug tubag ha. Shout out ngadto kang Bruno Labuk, Ramon Villaber, Richie Sasida Camilio, Josephine Albarasin, Almasin Norberto, Carmila Veloso, Wenze Lumapas, okay, si Alin Tapik, og si Idiwao GMA, Idiwao GMA, or Idiwao Jima. Okay, thank you so much ha, sa pagsunod ninyo sa ato ang program. Daghang mga problema sa ato ang kinabuhi nga dili nato kalikayan nga atong i-apply ang balaod. Mao bitaw nga duna tay balaod. Aron may kalinaw, aron may kahapsay. So ato ang i-apply ang balaod sa makatarunganon nga pamaagi. So og madapa na ninyo sabot-sabot nga kamura kanang inyong problema, sabot-sabuti na. Labi na ning mga problema syuta kay kumon yung kaning problema sa mga eridero. Sabot-sabuti ninyo. Kay ang inyuhang sabot-sabot, tahuron po na sa abogado, basta di lang supak sa balaod. Di mo magkasinabot sa binahinay siyuta at tugin mo skorte. Ha? O niya, o dili magkasinabot nga to skorte, maabot pa nag 30 katuig ng kinasuhay sa inyuhang yuta, o di mo magkasinabot, ana. Kay natural, agrabyado ang pikas, moapilar pa. Panalitan magsugod ang kaso diri sa Regional Trial Court og agrabyado ang pikas igkahuman moapilar ngadto sa Court of Appeals. Agrabyado ang pikas sa desisyon sa Court of Appeals moapilar ngadto sa Supreme Court. Unya igabot na ngadto sa Supreme Court og unsa desisyon sa Supreme Court pangitaan pud na og remedyo sa mga adverse parties mahimong ibalik na pud diri sa lower court pagkadugaya. So, mada ka na o sabot-sabot ka ng inyong problema, butang sabot-sabotin ninyo na, kamo mga eredero. Kaya maunay pinakadali o pinakamalinaon sa mga pamaagi. No? Pero tahuro ninyo na o unsa inyuhang sabot. Dili kay magsabot na mo o niya magbagulbol na ikahuman. Ha? Magsabot ka nagtarong, mauna dapita ang inyuhang bahin, mauna ang share, dihadapita, kinahanglan tahuron gyud ani ninyo kay kanang inyohang panagsabot balaod mana sa parties. Kada bang inyohang panagsabot ba? Og asa dapita ang inyohang share, unsa kadako ang inyohang share, balaod ani ninyo nga mga eredero. Mutahod ang balaod ana, mutahod ang abogado. Mahuman nagsukod sa juridic engineer, himuan na yan na sa abogado og testamento. extrajudicial settlement of estate or extrajudicial partition of parcel of land kun yuta bagyod ang game. Bahin. So, ana, mo inyo ang buhaton, ha? Oras, alas 4:27, mga kasama, naghisgot kita o balaod sa kaminyoon. Kaya mao man ni atong tema karong hapon na, although mo entertain punta o uban nga mga legal nga problema, kana og doon na mo'y mga pangutana, ha? Now, ato na itong nahisgutan ang definition sa marriage. Nga kinini ang kaminyoon, permanente kining panaghiusa, tali sa babae o lalaki. Og ang legal capacity sa contracting parties suma pa sa family code kinahanglan 18 anyos. Ang legal capacity na ron 18 years old. Niadto sa wa pa ni epekto ang family code under Act number 3613 nga ni epekto December 4, 1929. Kaya ang family code ni epekto 1988 naman, panahon ni kanhi Presidente Corazon Aquino. Bata pa kayo sa una kasamang Nestor Amagminyo. Ha? Ang legal capacity ni adto sa Magminyo, sa laki, 16. Ang sa babae kasamang Nestor, 14. Mausap tong panahon na good nga. Uso pa ni adto ang baili. Oh, labi na nga tos bukid, mag-angat ang fista, doon ay mga baili, nga pagahimuon, sayuk ay mga minyo, ang mga batanon yan to. Ang edad, 16, pwede na sa laki. O ang babae, 14, pwede na nga magminyo. Karon, gipatasan ang legal capacity of the contracting parties under family code. Kinahanglan, 18 yung edad. Ha? 18 labing minus ang edad sa babae o sa lalaki. Pero para ganin ako, kanang magminyo kasamang Nestor, 18 pa, bata pa kayo na. Ha? Bata pa kayo. May gatas pa ang baana. O sa mga kunong gatasa, Bear Brand. Disiutso pa edad. Magminyo na. Uy, kagidlay kita anak. Ha? Kay kanang mga idara kasama ni Nestor, 18. Ang naandan anak, wala pa na'y permanenteng trabaho. Magsalig pa na ni mama o papa. Oh, di pa ba sakto ang kabuot? Para nako, personal lang nako nga opinion, labing maayo patasan ang legal capacity sa magminyo. Ha? Patasan sa babay, pwede nga himuon nga 23. Sa laki, pwede himuon nga 25. Di po pwede sa kasama ni Nestor, oy, nga ang sa lalaki, 55, niya sa babay, 50. Mga wanggits na sila anak o magminyo. Kana, igo-igo na. Nga, Panginaron, 23 sa babae, 25 sa laki. At least, posible nga naananay mga trabaho o kana mga idara. Niadto, sawa pa ang family code, mga bata pag yun kayo, pwede nang magminyo. Kaya ang mga batanon sab niadto, kugihan man. Oh, ang lalaki, kugihan nga manguma. Ang babae, kugihan sab nga mo abag sa pagpanguma. Sabana. Karon ang mga batanon, di naman ganahang manguma. Ha? Tungod kanaan na po'y mga kumpanya nga ilahang kasudlan og trabaho. Now, niadto siguro, pwede ra, bata pa kayo, magminyo na, kugihan pa mga batanon. Karon, 18 edad, akong tanaw na, 18 edad, di maging stable og trabaho. Magsaling pa ng mama og papa. Ubintaha og muidad na og 23 ang babae kay may chance nga nakatrabaho na maghana og call center. Ang lalaki posible nakatrabaho na pud. Unya matured na og huna-huna. medyo dili yun nga mature na gid kayo, at least ba nakasabot na og unsay pasikot-sikot sa ato ang kinabuhi. Oh. Kay mao bitaw na ang uban sayo kay magminyo, mag-away ra dayon. Ha? Now, unsay giingon sa ato ang family code? Aron mahimong valid ang kaminyoon, doon ay gitawag og formal requisites og essential requisites. Ang Article 2 sa Family Code niingon, ang essential requisites, number 1, legal capacity of the contracting parties. Pila edad? 18. May pagkapin ang balaod, must be male and female. Kinahanglan babae o lalaki, mao ang minyoon. O ikaduha, nga essential requisite, ang consent, ang pagtugot. Dingon ang balaod, consent freely given and the presence of the solemnizing officer. Kanabi taong pangutanon sa pari ang kaslunon kasamang Nestor. Ikaw, Delilah, imo bang dawaton si Samson? Isip imuhang bana sa kasakit ug kalipay, sa kahamugaway ug sa kapubri, hangtod nga ang kamatayon mubulag kaninyo? O padre, akong dawaton, ikaw Samson, imo bang dawaton si Delilah sa kaharuhay ug sa kapitos, sa kasakit ug kalipay, sa kahamugaway ug kapubri, hangtod nga ang kamatayon mubulag kaninyo? O padre, pwede mo pakapendre unsa man na Samson? Imposible na, bre, oy. Kanang giingon ni mo nga sa kapobre. Kay ako ni gipakaslan ni Delilah kay dato kayo. Joke-joke na lang na. Consent freely given in the presence of the solemnizing officer. Pangutan-on yun kaspari. Requirement nas balaod. Unsa may epekto o dili ka mutando sa pangutana sa solemnizing officer. Ang solemnizing officer, dili lang ni paraspari. Mahimo nga pastor, mahimo nga imam, uguban pang mga gitahasan sa ilahang relihiyon nga makakasal og babae og lalaki. Ang pagtugot ba? Ang pagtando? Patanduon yun ka kasama ni Stor. Ha? Di man pwede, ngumingon na pare nga, ikaw, Delilah, dawato ninin mo Samson nga imuhang bana. Igo na kamuyango. Pasultihon yun ka. O sa may tubag ni mo, Delilah? Muyango ra di. O, dili, Audrey. Oh. Pananglitan, mangutana ang pare. Ngadto sa babae, ikaw, Delilah, imo bang dawaton kini si Samson? Isip imuhang bana sa kasakit o kalipay, sa kapubri o kahamugaway, hangtod nga ang kamatayon mubulag kaninyo? Ug muingon kaning babae, dili diri. Ngano man, napugos lang ko og pakasal ni ining Samson. Ang ipiktos kaminyoon, dili valid, void. Ngano man, tungod kay why consent. Kamoron, biktima mo sa gitawag og shotgun marriage. Daghan nga mga sitwasyon nga ingon ani ka sa manistor. Nga nag-una-una ni mabdos ang babae. Gitiunan ni tatay og shotgun ang laki. unsa kaman, ha? Unsa kaman GQ. O, GQ lang. Di mo pakaslan akong anak kay ni ay shotgun. Ako ning ipunting sa imuhang agtang.
3: Oo, noy, uy. Pakaslan na akong imuhang anak, noy.
1: Apa napugos lang si GQ sa pagpakasal. Ha? Ang plano untang GQ, dili juicy post GQ kihano, ha? Ang plano untang GQ, ang iyahang tuyo kasamang Nestor, tilaw-tilaw lang. At tilaw-tilaw na ning ato day. Ha? Ay lagsaba ni tatay ni mo. Oh. Mao ba, GQ? Uy. Ha? Kanus apat na mo tilaw langit, unya nagmangamatay ta. Di, tilaw-tilaw ta diri. Unya ni Mabdus ang babay. Ang plano untang GQ nga, tilaw-tilaw ra. Karon nuna may shotgun, nagtiyo ni ta, nagtiyo sa agtang, saman GQ. Pagkasla ni mo akong anak o dili? Karon napugo si GQ sa pagpakasal. Panahon na sa seremonya sa kasal, gipangutana si GQ sa pare, ikaw GQ, imo bang dawaton isip imong asawa? Kinsa may ato ang example nga babae. Ha? Inulan na to nga si Kwan. Kinsa man ka, ha? Si Clear lang. Oh, dili clear cast to, basta clear. Oh. Ikaw GQ. Imo bang dawaton isip imong asawa kini si Clear? Og muingon ang lalaki, dili dre, napugos ra gyud kog pakasalaan niya, kay gitiunan kog shotgun siyang tatay. Unsa epektos kami niyoon? Void, dili valid. Ngano man? Wa may consent. Ha? So mao di ay na inyo hang pamaagi kamo mga ma-shotgun lang sa kami niyoon or mapugos lang. Either sa babae o lalaki. Kaya makadungog ta og mga drama sa radyo o makakita ta og mga telenovela kasamang Nestor nga bisan na pugos, mahat nilang og tandog at tubangan sa pare. Oh, o gusto mo nga dili gyud makasal ni anang tawhana o na, ako bansab, ang mga ginikanan ba mao'y magbuot hangtod gani karon? Ang ubang mga ginikanan mao'y magbuot kasamang Nestor? Ha? Igpamisita na laki sa babae. Kana na ang sa tawag ana, ikilatis yung umayos ginikanan. Mingon na yun ang mama, uy, inday, maotoy imuhang gustong pamanhon. Usang taon tong lalakiha, uy. Og mo aris ato. Wala ang dadon, iyahang bukton. Ay, maayo kayang laki unta, bunguton. Katos Oliver, maayo to, katunlas Oliver, uy. Kay igaris ato, magdapat og bahal. Awa man sad ko na higugmagod atong Oliver nay, akong higugmag ka to mas ruboy. Ang atong ruboy, no? Nga og bisitas ato, wala ang dadun, bukton ra. Si Oliver na lang, kaya makasinabot may ating Oliver. Dadaan ko niya lumboy. Oo. Pagkapinagtabako, napay bahal. Oo. Hayahay kayo mong kinabuhi, anak. O si Oliver ang imuhang pamanhon. Oo. Napay bungot atong Oliver, permig yung kinurtihan. Karon og ang babae pananglitan mapugos lang og pagkasal sa laki kay maoy gustos ginikanan. Unsa may pamaagis babae aron di siya mapugos og kasal? Mao na inyo ang buhaton sa panahon na nga pangutan-on mos pare or sa pastor nga ikaw dili na po si Clear oy kaysa na mapugka Ha? Ah. Si Gerbil na po. Oh. Dili Gerbil Luis Troch. Ikaw, Gerbil. Imuha bang dawaton kini si Oliver isip imuhang bana sa kasakit o kalipay, sa kadato o kapubri, sa kahamugaway o kalisod, hangtod nga ang kamatayon mubulag kaninyo? Pwede mo ingon ang abay. Dili dre. Kaya nagbuot aning kasala ang ako mga ginikanan o mahitabo na. Unya, mukasal o padayon ang pari, ang inyohang kaminyoon, void. Dili valid. Oh. Kaya ka na ang seremonyas nga pangutanon mo sa pastor o sa pari o sa judge, o yun ba mo nga kamo na ang magtiayon? Dili lang na plain nga seremonyas. Nagtuo mo nga seremonyas lang na, dili. Kabahin ka na sa pag-comply og unsa may nabutang sa ato ang family code, ang consent nga kinahanglan ipahibawg yod sa mga kaslunon at tubangan sa solemnizing officer. Oras, alas 4:43. Mabalik ta kasama ni Store, alas 4:50. Ha? Okay.
4: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita? Kajut lang!
5: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
4: Wow! Mas maayo pa?
5: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
6: Noy, dugon ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
4: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo ka dere.
5: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
4: Extra! Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita? Kajut lang!
5: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
4: Wow! Mas maayo pa?
5: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
6: Noy, dugon ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
4: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo ka dere.
5: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
10: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maung ubani ang maintenance sa diabetes o cholesterol o vanular with 5B vitamins in high level.

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Kargato! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargato ang MaxVit. At dunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutamang para kargato ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
2: Kargato!
3: MaxVit Kargato!
4: Unilab quality yan.
1: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Mag-MaxVit. Para kargato ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.

0: your power singing diva. Sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Oras mga kasama, alas 4.51. Doon ay pangunta na din si Alin Tapik. Buenas tardes, attorney. Naalang takoy concern. Kabahin ni sa akong trabaho. Wa pa ko kabalik sa akong trabaho. 1 year na kapin ka na stroke ko. Unya, gipa-declare naman sa among client na resign na daw ko. So it means di na ko makabalik. Naabay tulubagon ang among agency ni attorney. Salamat kayo. Okay. Angay ba kong mo pass o resignation nga di man matawag o resign kay na stroke man ko? Timan og agency gani ka, ang imuhang employer, ang principal, mao ang imong employer. Ang agency, mao na ang contractor. Mao na ang contractor ang agency. Mao na ang imuhang employer. Ang establishment diin ka gi-assign, gitawag og principal. Ang dunay contract para sa manpower, ang inyong agency og ang principal kadtong establishment nga ikaw gi-assign. Karon na stroke ka. Og mo resign ka sa trabaho, adto ka mo resign sa imong employer, sa imong agency. O sa magiingon sa ato ang labor code. Og dili na gani ka physically fit para nga mo trabaho. O niya, humana matud-i, pinagi sa mga medical check-ups, nga ang imuhang sakit di na maayo suod sa unom kabuwan. Pwede kang tangtangon sa trabaho, but, dunay but, bayaran ka og separation pay. Oh. Og mo resign ka sa imuhang trabaho, siguro ako nudaan, og duna may bayad. Kaya ang general rule under the labor code og voluntary ang resignation, wa jud kay madawat nga separation pay. Unless practice na sa inyong kumpanya or sa inyong agency nga bisan mo resign, dunay madawat nga separation pay. Og wa kani ka og giingnan ka nga mo resign na, di nasakto ang gihimos ninyong agency. I-apply na to ang labor code na gitawag og mga authorized causes. Og kabahin ni ana, og masakit ang empleyado nga ang iyahang sakit dili na maayo human sa unom kabuwan og di na siya physically fit para mobalik sa iyahang trabaho. Ang obligasyon sa employer, bayaran kag separation pay apan tangtangon ka. Basihan na nga tangtangon ka sa trabaho, but doon na dyan kay pabaon nga separation pay. Dili pwede, uy. Pugson kag paresign. Kay kanang resignation, that is a voluntary act of the employee. I repeat, og mo resign gani mo inyohang trabaho, that is a voluntary act of the employee. Og nasakit ka, dili basis nga iobligar ka sa agency para mo resign. Ang responsibilidad sa agency, mao, tangtangon ka sa trabaho, but may bayad nga separation pay. Pila, labing minus, tunga sa buwan ni mong swilduhan, matagtuig nga servisyo. Okay. When si lumapas, okay ba na sa balaod attorney nga magpirma og prenuptial agreement? Yes. Gilatid na sa tuang family code ang gitawag og prenuptial agreement. Unsa man ni? Bahinon badaan kasamang Nestor ang mga properties. Sama nas nahitabo ni Chris Aquino og James Yap. Nagpinirmahay sila og prenuptial agreement. Nganong prenuptial sa di pa ba ang kasal? Okay ra na ang prenuptial agreement. Basta dili lang supak sa balaod. Panalitan di ay. ang asawa ato lang i para ba makondisyon ang inyohang utok ba panalitan kasamang Nestor ang pangasaw unun kaysa naman sa ato ay example ani ha Oliver gihapon ha Oliver lang gihapon oh. Panalitan ang pangasaw unun ni Oliver ginganlan og risa oh dili risa hontivirus. Panalitan si Risa, dato kayo. Unya, pagka-jackpot yung Oliver, ay. Ha? Jackpot tabi ani mo, Ber. Kay si Risa, ang edad, 19 anyos. Chinita. Oh. Sexy. Oh. Sexy, chinita, taas, pang beauty queen. Ha? Kuyawa ni mo, Ber. Unya, bilyonaryo pag yun. Ha? Naka-jackpot si Oliver. Si Oliver nga ang edad 54, naka-jackpot o bilyonaryo nga ang edad 18. Apan si Risa gustong maniguro kay bilyonaryo siya. Oh, pwede nga si Risa o si Oliver muadto sa abogado. Magpahimo o prenuptial agreement. O sa may isawatin to, kining mga properties ha, exclusive na ning Risa. O niya, og doon na po'y property si Oliver, pwede po. Nga iyang ibutang dito nga, oy, love, wa man kula ang property. Kini namang yung ako ang kagang-kagang nga motorsiklo. Para ako lang ni. O sige, Oliver, exclusive na rin ako nga property ha, ang house and lot. Oh. Na himutang sa high-end subdivision ang kantidad 35 million. Oh. Doon ako'y high-end nga sakyanan, kanang luxury car, ang kantidad adto 1.5 million. Oh. Ako ni. Oh. So, in town, sa prenuptial agreement, ang nahabili ni Oliver, katurang iyahang kagang-kagang ang motor. Pwede na. Pwede ng prenuptial agreement, mahino na ang inyong mga properties. Kaya ang balaod, God, ni Ingon man, ang presumption mas balaod, ang mga properties ng inyong nadasod sa inyong pagmagtiayon, inyong naman ang duha. Oo. Or ang mga fruits, ana, ang mga produkto, ana, naakay share ba? So, panalitan ang babae o ang lalaki, maniguro daan, iya, di ba kakuhukan ani no? Ha? Daghan na magayon kong properties? Pwede magpahimo og prenuptial agreement. Oh. Depende na sa inyohang sabot. So, mawani ang tubag, Wincy Lumapas. Oy, nagpaminan na toron si Ma'am Kuni Bads. Mayong hapon, attorney. Mayong hapon, sabi. Okay, watay ko nga panahon, no? Salamat kayo sa pagpatalinghog niyo sa ato ang programa. There is Master Control, kaoban ato ron si kasamang Nestor Homicilio. Ako si Radyo Man Buin Alguno, nagpasalamat sa inyohang pagpaminaw. Himayaw ng Ginoo, og mayong hapon, Pilipinas.
4: Mga kasenyor, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance.
5: Same nutrition, half the price.
4: Versus leading senior milk brand, sabi ng nutritionist ko.
6: May triple advanced power, tulong pampalakas ng muscle at bone. Immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle, mag-Birch Tree Advance na.
5: Same nutrition, half the price.
4: Versus leading senior milk brand. Birch Tree Advance, same nutrition, half the price. Versus leading senior milk brand. Get triple advanced power. With a balanced diet and healthy lifestyle.
7: Ahoy! Kidney care time!
8: Perhesyo ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
9: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag-adlaw. Ug wala na ko'y gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok na ko sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care!
10: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
11: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
13: It's a belly friend.

0: DYHB RMN Cebu, the official number one.
1: Radyo mo nationwide.
2: This time check is brought to you by Bygone, 100% knockdown.
3: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit. May diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat? Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Happy Fiesta!
5: Kinahanglan, extra ang handa.
4: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
5: Naana ang mga bisita? Kadyot
6: lang! Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
5: Wow! Mas maayo pa?
6: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
7: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
5: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadere.
6: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang ilan ni mong alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan X.
11: Naglisod kas pagsulod kay sakit ang lawas nimo? Use Salon Pass. Dunay diretsong pagdurot sa sagol niini. Paspas ang epekto sud lang sa 30 ka minuto hangtod sa 8 ka oras nga alibyo para sa mga sakit sa baga, liog ug sa likod. Salon Pass.
9: Methyl salicylic menthol tocopherol acetate Campor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Salon Pass with direct ingredient penetration for shoulder, neck and back pain.

0: Abangan ng refreshing Tang Bayan sa inyong barangay ngayong Sabado at Linggo.
1: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiiwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 capsule. Verified ito with alpha, beta at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis. MX3 capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: Samok na ubo, ubo, ubo. Undangin na. Tusiran Forte. Motabang magpaundang, undang, undang. Sa non-stop dry cough o katol sa tutunlan tungod sa post-nasal drip, ubo nga samok. Pag tusiran, tusiran.
5: Tusiran Forte. Unilab quality yan.
6: Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tucson Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ubong makulit? Just stop it.
8: Take us to

0: stop scratching because of dandruff?
1: Try all new SunSilk Anti-Dandruff and Silky with Nyan Nourish Complex. Our best ever SunSilk, made even better versus previous formulation, so your hair is... with regular use.
2: Sway it with SunSilk.
3: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Gremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mommy, makainumdum ka ba atong last nga gipanuhot si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom? Gabisan lang sa ni mo kugos, karga o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mami, panuhot stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masin nati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay Simeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most Pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay. Samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan. Og naigo na sa ubo nga na ay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advanced na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advanced. Og tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advanced. Tungod kay pila ka adlaw lang, nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advanced. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advanced. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
4: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Dahilan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit. May diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: At first I was afraid if Toyo

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Long have we waited. Tanduay First Five. Zach Tabudlo. Woji. December Avenue. Parokya ni Edgar. And Kamikaze. On May 29 at the SM Seaside City Cebu Concert Grounds. Tanduay First Five. Brought to you by Tanduay. The world's number one rum. Get free tickets when you purchase select Tanduay products in participating outlets. Visit the Tanduay First Five official Facebook page for more details. Promo runs from February 27 to May 29, 2026. Purdue HFDA CFR permit number 0243 series of 2026. Drink responsibly for 18 years old and above.
2: Tibayan ng loob, ngayong tag-init. Tibay, Tanduay. Drink responsibly.
3: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra nganda.
4: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
3: Naana ang mga bisita? Kadyot
5: lang! Maglangay-langay pagod ka? Naay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
3: Wow! Mas maayo pa?
5: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
6: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
3: Naa! Bisag pang sharon pa. Naay lechon, humba, adobo, kadereta.
5: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
3: Extra. Happy Fiesta! Kinahanglan, extra nganda. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
5: Maglangay-langay pagod ka? Naay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra.
3: Wow! Mas maayo pa?
5: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
6: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
3: Naa. Bisag pang sharon pa. Naay lechon, humba, adobo, kadereta.
5: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan X.
10: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maung ubani ang maintenance sa diabetes ug kolesterol og vanular with 5 B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
7: Unilab quality yan.
8: Vitamin B complex the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang gamot sa diabetes at kolesterol, sabayan ng Vanular.
11: Mga kasama, isip usa ka angkor sa istasyon. Tingog ang puhunan. Lisod kong mabalda. Dili pwedeng muhunong tungod sa nagkaranlaing sakit sama sa sipon. Ilabi na kay pabago-bago ang panahon karon. Kung dunay sipon, dunay uban nga tubig lang ang gigamit. Ang uban sab, palabyon lang. Pero ako, sa unang simptoma sa sipon, tambalan dayon nako og Newsep Z Plus Forte. Nahibawaan magud nako nga kung padugayon nato, mas mudaghan ang virus sa sipon, muhini ang resistensya o pwede tang makatakod sa uban. Ako personally, nasuwayan na nako ang Newsep Z Plus Forte. Mag-Newsep Z Plus Forte na with zinc versus previous formulation. Gipaligar ang immunity para tabang mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Para sa paspas nga pag-ayo, himo ang pag-inom every 6 hours. Penilephrine HCL Corphenamine Maleate Paracetamol and Zinc ang generic name na Newsep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Kung RightMed ang masaligan, mag-insister, kagmamangko.
13: Basta RightMed, dito ko sa kilala ko na, kagmasaligan ko. Kaya, basta RightMed.
14: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta RightMed. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
15: Kargato! Sa mga bisdat na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargato ang MaxVit at tunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
16: Kargado!
17: MaxVit Kargado!
7: Unilab quality yan.
8: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult a doctor.
0: Mag-MaxVit para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
18: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herbal Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
7: Unilab quality yan.
18: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumang uri ng sakit.
19: Tagag na kaon ng oily food. Maka-acid na.
5: Pag may acid, Supra-Sid.
19: United
16: Home Supacid. Sodium bicarbonate ahon mahupay ang sakit sa tiyan. United
19: Home. Unilab yan.
10: Sodium bicarbonate is the generic name of United Home Supacid. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Kung pirmi ka apoy, naluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood ug naay healthy glow. United Home for sulfate iron with proper diet and exercise.
19: United Home. Unilab yan.
10: Iron is the generic name of United Home for sulfate iron. If symptoms persist, consult your doctor.
21: DYHB RMN Cebu, the official number one.
22: Radyo mo nationwide.

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Driver ka ba nga pirmi, magbiyahe bisan gabi?
2: Lisod na jud akong mata kong gabi eh. Hanap akong pananaw. Og silaw kaayo ang headlights sa kasugat niya sakyanan.
3: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga. Og dali kaayo kapuyon akong mata sa pag-drive.
4: Maayo na lang. Nanay, Eyeberry Gold with lutein.
2: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi eh. Og nakuhaan ng silaw sa suga.
5: Salamat sa lutein sa Eyeberry Gold. Makatabang protektar sa mata og suportahan ang klarong pananaw.
4: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Itana sa Mercury ug mga suking butika.
6: DYHP RMN Cebu, the official number one.
7: Radyo mo nationwide.

0: TYHB RMN Cebu, the official number one.
1: Radyo mo nationwide.
2: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
3: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
4: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.

0: Abangan ng refreshing Tang Bayan sa inyong barangay ngayong Sabado at Linggo.
1: For the Lord takes delight in His people. He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3, tunay, natural, at original.
4: Samok na ubo, ubo, ubo. Undangin na. Doseran Forte, motabang magpaundang, undang, undang. Sa non-stop tri-cough o katol sa tutunlan tungod sa post-nasal drip, ubo nga samok. Pag Doseran, Doseran.
5: Doseran Forte.
6: Unilab quality yan.
7: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Doseran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ubong makulit? Just stop it.
9: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Gremel S tablet, the best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC, September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is the generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Wala kayo sa pabaong sandwich ni Mommy. Yummy na egg.
11: Wala kayo sa sandwich ko. Yummy na ham.
12: Wala kayo sa baon ko.
13: Sandwich na my Lady's Choice Ham Spread.
14: Lady's Choice Ham Spread.
15: May yummy na egg, yummy na ham para omega sigla with proper diet and exercise.
16: Patikim! Mmm!
17: Wow! Omega sigla sandwich with Lady's Choice Ham Spread. 66 omega 3 and 6.
18: Made with real meat and farm fresh eggs pa. Starts at 13.50 pesos SRP.
0: Ladies' Choice Sandwich Spreads. Omega siglang baon with Ladies' Choice Ham Spread. 66 sa omega 3 and 6 para omega sigla sa school with proper diet and exercise.
19: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o guban pa. Pero ako mismo, wa makalikay. Samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan. Og naigo na sa ubo nga na ay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advanced na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advanced. Og tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung mainom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advanced. Tungod kay pila ka adlaw lang, nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advanced. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advanced. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
20: Pag-init na pod, vacation ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat? Mas paspas banat sa upat, faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
21: At first I was afraid if Toyo

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Happy Fiesta!
2: Kinahanglan, extra ang handa.
1: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
2: Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
3: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
2: Wow! Mas maayo pa?
3: Jun! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
4: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
2: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
3: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang ilan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
1: Happy Fiesta!
2: Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain.
1: Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
3: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra.
2: Wow! Mas maayo pa?
3: Jun! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
4: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
2: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
3: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang ilan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
7: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong uba ni ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, uban na nagsaktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
5: Unilab quality yan.
6: Vitamin B complex, the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
8: Kung right med ang masaligan, mag-insister, kag mamangkot.
9: Basta right med, dito ko sa kilala ko na. Kag masaligan ko, kaya basta right med.
10: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta right med. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
11: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
11: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
12: Dagag na kaon nga oily food, maka-acid na.
10: Pag may acid, Supracid.
12: United Home Supracid. Sodium bicarbonate. Ahon mahupay ang sakit sa tiyan.
10: United Home.
0: Unilab yan.
6: Sodium bicarbonate is the generic name of United Home Supersit. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Happy!
14: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
15: Playtime Entertainment. Born for happiness.
0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
16: DYHB RMN Cebu. The official number one.
17: Radyo mo nationwide.

0: DYHB-RMN Cebu, the official number one.
1: Platcho mo nationwide.
2: This time check is brought to you by GSM Blue. Sa una pa lang, masarap na to. Choose GSM Blue.
3: Balita! Di pa si Dunggang sa PRC ang Asian College of Technology. Isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
4: Kaninda ka ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
3: O libre pagyod ang senior high school sa ACT.
4: Gawas ka advance o pang international ang ACT senior high school. Kwalipikado pagyod ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduate sa public junior high school sa siyudad.
5: O, sige pa, hindi na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
6: Oh, ani mo, pretty? Ay, galimti!
7: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
8: Unilab quality yan.
7: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubang uri ng sakit.
0: DYHB-RMN Cebu, the official number one.
1: Radyo mo nationwide.
9: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
10: Sama sa pagbukhad sa Bidlisyo sa adlaw, nga mudan-ag sa doom nga pananaw. Sama sa ayagan, alik-igon ang managlahing katarungan. Hangtod nga mulutaw ang labing angayan, ug musidlak ang bililhong bulawan sa pahayagan sa kamatuoran. Maghisgot sa pagtulunan sa simbahan, sa relihiyon ug langitnong butang, mupasabot sa mga doktrina sa simbahang Katoliko, mutinaw sa isyo nga nakahasol sa inyong pagtuo. Pahayagan sa kamatuoran. Ug karon ania ang inyong pahayagan, ang National Advisor sa Catholic Faith Defenders kun CFD, Brother Suk Fernandez ug kaubanan.
11: Magsoon mayong gabi niyata sa atong tulumanon ang atong pahayagan sa kamatuoran din sa DYHP RMN Tatak Cebu. Umanako karon si Brad Aling Bacalso sa Catholic Lay Minister nga nagalagad sa Tabunok Parish, San Joseph Parish Church, niya kada Domingo mo adto ginis kabukiran aron pagmantala sa mayang balita ni Kristo. Doon na sila authority from the bishops and also the parish priests nga nagsuko kanila aron mga taga-bukid nga lisod na pagluksong magatuman silang Sunday obligation nga mao pagsimba sa Ginoo. Usa atong kalipay nga uban nato ron si Brad Aling Bacalso og ato ning ablihan sa pag-ampo. Sangad samahan sa anak og sa Espiritu Santo. Amen. Ginoong Diyos nga makagagahom, Diyos amahan si Yahweh, Diyos anak Yeshua mo si Jesus, Diyos Espiritu Santo, paraklito, tulo ka persona, divine persons, nga usara ang ilang kahimtang nga maong pagka-Diyos, usara ka-Diyos. Kami nagatuo, nagalaom na higugma sa Santissima Trinidad, o nangamuyo kami sa dakong pagtuong pagsaling, nga ang tibuok kagahuman na sa Santissima Trinidad, ang Diyos Amahan si Yahweh, ang anak nga si Jesus, Yeshua, o ang Espiritu Santo, mao atong tangpanan kay kini mo tinubdan sa gahom nga walay katapusan sa pagbuntog sa atong kaaway nga maong yawa, o sa pagbubo kanato sa mga grasya alang sa atong kaluwasan. Nga grasya makahimo pagbag-o sa atong kalag, pag-usab sa atong kinabuhi, o makahimo nata paglikay sa mga tintal ni Satanas. Katong Ginoong Hesus, nagpahinumdum nga kamo mahimong madaugon. Pinagi sa pag-ampo kanunay, San Mateo 6, versikulo 41. Busariya kami, o Diyos nung makagagahom sa Santissima Trinidad, sa pag-ampo nga maundang nauntang kayo sa gubat, makalilisang nagdaghan ang both partes nga nagubat, daghang makinabuhing nakalas. Sa Iran, bisan sa Amerika, daghan sang nakalas nga kinabuhi aron paghalad sa ilang ginganlan natong prinsipyo nga ibandila sa pagbuntog sa unsa man nga giilan nila nga kaaway. O kami nagatuo nga ang Diyos magmadaugon. Kaya na sa Salmos 46:9 nagayon Ginoo, ako lamang ang makabuntog sa gubat, makapahunong sa gubat. Musa lang itong amahaniya kami. O man ang akong pagpaubos o pagsalig nga magmadaugon. Ginaot nga itong mga kaparian usap atong Santo Papa si Papa Leo XIV nga kanunay nag-agda sa mahiusahong pagsangpit sa Diyos nga makagagahom. O sa atong paninguha nga ang kalinaw muhari, pinagi si pagbansay nato sa paghigugma sa atong kaaway o pagpasailos na kasaa nato, sugod sa atong kugalingon, nagya po'y gubat nga madaog nato pinagi sa pagampo. Mahal nga Birhen Maria, inahan sa Diyos, inahan sa Ginoo nga nagpakatao, kami nagasangpit usab sa imong panabang. Tungod kay ang imong pagampo, Mahal nga Birhen Maria, di man balibaran sa imong anak. O Diyos Amahan, Anak, Espiritu Santo, daigon ang ngalan sa Santisima Trinidad. Amen.
12: Amen.
11: Sa ngalan sa Amahan, og sa Anak, og sa Espiritu Santo.
12: Amen.
11: Brother Ling, may gabi. Kumusta ang atong mga pagpanaw sa Kasaulugas Pulong? Malampuson kanunay. I believe so. Nga kamo, gidasig sa Espiritu Santo. Aron makadungog sa may balita, katong nagpuyo sa bukid nga lisod na pagkanaog spatag tungod sa mga sakit nga gibati sa mga kalawasan o edad, mao na nga naara sila sa kapilya sa bukid nagapaabot sa kasaulugan sa pulong. Brother Aling.
13: Nagasalamat, Brother Sok. Maing gabi ikanimo o may gabi usab sa tanan nga naminaw karon sa atong stasyon DYHP sa 112 sa dial sa atong maradyo. May gabi sa tanan. Labi na sa atong station manager, atong pasalamatan, Attorney Rupil Fernandez Banyok, nga mihatag usa ka oras pagsangyaw ninyong pagtuong Katoliko ang payagan sa kamaturan. May gabi sa tanan, labi na sa kanunay nagsunod sa atong programa, Sister Lydie Cabiluna, si Brad Willie Cabiluna. Mayong gabi niya si Ernesto Cabaluna diya sa Kanulawan, Tubod, niya si Bianix Lamedo, may gabi sa tanan. Niya, Brother Sok, sa pagsuroy-suroy nato sa mga malaglain mga lugar diya sa Talisay, ug atong matanaw nga daghan ang nagpista sa balaang krus. Pero dunay mga pangutana sila gaingon nga, ngano man sa inyong nobina giingon man dito pagsulti, pagdaygon sa makalibo ang labing santos nga kahoy, kay diha sa krus gihatag ang gahom. Mao nagingon nila. Nga ano man nga naaman sa Dos Tesalonica 3:13 nagingon man nga ang ginabitay sa kahoy tinunglo. Kay mao nay nagpatay dinagibitay anabitaya ang mga heinous crime, mga makasasala nga nakakumit og dagkong mga sala. Mga si Kristo, giingon nila nga di naman mamatay ang Ginoong Hesus Kristo, nganong inyo manggidayeg ang kanang kahoy nga labing balaan. So kanaman giingon naman sa Biblia nga tinunglo. Unsa may atong explanation ani may tungod nining Santa Cruz nga karong mga buwan na Mayo daghan magyud kay ang nagpista.
11: Nagsukad ni Dungaling sa saka panultihon sa Simbahang Katoliko nga pagdaygon sa makalibo ang santos nga kahoy nga namatyan mo. Ngalong di man ato daygon sa makalibo katong gilansang kahoy mo niya itong giyatagan o dakong pagtagad o may ito paghatag o sa kalibo ka mga pamahayag. Parehagod o palita o tinuhog nga isda. Niya, kay lagi magutan ang inahan sa nagpalit og isda kanang tinuhog na dungaling nga luto na niya. Ngano man nga ang kahoy dili man i-appeal sa pag sambog sa giutan nga isda nga gimantikaan o tinuhog na nganong ang kahoy sikway man. Gisalikway man sa ako sinira. Nga ang gikinahanglan ang unod magid sa isda, dili man ang kahoy. That is analogy. Ngano man nga dili man ang gilansang sa cross mo hitagan sa libok kalibok kapag dalaig. Dili ang kahoy mo hitagan atong pagdaig. Pero na sa baba sa simbahang Katoliko nga pagdaigon sa makalibo ang santos nga kahoy nga namatyan mo. Pero kung natong ibutang ang usa ka malamon nga paghunahuna nga kung gidaig maggani ang kahoy, labaw na ang gilansang sa kahoy. Milyon tingali kapag daig, dili lang usa ka libo. Tungod kay labaw sa tanan, siya magyod ang nagtubos ka nato. Sini sanguinis effusione non fit remissio na sa Hebreo 9:22. Without the shedding of blood of Christ, there is no redemption. There is no forgiveness of sins. Unang siya giyot ng atong gitumong ang iyang gugma, ang iyang dugo, ng gipagas, mo'y nagbayad sa atong sala na sa buhat 20 versikulo 8, gipalit ni Kristo siya bililing bililhon ng dugo ang iyang pundok kung iglesia paid by Christ with His precious blood. Muna nga, mubalik ta. Nga, sa panultihon nga gidaig nato sa makalibo ang kahoy, unsa na ka, kadaghan o minilyon nga pagdaig sa gilansang sa cross. Sa magod niya itong usa ka buutan nga tao nga nagbuhi og iro, pinangga kanyang iro, bisan gani ang anino si iro, iyang gitamod sa pagpangga kay wa may anino kung way iro. Muna nga, ato nang tamdon sa positive way nga kanang kahoy nga gilansang ginuon ang maong kahoy, may numduman nato nga doon ay linain nga kahulugan, nga dili tawhanon nga katarungan, o dili sad nato masupak ang maong katarungan. Nasa 1 Corinto 1:18, alang sa nagawala, ang cross binuang, pero alang ka natong ginatubos, ang cross gahom sa Diyos. 1 Corinto 1:23, si Kristo mao gahom sa Diyos. Sa ito pa, giparalel. Diha sa pagpahibaw ni San Pablo, nga alang sa nangawala ka na ang cross binuang, pero alang sa mga tinubos, sama ka natong tinubos, ka na gahom sa Diyos. Kay diha man ilansang ang gahom sa tanang gahom sa kalibutan, nga gihatag si Ginoo, nga mao si Kristo. Busa atong hinumduman ang panultihon sa Galacia 1:13 nga tinunglo katong gibitay sa cross. Kay kadtong cross kaniadto mauman ang patyanan sa mga tao nga nakahimog dako bugat nga krimen. Ilansang ug hangtod amungamungan ang lawas ug patyon gyud. Mao na gidangatan usab ni Kristo kay gisumbong masya ug sa kahibik crime or violation of law of Moses. Ang iyang pag-ayog mga masakiton sa adlaw ipapahulay. Ang iyang pag-hatag pagpanudlo sa panahon sa ipapahulay. May bakul pang iyang ipatindog, di lang kayang ipatindog kay makalakaw na, gipaal sa pagyod niya sa ang habol o banig sa maong bakul. O di lang kay sayop para sa mga Hudiyong pagpanambal sa adlaw Sabado, labi ng sayop o kapasaan o sa kabutang sa adlaw Sabado. Violator of the law. Christ is accused of very serious crime against the law of Moses. Maurang ingon nga itong Ginoo sa Jesu Cristo ingon na San Juan City 8:9, kamugya tagag balaod ni Moses, pero wala mo katuman sa mong balaod. O ang Ginoo nagpahinomdom nga ang adlaw ng ipapahulay Sabado pahunungo na, kay way nakatuman. Nehemias 3:18, bisan ang mga patriarka kung katigulangan, wala katuman sa daw ipapahulay. Na sa Ezekiel 20:22, bisan ang inyong mga batanon, wala katuman sa adlaw ipapahulay. So, balik ta sa krus. Ang krus ni Kristo mo'y instrumento sa pagtubos. Busa dili siya manunubos ang maong kahoy, pero instrumento sa pagtubos kanato. Kaya diha man sa krus, gihimo ni Kristo ang iyang pagtubos kanatong makasasala. So, balik ko na to, it is a figure of speech o sa kahulad pamulong kanang pagtawag nato o nasa Biblia, dali ka mo, simbahon tang bato, mangluhod kita ibabaw sa bato, pero usa man ang bato, ang bato gisgutan niya, the rock, nga it means God, our protector, our hidden place, kay gubat niya dob, bangkaw magpana, so makahapa kag bato, silver, kuha na ka, libre na, og mauna nga ang cross, galamito ni Kristo, ug niya adunay gahum tungod sa kahoy nga nadihog sa dugo ni Kristo na himo ka ng balaan. So, balik ko na to, usa ka na kahulad pamulong, a figure of speech, nga pagdaygon sa makalibo. Kung na kahoy nga cross kay gilansangan makalibo, milyon usap ang atong pagdaig o pagsimba sa gilansang sa cross nga mao ang atong Ginoong Hesus. Ubalik ko na to, nasa Salmos, dali ka mo, mga katawhan nga nagtuog Diyos, magluhod kita, simbahon na to ang bato. Kung bato may simbahon, dili na bato, naga kahulugan, hulad pamulong na referring God as protector. Mao na nga, gipananglit ang Diyos sa kabato, nga nang panan o taguanan sa mga tao sa panahon ni Kristo sa gubat nga ang armas nila, kasagaran, bangkaw o pana o gispada. Mao na ito'y kapaambat yung galing sa mayong pangutana sa itong mahigala, why do we praise the cross? Nganong kita nagadayag sa cross? Alang sa nangawala, yes, ang cross binuwang. Pero alang kina natong gitubos, ang cross gahom sa Diyos. Ngano? Tungod kay diha, ilansang si Kristo, ni duyog na sa buluhaton ni Kristo, pagluwas ka nato. Dying on the cross, the blood on the cross, that means redemption. Mao na ito'y kapaambit sa mayong pangutana.
13: Dagan salamat, Brother Sok, sa imong patinaw, mahitungod sa cross, sa lilipatas, sa sunod nga mga isyo, Brother Sok, ato sang i-recognizon ang tanan nga naminaw karon, labi na lihas Bulacaw, Talisa, at Bulacaw, Cebu City, si Brad Nicole Cabunilas, mayong gabi ilo niya, Brad Nicole. Nga sa ato sab nga mga kaigsunan niya, Bulacaw, Talisay City, Cebu, sila si Rocky Bacos, si Nilpa Bacos, si Brad Romulo Cabillion, Lias Bulacaw, Japon, o labi na si Kukoy Gunser o si Ninit Gunser. May gabi diha niya, nagtanaw karon sa atong live, Brother Sok, na si Arman Fernandez, Nelson Largo, o guban pa na itong mga kaigsunan, labi na diha si Bio Heights, si Brad Doming Daniega. May gabi istanan. Niya, Brother Sok, doon na may follow-up nga pangutana na nila, Brother Sok. May tungod sa cross gihapon. Kanang giingon nga nung liha, magyod, gipili sa Dios nga anak siya mamatay niya ng cross. Doon na ba na siya minsahe para sa uban nga nung liha, gyod siya, mahimo man to magpakamatay siya liha, pinaagi sa putol, sa liog, sa panang uban nga mga klase sa paagi sa kamatayon, kung lunay ilang punishment nga ito sa ilang giludahan nga kriminal. Puro paliho ko no, Brother Sok, nga naman, uglo na ba'y minsahe may tungod, nga nung linhagid siya nagpakamatay liha sa krus?
11: Primero, choice na sa mga namunuan ng mga Roman emperors, mga emperador sa Roma, nagmando. Uglo na sila distinction of the arms to kill the criminal. Kung ang usa ka tao tinuod nga naasakop sa kining Roman citizenship, dili gyud siya patyog cross, ay patay ana maong espada. Si Pedro, usa ka Hudiyo, real nga Hudiyo. Si Pablo, real nga Hudiyo, pero ang iyang citizenship Roman citizenship. Mao na pagkaibaw nila, dili patyon si Pablo pinagi cross, kun dili pinagi espada. Ibot mong espada sa kasundao, putol, lagpot ang ulo ni San Pablo namatay. Sudden death. Arang-arang ng kamatayon na kikalit. Pero ang crucifixion, sama ni Pedro, nga usa ka tunay yun nga lumad nga Jewish man, ang iya yung silot, cross. Mauna nga, pwede ang gilansang si Pedro, ang iyang uo diya sa ubos, ang tiil nagbandira sa taas, o gilansang kaya po sa cross, because he was a Jewish. Mauna nga, dakong silot ang usa ka Hudiyo. Huwag si Kristo Hudiyo man. Sa noon, 4:42, naging hindi nga, ang kaluwasan na gayikan sa Hudiya. Kaya si Kristo Hudiyo man. Mauna nga, ang silot nga di pahamtang sa mga Hudiyo kaniya, dili ispada, wa siya putli sa ulo, kundi dili gilansang, kay inanay, grabe ang kangutlot, kangulngol sa pagsakit sa katao, nga gilansang sa krus, kipurungpurungan, pagtunok, gilansang ang duha niya kapad, ang iyang duha katiil gilansang sad, unya, choice na sa mga Hudiyo paghatag, ugbuga at umagalilisang nga silot. Pero ang forma nga krus, doon ay meaning, kanang pinabuos, vertical, mauna ang atong niatas ubos, ug kita naghangad sa Dios aron pagtuon sa iyang pagtulunan, aron kita makadaig ug mahigugma kaniya. Unya sa pinababag, mauna ang atong pagtamod sa atong isigkatao, nga kun siya nahimo na itong kaaway, kinahanglan pasailuo na ito, sama sa pagpasailo ni Kristo sa makasasala, samtang siya gilansang sa krus. Niya, atong pagtamod ug pagtabang sa mga alaot natong isigkatao, mao nang horizontal. So vertical and horizontal is cross. Pero the meaning ang vertical that we connect ourselves to him. Niya ang horizontal ang pinababag mao nang atong connection ngadto sa atong isigkatao. Nga mao ang pagtamod sa atong isigkatao, paghigugma bisan sa atong kaaway. So there was a great symbol of the cross and still is very solid kind of forma. Nga ang forma sa cross, kaluwasan di ay. Unahon nimo pagpangita ang kaluwasan, yan tanan ni dugang sa Ginoo. Ya kung gusto kang mahimot ang Ginoo, higugma ang imong kaaway, pasailua siya. So, vertical and horizontal is the form of the cross. And that is a form theologically designed for our salvation. God first, then love also our enemy. So, mauna ang the meaning of the cross in the theological aspect. Mauna itong tumbag sa may pagkutan na dungaling.
13: Dagang salamat, Brother Sok, sa imong patinaw sa mga isyo sa mahitungod sa cross. Nga sa dili pa, ato sang i-greet atong mga kaigsunan nga naminaw ron. Diya sa linaw tali sa isit, sa Lawaan Tris, si Brad Pablito pa kanya, niya diya sa Tapul, proper, sila si Esther Silva, may gabi diya sa Tapul, proper, kay anhan sa tasunod at buwan nga masayin diya sa Tapul, proper. So, Brother Sok, doon ay laing isyo may tungod niya ng cross niya, niingon manggod mo, na doon ay simple kayo nga pangutana, nga nung mangulos mo, kay ang ubang mga rason na itong mga Katoliko, mayingon nga, nangulos mi kay tungod pag-iway sa mga yawa, pag-iway sa mga yawa. Yang sunod nila nga isyo mo ni nga, kung mao ka na nga ang cross mo ay pag-iway sa mga yawa, nga nung mo mangulos mo liha sa sulod sa inyong simbahan. Buot ba ipasabot nga lunay yawa liha sulod simbahan? Paliho ko na, Brother Sok, unsa imong explanation may tungod ni ini.
11: May tungod niya na nga gihimo na tong patik sa tong lawas ang cross. Mabasa ba nato sa pinadayag nga giingon nga ipatik sa inyong agtang ang ngalan samahan o ang ngalan sa anak nga mo si Kristo. Unya sa Efesios 1:13 ang Espiritu Santo usab usa ka patik diya kaninyo. Muna nga ang pagbutang nato og timaan sa atong lawas niya linitok ang In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Sa ngalan, samahan, sa anak, ug sa Espiritu Santo. Dako kana nga kahulugan sa daang testamento ug bisan sa bagong tugon.

0: So ang mga anghel mihimo ni Ana sa pagtimaan o krus agtang niya itong mga tao din gisugo sa Diyos kanila. Unya, siyang nebalik na sa laing panahon ang Ginoo naningil unsay netabo sa inyong gipatikan. O ang mga anghel mitubag kadtong gipatikan na mugkrus agtang nagpabiling buhi pero kadtong wa mapatike sila na nga matay. So, naaday ay mabasa sa Biblia nga gipakita gud sa Diyos ang power of the cross kay sa mga Hudiyo gud mo sa wala kay bao nga ilang ipatik THEU i-pronounce tau mao na siya ang katapusang titik or litra sa Hebraic pronunciation or sa ilang litra ang tau pero kung isuwat na nimong tau siyang small letter kuros mara. Muna nga ang kadaghanan sa mga balaang kasulatan ang gigamit yun nga gipatikan, gimarkahan o krus ang agtang. O kadtong gimarkahan o krus. Nagpabiling buhi samtang ang uban nga mapatike na nga matay. So, ang balaang kasulatan nagsulti ni Ana naa sa libro ni Ezekiel niya 9:4 ang pagmando si Ginoo nga patikan o krus ang agtang niya itong mga tao. Nasa yes, Ezekiel 9:4 ang gigamit sa karaang Biblia tau, THAU pero ang mga modernong hubad gidiritso gyud timaan sa krus gipatik sa agtang. O katong gipatikan sa agtang o krus sa Ezekiel 9:4, giluwas sa katalagman. O katong wa, nadatugan sa katalagman. So, mauna ang sign of the cross sa Old Testament. Nga sa bagong tugon, mauna, gipaybaw ta. Nga, ang ngalan sa bahan o sa anak, Espiritu Santo, ipatik sa agtang. So, di modo, sugo kaya po na sa Ginoo. Yang nagtuman na ang Iglesia Katolika tungod kay ang uban na itong mga igsoon nga non-Catholics, iwakliman na nila. Dili siya mo dawat o paibaw para nila usana ka patutuo, dili na tinuod. Pero sa ato nagingon, that is written the scripture na sa balaang kasulatan. Nga, sa daang tugon, klaro yun. Ezekiel 9:4 nga ipatik ang sign o cross sa agtang niya sila giluwas sa katalagman. So mura doli nga bisan sila ang tugon na ana gilitok na ang the power of the cross. Muna nga imuningi pangutana o yes sa may lain pa nga ilang ikatugpo dungaling nga pag ingno na to pagduda may tungod sa sign of the cross.
1: Dagang salamat sa brother Sok sa imong explanation may tungod sa cross. Sa dili patang ngadto sunod ato sang recognition ang tanan nga nagtan-aw og naminaw karon sa atong programa payagan sa kamatuoran labi na diha sa kandulawan si Jose Pocalso, yas lagtang si Sammy Dilbo may gabi diha sa itong mga kaigsunan. Diya sa kauban na itong mga lay minister, sila Brad Yoskuro Ginoo o si Jerry Abakahan o uban pang kaigsunan na ito nga naminaw sa itong programa ang payagan sa kamaturan. Moto ang ilang mga isyo may tungod sa cross brothers Oak. Ang sunod niya ini nga mga gisgutan na to sa miaging simana ani atong Lumingo gahisgutan mahitungod sa Ten Commandments nya wa man ta makahuman ni adto diha ra ta kutob sa na ikatulo nga na explain na to mahitungod sa napo kasugo sa Dios. So sa to pa ang ikaapat wa na to makutwa na to mahatagi og explanation may tungod sa ikaupat nga sugo sa Dios. Ang ikaupat mao to nga

0: sa hurul mo ang imong ginikanan. Niingon dayon sila mga anak nga mga matawag na itong mga sopekiro tingali, tahurun bisa, tahurun bagayod ang atong mga ginikanan bisag badlungon. Palayo ko na ko explain ani Brother Sok nga doon na ba exception or unsa pa?
1: Ang maong sugo sa Dios, usa ka sugo nga doon na gi sangon o gipadayag si Ginoo sa kahulugan sa pagtahod sa ginikanan. O kini atong mabasa diya sa Exodus 20, mao ni ang gipainumdom si Ginoo nga unsa ka mainugdanon ang atong pagtamod sa mga tao nga may instrumentos Ginoo nga nitungha taning kalibutan na pinagi sa atong ginikanan, amahan o inahan. Yeah, sa Salmos, no, excuse me, sa direct narration of the Ten Commandments of God, nasa Exodus 20, niya mo ni atong mabasa nga. Nga nagkanayon, tahuron mo ang imong amahan o inahan, aron magahataas ang mga adlaw sa imong pagpuyo ning kalibutana, gihatag kanimo ni Yahweh nga imong Diyos. O kini, usa ka balaod si Ginoo, ikaupat nga sugo, nga giubanan yun sa saan. Doon ako'y amigo nga namatay, itiguang na kayo, niya, lagsik ito siya, pero nabuti ganyan ang kamatayon, o nangutana ko niya kaniya doon sa wapas siya mamatay na ko, Brad, taas-taas mag-iug kang kinabuhi, namas Biblia nga, ang magatahod sa amahan o ginahan, dungagan sa Diyos o mga tuig sa iyang pagpuyo ng kalibutan. By the way, sila yung bahin sa Biblia sa Book of Kings nga kadtong mga nagtahod sa akong mga sugo, tuman sa akong mga sugo, iapil na patasaan ko ang iyang kinabuhi sa yuta. Pero kining sa ikaupat nga malaod, maugyan ang Exodus 20, versikulo 12. Tahuron mo ang imong amahan o imong inahan. Aron mahataas ang imong mga adlaw sa yuta nga gihatag ni Yahweh ang Diyos nganda kanimo. So, muna nga, ang atong ginikanan, kung makaig sakripisyo nga wala na ito na maamguhi nga firmirong kasakit sa atong ginikanan, labi na sa atong inahan, ang pagpanamko na ito, siyam kabulan suod sa tiyan sa atong inahan. Niya lisod ba yan, pag-alsa o pagdadag bata suod sa tiyan, gikan sa sakadlawang ton siyam kabuan nga hapit na sa iyanak. So, kini usa ka sakripisyo. Unya pagkatao sa bata, sa makadaghan, tungod sa huyang pampanglawas sa bata, masakit-sakit, magtiyabaw, magkadlaon, maggabi, aginahan, nagtukaw. Nya igtubo na sa nato, nanasad ang daghang mga kalisdanan. Kaya masugod na tag-eskwila, nya ihatod na sa atong ginikanan, kay ingno na to, ining lisod pa nga, pasagdan mga lakaw nga, city pa edad o size. So, dako gyud ang sakripisyo nga gihimo aron nga mo-kooperar ang ginikanan sa paghulma dili lang sa lawas ng kahimtang sa kabata kundi sa kaugmaon sa bata ngadto siyang pagkahamtong na nautang nato tanan gikan sa atong mahal nga ginikanan amahan o ginahan nato ato gyung tahuron likayan nato ang pagsingka sa atong ginikanan kay wa tay gabaos gipagamay ra nato ang atong ginahan. Huwag doon mga sugo sa itong inahan na mahimo na ito, dili na ito balibaran. Huwag sa wala ang kasulatan ng ingon nga, kung ang inahan mangayo sa anak, ikaw, nga anak, kung doon nagyo kay ikatabang, dili ni mo taguan imo ikatabang, imo ginagtabangan ang imong inahan. Nana sa Genesis 20, nga nang ingon nga, kung maabot ka ni mo sa imong panimalay, ang imong inahan, inaminyo na ka, niya, naglisod siya, mangayo siyang panabang, ayaw giyod siyang balibari. Muna ingo si Ginoo tungod sa kabalaan sa ginikanan, kinanglan sa itong pagtahod, o dili pagbalibad kung makaya nato ang pagtabang sa itong inahan na kinanglan. Ilabi na sa panahon nga katigulangon na sila, yan na kinanglan sila nga doon ay anak nga mupalit kanunay sa pagkaon, tambal sa nasakit nga amahan o inahan pa. kinahanglan ever ready uban ang gugma, uban ang pagpasakit. Silbi atong bugti, pagbawos sa kaayo o kamahal nga sakripisyo sa atong ginikanan alang sa atong pagpakatao, pagkabuhi, hangtod malhamtong ta, di na itong malimtan ang atong mga ginikanan. Busa, sa aras Ginoo, kung ikaw magmatinahuron, matinabangon sa mong ginikanan, nagiyo na Ginoo, patasaan ko ang imong pagpuyo, dungagan ako. Pero Ginoo, palitan, kanatawan na nga imutang matinahuron, imong patasaan ginabuhi. Pero, sugarol makayo, mabuntagan sa matyungan, inom og bino, sigarilyo ay hunong-hunong. Unsawa mo na Ginoo? Ako, may mong Ginoo ka na. Iyan na nang dili na ako may mong Ginoo. Iyan na naghikog na ginahinay. Muna nga nag installment killing self. Muna nga, ka na, abuso naman sa tao. Ako, di na ganda siya mo. O lungtad kay siya nang kag inom buntagan, sugal pa nga madyong buntagan, asa man mo ang kahimtang silawas tao nila. Masakit yun, dali yung mamatay. Kay nisaw man sa bisyo. Muna ito'y kapambit doon galing sa mayong kapagotana.
0: Dagang salamat, Brother Sopnya, na may atong mga kaitsunan karoon na nagtanaw sa atong FB, sa atong live karoon, na si Jaime Limerito, Leas Candulawan, may gabi ka na itong tanan. Nya, Brother Sop, ang ikalima nga sugo, gingon man dito nga ang ikalima nga sugo, dili ka magpatay. Tingli masumpay ni sa ikaapat nga sugo, tahuro na to ang atong mga ginikanan. Nya na may ginikanan, Brother Sop, nga inahan, labi na sa inahan, nga diha pagayos taguangkan sa iyang tiyan, iyan ipatay ang anak. So, kining itabua nga kanang mga inahan nga gipakuha, gikumot ang bata, dinapas taguangkan, maapil ba ni sa violation sa ikalima nga sugo? Nga dili ka magpatay. Paliw ko na-explain, Brother Sok.
1: Naapil gina sa ikalimang sugo, thou shall not kill, dili ka magpatay. Nga doon ay mga ginikanan nga pulaan natin yung panganak niya, umupalit na pagbagong auto, muna nga gasto mo kayo pag amumas sa kabata, pagpakatao hangtun nga, madako, gastuhan mo gina, may labdili may mo, kinaglan nga, patyon talin ng bata ang isabak, aron nga, magkapalit kayo tagbagong auto. That's a crime. Usa na ka-krimen, o mortal sin na siya, kaya ang usa ka bata nga patyon, di gitaon kasagang, higyan magkasinggot, ayaw ba, ayaw na kayo, di pa ganit ka maumo, musulti, kanunan na lang magtsabaw, magsakit, siyang pagsakit, o kasakit ba, o karon patyon pagit siya, dili ka magpatay. Appeal na sa crime against the fifth commandment, na di ka magpatay, appeal na ang paghunos sa bata na pasatiyan, ngan na ng abortion. Yeah. Na may abortion nga wa tuyo ang babae nga mabdos, naglampaso, yan kalit na dalinda siya, naumod, yan rag natugan niya ang gisabak niya nga bata na matay. Dili na crime. Wa siya mutuyo pagpatay sa bata. Aksidente na. Ang buot lang pasabot, kanang ipakuha. Kumuton ba na? Upaim nun pag mga tablitas nga muhilo sa bata nga nasiyan siya nan, that is a crime. Usa na kadako, bugat nga sala ang pagpatay sa bata. Watak hibaw, nga kanang bata sa iyang pagkatao niya, niya, labi na nga, giagak sa pagpangga sa ginikanan. Wata kibaw, kanang mga bata, hatagag, tahas sa Ginoo, hatagag gasa sa Ginoo, may mo ba nang usa ka mayong mag-uma, may mo ba nang usa ka mayong negosyante, o usa ka tao nga talamdon, o kana magpilo-pilo ang mga mayong panghitabo, ngay kasango niya, ay agikuruna siyang ginikanan tungod sa pagmahal o pagpangga sa maong ginikanan kaniya. So, mauntan na idungan dangatan ang kabulahanan o kausuwagan pinagi ng bata kung gipasagdan pa nga uban silang pag-amuma wa nila patyag suod pastiyan siya. So, that is crime against the fifth commandment of God. Thou shall not kill. Dili ka magpatay. So, abortion is killing. Pinagis pag tuyo o pag inumbag medisina nga samtang wa pa kay maumol ang bata, dili pa manuna bata, mato nila, dili. Ang nasa Biblia nga sa conception, magtagbo na ang semen o ang binhi lugar sa lalaki o lubay, maumol na. Yeah. Sariya ma-join na sila, it's already a man or woman. Nga dili pa lang kumplito ang lawas, pero nana sila'y kalag nga espiritu nga gibutang sa Ginoo. Yan ang wa pa mahinog, wa pa makahingkod sa pagtubo nga mahimong usa ka makita ni mong bata na. Pero daw unod lang sod sa tiyan sa inahan. That is already human being. Because there is already the gift of God, and that is the soul spirit. Nga na sila'y soul spirit ang bata nga napastihan sa inahan. So mo na ito yung kapambit ng aling nga kinanglan nga maghibaw ang ginikanan nga dako ng krimen, dako ng sala, mortal sin na kung kita ang ginikanan makahimo niya na pagpatay, dako kay tagatubangon sa Ginoo. Kinanglan yun ang hugot nga pagbag-o o pag-usab sa kinabuhi, paghimo sa pagpanaad, sa paghigugma sa binhi nga matao diya sa bakan, so sa kainahan.
0: Dagang salamat, brother, so sa imong explanation may tungod ni Ana. Yeah. Atong great day sa brother Sok, nagtanaw ron sa atong live, sa Facebook live na to, na si Arman Bacalso, nagtanaw ron. Yeah, si John Imperio, nganlan siya, the man of 8,000 voices. Yeah, nagtanaw si brother John Purka, o guban pa. Yeah, brother Sok, doon ay follow-up nilang pangutan na may tungod nining ika-unom nga sugo nga dili ka magpatay. Ang tanan ba nga makapatay sa lagid nga mortal? Ilang gi-example, kanang mag-drive, unya watuyuan, naligsan ang usaka tao, unya namatay, gud. Sala ba na nga mortal? Ilang pangutan na? Paliw ko no, brother Sok.
1: Dili gida sala nga mortal, dungaling. Kay ang tulo ka kondisyon nga usa ka buhat, usa ka ingala nato mortal sin. Primero nga ako na ibaw nga kana sala. Ikaduha ako gyung gituyuan. Ikato dako gyud ang kadaot. Sama sa pagpatay, na ibaw ko kana pagpatay sala. Iya ko duna ko ikaway, huna-huna ko ako ning hunusas kinabuhi. Iya gituyo ginako. Ya, dako yung kadaot kay kantor mga akong ipatay, mingyong ta, nga, mauto'y breadwinner of the family. Mauto'y nagpakaon sa wao ka mga bata o iyang asawa, namatay na yung taon. Kana, example ha, dili na ato, masala na kay implo na to. Muna, dako ng sala ang pagpatay sa isig kataw. Ya, yes, katong makaligis, wa man tuyo ah. Wa diha ang kanang nag pagkatinuyuan, aksidente, sa dili na asahang mortal. Palitaw sa kamarananggot, sayo kayo kay mo, kuan lagi, mo, adlip na sa iyang pagpatuo siyang sudanan sa tuba. Pagbabis niya ka na, hugman ang iyang sanggot nga haitro ba kayo? Mogi pag-agi siyang silingan, igong liog, namatay na ba yun? Muna nga, siya gipriso. Pero sa diyang ginito na sa hearing, bisan ang mga tagtungod, ningon nga wa giyuna namo ma ilan ang tawana nga usa ka taong isog maldito dautan isog kana bang kana ngasi ba bugnaw kay nang tawana buutan yu kana sa mong silingan. Nitistigus pa ang mga anak o asawa sa katong na disgrasya na hugan sa sanggot patay man. So dili na mortal sin, pero mao na nga kinanglan yon ang usa sa kapag amping mura nga sa driver na gyud ang ingalan pag-amping o paghimo sa maampingon nga paglantaw sa kinabuhi nga muali sa imong sakyanan. Kinanglan mo break, yung kamuhunong, yung ka nila kayong, ako ano eh, emergency ni ako. Sa mara, kayong ka, ano man, sa padoong na hospital. Bisan pag naa kay emergency, another thing that you will come across that the life is also very precious of anyone. So, dili kayo, ako suke ni Bdaga, ako di po sa hospital, bala nagliksa na, o, oh, salak yan po na. Onya doon ay pagpatay doli nga dili sa pareha itong sa katao nga. Nabago na iyang kinabuhi, gikan sa gang niya nga Fertingilngiga, mga panulis nila, pero nabago na, napriso kayo siya 20 tuig, nigawas na. Buta na siya, kaya dito sa prisyuhan, nabati niya mga pulong sa Diyos, nga giwali sa mga Catholic faith defenders o sa mga nagda sa mga balita, nausap iyang kinabuhi. Pero gitangan mas siya sa mga amigo nga nagda o pinuti o usa ka kining hait kayo nga o kining dos por dos kakahoy. Gitabangan siya, sige lang tao siya likay-likay. Nga di tao siya maigo sa daganan. Bisag maigo siya panagsa sa bukton siya di pagkong matay ni hangtod nga ni hamag naman tong usa ka tao kay pagdunggam gini ha, iyang napatiran, natumba o nauna itong tao pag sa iyang kugalingong pinuti ni Taslob siyang latihan, namatay. Pero wa tuniya tuyua sa pagpatay ang tao. Wala nga self-defense. Pasabot nga, dili na sala. Kay igol ng tao itong nanalipon ang mga tao na nagbag-unas kinabuhi, huwag siya maghuna-huna kamupatay ang tao. Disgrasya saan, ang iyang tiil, nakanatud niya, kantong tao mudunggab niya, na ubo man, na uban niya ang iyang pinuti. So, dili to sala because self-defense. Wa na siya na impagi. Aron nga siya mahilayo sa kalit nga kamatayon. So, mo na usas sa example sa ulit nga, dili tanan nga, in wars, laws are silent. Ang meaning na duling sa gubat, silent ang balaod. Muna ka ng mga sundao magkapatay, di sa pisuhon kay silensyo man ang balaod. During war, laws are silent. Muna ang mga sundao, masikapikas ang Amerikano magkapatay Iranian magkapatay Amerikano, dili na sila dakpon kay that is during the war. Magdeklara na, this is a war. Muna, is war allowed by God? No. Kay kanang gubat pinatsyanay, muna, yun ang malawad si Ginoo, muna nga, hutdun yun ato ang mga pailob, hutdun yun ang table talks, hutdun yun pag paminaway usang-usa. Yang nga di yun mo sangko sa dinumtanay o pinatsyanay. Muna, ang timpla o tinuon nga balaod, kagikas sa Diyos. Dili kay nay armas nila, nay bomba sila, di asata. No! We should not use that. That is killing. And that is sin. So, mauna adong aling ang may tabo. O doon na pagkahinumduman nga na ipagpatay nga nila sa oh, katong naligsan niya ang awan niya tuyo. Katong sa katao nga giatangan o upat ka mo ka tigala niya nga gustong upatay. Kadaag pinuti. Yan ang unay lahinos pinuti tungkol siyang pagpatid. So, mauna nga. Dili to killing. But that was a self-defense. Okay, Noelie.
0: Dagang salamat, brother, so sa imong patinaw sa ikalima nga sugo. Nya kaning ika-unom, brother, so maun may dili ka mangawat. Nya ang ilang pangutana gud nga gipasupot, doon naman tayo obligation, kanagingan lang o Sunday obligation nga iyauntan as Ginoo nga adto ta mo daig taniya ron pagtuman sa atong Sunday obligation, although atong gituyo, atong ikawat ang iyang oras nga iyaon dato, appeal ba niya sa sala nga dili ka mangawat? Paliw ko no, brother Sok.
1: So, ang buot sa patuling ikawatan atong Ginoo. Okay. Iyaw mo nag-andaw. Lord's Day. Lord's Day. Sunday is Lord's Day. Andaw si Ginoo. Iyan as Ginoo. Iya. Mo, trabaho kita. Ibsag Domingo. O niya, di kita masimba. Kay maulagi nagtrabaho ta kay kuwang pagyan ng atong gipangita na salapi pagbuhis mga bata. No, that is not a principle. That is not allowed. Kinanglan, kanang adlawa, gamitun ginato sa pagsimbas Ginoo. Or madawat nato ang panalangin, ang grasya ng Espirituhanon sa pagsimba nato sa atong pagpangandam, sa atong kalag nga makadawat sa pagkalawat sa malalawa sa Ginoo na nakakumpisala tap kalawat sa pagsimba. Ya, diha sa mga pagsimba, magdaig tas Ginoo, magpasalamat ta. Niya mangayo tas atong gikinanglan. Iya na, niya, adlaw sa pagtigom, uban sa mahanong ginahan, kuyog sa ilang mga anak. Din diha, magsinairanay, maghatag ang inikanan sa mga balaanong tambag aron nga mga bata maagak. Kaya daghan kay mga bata nga dita kay baghay rong gabi una niya makasa sa untaman mo man ta makasunod sa dalan sa mga bata mga dagko na mo na maghilak na lang inikanan. So mo ra ang usa sa kanang balaod dulingan dili ka magawat. Ang laing ang pagpangawat kanang bitong mga tindira nga usbon ang sukod sa mga timbangan ba. Nailay na ito dito ka. Manikas pila ka. Basta ka, kana sala gina ang paghimo og mga kanang page nga ang saktong sukdanan dili matuman. Aron madako-dako pag yun ang ganansya sa maong negosyante. Dako ng sa pangawat ya po na. So kanang mga utang na to nga kanang alibot-limutan na ito. Kasi wala may presyo. Wala may presyo ining kanang pangutang. Kaya kasabaan ta, di lang ta masukul. Ito ay kiha. Okay na. Di na mahimo. At huwag yan po nang hinumduman. Huwag pumbri kita, nang huwam ta, at huwag yan ang paningwa. O, bisang jutay lang, kini unahan ako ni si Brad na kung utang nga sa kalibo, unahan ako sa gatos ba. Ano, hangtod ma mabayaran gina dili kay mga nga ato laning wag tangog away dili na bahin mo sa kung ginawa na so mo na nga atong utang ato sa gin pagabayaran dili na to kalimtan bisag pubrita nakautang ta pero pinubre sa nga pagbayad malipay na atong hiutangan.
0: Daghang salamat brother Sok sa imong patingin patinaw sa ikapito nga sugo
1: kaning na mga pagpanulis ginasa sa ika lima nga ay kada kwandoling
0: ika walo no ika walo nga sugo walo nga dili dili ta mamakak dili ta mamakak di ang ilang pangutan na brother Sok kanang na may bakak ang tanan ba gid nung bakak nga makasala gyud ta na na may klase-klase sa pamakak palihog ko no explain ang mahitungod sa pamakak brother Sok.
1: Kanang pagpamakakuling, ang simple yun, kung ano na, definition, maong ang pagsultik bakak. Ngayon mong atong isulti para nga maluwas na galita. Ato lagi, dua anong pamakak ba? Kaya na nga, labi na doon ay asawa, ilabihan ka, kuan ka, kanuna yung mga bubho ba? Yung madugay mo uli, danag palupalo kay kulatawon sa sawang iyan ba na? Manang ba na? Patakan lang sa tiba siya tinuon. Kay mabunog siya. O, kana iya ganang itugan ang tinuon. Kay itugan ang ganyang tinuon, mayo na na ang imong pagkadugay kay iguyog kasi mo isuo, imong higala kayo nga ni agi mo sa balay aron pagyukbo sa haya, pagampo sa kag sa namatay, niya pagduyog sa pasubo nga to siya igsuon, higala ba? So, may ko na to nga, dili na pamakak nga, ingno na to nga, mutuyo kitag pamaktungan lang tinuod. Basta all lies, true lies, are sin. Even to save life. Kay bakak pa yun. May ko na na pamakak lang ang pagluwas kinabuhi. Ya, ako na lang gamiton para di ko patsyon. Wala yung mahimong hero, wala yung mahimong bayani, wala tanan nga, atong lang sulbaro ni pinagpamakak. Kutub sa mahimuli kaya na to. Kutus mahimu mag-ampo ta. Nga dilit na mulibka sa mga puong nga pagpasipala sa sige tao o mga pamakak sa mas pagbutang-butang. Kaya natawahan na, wala, mahilan ng tanaw sa gawas, mabilabihan na gana ng mga panglugo sila kagay mga babae na pildi na binuang kaya natawahan na. So, kaya natawahan na, paninglan kita sa Ginoo. Pero, dili kita magbutiyag sa iyang kasalanan. O gatos kurte, na kurte makay mo pagbutiyag na pinagay sa hukom. Pero dili kita individual mo himog mga butang, labi na sa butang-butang. O pag labi na sa pagbuhat o senaryo nga buhatan ng tuwana para lang yun nga mauaw siya. Dako ng sala batok sa kangayan. So, muli ko na to, dili ka magsaksi o bakak batok sa mga sigataw. Na itaw nga gamay ra gud siya og sa niya, gusto gud siya nagsumbo nga mapriso gud dugay niya mo nang kinahanglan magbutang-butang ta nga kining tawhana nagdag armas nga nagpabuto na sa guwa aron lagi na dako ang iyang presyon. So mo na usa ka dako kayong sala ang pagbutang-butang o pagpamakak aron nga ang atong gidumtan nga tao may inutil gyud moadto gyud sa maningiob nga presyuhan. So usa na ka paagi nga masuko sa nang Ginoo tungod kay dili man maayo ang paghimog pagbutang-butang o pagpamakak aron lang pag kahulog ang tao nga tus kapildihan o nga dubas bilangguan o nga dubas kamatayon. Dili ka magsaksi og bakak batok si mga siga tao. Marang ika walong-uling, di ba?
0: Oo, oh, magwalo.
1: Oo.
0: Oh. Nya, kana pananglit, Brother Sok, ingon ani ron ako sa kabugado. Nya, doon ako'y kliyente nga doon ay dako nga sala, murder ang iyang sala. Nya, maingon ko ron sa akong kliyente nga, kini imo murder man ni wa ni bilban. So ato ning Dioson ato maning kamuta nga kining imong kaso nga murder mahimo na lang homicide nga mahimong mapiansahan mabilbanan. So unsam na siya appeal ba na siya sa pamakak ingon ana Brother Sok?
1: Ang kliyente naghangyo og nagtudlo tingali nga mamakak gyud siya para magandaan ang iyang silot. Mahingom nang abogado ay lag pamakak. Ako lang pamakak. Ang tinunay niya na, mao nga, his lawyer is a profession. And he has always the duty to defend his client without something telling untruth, telling lies. Ang usa ka abogado nga, maigod mo, panalipod siyang kliyente o nga ang iyang pagpatay og tao nya mahimo na lang nga homicide dili dako nga krimen. So ang abogado daghan og paagi nga mogamit siya sa mga sequence background ug unsay nitabo nganong nitabo na aron pag convince sa huwes nga dili sa nihatagan og hilabihan kabugat nga silot ning tawhana tungod kay ang abogado ni gamit siyang tanang katakos sa pagpanalipod na tesis diote. Murag muhimo na siyang pamakak yun arong pagligwat yun sa tinood, mahugyapon, risgo na sa abogado. Pero lagang mga abogado nga professional, they have all the reasons, they have all the background, they have all the skill how to make the case nga bugat sa iyang labanan nga magaan-gaan na lang. Iyan ang katugdanan. That is profession duty of a lawyer. Muna siya. Pero nga, tuluan niya pamakak ang iyang pasindi. Adili na mayo. Kaya pamakak dito ako muna istorya. Kaya masakpan ka nung tinood. Sa mo tinood ko buong ating silot. Apan, ang mga abogado, jokingly side, mingo siya, ay lag pamakak ha. Kaya pasindi na maka. Ako lang mamakak. Mingo na abogado. Pero ang tinuray, dili na literal nga, ako lang mamakak. I will use my scale. All the background of your case, I will make it lighter. Magaan-gaan rin na. O magkasabot ng huwis niya na. Wala nga, wala siya mamakak, pero gihimutan na niyang mahimo. So sa ka-professional nga abogado, nga magaan-gaan rin. And he can do everything. The background, the sequence, the environment, nga makahimo pag-an-gaan sa naitabo. Aron nga, kalabanan gyapon niya ang iyang kliyente. Apan dili siya matudlog pamakak. Ngayon, mga medya lang ang abogado, ayaw pamakak ka, pasintit ka, ako lang mamakak. Pero ang buot sa buta na, I'll do my capacity, my ability, my background, or my profession, I will do something na magandaan na tumagan sa huwes. Muna siya ang mahimo sa abogado.
0: Dagang salamat, Brother Sok, niya atong i-recognize atong nagtanaw karon sa atong Facebook Live na si Brother Jiroy Sidli. May abihin na okay pa, na siya pangutana karon lang niya atong basahon kung doon na patay time nga mahuman din na to ang napu kasugo. Na kasi yung brother sok, maumaning gingon lang dili ka maibog sa asawa sa imong isikatao. Maubani siya, ikasi yung brother sok.
1: Hora.
0: Mauna nga, unsa man doon na ba ni mga specification nga qualified na siya nga naibog sa asawa sa ubang tao? Paliw ko nun na explain may tungod niya na ikasi yung mga sugo, brother sok.
1: Ang kasagara na doling na agyo sa kahiladman so sa kalaki, minyo siya. Yan, nakita siya siyang higala, nga guwapa, may glawas, batanon. Ya, diha siyang sulod nun nga pagbati, nga gusto siya nga masuod ni niyang babayhana. Tungod kay naibog siya sa kagwapa ni babayhana. Ug nagunaw na siya sunod ana, nga mabutrang panahon, nga maako siya, mapahimuslan ako siya. That is mortal sin. Nanas Biblia. Nga usa ka tawo nga mutan-aw sa babae uban ang kaibog, ya sundan sa ulagnon nga tinguha. That is mortal sin. Para kita tag babae nga guwapa, ay lagtuto kayo na nasa Sirak kapitulo 8 bersikulo 9. Ang pasiuna nga the most beautiful of all beautiful things beings around the world is the beauty of a woman. Kingon nga sa tanang matahom nga nagpalibot sa kalibutan, katahom sa pagsubang sa adlaw, pagsahop sa adlaw, katahom sa hardin nga puno sa mga buwak, uban pa, pero ang labing matahom sa mata sa lalaki, mata sa kalibutan, ang kagwapas babae. Mura nga, makita at agwapan, o sultihan ta sa Biblia, sultihan ta sa Ginoong nagsuot sa Biblia, na sa Sirak Kapitulo 8, versikulo 9. Kung makakita kagwapa, ayaw itutok ang imong mga mata. Ang imong buhaton mo, praise the Lord, may pagkahimo Ginoo. Ayaw na pagtutok, pag-usap kay sunod na, maibog ka, sunod sa kaibog, mubati nag-ulag nun nga tinguha, that becomes a mortal sin. Kaya gitutukan mo na ito pagayo. Yung tutok, maabot ang kaibog. Sa kaibog, mauagda na ang itong lawas nung tinguha, nga malaway, nga tuyo.
0: Dagang salamat, Brother Sok, sa imong patinaw niya. Ang ikan na po, ang last, Brother Sok, mga dili ka maibog sa mga butang sa imong isigkatao, matod pa sa sugo sa Dios. Ano sa may explanation ni Manny, Brother Sok?
1: Sa ikasiyam, dili ka maibog sa
0: asawa.
1: Asawa ba sila yung tao? Niya lang. Daga ba? Niya ikaw, ako sa katao, minyo ba? Nga maibog siya daga. Niya magunaw na tinguha. So, siyang kasing-kasing ba? Ang ulag nun nga tinguha, mauna yung mortal sin. Pero, wag, pagtanaan mo guwapa, mayroon ka, dalay ko na Ginoo, di na ka mututok pag-usap. So, wata ka sa ana. Mausad, ang pagkaipog sa lain, ang mahitabo panapaw, kung minyo na bayhana ang kaibigan na to, o makapanapaw ng bayhana mo, mo respond sa atong tuyo. O kita sa nga minyo, niya siya sa minyo, ang tinguha na to nga maghimo og lawas nun nga buhat, kana mortal sin na bisagwa pa buhata. Mausad ang pagpangawat. Bisagwa pa na to kawata, maibog na tanang butang akababian magining balaya o na may daghang manok niya sa silong. Doon ko niya hipos. O, kada naibog na siya ng mga butang para makakwarta siya. O kada sa bisagwa pa niya buhata, nagtinguha pa siya sa nandaan. Muna yung dili ka maibog sa mga butang si mong isigataw. Kaya yung resulta na kawat man. Dili ka maibog sa asawa si mong isigataw. Kaya yung resulta na panapaw man. Sa umaunang ikasiyam, o ika na po nga sugo. Nagdaag pong kaibog. Nga dunay gis. Nagsunod nga pagbati. Magbutang na pagpangawat. O babae na, o lalaki ba, nagtinguha nga mahiduol gud siya aron maghimo sa walas ng buhat. Lawas ng buhat nga dili allowed si Ginoo. Kaya yung lawas ng buhat, privileged kami noon, sabton nga ang laking babae nakasal. Ya, makahimo sila sa privileged kami noon kay kinasal mula sa pare. O kinasal sa huwes, legal na siya, pero dili na sakramento. Kung na nakasal sa huwes, nakasal mas mayor, magpakasal gyapon sa pare. Kay sakramento na maghatag na og kabalaan silang panaghiusa. Pero kinasal lang sa huwes, kinasal sa mayor, legal na siya, pero dili na sakramento. Ay ilang pag-ipon o paghimo sa privileged kami noon, sala gyapon. Kay di wa man sila makasal sa sakramento nga gitukod sa Ginoo nga mabalaan ang ilang panagtipon tungod sa gahom sa sakramento nga nagsantos sa ilang pagbati lalaking babae nga way kabilinggan. Pero dunay kabilinggan kay minyong usa adi na mahimo. Makasagya po noong yan lang na itong panapaw. So muna, duling ang ika
0: na po
1: asuko o kasiyam.
0: Nya, Brother Sok, kaning nahuman-human man tanian ng napo kasugo, niya may gipadala nga pangutan na gikan ni Chiroy Sidley di sa Lawaandos, Talisay City, Cebu. Ang iyang pangutan, ang iyang dengi kuhan murag sagol pangutana o sagol sa komentaryo. Ang iyang giingon nga dunay igsuon nato nga Adventista nga mubali kuno si Kristo sa Mayo 15 pero pitsa 17 na karon wala pa paman wala ba ni masuhong di ay ilang tagna way klaro paliho kuno Brother so kinideng tagna-tagna nga mubalik si Kristo. Ato, i-explain ko na ni may tugon na ini.
1: Oh, kanang magtagna-tagna, dili ginamayo. O dili na tinuod. Kaya naman sa San Mateo 24. Ganingon na Ginoo, may tugon sa kung ikaduha nga pagbalik nga ni sa kalibutan, way na hibaw. Bisan pa ang mga anghel, bisan pa ang labing balaan nga tao, way na hibaw. Ang akong amahan lamang may hibaw sa akong pagbalik o paghukom sa kalibutan. Mora, muna yung nakas mabasa sa Biblia sa San Mateo 24, naway na ibao. O sa kana magtagna-tagna, niya di ba matuman, dako nang sala. Kaya doon na may mga tao nga matarantar na kay maghisgot ng pila na lang kaadlaw si mana, niya matapos ng kalibutan, mo guwa ang iyang sakit nga makuyaw, mahadlok hangton nga, mahimo ng malisod sa pagginawa kay itake sa singkasing, pareha nagpatay tag tao pero hindi ba priso kahit wa man ta makita nga nagbuhat nga atong gibuhat ang pagpugos kaniya pagtuo. Apan tungod sa atong pamakak nahimo siyang nataranta tungod niya na ang pagtagna-tagna busa dako ng sala kay supak man sa kamatuuran sa Diyos. May tungod niya itong adlawa na sa Mateo 24:36. Nagingon, may tungod niya itong adlawa, ugtak na, way usa nga nahibaw. Kuno sa, bisan pa ang mga anghel sa langit, wa mahibaw. Bisan pa ang anak, kundili ang amahan lamang. O na, way nahibaw. Busag, magtagna-tagna niya ka, karong Hunyo mo balik ng Ginoo. Lasay sa buntag. Pizza dos. Kuya, wala nang mataw, ana, matarantar, hangton nga, doon ay matabo nilang ilan. So, dakong sala, ang pagtagna-tagna. Oh. Isdi mo nag-isigutan, no? Pero, wala nang kong kadungog, pero, ang karaan nga, Pangulo sa Adventist, nagtagna ko siya, specific year, specific day, yawa man matuman, gibiyaan siya daghang mga kauban niya ni Namiya o sa niya na si Ellen Goldwhite. Nibiya siya sa katong Adventist Church. Gipulihan ni Ellen Goldwhite. Seventh-day Adventist. Dili Adventist lang. Seventh-day Adventist. Ito pa, nagpaabot sa ikapitong adlaw. Kaya mingon niya, Seventh-day, yung muna yung katapusan sa kalibutan. Muna, kuyaw na, pero giyosab niya, dili Adventist, kung dili Seventh-day Adventist, nagpaabot sa ikapitong adlaw, ilang igpapahulay. So, muna, ang naitabo, gikan ni itong pangulo nila, waman katagna, sa gitagna niya nga, specific yun kayo, waman matuman, nagkabuwag-buwag, usas ni bulag ada, mao si Ellen Goldwhite, nga nahimong from Adventist, ginungagan niya, Seventh-day Adventist. Siya ay nagtukod niya ng punduka.
0: Niya, yeah, Brother Sok, niya naman si Ato Deniri, kung acknowledge siya naman atong sunod nga program mo program karon gabi-o na brother sok na naman si brother Dennis Bacolod. So napopos mang oras na to nga gihatag sa DYHP brother sok. Yeah. Imo na lang pasalamat sa tanan nga minaw karon.
1: Atong nga pasalamat. Labos na sa atong magagahom nga Dios nagtugot nato ning kay giunat sa pagpaambit sa pulong sa Dios. Ya, yeah, salamat ani Dong Attorney Rafael Fernandez Banyo.
0: So, sa atong technician, si Brother Nestor Humisilio, Brother,
1: yes,
0: Brother yeah. Sok.
1: Mga pasalamat na ito. Huwag doon ay nagkang pasalamat sa Stalisay kay ang mga tao na buhong sa kalipay tungod kay ang kahigayunan sa pagtabang sa mga kabus, labi na sa mga sakiton. Way bayad ang ospital sa doktor o medisina libre. Ya, ang eskwelahan, Talisay College, way tuition fee. Ikabot sa Hunyo, labihan kadaghan, mga 6,000. Daghan kay mga graduates. Ya, mga inahan, naghilak sa kalipay kay ang ilang gasto, plitir ang tawag baon sa mga bata. So, ingunin ni ang servisyo nga nakapalipay pag-ayon. Kung ma-examine sa doktor, ya taga Gresita, why kapalit in town ang pasyente doon ay action agad. Money prepared for that. Kaya maong mga resita, mapalit yun ang tambal o madaas masakiton, maggamit nga matumar niya aron mabot ang kayuhan uban sa gasa sa Diyos. Mauna ang labing manugdanon nga kalipay tungod sa pag-alagad. Bago pa lang doon ay sunog sa Bulacaw, ya, diyan to na yun, si Mayor Kutos Mahimo, nga matagan silang ayuda aron magabalik sila sa ilang angay kapuyan. Kundo na pa. Salamat sa Diyos nga magagahom ni atong tulumanon ang payagan sa kamaturan sa DYHP RMN Tataksipo. Salamat ang Diyos magapanalangin ka na to. Tagbo tapuhon ni atong tulumanon. Payagan sa kamaturan. DYHP RMN Tataksipo.
2: DYHP RMN Cebu, the official number one. Platcho mo nationwide. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
3: Balita! Gipasidunggang sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
4: Kaninto kay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
3: O libre pagyod ang senior high school sa ACT.
4: Gawas ka advance o pang international ang ACT senior high school. Kwalipikado pagyod ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduate sa public junior high school sa syudad.
5: Oh, sige pa, di na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
3: Oh, ani mo pretty? Ay kalimti.
2: This time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa.
6: Right hydration matters.
7: To perform.
8: To win.
6: To rise above challenges.
9: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
10: Fuel your peak.
11: With the right hydration.
6: With the right minerals.
12: Drink up. Fuel up. Rise up. Rise to the summit.
10: Summit Natural Drinking Water.
2: Summer heat is on. Mag-summit ka muna. The right hydration with the right minerals.
13: Cheesiest, our best idol cheese dog ever.
14: Versus previous formulation, our cheesiest CDO idol cheese dog ever. Buy now.
13: Ito ang idol ko.
15: At first I was afraid.

0: Believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako Believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MXtraordinary with MX3.
4: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
5: Takna alas 7:38 sa kagabion.
6: Paghiga.

0: Nakaamgo ka na ba sa imong mga kasaypanan? Nahigmata ka na ba aron sa pagdawat sa kamatuoran?
1: Taliwala sa kangitngit sa imong kinabuhi. Taliwala sa imong painusara. Taliwala sa kamingaw sa imong kahiladman. Aniya kining usa ka tulumanon nga makapahigmata sa nahikatulog ni mong tanlang aron mapukaw ang naglakoy mong gibati. Usa ka pagbati nga nangita sa kahayag sa naglilaab nga kalayo nga gihaling gikan sa pulong sa Ginoo. Mahigsoon, unta kining mong tulumanon makahatag ug makaagda nga ikaw makapahigmata sa kabaturan. Igsoon, paghigmata. Paghigmata, igsoon.
2: Paghigmata.
3: Paghigmata.
2: May usa ka awit nga nagdala nini mga titik. Pagkadaghan sa nahigmata nga nangandoy pang natulog. Paghigmata. Kini, para na ako. Sa spiritual blindness. Ang tao na spiritually blind, buta sa pagkakabana, ugwa makakita sa kahayag sa iyang palibot. Saksi ka sa kamatuuran, apan imo lang ipiyong ang imo mga mata. Busa, ayaw pagpabilin sa maong sitwasyon, aron dili ka maalaot. Bukha ang imo mga mata, aron imo makita ang katahum sa kinabuhi. Karon, ni akining mubong sugilanon nga naghulagway sa atong tema karon, spiritual blindness.
4: Problema na, Sam. Ngano ka?
5: Gilantan si Angging. Tulo na kadlaw. Wa, tiyod ni kapalit og tambal.
4: Gihuwat ni mong tulo kaadlaw, mamabutang niya hilana, tiyod ka palit og tambal. Wa ka mahadlong pa si Badenggi ng imong anak.
5: Saan magulang? Magukoy kwarta. Napugos na lang gugugaan ni mo kay bahala na. Magyaw-yaw ka.
4: Magyaw-yaw yun ko, Dennis. Sige kung ingon ninyo nga pangita mong trabaho, ikaw ang imong asawa. Kamaraling oran yung lawas, ganun di mo mangita trabaho.
5: Kinsa man ko'y wa mangita nang, pero saon? Wa man jud.
4: Nangita ka mo? Sige malamugdog dihas inyo, sige panganak. Huwag mo maluwas mga bata. Huwag ganit tarong kaon, huwag ganit mo magkapaiskwela.
5: Da, bahala nang ginawa na eh. Imorbita ng sulti nga di tapasagdan sa Ginoo.
4: Kadili bitaw pasagdan. Pero kinahanglan nga ang tao mulihok sa para sa ikaw galingon. Ang na Ginoo magkalihok sa paghatag panalangin.
5: Sige magugampo sa Ginoo nang pero ambo nanungo pa man sa tubagas Ginoo akong pagampo.
4: Susihay mo kasing-kasing. Masigay naghambabag diha.
5: Ay.
4: Oh, palita tambali ang ging.
5: Salamat na.
6: Brad, kumusta, Brad?
5: Hi. Gikan tong manang ngayong kwarta. Tagaan lagi pero yawyawan sab.
6: Brad, may kay ni aka karong Domingo ba? Ato tas bahay kay. Naama ko ipatukong nga bahay para sa pung mama. Revision sa pung manghod. Yeah. Kay ko kamay. Salamat sa Ginoo ba nga mga blessing ang dihat og grasya nga nakalampos ang akong igsuulo kapatukod ni kubay.
5: Ni kubay na ba ka?
6: Oh, Brad. Dayon kong gyud maayo. Naning kamot gyud ko nga makapaiskwela akong manghod. Sulutuig. Kalis na akong manghod, Brad.
5: May day ka ba da? Sa kitulitira ra ka sa nini kumpanya, pero nasinso doon ang kinabuhi.
6: Manikamot lang tao, Brad. Ugubanan sa mayong relasyon sa Ginoo. Masinso doon ang tao. Karong Domingo ha, atos bahay ha. Maghuwat ko nimo.
4: Mo na yung gisulti ni Almario.
6: Oo, ma'am.
4: May noon, aron kabata itong tawhana.
6: Ano naman ang mahodi mo, ma'am? Lahi lagi kayo ni mo. Ikaw ay apraktilo ni Hipon kay ka. Nagamit ka sa Ginoo, kinagis mo trabaho.
4: Mauna'y sikrito, Almario, para malimong successful ang kinabuhi sa tao. Kinahanglan na para gud niya ang tanan ni mo mga tinguhas kinabuhi.
6: Ako ginagsundo ng imong tarantambag, ma'am. Gikan ko din sa opisina, matumsa ko sa mong parokya, kaya maglimpyo ko, huwag ko mga iubayad.
4: Unta, parehas din mo ako igsuon. O magkamata na si Dennis sa iyang spiritual blindness. Kay, muna'y mahimong babag sa mga blessings ni Lord niya.

mayon kita nga nahimusa na kita sa Diyos apan nakbuyog yapon diya sa kangitkit. Namaka kita o wala magkinabuhi, sumalas kamaturan. Usa ka makaluluoy nga sitwasyon ang pagkabuta sa usa ka tawo. Unsa pagha kun ang imong espiritu mo ang dili makakita sa mga butang nga balaan. Mahimong uyamot ang imong kinabuhi. Busa mahinong danon nga atong pangayoon kanunay sa Ginoo ang inyong kuhaon ang bisan unsang nakapabuta sa atong pananaw. Aron natong makita ang iyang mga panalangin o atong mas sinati ang iyang hugma. Sa ingon, mapuyaan nato ang tinuod ng kinabuhi. Ngamoy, gitingwa sa Ginoo, alam ka natong tanan. Nga igsoon, nasulti ko naman ang tanan, naangay kong igsusulti, hala, naamay numero din na sama sa atong mga laing mga yugto na padala na inyong mga pangutana. Aron atong matubag dayon, aron dili ka mo magmahi. Ug daghang salamat. Shalom.

Mayong gabi, mga kaigsuunan, mga kaigilaan sa kahanginan sa Tibuok, Visayas, Visayan o Mindanao, alakip na ang probinsya sa Masbate. Ano yan, nasab kita na itong oras, usa ka oras ng programa, Pagigmata. Dalit kaninyo sa Oasis of Love, Cebu, nga gipanguluhan ni Tatay Dudong Nunchua, o nga itong paboritong kinamang estasyon, DYHP, sa isunodos, RMN, nga gidumala ni Brother Attorney Rufil Banyuk. O ba ni kita niya itong usa ka oras nga pag nga programa Paghigmata. Apano na kumpadayon, sa di pa kumpadayon, ato sa ipinomdom ang inyong numero, atong numero nga inyong ang tawagan o tiksan. Sa ato ang talk and text smart, ang numero 0963-034-6098, ako musbon 0963-034-6098, og sa ato ang Globe o TM 0917-182-0515. Okay. Nya shout out eta nato sa ang si Sister Ima ug si Brother Max no nga nagpusasan nagpaluyo ni atong programa ug si Sister Bining sa Sixto and Bining Meatshop ang ilahang karning na askarbon na sila tindahan sa karning ug nasa sila tindahan sa chorizo de askarbon ug sa banawa at bang sa Jollibee ug sa Highway Kanduman ug ni Brother Edwin ug Sister Ria ug akong i-announce no nga karong Domingo akong giawag katong mga suki na tong tigpaminaw diya sa South gikan sa Karkar Tuyok sa Natilan o Badyan ba no kung layuan mo din sa Cebu City adto ta sa Argao magsaulog kita ditong Pentecost no. Kay kining Pentecost ha atong inumduman kining Pentecost dili ni programa sa charismatic programa kini sa Tibuok Simbahan kana bang event kani sa Tibuok Simbahan nya mo na nga kami mo adto mi sa Argao no ang evangelization ministry sa Artesis adto sa Argao adto mi magsaulog dito sa Pentecost no nga gihost sa adya sa South nga din gihost ang Pentecost sa Argao magsugod ta og alas

0: 9 sa buntag ang misa, no, hangtod na sa hapon, no. So magkita-kita ta dito pohon og kaning atong bisita di natay bisita ambot di matawgon pa ba ni na kong bisita nga pirmi naman ni sa din ni akong partner in crime di partner evangelization si Brother Adam Ampir nga maoy mo basa sa ato ang ebanghelyo karong gabi na karong adlaw.
1: Maayong gabi, Brother Dennis, ug maayong gabi sa tanan. At ubasahon karon ang ebanghelyo karong adlaw, ebanghelyo nga giasoy sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw o Ginoo. Ang napulog usa ka tinun-an miadto sa Galilea dito sa bungtod sa nga padtuan kanila ni Jesus. Usa ilang pagkakita kaniya, gisimba nila siya apan ang pipila kanila nagduduha. Miduol si Jesus ug miingon kanila, "Gihatag kanako ang tanang gahom sa langit ug sa yuta. Tungod niini sa inyong pagpanglakaw, himo ang akong mga tinun-an ang tanang katawhan sa tibuok kalibutan." Bunyagi sila sa ngalan sa Mahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo, ug tudlui sila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. O hinumdumi, ako maguban kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Ang ebanghelyo sa atong Ginoo. O daigon ikaw, O Kristo.
0: O Kristo. Ang atong dulo sa Bilanon, Brad, may tungod o spiritual blindness. Niya ako nang ipahaom sa atong santos ebanghelyo karon. Kay naay usa ka pulong diha. Imagine, halos karado sila na kuyog unya karon sa katapusan, hapit na noon. Na, karon din ang adlawa ang kapistahan sa pagsaka sa Ginoo sa langit.
1: Ascension.
0: Ascension. No? O nga, naapa sila pagduda.
1: Nagduduha sila.
0: Nagduduha pa. Murag, sa mga, pagkawani pagkaingon ko ba oi klaro ni mapostiliza
1: sa diyan ato ginung si Kristo na banhaw nagduduha pa to si Tomas Santo Tomas
0: oh niya sa pagkabanaw ni Kristo kuyog-kuyog sa 40 kadlaw kay kaning ascension 40 kadlaw gikan sa pagkabanaw
1: pagkabanaw
0: ngato pa 40 kadlaw silang kuyog-kuyog na sa Ginoo unya ito na lang daan na banaw na gud ang Ginoo na kay bogod sila nga no nga glorified body ang matawag nato no kay lusot-lusot na lang gud sa bungbong no lawas ug kalag lusot-lusot sa bungbong unya karon nagduduha pa sila no na gyapoy unsa man spiritual blindness palihog ko ang Brother Adam
1: tinuod ba Brother Dennis no na ang ika-40 kadlaw karon Domingo pero sa original gud nga kasaulog pagsaka sa atong Ginoong Kristo Thursday man to dili man Sunday. Kay ug imong ipon ang Sunday niya sunod na po Sunday pitur ka adlaw no ang kuan niya napuo man ka adlaw. So basically ang tradition sa atong simbahan huybis dili Domingo dili karon ingon aron adlaw na ni saka ang atong Ginoong Kristo pero nga naman nga Domingo man atong gisaulog Brother Dennis.
0: Oh, kanabi.
1: Okay.
0: Si Father Dundon, Father Dundon Aquino, ningon siya atong Merkulis. Nga pagkahuy ang katukunong yung huybis mao gita ko no.
1: Yeah.
0: Kay na po kadlaw pro.
1: That is correct.
0: Palihog ko nganong gisaulog man atong Domingo, di man atong huybis.
1: Sakto na Brother Dennis no kay ang atong sibahan according to the church. Although the original day of ascension was on Thursday, pero gibalhin og Sunday, Brother Dennis, that is because to gather great number of persons during the time of ascension, kay og huwebes, Brother Dennis, gamay ra kay manimba, gamay rang tao. So, dako ko ni kayong kasaulugan. Can you just imagine the ascension of our Lord Jesus Christ? So it was transferred by the church not on Thursday sa original gyud nga adlaw but sa Sunday in order to gather the great number of persons to celebrate during this Ascension, Kapistahan ni Brother Dennis. Gani, di sa bala ang kasulatan, mura manig nagka kinini ang nagkabulintong ni Brother Dennis. Kaya ang sa Ebanghelyo ni San Mateo 28:16, dito man ni ascend ang Ginoo sa Galilea. But according to St. Luke, in Luke 24:50-21 sa St. Luke, dito man sa Jerusalem, near Jerusalem, sa Bethany, sa Olives. Unya, ang Galilea, kay region man sa Brother Dennis, about, according to the, kinini ang tradition of the church, o sa kanang, kuan gud sa kanang historical, giingon nga, mga 100 kilometers pa, gikan sa Jerusalem, ngadto sa Galilee. So, daw nagkasumpaki ning duha ba sa Dennis nga, pangwa nila, asa man gini, tinuod ni ascend ang Ginoo, dito sa kinini ang Bethany or sa Jerusalem, near Jerusalem or sa Galilea. So muna ba dito din is, no, ang simbahan, grabe yun ang simbahan nga mo pahigayon sa pagtudlo. Ang itudlo sa simbahan, sakto yun base sa balaang kasulatan. Kaya sakto man ang, sakto man ang duha. Ang Ebanghelyo ni San Mateo, nga naghisgot nga Galilea ko, no, o ang San Lucas, naghisgot nga dili sa Galilea, kung dili sa Bethany or sa Mount of Olives. Kay kaning Mount of Olives sa Brother Dennis naman himutang diha ang Bethany. Ingon ang simbahan, pareha na sila sakto. Way nagkasumpaki diha kay. The Bible is inspired by the Holy Spirit and there is no such thing as contradiction in the Bible. Pero unsaom na to pagtubag niya na Brother Dennis? Ang simbahan ngilngi kay simbahan tubag niya na. Nga kanang pag-ingon nga ni San Mateo nga dito si Jesus ni mando sa mga apostoles nga ngadto kamo sa Galilee kay dito iyang mitingon ang mga apostoles una siya musaka.
0: Pero unya, naguna ba siya si Chris Ginoo? Naguna siya sa Galilee?
1: Oh, kining ato nang kuanon, ato sigutan na. Nga kana din Galilee ang gingon di Brother Dennis. Dili tong region nga Galilee nga 100 kilometers away from Jerusalem.
0: Oh, mauna.
1: Naa di ay part ana sa Mount of Olives, part lang sa Mount of Olives, nasa sa tiilan. Kay ang Mount of Olives, kuan mo siya, bundok mo na siya. Bundok siya niya. Ang part niya na gitawag o Galilee. Gitawag na sa Galilee, kay katong mga Galileans nga tuwa sa region, according to the church, no? Magkuan sila, munganha sa Jerusalem, magkuan sila, kinaniya, magpilgrimage sila sa ilang tinuhuan. Niya magkampo sila dito gyud sa tiilan sa Mount of Olives, niya gitawag na siya og Camp of Galileans. Kay adto man sila magkuan, adto man sila magkampo dito. Niya mo na ang gitawag nila, gitawag og Galilee. So, kanta na paingon sa ni San Mateo nga Galilee, atos Galilee, dili tong region nga Galilee nga 100 kilometers away from Jerusalem, kun dili katong Galilee nga kampo sa mga Galileans. So, way para sa paki. Una nga, ang ato karong ebanghelyo, ang ato karong gisaulog, Brother Dennis, the ascension of our Lord Jesus Christ, although kining took during that Thursday, nga gibalhin og Domingo para dako gyud, daghan kayong mag-gather ng mga katawhan aron sa pagsaulog ni ini. So, muna nga, ang maong pag-ascend sa Ginoo, Brother Dennis, unsa man to'y final niya nga instruction sa mga apostoles. Kanagong gisgutan niya sa San Mateo 28:19, "Go therefore and make the disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit." So naagyo'y great nga kining pag-command sa mga apostoles. Tulog ni Brother Dennis, no? To go, pagpanglakaw, to teach, and to baptize. Unya, dili matud pa simbahan Brother Dennis, dili lang ni alang sa mga apostoles ug sa mga kinini ang ug sa mga disipulo, kun dili apil ang mga laity, kay ang mga disipulo representing the laity, ang apostoles representing the bishops and the priest. So apil dita ni Brother Dennis. Unya, ikaw imong giisgutan gaganihan nga adto mo asa to sa Argaw?
0: Argaw.
1: Oh. Kay kining ato apostolado Brother Dennis bisag asa tumabot.
0: Lagi.
1: Oh, kay mao gini isa sa gingon sa Ginoo nga go. Nga naman, in order to preach, unya, evangelize. Kinigong kerygma, Brother Dennis, one of the aspects of evangelization ang itudlo sa atong simbahan na importante kayo, no? Proclamation. Proclamation, Brother Dennis, we cannot proclaim. Kay matod pa sa Latin maxim nga nemo dat kud nun habit. We cannot give of what we do not have. Mo din na, Brother Dennis, nga kuhan kita, no? Na ay sub-subdeput lang ang mutuon sa pagtulunan sa Ginoo. Kay during the proclamation, during the charismatic theology, Brother Dennis, nga matudlo nato ang mga panudlo sa atong simbahan, nga dili tong panudlo nga mura lang og kanan ang ato-atoara ba, no? Narabay daghan na lang nga magtudlo ang ato-atoara nga dili mo ang panudlo sa simbahan. It is not in accordance with the teachings of the church. So kanang proclamation, Brother Dennis, kanang itawag nato charismatic theology. Kinahanglan basic yun nato nga mutuon kita. Parehas anang gitawag og catechesis, no? Nga gikan sa Grego nga katekeso, so meaning to say nga
0: okay.
1: Ana agyud ang kining
0: Brad, kadiot. Excuse me.
1: Sige.
0: Naay nanawag. Hello.
2: Hello, Brad.
0: Maayong gabi eh. Kinsa ni?
2: Maayong gabi ninyo mga brother, si Bruno Brad sa Ubay Bohol.
0: Oh, okay. Si ato, Brad.
2: Maayong gabi ninyo, niya, Brother Adam, o Brother Dine.
1: Maayong gabi, Brad.
0: Kone mo, imong paisano, si Brother Adam.
1: Sano, sano?
2: Nakaupay ko, Brad.
1: Oh, sano?
2: Kaya na nabay pumunta na ninyo, Brad, ba? Kanana ay bahin ni sa the seven sacraments, Brad.
0: Oo.
2: Pito ka mga sacraments ko, ba?
0: Oo.
2: At diba, ang una, Brad, pag bunyag, no?
0: Confirma.
2: Confirma, sunod, Brad, kanana ay...
1: Eucaristia. Sunod, kumpisal. Sunod, ordinasyon.
2: Kalawat.
0: Ikatulo ang kuan. Ikatulo ang Eucaristia. Ikaupat, kumpisal.
2: Kada yun, ikadimo, Brad, katong kumpirma o kanana ay ilog.
1: Dili pa.
0: Dili pa.
1: Ang ordinasyon sa pagkapari.
0: Ordinasyon
1: niya, pagkapari. Sunod ang kasal. Niya, ikatpito ang kuan. Ikatpito ang hilog. Katapusan, Brad. Katapusan. Yung sabi ato, ano, Brad?
0: Okay. Sige.
2: God bless.
0: God bless. Okay.
2: Bye-bye.
1: Kuan taga ito. Silingan rin may naglungsod kay ang among kandihay man. Iya-iya. Ang nag-uwang ano, Brad Dennis, kanarang Alicia nga. Lungsod.
0: Ako na ni ganit siyang ako man siyang kuan ako na ni siyang pangutana igunsa niya si Abit Bishop oy.
1: Oh,
0: taga Ubay man.
1: Silingan ra gina. Kay taga Ubay man si Bishop Abit oy.
0: Ingong panta tay dudong si Bishop oy mo rag insik kadi ka bao. Poros ma insik kay mama papa. Oh. Pero wala na insik kadi ka bao mo insik.
1: Kay naman siya diri na tao.
0: Oh.
1: Gayang mama, insik po, yapong papa insik.
0: Yep, oh,
1: so 100% siya insik.
0: Oh.
1: Pero 100% Pilipino pod.
0: Mao na. Anyway. So, balik ta to, brother?
1: Oh. Muna, kining usa sa mga aspects of evangelization, Brother Dennis, aside from that of kerygmatic, kining kuan, kinini ang gitawag o catechesis, that means to say, katugyong gisgutan sa Ginoo pag-ascend niya, no? Nga we have to teach, we have to kining proclaim through the word of mouth to teach by word of mouth. Mao dai meaning anang catechesis, Brother Dennis, catecheso, no? Sa Grego pa. So gikan diha na ana nagagikan ang anthology of words kay na may gitawag og catechumenate. Ang catechumenate, according to the church, it is the period wherein ang kadtong bautismuhan, Brother Dennis, mo kuan sa siya, mo agi pa siya process o catechismo, gitawag na siya o kuan. Catechumenate. Sa to pa, tudluan, Brother Dennis, muna po bunyagan. Kita lahi man ta karon kay bata pag bunyagan na ta. Pero, duha mong una kaklase ang bunyag sa Katoliko, na gitawag o infant baptism o adult baptism. Ang infant baptism, Brother Dennis, dili pa ka mabot og 7 years old, gitawag na siya og infant baptism.
0: Okay.
1: Mayon ang infant baptism kay wala may mga requirements kayo, Brother Dennis. Kung maabot na kag-gitawag o adult baptism, meaning to say, mo imong edad karon bautismuhan ka, unya 7 years old na ka, insakto 7 years old, moagi na kanining gitawag o katikuminate. Tudluan ka sa
0: sa ato simbahan. Magiging seminar sa...
1: Magiging seminar. Kining upat, kinanglam, hibawa kining upat ka pillars of faith. Unsa man eh. Katunggi, kining gingon na to, nga profession of faith, no? Kanang Apostles Creed, Brother Dennis, kinanglam, mm. Memorize so na niyo, Brother Dennis. Memorize na niyo. Unya, kining seven sacraments, katunggi tawag sa itong igsuon karon. Kinanglam, mag-memorize na niya na. Unsa itong mga sacramento, ha? Unya, ang ikatulo, ang Ten Commandments, memorize so ta. Unya, ay kaupat, nga pillar of faith nga ipamuray sa simbahan ang amahan namo katong gitudlo sa atong Ginoong Kristo di San Mateo, Kapitulo 6, Versikulo 9, ngatos 14. So, ingon na, dili ka mabunyagan o dili ka makaagi ining gitawag o katekumenate, Brother Dennis. And that person being, of that person prepared for baptism, gitawag na po na siya o katekumen, Brother Dennis. No. Katekumen. And the person instructing the katekumen is catechist. Ikaw, Brother Dennis, catechist ba ka? Are you instructing the kining kuan, kining usaka person nga padong bautismuhan, kasaway na ka na? Catechist.
0: Oh, wala. Nakahatag ko catechism sa mga estudyante sa normal, sa una, high school.
1: Ang imong nahatag catechist, dili catechism. Okay, ang catechesis, that is the lesson to be imparted to the catechumens. And that lesson, the book of, containing the catechesis is called catechism. So, kining catechism, muna nga, natay libro, Brother Dennis, nga, Catechism of the Catholic Church.
0: Oh, si.
1: Libro na siya, containing the lessons, kalabot yun aning, kuan, Brother Dennis, katong four pillars of faith. Mala siya.
0: So, unsa may kalainan sa catechesis o catechism?
1: Oh, ang catechesis muna ang lesson, mga teachings sa church.
0: Ang catechism,
1: katong catechesis libro to nga gisudlan sa catechesis.
0: Adi.

0: the Catholic Church.
1: Oh, sí, sí,
0: libro
1: sí.
0: Na siya containing the lessons kalabot gud aning kuan Brother Dennis katong four pillars of faith.
1: Mm.
0: Na siya.
1: So unsa may kalainan sa catechesis o catechism?
0: Oh, ang catechesis mo na ang lesson mga teachings sa church.
1: May ang catechism. Katong
0: catechesis libro to nga gisudlan sa catechesis.
1: Adi

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa personal na pagbabago at pagbabalik-loob sa Diyos. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuroan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 85, talatang 4 at 6 hanggang 9. Panumbalikin mo kami, O Diyos, ng aming kaligtasan. Ang pagkamuhi sa amin ay iyon ng wakasan. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas, at kaming lingkod mo ay papurihan ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Yahweh, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Aking naririnig mga pahayag na kay Yahweh nagmula. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Naway sabayan niyo ako sa panalangin ito. Mahabaging Panginoon, salamat at sa anumang oras ay maaari kaming lumapit sa iyo. Nagsisisi kami sa aming mga kasalanan at pagsuway sa iyong mga utos. Patawarin mo kami sa aming pagmamataas sa sarili, sa aming kakulangan ng pagmamahal, paggalang o habag sa aming kapwa, sa aming mga maling gawi at pag-uugali, at sa aming masasamang mga pag-iisip, pananalita at gawa, sa aming galit at puot at kawalan ng pagpapatawad sa aming kapwa, at sa aming pagkalimot na magpasalamat sa iyong mga pagpapala sa araw-araw. Kami ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, at tulad ng iyong pinag-utos, aming pinapatawad din ang mga nagkasala sa amin upang kami rin ay iyong patawarin. Kami nagpapatawad sa aming kapwa dahil din sa kami ay nagtitiwala na ikaw ang tagagawad sa amin ng tunay na katarungan sa iyong takdang panahon at paraan, ayon sa iyong mga pangako. Pakalooban mo kami ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan mo kami ng kalooban na matapat. Pagpalain mo kami na iyong karunungan at kalakasan sa araw-araw upang makapamuhay kami ng matuwid alinsunod sa iyong mga panuntunan. Hiniling namin sa iyo na iyong patatagin ang aming pananampalataya at kalooban upang mapagtagumpayan namin ang mga tukso sa araw-araw. Bigyan niyo kami ng karunungan upang maiwasan namin ang mga maling pag-iisip at masamang impluensya. Hinihingi namin na kami ay iyong muling itayo kung saan kami nabuwal. Bigyan mo kami ng kakumbabaan sa paghingi ng tawad at pagkikipagbalik-loob sa mga taong aming nasaktan. Aming tinatanggap at pinananaligan ang iyong di nagbabagong pagmamahal sa amin upang ibigin din namin ang aming kapwa tulad ng pag-ibig mo sa amin. Turuan mo kami na laging maging mapagpatawad sa mga nakakasala sa amin tulad ng iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan, nang kami ay mamuhay ng may kapayapaan sa ilalim ng iyong masaganang pabor at biyaya, at nang sa gayoy matanggap namin ang mga pagpapalang inilaan mo para sa amin. Dalangin namin, Panginoong Hesus, na maghari ka sa aming mga buhay, pamilya, sa aming mga pag-iisip at pag-uugali, sa aming komunidad, pamunuan, simbahan at sa aming bayan. Isinusuko namin ang aming sarili sa iyo bilang aming Panginoon at manliligtas. Hiniling namin na iyong bantayan at pangalagaan kami sa araw-araw. Ang aming pamilya, tahanan, negosyo, trabaho at paaralan, at iyong ilayo kami sa lahat ng kasamaan at kapahamakan. Naway kami ay iyong patatagin na kami ay lagi makasunod sa iyong kautusan at makalakad sa katuwiran at pag-ibig sa kapwa. Panginoon, kami ay nanunumbalik sa iyo. Naway akayan mo kami sa mga landas na matuwid, alang-alang sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

rin ang naninda, ginamos mo ang iyong una. Okay, yun lang ba yan? Day.

0: Mga higala, karong mga panahon na daghan na kayong herbal supplements, bisag unsa na lang, pero ang pangutana, unsa man gyud ang atong masaligan para sa atong panglawas, labi na kung nagkaidara na ta. Para nako ha, klaro kaayo diri ko sa hinimo sa Unilamb, ang Herba Strong, mao gid ni ang pinakaunang herbal supplement nga gihimo sa Unilamb, mao nga salig gyud ko ani. Ang Herba Strong puno sa antioxidants gikan sa mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Makatabang ni sa healthy aging with proper diet and exercise. Mutabang ang antioxidants nga protektahan ang cell sa lawas. Busa, bisan nagkaidaran o nagkatigulang na ta, kaya paghihapon nato i-enjoy ang kinabuhi nga mas himsog kauban nato ang Herba Strong. Strong sa una, Herba Strong karon. Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: Oras tatak 24 minutos di pabagal na 5 sa Kamundagon. Headlines. Ano itong ma-headline sa itong kababalita, Balitag National Office of the Solicitor General, niawag sa Korte Suprema nga isalikway ang petisyon nga nagtinguhag nga mapugan ang warrant of arrest batok ni Senador Ronald Bato de la Rosa.
3: Samtang PNP naghimo og internal investigation kung adunay police units nga nag-escort sa van nga gisakyan ni Senador Ronald Bato de la Rosa pagawas sa Senate Building.
2: Samtang balitag lokal, 240 ka mga pamilya nigo sa sunog sa Barangay Tihero ng Dakbayan sa Sugbo ni aging weekend.
3: Samtang kalidad sa hangin sa Metro Cebu nahibalik sa unhealthy level kagahapon.
2: Samtang balitag abroad, US President Donald Trump nibutyag si Chinese President Xi Jinping. Iyon nga kinahanglan niya buksan ang Hormuz Strait apan wa muhatag og sugyot.
3: Samtang sa negosyo, DA nipasidaan nga mas bugat nga silot og pagkapriso ang nagpaabot sa makalapas sa price cap sa imported nga bugas humay.
4: TYHP, unang radyo, unang balita. Gising na, bangon na sa unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita. Kasama sina Ken Galinea at Arnold Bustamante. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyong huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Headline.
2: Malipayo ganlong Lunes, Sugbo, Kabisan ng Mindanao. Payo, 18-2025, sa Gans, Kinibukag, Persa, sa News Department. Dini sa DY, HP, RMN, Cebu. Sabi niyo mga tigbalita.
3: Sa nga ni Rajuman Ken Galinea, kini sa Rajuman Remart Pugoy.
2: Sa nga ni Rajuman Arnold Bustamante, ako si Rajuman Josephos, JQ Gihano.

0: Hello, bagona! Ato maginang spadamay, kumusta, good morning, Cebu! Good morning, province-wide, nation-wide, world-wide! Kumusta? Ining unang adlaw sa simana, Lunes, Baigala, Unya Pizza, 18 na sa buwan sa Mayo, tuwing 2025! Kumusta inyong miyaging weekend, no? Okay ba mo sa ito? Right ba mo sa okay? Kami niyo pang ito ni Remart, no? Okay, it's alright.
1: RMN.
0: Uso na yun. Uso na yung nakuha na tayo. Natutuplok na rin. Ala, maginang spanimay! Bango na! Mga bana, pukawa na! Gikan sa kumbate! Ha? Taas-taas si kumbate, kay weekend, kagahapon, Domingo, Sabado, o niya Lunes karon. Kinanglan nga, nagpaong na mas kusog karong o kagabi iba. Relax-relax gamay, o niya bangon, ligo. Na, trabaho na saad. Malikay sike na saad, manginaboy na saad! Anong payad kayo ning mga higalang kumusota sa mga wad dito dali nga kaminyon. Pero yung kaminyon, gasa mo ni ha? Gasa ni sa Diyos ang kaminyon. Okay. Kwan man eh. Nanglit na mangitag partner sa itong kinabuhi. O nang gatong gikasal ka ron, higilang, amo lang, kamo ko nga, welcome to the club na lang. Welcome to the club, mag-club ko ng mga bikini club, okay, barang sa mga. Bainti minutos, may kalas na di pa bagala sa 5 sa kamuntang ato sa taon karon ang gawas kabahin. Pinagis itong mga kababanan karon sa labi na itong mga presyo karon sa nagunang paliton kay wapag-yapo na ba may wabay rollback na tasas nga rollback may gala ang atong lana, no? Atong produktong petrolyo. Posible ang mga palaliton, padayon gapog ko ang gapon rollback, mao man namin na, doon namin yung domino effect mga igala, mao nang, ato sa tao, garo, kung doon na ba'y pagbarato rin sa mga kuha, no? Doon na ba'y rollback ang mga tanong, ng mga lagot mo, sa panadya, mga isda, mga karne. Ato sa tao, garo, ang gawas kabahin! Ato, kung doon na mo yung knowledge, mga igala, kung pilag yun, no? Aron, doon na mo yung negosyo ng mga karinderya daw restaurant, doon na mo yung knowledge nga makapalit sa angan yung lutoon, karong Adlawa.
2: HP, tutok presyo sa merkado.
0: Atong gawato garon, ang gawas kaman sa gikan sa Garbon Public Markets kasamang Rajuman, Jose Subambong, GC Boy, kumusta niya?
2: CYHP, Tatak, RMN, Report.
3: Yes, mayong buntag kasamang GKO, kasamang Rebirth, o mayong buntag usap sa atong mga suking tigpaminaw ni atong stasyon DYHP RMN Cebu. Good morning! O mayong buntag usap sa atong mga tindira o tindiro o magumprahay diri sa Carbon Public Market. Ay, may buntag dahil ni ating ni Kuya Ria sa Ate Elmaris Itiri sa may Bonifacio Street, Barangay Parian, Cebu City. May buntag nyo na, Kuya. May buntag nyo natin. Okay. Sa atong mga suking tigpaminaw, muhatag mag-update sa presyo sa mga klase-klase mga prutas diri sa Carbon Public Market. Papaya, 60 ang kilo. Avocado, usagatos ngadto sa 130 ang kilo. Sabana, usagatos ang kilo. Pinya, 70 ang kilo. Pakwan, 40 ngadto sa 60 ang kilo. Mangga, 80 ngadto sa 120 ang kilo. Grapes, 280 ang kilo. Sinagoylas, 140 ang kilo. Melon, usagatos ang kilo. Apple, cheese ang buhok, parents, cheese ang buhok, sugar kiat, 80 ang kilo, tiras, 25 ang buhok, red and green apple, 35 ang buhok, lakapan, 50 ang nagto sa 80 ang kilo. Kasama mo sa Market Report, ako ang inyong radyoman, GC Sumampong, DYHP, Atak, Arimen.
1: Kining maong balita gihatod kanato sa DTX 500. Pwede pa bang mabatanon ang nanay edad? Mag DTX 500 ka. Ang DTX 500 daghang superior antioxidant nga maoy gaprotekta sa mga cellula, iapil na mga skin cells batok sa mga na-damage nga free radicals o gipagrabi sa pollution, UV rays, mga bisyo sama sa pag-inom sa alcohol o ang pagpanabako. Ang excessive accumulation sa free radicals ang resulta sa oxidative stress. Kini makitaan sa pagdagan sa mga wrinkles o bald sa panit, mutumaw ang mga dark spot o uban pang mga sinyalis nga nagka edad. Ang DTX 500, kampiyon nga proteksyon nga naay 1.3 million orac units sa antioxidant. Epektibo kini pangontra sa mga free radicals o oxidation. Sa DTX 500, ang atong panit pabataon, internal organ ayohon. Ang DTX 500, nindot yun batok sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular diseases, high blood pressure, hypertension, diseases of the eyes, kidney disease, gallstone formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis, GERD, uguban pang mga sakit. DTX 500, ang sikrito aron mo guwapo!
2: DYHP RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide.
0: Salamat di kasabag Radyo Man, Jensen Subampong. 15 minutos, may gana di pabagalas 5 sa sayo sa Kamuntagon. Alalala, bangon na, bangon na! Bangon na ha, kay Manikaisikaisikay na sa iyos kabuntagon. Maganda mong sa'yo mga para pa mahaw, paniunto, o panihapon. Maman ba sa kuwaan ha, sa iyos buntag, magunahon na ta, magplano na ta. O sa'yo atong kanon matag-anlaw, o sa mga nabilin pa mga oras bagay gala. Bueno, may pagpaminaw ni Lisel Barbosa Raid. Why the... What's up, why don't find at least 6-7... Oh, gaya-gaya pong ipangito. Kasi si Kisos, dali. Kisos minya, 6.7 eh. Kasi Gerald, doon ikabot. Walang 6.6 ako. Ah, ayan. Na-over ko. Na 6.9 ko. Tama kay mga Lisel. Kasi si mga Lisel. Follower ganyan nato. Tikpala, ha? Ani nakalindot ni mga follower nato kay bisag sa buntag ug mata na. Nya kuno siya, sexy, guapa, badaga. Nya maying pamilya lang sa akong kana gumadala sa kadungog nga joke-joke ato laba. Ogde, bro. Ah, John Perez. May paminaw ni mo, bro. Dia, shout out to Bro Jekyo sa CGBCII. Nila ni Kwan, under-retired police major Samuel Romanelios. Pero ako, di ako Jinsan, padoong na ko uli diha sa Cebu, okay? Ay, George Balalat, call you hell yes. Ako yaw, ay, George Balalat, call you hell yes. Ay, parang mabot ng kapitan sa Binalo, mga igala. Ay, nagpadool naman ng Binalo din sa mo, ah. Binarimard, wag binagiral nga na, morang Binalo. Ah, si George Balalat, call you hell yes, sa Binalo, may umabot ng kapitan, ay, naong sabi ng Binalo. Happy ng BSK election, mga igala, ha? Barangay BSK election, wala. Paganda mo na, taga-binalo, ha? Mga binaluin nun. Sorry, pag-ilito ka. George Balalot. Kalyo Elias, ha? Yes, yes. Remart, kumusta? Rada kay greetings na, Mart. Tingo sa Rada kay... Kung ano ba kay Tingog, Mart? Tingin ang pinaigotig. Ay, gani, gani.
4: May punta ka sa mga JQ. Abi na ako, ikuan na, kanang pakyawon mo niyo mo diha, ba? Pakyawon. Bitaw, may buntag mga kasama o mga idol sa tanang naminaw karon sa ito ang CBNN o programa Unang Radyo, Unang Balita. Kasamang JQ, doon na tayo ipahibaw sa itong mga kasama. May labot aning ato ang DYHP RMN Cebu Complaint and Action Center. Nino, kanino ato ang pagpangatubang o pag-entertain o mga reklamante. Kasamtangan una o temporaryo unang gi-close na ito kasamang GQ ang ato ang Complaint and Action Center tungod sa importanteng kalihukan. No? Unya, actually, nagsugod ta niya itong Sabado. Unya, mubalik ta karon ng Merkoles, Mayo 20. So mga kasama, di sa mi mudawat o mga reklamante o mga complaint karon tungod sa importanteng kalihukan, mubalik ta ari na sa adlong Merkoles, Mayo 20. Mauto ato ang announcement kasama ang JQ unya ato po nilakbitan ato ang mga pag-greetings din niya sa ato ang comment section. Nagtanaw sa tong Facebook Live si Clemencia Pistanio, good morning kasamang Raymart o kasamang JQ. Unya shout out from Carcar si Romisato Arisgado, maayong pagpamina o pagtanaw. Unya ato apong i-shout out, good morning kasamang Josephus o kasamang Raymart, nice watching and listening from Minglanilla gikan ni Mitchy Ribosora. Unya di adetay nadawat nga message, good morning kasamang Raymart, naminaw ko karon, best wishes ni kasamang Benji. Oh, gikan kana ni kasamang Joel Andales. Okay, thank you. Samtang nagtan-aw pud karon si Billing Cahes, majung morning Sir JQ, shout out nga sa mga byuda nga mga gwapohon. Oh, byuda nga mga gwapohon. Byudo nga mga gwapohon. Asa na ba to na? Okay.
5: De, byuda nga gwapo, gwapohon.
4: Byuda nga mga gwapohon. Oh, ay, salamat sa
5: byuda nga gwapohon.
4: Byuda nga gwapohon. Oh, gikan ni Billing Cahes. Okay, kasama JQ.
5: Sir Billing Cahes. Naamin na ako siya kuan babae kay pagingon nga kuan billing abi nakuha ko amigo nga billing nga laki.
4: Oh billing bitaw no. Napo koy lola billing babae niya lalaki man dinis kasama billing kahes. Oh.
5: Laki na. Ako siya nahaan nga babae. Nestor Lo Franco, maestro Diaz Bohol ha. Dili tra bitay niya Bohol maestro. Katong blugar di sona kay ba. Nestor Lo Franco diri blugar sona diri sa hotel nato gikanan. Kinig paminaw niya sa ball. O, rilay niya. Joel Andales, mayong buntag, mayong good morning, ha? O, kisi rilay niya. Jomar Simbahon, Santa Fe with love, no? Wala, mintras na nag-greeting sa mela, ay, pas-pasin ni Kapya. Greet, ha? Sige na, tira! Okay lang na, Mark? O, sa itong live, Mark. Sa itong live. Okay, just minutos mayroon di pa magandang singko sa Kabuntagon. George Bunalot, Bunal Idol ni. Ayan, ay. Dili mi komentary program George Bunalot. Ikadala ko bunalan, ha? Umabot nga, Kapitan. Kapitan sa binalo, ano lang, ha? Natog, wala di mga tawa, ni. Bebe, mga nasa tayo, paugnat sa kusog ta, paugnat sa kusog, bebe, paugnat sa kusog, kay, kuhan ha, paugnat sa kusog ta, totoo itira ang cha-cha-hepi-ke-hepi-ra-hey! Okay!

0: La Divina Tarial Saldobia. Good morning, Sir GQ. Huwag ni Remart, no? Okay. Hala, hala, hala!
1: Chacha sa tay. Kay murag luya tong lawas. Sa isang buntag, igmata na to. May nang exercise sa tuwing umaga, ha? Paugnat sa kusog, i-chacha na to. Eh, tira! Kani si Remart, may nimo sayo sa chacha. Klarong tataw gaya, eh. Sabi na sa mga modern nga mga music. Katong sa kwa no, Press Freedom Week, gabihan mo sa'yo, Remart, eh. Murag gwal ba, murag maka in love. Ano si Gerald Abius, may gala, sabi, alam, hindi na sinin mo sa'yo, mag-tiktok-tiktok, sabi ni. Hindi nga akong tiktok-tiktok, hindi ako si sa'yo, aram ni Claro, hindi ako, basta maka-content lang. Amagin mo, Stephen, Remart, Bugugyod, og Chris Gerald Abius. Kaming kisos, sana. Kanis kisos, kung kanta-kanta lang, lahir at sinood kami aning kisos, kayo muna numero uno ang kuhan, more or less, dire. More or less. Tadali nga, purag, kuha gani, purag, ako ng mga rock nga kanta, ba? Itong kanta niya ako, itong, sa itong, knife material ito. Ayun yung kanta kisos, eh. May pinapurlong-purlong-purlong, pinakurog, bristo mo, eh.
0: Alani si Blante, morning ko po Kuku Martin. Alah, nah, Kuku Martin mata nila ni oi. Diha sa asa to kanila, beli mo si mo sa kuan mo, beli sa kuan Qatar katolan. Oh, Lani si Blante, mga si Blante family diha sa Consolacion. Igres si mong papa og mama lan oi. Oh, Lani si Blante, ka follower gin nato, listeners nato, yes ang ginikan na sa Sir Magalas, si Pabinog di Wins Pintao na. Isaglayo ni sila ni si Blante, puro digin mo, wag tang siyang kasingkas, yung siyang nahuna ang 612. Huwag na, sabi ito sa apps mo tanaw eh. Nasa social media ba? Nasa Facebook, YouTube, ano ba? Tama kayo, Lani! Anyamping, daday, amping. 7 minutos, ipapagalo 5, sa kabuntagon. Mart, napakilala niya, Mart. Ako si kanoning na sa mga chat ni Oh, good morning, Gusilito Bintoy, Michael! Good morning, Luma Pilones, kasama Idol GQ. Dila ko sa mukon sa chat rin sa kuwag, kaya din ako babasa. Putol akong live, nag-live ako sa personal account. Okay.
2: Kasamang GQ.
0: Yes, Mark, yes.
2: Kasamang GQ natin, nadawat nga text message. Mayong buntag, kasamang Rajuman, Sir Remart Pugoy, o Sir GQ Tisoy, guapo, pure, ulitaw. Ah, grabe. Ah,
0: ikaw naminaw, na. Ikaw, ay, wako yung labot na.
2: Naminaw ko ron sa Radyo DYHP. Ikan ka na ni Danny Ulitaw. Kuno po siya, Danny Ulitaw, Doncilio sa Katmon, Cebu. Okay. Makapinan mag ulitaw ya Tisoy ha, grabe kasama Jake.
0: Ikaw na. Nakata na si Mingo nga kuwan ulitaw po na sa Rima.
2: Okay, shout out to Danny Ulitaw dun si Leo diya sa Katmon Cebu mayong pagpaminaw ni padangat og text message sa tuang numero.
0: Akatar na ilan ni Lani, no, si Blante. Inday, Lani. Nakos Qatar, okay, shout out lang ko sa kayo ni sa'yo.

0: sa iyo kayo nagtingog akong DYHP, ha? Mas Qatar na, di DYHP sa Qatar. Nagkarate siya sa apps tali may galara.
1: Oh, sa YouTube, kasama GQ. YouTube, nagtanaw sa itong YouTube at sa toang uban pa mga social media platforms.
0: Tama kayo lang, ha? Ikaw sa di mong papa mama de sa halas sinoy, kaya klaro kayo na minor yung papa mama, ha? Kanina sila ni Noondaga, gini nga pure, ha? Onya, ako gini tingpaminaw na follow rin na ito, mas mori lang siya, makuha lang kuha ni gamay niya, kaya di man mingon nga, GQ niya ako sa Pinas. Onya, makuha naman siya na nga, wana, larga na. Maraming makakuha sa ba nga, di ba sa munisin, ato mga follower na ito, mga listeners sa Gawas, by Golf the Bullio. Eh, nasa mga naan naman sa Pinas, eh, kay ato sa mga ito sa Qatar o sa Middle East. Cinco minutos, bigal de papagalan cinco, kapuntagon, hala, chachahe, birahe, paog na sa kusog mo niya. Umas, paog na sa kusog sa tungang gabi, paog na sa kusog sa mga sa esbuntag. Eh, kasi esbuntag, ang ato, para mga anak ko sa panadehay, masilingan ang ato, paoy na usa. Ala, chacha, kaya napanggaw, napangkantaw, manug pa ninyo? Di, ala, sige, katong hilig yung chacha ba? Kaya mga, alas, napapawag naman mo naman dahil niya akong chacha, di ba? Tumbaw na, sige, akong binara. Yeah! Suko, aling ang kanta ni. O, kung ako lang imagino, si Gerald o si Raymond nagsayo, nag-chacha, nagpares doon, o. Kuya, huwag ko ang lawa, Gerald, o. Nag-untrong-tong tiya na niya, o. Rimar daw ko, kulisa kay Rimar daw. Yan, GT kayo. Kani si Matsuman, no? Siksi kayo nagsayo eh. Masiksi pa mo yung Rimar. Cuatro minutos, bigyan ni Pabagala 5 sa Sayos Kabuntagon. Unang radyo, unang balita kininyong ipaminaw karong sa Sayos Kabuntagon. Amo magkubanan, tuwag hapon dito sa Gamaindan o kuso kayo mudaga mga balhabal.
1: Kahit ka sa mga GQ.
0: Experience na.
1: Grabe, Gamaindan.
0: Ana, gina. Napasama itong probinsya. Amo ko, naka-vlog. Maka-vlog-vlog. Masa na si Atty. Rufel Dagan itong mga napos ng mga video.
1: Nagkag mga vlog. Nagkag mga vlog sa attorney.
0: Si DJ Ike, Idolay ko. Amo si Aida, oh, hilo ro kayo. Ano si Aida san?
1: Arnold. Nagsakay silang. Habal-habal.
0: Habal-habal nga. Wampor na lang para langit na. Sa kadangaw na lang, ha? Langit na. Pamo ng probinsya, God bless. Ako nga nakatog probinsya. First time nakatog probinsya dito sa may south nga tumibahin. Siyante pa ko ato. Ingo na to sa sitwasyon na. Pura ginatina naman ito. Malabuyog ba ito? No? Masagay no family di. Ano, ako mo board meet sa una. Pura sa sitwasyon dito eh. O dito, Negros Oriental. Tunin doon sa ilang mga dito sa itong mga dagang asal ito, Mark. Sa ito, Mark. Sulfur.
1: Sa tayo kuan kasama ni Kyo.
0: Sulfur vet?
1: Sulfur katong mag-aswaso, no?
0: Oo, aswaso.
1: Asa to dapit kasama ni Kyo sa...
0: Valencia.
1: Valencia, no? Valencia na nga ako, ano?
0: Sa kanila dito, dito sa Boulevard. Kanong Boulevard? Doon na akong isoon dito sa Dumaguete. Doon na ang Boulevard la, akong magwang. Ito dito akong eldest brother. Amin nyo man dito.
1: Sa ilang mga vlog kasama ng JQ, kaya ang pinakarindot ang awan itong nanakay sila kabalabal.
0: Ah, kanto may nindo. Okay.
1: First time ko na ito nila mag-angkas nga na shock sila kaya ni tangke na.
0: Niya, kung bagay niya, kusog itong panaga sila, Mart, mga balabal, gamagignahan ba, maghunaw na kag-sulit.
1: Ay, kaligas, ani.
0: Kaligas, gamay, ba? Pero, anay, suwito kayo ng mga balabal driver yung nanay mga kanito. Gamagignahan niya, pasto-isto yung dagan, suwito na, wala, kinaon na nila dito, tagadlog kasi lang gagagi dito. Na magsakay lang murag di ka, kuan. Dito ka imagine nga mo ito.
1: Mamang gina dito kasama ang JQ. Basta dito galis sa mga probinsya. Madali-dali ka nag yung habal-habal. Pero binta ito dito. Igiatuan nilang sa ito ang mga team. Kay kaning simentado ang giagian kasama ang JQ. Dito gins amu a rough road yun.
0: Saga rough road na ba sa bukid yun yung probinsya? Tagsanom kayo ng kong. Karong nga mga panahon na. Kato mga 1990s, 2000, mga kong ito, batik kayong mga dami. Pero karon tungkol na sa, naabot na sa mga probinsya,

0: mengakuan gikan sa kongres ana paldo sa ngapa bisa dari sato no mabe to ngadagang ganahan ni Gobguen former Gobguen kay among din bukid sa na batik ang daan nindot naman gani nindot na mga daan na rana sa mga hilit nga dapit mga probinsya to kato mga 1990s grabe 1980s grabe itong mga daan sa una eh.
1: At least doon na po eh, nakuhaan ka sa mga JQ, mga improvement po ba? Oo. Sa tagsa-tagsa ka mga lalawigan o probinsya.
0: Bueno, on top na, gala 5, may gala. Dinis na kapanagoban, pabuta ang mga dugang mga balita. Dinis sa itong unang radyo, unang balita. Oras tatak, on top ng alas 5 sa kabutagon.
2: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
3: The Wonderful Supplement.
4: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
5: The original Koi Herbal Capsule.
6: Danet Karolasan, edad 73, Toledo. Adagang kong gipamati sa lawas eh. Hapitan na na, napakikidney. Pagkabati na ko aning koi, ako yun isang giswayan. Dugay yung kong swayan niya, labi na ka na akong ubo. Mora na niya akong ginainom. Ako na yung giswayan ba? Yamo na akong ginainom. Kanara yung koi. Eh, basin pa, mamasingan ka ba? Sagaan pa dito, tagataas pang kinabuhi. Dekan salamat sa original koi herbal capsule.
5: Original Koi Herbal Capsule.
7: That news was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
8: Said Celebrity Beauty Soap.
9: Said Celebrity Beauty Soap.
10: Para sa masanagon, himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis gold, kutis celebrity ka.
11: Nagaangkon sa gahom sa glutathione, nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babae. Mag-Said Celebrity Beauty Soap na.
12: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
13: That portion was brought to you by Nor Sinigang. Asim kilig sinigang? Basta Nor, kaya mong iluto yan.
14: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
15: Kapoy, kayo niya. Nalagi magsakit sa kong lawa. Sa diya nga naguntin ko ato. Ano naman ko yun mo? Niya makasaka ko. Makalagsak. Bukid doon eh. Gani ay. Sa tiya nga nagmintin ko. Ano ay. Pagkong hiyahari.
16: Ah, pwede lang. Makakas. Bilay mo ito.
15: So, anak ko, no, binta na ko.
14: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
13: That portion was brought to you by Salon Pass. Buy Salon Pass and Bye Bye Fever products at 5% off only at Rose Pharmacy till March 31. Visit Rose Pharmacy for more details now and buy Salon Pass and Bye Bye Fever.
17: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod ani pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasingkasing, kidney, at ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Supla nato ang diabetes. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Mapalit sa mga butika.
4: This time check is brought to you by The Strongman's Multivitamin. Revicon.
18: DGX 500. Ang tuba kontra sa sakit nga diabetes. DGX 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar level. DGX 500. Imo sa disugard sugar cane extract. Ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DGX 500. Garantisado. Highly recommended. Sa mga eksperto.
19: Mabalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar.
18: DGX 500.
2: O si Rochelle. Ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama. O DTX 500. Walang kakapsula. Daadlaw. Sulod sa tulo kasimana. Nawala judayon ang akong bugas-bugas. The best jun og epektibo ang DTX 500.
18: DTX 500.
19: Mga butika.
4: This time check is brought to you by The Strongman's Multivitamin. Revicon.
5: Said. Health Report.
4: Health Report.
0: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. So, kanina nakainom na ko aning seed panyawan, coffee mix. Wala ko kagtagos kabulan. Pa, sugar ko kusog. 117 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin. Seed panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Kalag-kalag, ayaw ngon, Negros Oriental.

0: This time check is brought to you by Nor Sinigang. Asim kilig sinigang? Basta Nor, kaya mong iluto yan.
1: Sukad pa sa una, kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: This time check is brought to you by Enervon Z Plus. All new best ever Enervon. Enervon Z Plus.
2: Life extension vitamin D3.
3: May ano talaga ako, stage 4 breast cancer. Nag-take ako ng life extension vitamin D3. Yung latest ko na titiskan, wala na yung bukol dun sa liver, sa lungs, at sa spine ko.
2: Life extension vitamin D3. Life extension vitamin D3 na rekomendado ng mga medical doctors. Advanced formulated, ginawa based on true science. Sigurado efektibo. Life extension vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
4: Igala, nakakape na ka? Kaibaw na baka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom o kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka! Ang atuang immune system kusog kaayo kung healthy and digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita, naa na kita og Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang giko na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sa Super Fiber 15 minutes bago mo kaon pamaho sa buntag o bago matulog. Ug ang Life Extension Vitamin D3 pag umanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sa Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
0: This time check is brought to you by Tang. Himo ang ganado ang pagkaon with Tang.
5: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
6: Excellent health, excellent life, EXL Magkabuhay Plus.
7: Ako si former governor Arturo Chungkiwi of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
8: Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Ahoy! Kidney Care Time!
10: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwan na ng kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siya, minor giser. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakugyod ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
11: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
12: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
2: Daghan na kaayong natabangan ang Life Extension Vitamin D3 sa bisag kinsa man ang naay mga sakit. Ug atong paminawon ang mga testimonya nga pamatud sa kaepektibo aning Life Extension Vitamin D3. Reggie Tayona, stomach cancer survivor. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
14: Ako di ay si Reggie Tayona. Sa una, na ako'y cancer sa akong upper stomach. Nya result sa akong biopsy, malignan si cancer. Pero wala pa ko noon ni katag. Nya nag-admit ko sa ospital. Duhagyot ka si mana. Unya, gahigdara ko kay lain siya kong paminaw, akong tiyan, sakit kayo, pirmirang butod. Dahito ingon sa doktor nga di ko kuno ka panunaw sa akong tiyan. Unya, ingon na nga akong doktor nga operasyon na lang dahil kuno niyang makaayo sa akong sakit para makuha ni sus at kuhan kayo kay risot kayo nga gisian ni atong tiyan na ako'y nabatian nga life extension vitamin D3 nga nindot kuno kayo ni og makapamaayo sa atong lawas. Nag-try ko, way ko nag-lost of hope sa God nga mo gamit ani. So nag-inom ko, so karon na lami na kay akong paminaw, nya akong kaon nga nagbalik na sa normal. kabal. So niya tukos kuan kanang doktor, natinga siya kay, uy, ngimo nga kuan, dalira kayo ang imo recovery. Pero wa siya kay baw nga akong ginom, naggamit ko, naginom ko kuan, kaning life extension vitamin D3. So mga higala, kung kinsa pa may wa ni gamit niya, maayog yung gayo ni sa atong panglawason, bisan sa mga maintenance niya, makapamaayog yun ni sa atong mga lawas. Mugamit na taan ni lami yung gayo. Tanan na to nga mga sakit, mawa yun. Life extension, vitamin D3.
6: Life extension, vitamin D3 for longer life. Leonida Elangos, breast cancer survivor. Life extension, vitamin D3 for longer life.
15: Ako si Leonida Elangos, 68 years old. Akong nabatian sa akong lawas nga naay ni tubo nga bukol. Unya kanang akong gipa-check up sa doktor. Ingon ang doktor nga mahog na kun ni siya sa breast cancer. Nadunggan ako ang life extension vitamin D3. Akong gitestingan ni palit ko. Unya kanang akong napaminawan sa akong lawas nga nawa ang akong kakapoy, unya ang akong bukol pod nawa. Unya nagpasalamat chug ko sa life extension vitamin D3. Paminaw nako mao choy nakatabang sa akong balatian. Mao na nga ayaw jud mog duha-duha og palit sa life extension vitamin D3 kay kini kayuhan jud para sa lawas. Busa mga kahigalaan ko diha sa Sugbo, ayaw jud mog duha-duha paginom og life extension vitamin D3 kay kini makaayo jud ini sa mga bukol-bukol og mga pananakit sa lawas og sa tanan pang balatian nga motubo sa inyong lawas. Life extension vitamin D3 for longer life.
6: Epektibo, sigurado, aprobado sa FDA Philippines o FDA USA o rekomendado saan sa mga medical doctors, the Miracle Vitamin Hormone, Life Extension, Vitamin D3 for longer life. Mapalit sa mga butika. Breast cancer, ang delikado o mamatay ni nga sakit niya cancer sa mga babae. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla nato ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
16: Oras sa tagalang 5:30 sa Gabuntagon. O garon sa mga detalye sa itong mga balita, balita ganda siyudal, yawag sa Office of the Solicitor General, ang Korte Suprema kay Salikway ang hangyo ni Senador Ronald Bato de la Rosa, naglabutan sa warrant of arrest kag iso sa International Criminal Court kung ICC. Sa Osletris Kapahina ang hangyo, ang OSG ni Awag sa labag hukmanan nga ibasura ang urgent manifestation with omnibus motion ng extremely urgent supplemental manifestation with motion ni De La Rosa tungod sa giigog kakuwang og merito. Alang sa OSG, dili ang ayan nga hatagan si De La Rosa sa girequest nini nga injunction tungod sa gitumbog kapilag kabaga rason apelan ini ang kakulangan o kakulang sa dinaliag panginahanglan aron ihatag kaniya ang proteksyon na ang Kampo de la Rosa nidoso sa petisyon ni atong Lunes sa tinguaga kapugnan ang pagpatuman sa warrant of arrest gikan sa ICC batok kaniya.
17: Samtang sa laing balita sa kauluhan, usa ka miyembro sa House Prosecution Panel sa impeachment case batok ni Vice President Sara Duterte ang nagtuo nga dili makapekto ang tensyon sa Senado sa impeachment process ug trial sa Senado. Naglaom si Manila 3rd District Representative Joel Chua nga dili mausab ang pagtan-aw ug dili maapektuhan ang proseso tungod kay mao kini ang ilang mandato ubos sa konstitusyon. Matod ni Chua, dako ang ilang pagsalig sa bag-ong Senate President tungod kay gawas na kini usa ka abogado. Taas usab ang iyang pagtahod sa konstitusyon. Una nang gipahibaw ni Cayetano nga karong hapon mo convene ang Senado isip impeachment court human madawat ni lagikan sa ubos bay balauranan ang articles of impeachment batok ni Duterte.
16: 15 minutos pasado na alas 5 sa kabuntagon, dugang babalita ka nasyonal, ipadagat sa bagong minority bloc sa Senado ang pipilag ka mga pangutana. Sa pagbalik sa ilang sisyon kabahin sa tabo kagubo sa Senado ni aging simana. Atun di Senador Erwin Tolfo, usa ka institusyon ang Senado og gikinahanglan nga maibisigar kung unsa may angayan nga ibisigahon. Dugang ni Tolfo, angayan nga mahatagan og katinawan ang tanang mga pangutana. May kalabutan sa shooting incident sa Senado aron dili ni o dili na kini masubli pa. Lakip sa gustog matagan og kitanawan mao ang akusasyon na stage o tinuyo ang nitabo samtang ang mayoriya sa Senado may sister nga sila na under attack sa niaging simana. Lakip sa isyo nga gitinguhag matuki mao ang gibutyag sa ombudsman na ang Senado nagdumili sa pagdawas sa suspension order sa Senator Sergeant at Arms nga si Mao Aplasa o Aplaska apil na ang sabwina alang sa pag-release sa CCTV footage sa Senado.
17: Sa Pikas bahin, 34 ka mga overseas Filipino workers ug usa ka dependent nga nakabase sa Qatar ang luwas nga nakaabot sa Pilipinas sa niaging weekend. Human kini gipa nakapahimos sa repatriation program sa gobyerno. Kabahin gyapon sila sa mga naapektuhan sa tensyon sa Middle East. Ang grupo sa mga OFW nitugpa sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 dito sa Pasay City sakay sa Qatar Airways flight QR934. Mga representante gikan sa lain-laing mga ahensya sa gobyerno nga gipanguluhan sa Department of Migrant Workers kon DMW ang nisugat kanila pag-abot sa NAIA.
16: 17 minutos na pasado alas 5 sa kabuntagon. Dugang pagabalitag nasyonal, gimando sa Philippine National Police ang internal investigation sa mga pasagil nga dunay mga police units nga ni-escort sa sakaitom nga van nga giingong mag-isakyan ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa pagbiya dini sa Senate Building ni Atong Huibel sa Canlaon. Si PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatas Jr. ni Munchang gipagayon nila ang managlay nga verification process aron pag-determinar kung adunay dili otorisado ga assistance o koordinasyon gikan sa kapulisan nga natabo atol sa insidente. Si Pasay City Police Chief Police Colonel Joselito Di Sisto ni kumpirmar na nasa suod sa puti nga police vehicle nga nakita sa video ganibiya sa Senado sa mga alas 3 sa Canlaon. Itong Mayo 14, dungan si itong nga van nga nigawa sa Senate compound. Aban si Di Sisto nang himakak nga kabayan sila sa convoy sa bisan kinsa gasador atol sa maong higayon.
17: Katapusang balita sa kauluhan, mga sakop sa civil society groups nagtapok sa EDSA Shrine kagahapon o sa kaadlaw sa dili pa ang pag-convene sa Senado isip impeachment court karong hapon. Nanawagan sila og kalinaw ingon man accountability human sa kaguliyang nga nahitabo sa Senado sa miaging Miyerkules sa gabi diin nahitabo ang shooting incident. Ang panagtapok kagahapon gipanguluhan sa grupong Tindiga Pilipinas o gisugdan kini pinaagi sa usa ka Santos nga misa matod sa Tindig Pilipinas Governor nga si Kiko Aquino D. Ang grupo padayong magmonitor sa kalambuan sa Senado aron magsiguro kung pagsiguro nga madayon ang impeachment proceedings batok ni Vice President Sara Duterte.
18: YHP, unang radyo, unang balita.
16: Alas 5:19 na, balitag lokal. Ibalik na sa unhealthy level ang kalidad sa hangin sa Metro Cebu at all sa weekend. Base sa monitoring sa Environmental Management Bureau 7, silang Talisay Station adunay pagtaas sa level sa pollution sa hangin sa Metro Cebu. Base sa data adunay pagtaas sa level sa particulate matter o PM2.5 nga adunay air quality index nga 125 kagahapon. Buos sa standard nga ang classification ang readings gikan sa 101 ug 150 makonsiderar nga unhealthy alang sa sensitibong grupo. O samtang ganyatong Sabado ang EMB7 nagka-record og risgog PM2.5 pollution level diin ang AQI anaa sa sinto siguridosa o very unhealthy category.
17: Samtang sa laing balitang lokal, human sa dinaliang tabang nga gihatag sa lokal nga kagamhanan sa dakbayan sa Mandawi alang sa mga nasunugan sa barangay Magikay, nakadawat usab sila og dugang ayuda gikan sa laing opisyal sa dakbayan. Moabot sa 23 ka mga balay ang naigo sa sunog sa usa ka sitio sa barangay Magikay niadtong Mayo 15. Si Mandawi City Loan District Representative Lollipop Uwano Dizon, kauban ang duha ka mga board members sa syudad nga sila si Attorney Olin Seno og Alfie Uwano og ubang mga opisyal ni apod-apod og ayuda alang sa mga nasunugan. Lakip sa mga nadawat sa mga biktima mao ang relief goods o hygiene kits.
18: DYHB RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide.
16: Aras na dagkala 5:21 na.
19: Kiniyakong nga papaduman may galagi pala ang tasa rabantog ng herbal capsule sa kabisa ni Mindarao, ang Koy herbal capsule. Suplementong ang ikan sa palia, kamunggay, garlic, luyaw, ginseng, nga mamahata may galagaligong salamas. Kaligong sa atong immune system, margarita, dahil nga masakit. Busa ikaw nga nagpaminaw karoon, batasana may galang pag-inom sa Koy herbal capsule. Kimuwag lang ni sa mga balitian. Sama sa high blood pressure, kidney trouble, diabetes, rheuma, arthritis, subak, dysmenorrhea, bugon-bugon sa tutoy, o ang paghubang sa inyong mga tahi. O gabang pang may, mga sakit may galang inyong gihambin diha, huwag tango na may gala sa Koy Herbal Capsule. Ang Koy Herbal Capsule, mabato sa inyong may gala sa bisanong sangamatang sa virus, labi ka na may gala ng lunin na naghulga na itong virus, kini may gala ang COVID-19, o laing variant mga kasama. Kinikan kay ligunon man ang imong resistensya. Kinikan sa mga bitamina nga naanini, sama sa potassium, vitamin C, vitamin E, magnesium, zinc, calcium, iron ug cyanine. Kamuhatan nimo may kalag kaligun sa kalawasan. Ang Koy Herbal Capsule aprobado kini migala sa Food and Drug Administration. Mapalit kini migala sa mga butika nga gi-authorize may gala sa Belgian marketing. Kini migala ang Queen's Pharmacy ug Majestic Pharmacy. Lagi may gala sa Malunhaw Pharmacy, Diluan Pharmacy, TK Pharmacy, ito ng branches may gala sa Alfar Pharmacy, Cebu Aver Drugs, AJK Pharmacy, Fly Pharmacy, ito ng branches may gala sa Chris Pharmacy, Charis Pharmacy sa Camotes Island, Hero Pharmacy sa Orango Island, o Zari Pharmacy sa Guadalupe o Dalan Iscario. Mahimo sa ninyo may gala nga mapalit ang Koy Herbal Capsule sa Rose Pharmacy, South Star Drug Stores, 360 Pharmacy, Bestway Pharmacy, Leading's Pharmacy, Gaisana Metro Pharmacy, Ultramart, tanang branches may gala sa Purchasers Pharmacy, ELB Pharmacy, July Pharmacy, Kala Marketing sa Ormoc, o sa Roseville Pharmacy sa Batol, Leyte. Koy Herbal Capsule, barato na, epektibo pa.
20: Bam presyon sa imong dugo ay kabadunay hypertension. Basin taas ang imong sugar o basin may diabetes ka o niya, wara ka na hibalo. Ang taas ng level sa blood sugar, mapagahi sa mga arterial walls o mapalapot sa imong dugo. O sa nagkarason, nganong nagka-hypertension ka o mitaas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension, resulta pagkabuta, pagkadaon sa imong kidney o daghan pag mga complications sa manianang stroke, heart disease, dili pag-ayos sa samad, pagkaputol sa tiil o bisa ng impotent sa lalaki. Ayon nagpabuta nga magkagrabi ang imong kondisyon, mag DTX-500 na matag-adlaw. Ang DTX-500 na doon charantin gikan sa palia alang sa insulin function. Kumubuang imong blood sugar, controlled po na imong BP. Ang pag-inom sa DTX-500 matag-adlaw, makapanindot sa imong katug o makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX-500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
21: Alam nyo ba na simula edad 50 pataas, humihina na ang ating katawan? Lalo na pag walang tamang alaga. Maaaring makaranas ng high blood pressure, high blood sugar, pati na paghina ng memorya, na isa sa mga pwedeng sanhi ay kakulangan ng nutrients sa katawan. Habang nagkakaedad, kasabay ng exercise at pagkain ng tama, tulungan din ang buong katawan with multivitamins. Mag-doktor prescribe Syndrome Silver Advance. Ang Syndrome Silver Advance para sa 50+ ay suporta para sa energy at resistensya. Meron din itong higit sa 25 nutrients na inadjust ang level para sa edad 50 pataas, like lycopene to help protect your heart. Potassium, tumutulong sa normal blood pressure, at chromium, tumutulong sa normal blood sugar. Napatunayan ding tumutulong ma-improve ang memorya habang nagkakaedad with proper diet and exercise. Pag edad 50 pataas, mag-doktor prescribe Syndrome Silver Advance daily with proper diet and exercise. Always read the label prior to use. Multivitamins and minerals is the generic name of Syndrome Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
20: ating regular pag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Makatabang kayo para mapaligo na itong atong immune system. Kay kontas ang level sa vitamin D3 sa atong dugo ang atong mga immune cells. Maka-function na sa gini o maayo. Magka-produce kini o mga panagang. Mupatay kini sa mga viruses. Sa dili pa kini masulod sa atong mga cell wall. Muna ka nadlawag na pag-inom ha. 2 to 3 soft gel sa day sa Life Extension Vitamin D3 para sa proteksyon sa atong lawas. O kung gusto sa kang magpakonsulta, pwede ka magkabisita sa mga Life Extension Medical Clinics. Kay muhatag kini libre o quality consultation kada adlaw. Ang Life Extension Clinic sa Cebu City na kini may mutang diri sa Bay Usmania Boulevard. Buyon ka na sa Bay Cebu Dok ang Cebu Gospel Church. Diya sa Consolacion, ang Life Extension Clinic ka na may mutang sa Bay ADM Building sa Barangay Kansaga Atubangan sa Jollibee na Baguete City sa Bay House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8 dol ka na sa Bay Kabanhak Terminal. Pwede po niyo makontak ang mga Life Extension Clinic pinagi sa hotline ni Ining 416-1655 ang 0917-318-1161. Alang sa inyong dugang mga pautana or katong gustong magpa-deliver og Life Extension Vitamin D3 din at yung tagsa-tagsa ka mga panimalay. Sa pikas nga bayan ikaw makanunay nga makonstipated, pag-inuman ng Super Fiber kay makatabang kayo kini contra-constipation sa iyo pag-ing andamo ng Super Fiber. Usama ni siya ka sa shea nga powder sulod ni ini, magkulang kag usa ka baso nga tubig o niya imong isagol dito ang tibukid niya sa shea sa Super Fiber. Pwede kag mainom ani kunari sa buntag before mamahaw, kunari sa gabi ika na before pod kang matulog. O para mas nindot pag-in ang resulta sa pag-inom ni mo sa Super Fiber, dungana ka rin inom sa Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber, mapalit ka na sa mga butika, pero sabdi na sa Life Extension Clinic.
16: Oras sa alas 5.26 na sa Kabutagon.
1: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
3: This time check is brought to you by Ladies' Choice Mayonnaise. Make every dish may amazing with Ladies' Choice.
22: The original Koi Herbal Capsule.
23: Ako si Leticia Lacuarin, edad 73, taga Sikatuna Street, taga Barangay Dayas. Ay, kapoy akong lawas, ay, niya, kanang sakit akong dugan. Niya karoon, iinom ako, ani, nahupay na akong dugan, ba di na magsakit, kasi makainom ka, ani. Mo, duha na rin katuig. Mo, dyan akong imnon. Panagay ko na kong vitamins, kanina akong inom. Kaduha sa usaka ka, adlaw, bunta o gabi. Kaya salamat sa the original Koi Herbal Capsule. Mo, dyan ay nakatabang na ako, ngawa na ako, masakit akong dugan.
22: The original Koi Herbal Capsule.
3: This news is brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
24: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
25: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
26: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
27: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
28: Biotrope Herbal Capsules.
26: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
28: Mapalit ang Biotrope Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
29: Biotrope Herbal Capsules, the wonderful supplement.
24: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
25: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
26: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
27: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
28: Biotrope Herbal Capsules.
26: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
28: Mapalit ang Biotrope Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
29: Biotrope Herbal Capsules, the wonderful supplement.
30: Ang mahugaw nga kolon na makadaot sa lawas. Dakong mahinabo nga mahilo ka og sa kadangatan magdevelop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine. Ang hugaw nga kolon na pinakauna nga silent killer. Ang kamatayon magsugod sa colon. Mag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Ug para sa mas maayo nga resulta ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
3: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
26: Kining oras, hatod kanato sa Biotrope Herbal Capsules.
28: The wonderful supplement.
3: This time check is brought to you by ang nailan nimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
0: Sed Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati og kidney problems. Nisandig sa Sed Cogon Herbal Capsule ug Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
2: Kidney gid ayo akong kilid nga nakahilig kog dugo. Mao tong nakadungog ko sa radyo nga Cogon o Panyawan. Nipalit dai ko kawan ah, ni kaloy sa Dios na wala. Wala na ko nakapatik apay wa naman ko gibati nya kaadto karo nang dinhi nako. Antok karo na ayo nako ug nikan sa Cogon o Panyawan. Pablito Simudlan amo isa sinta nakapin.
0: Said Health Report. Health Report.
4: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. So kanina nakainom ko aning Sid Panyawan coffee mix. Tawag ko kagtagos kabulan. Pa sugar ko kusog 117 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin Sid Panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag ayongon Negros Oriental.
0: Sed Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati og kidney problems. Nisandig sa Sed Cogon Herbal Capsule ug Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
2: Kidney gid ayo akong kilid nga nakahilig kog dugo. Mao tong nakadungog ko sa radyo nga Cogon o Panyawan. Nipalit dai ko kawan ni kaloy sa Dios na wala. Wala na ko nakapatik apay wa naman ko gibati nya kaantog karon nang dinhi nako. Antog karon ayo nako unikan sa Cogon o Panyawan. Pablito Simudlan amo isa sinta nakapin. Sabay na bis ka.
5: Airport na kami. Saan ka na? 10 a.m. na.
7: Ha? Di ba mamaya yung gabi pa flight natin?
5: Ay, malabo.
7: Tingin ko sa ticket, PM pa flight natin eh.
5: Para malinaw.
8: Have your eyes checked for state-of-the-art facilities, expert eye care, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
9: EO, love your eyes.
3: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
10: Taas na uric acid. Mauka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
11: Naghanaw og tambag ipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po pag sugo na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul. Ginta na gyud akong gibati.
10: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
12: Ako si Radyo Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Parangis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bilabila Plus Herbal Capsule. Parangis Bilabila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Parangis Bilabila Herbal Coffee ug ang pagpanghapla sa Paragis Bilabila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 30 ito Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
13: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa drama nga Budbud ug Bibingka. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
3: This time check is brought to you by Mabilis magpagalingin as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
31: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
32: Balita! Gipasidunggan sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
33: Kaninda ti ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
32: O libre pagyod ang senior high school sa ACT.
33: Gawas ka advance o pang international ang ACT senior high school. Kwalipikado pagyod ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduado sa public junior high school sa syudad. O, sige pa, di na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
32: Oh, ani mo, pretty? Ay, galinti!
34: Future,
1: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
6: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po'y ugmuhanap na akong mata.
1: Ako po'd. Usahay magsakit o magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen. Ayaw ka balaka. Naanay iBerry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
6: Pero sukad nag-inom ko og iBerry Gold, mas klaro na akong pananaw.
1: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light. iBerry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
14: iBerry Gold with lutein. Mabalik na sa Mercury Drugstores nationwide.
15: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
16: Nagkabata o nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay Ate Ann. Ayaw intaw nulata nga maigupod ka. Sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo o pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health, makabuo. Ginamakini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan o epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, maski unsa pakalisod ang hagit sa kinabuhi. Laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann.
15: May buhay sa makabuhay!

0: Huwag mamatay niya sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
1: Ahoy! Kidney Care Time!
2: Perhesyon ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
3: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialysis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
4: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
5: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
7: Pagbasa sa 10th kabanata ng aklat ni Juan, ang talinhaga tungkol sa pastol, talata 1-42. Pakatandaan ninyo, ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa nang hindi sa pinto nagdaraan kundi umaakyat sa di dapat pagdaanan ay magnanakaw at tulisan. Ang tunay na pastol ay sa pintuan nagdaraan. Pinapapasok siya ng gwardya at pinapakinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kani-kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Kapag nailabas na, siya'y nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga ito sapagkat kilala nila ang kanyang tinig. Hindi siya sumusunod sa iba kundi patakbong lumalayo sapagkat hindi nila kilala ang tinig ng iba. Sinabi ni Jesus, ang talinhagang ito, ngunit hindi nila nauunawaan ang ibig niyang sabihin. Kaya't muling sinabi ni Jesus, pakatandaan niyo, ako nga ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan, ngunit hindi sila pinapakinggan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Ang sinumang pumapasok sa pamamagitan ko ay maliligtas. Papasok siya't lalabas at makakatagpo ng pastulan. Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, ng isang buhay na masagana at ganap. Ako ang mabuting pastol. Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang bayaran ay tumatakas kapag may dumarating na asong gubat. Iniiwan niya mga tupa palibasa hindi siya pastol at hindi kanya ang mga ito. Kaya't sinusunggaban ng asong gubat ang mga ito at binubulabog. Tumatakas siya palibasa ay bayaran lamang at walang malasakit sa mga tupa. Ako nga ang mabuting pastol. Kung paanong kilala ko ng Ama at siya kilala ko, gayon din naman kilala ko ang aking mga tupa at ako'y kilala nila. At iniaalay ko ang aking buhay para sa aking mga tupa. Mayroon akong iba pang mga tupa na wala pa sa kulungang ito. Kinakailangan sila ipasok ko rin at papakinggan naman nila ang aking tinig. Sa gayon, magiging isa na lamang ang kawan at isa ang pastol. Dahil dito'y minamahal ako ng Ama, sapagkat iniaalay ko ang aking buhay upang ito'y kunin kong muli. Walang makakakuha ng aking buhay kusa ko itong ibinibigay. Mayroon akong kapangyarihang ibigay ito at kuning muli. Ito ang utos na tinanggap ko sa aking Ama. Dahil sa mga pananalitang ito, hindi na naman nagkaisa ng palagay ang mga Hudyo. Marami sa kanila nagsabi, talagang sinasapian na ito ng demonyo at nababaliw. Bakit ba kayo nakikinig sa kanya? Sinabi naman ng iba, hindi nakakapagsalita ng ganun ang isang sinasapian ng demonyo. Nakakapagpagaling ba ng bulag ang demonyo? Taglamig na noon at kasalukuyang ipinagdiriwang sa Jerusalem ang pista ng pagtatalaga ng templo. At habang naglalakad si Jesus sa templo, sa portico ni Solomon, pinaligiran siya ng mga Hudyo at sinabi sa kanya, hanggang kailan mo ba kami ilalagay sa alanganin? Kung ikaw nga ang Kristo, sabihin mo na ng tuwiran. At sumagot si Jesus, sinabi ko na sa inyo, ngunit ayaw ninyong maniwala. Ang mga ginagawa ko sa pangalan ng aking Ama ay nagpapatotoo tungkol sa akin. Ngunit ayaw ninyong maniwala sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila. Sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Kailanman hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa akin inuman. Ang aking Ama na siyang nagbigay sa kanila, sa akin, ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maaagaw ninuman sa aking Ama. Ako at ang Ama ay iisa. Ang mga pinuno ng mga Hudyo'y muling dumampot ng bato upang batuhin siya. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, marami akong mabubuting gawang ipinakita sa inyo mula sa Ama. Alin ba sa mga ito ang dahilan at ako'y inyong gustong batuhin? Sumagot ang mga pinuno ng mga Hudyo, hindi dahil sa mabubuting gawa kaya ka namin babatuhin, kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos, sapagkat nagpapanggap kang Diyos, bagamat tao ka lamang. Tumugon si Jesus, "Di ba nasusulat sa inyong kautusan? Sinabi ko, mga Diyos kayo. Mga Diyos ang tawag ng kautusan sa mga pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos at hindi maaaring ipawalang bisa ang sinasabi ng kasulatan. Ako'y pinili at isinugo ng Ama. Paano ninyo ngayon masasabing nilalapastangan ko ang Diyos dahil sa sinasabi kong ako ang anak ng Diyos? Kung hindi ko ginagawa mga pinapagawa ng aking Ama, huwag niyo akong paniwalaan. Ngunit kung ang ginagawa ko ay ang mga ito, paniwalaan ninyo ang aking mga gawa kung ayaw ninyong maniwala sa akin. Sa gayon matitiyak ninyong nasa akin ang Ama at ako'y nasa Kanya." Kaya tinangka naman nilang dakpin si Jesus, ngunit siya'y nakaalis. Muling pumunta si Jesus sa ibayo ng Jordan sa puok na dating pinagbautismohan ni Juan. Habang naroroon siya'y maraming lumalapit sa Kanya. Sinasabi nila, "Si Juan ay walang ginawang himala, ngunit totoo ang lahat ng sinabi niya tungkol sa taong ito." At doon, maraming sumampalataya kay Jesus. Ito ang salita ng Diyos.
8: Mga higala, karong mga panahuna, daghan na kayong herbal supplements. Bisag unsa na lang, pero ang pangutana, unsa magyud ang atong nga masarigan para sa atong panglawas. Labi na kung nagkaidara na ta. Para nako ha? Klaro kaayo, diriko sa hinimo sa Unilab, ang Herba Strong. Maugid niya ang pinakaunang herbal supplement nga gihimo sa Unilab. Mao nga salig gyud ko ani. Ang Herba Strong puno sa antioxidants gikan sa mangosteen, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Makatabang ni sa healthy aging with proper diet and exercise. Mutabang ang antioxidants nga protektahan ang cell sa lawas. Busa, bisan nagkaidaran o nagkatigulang na ta, kaya paghihapon nato i-enjoy ang kinabuhi nga mas himsog kauban nato ang Herba Strong. Strong sa una, Herba Strong karon. Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Oras sa tag 17 minutos ipapagilasay sa Kabundagon.
8: Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang kini para pagparigon sa atong immune system, depensa sa atong nga panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 diha sa atong dugo, makapangsyon usab og maayo ang atong mga cells, makaproduce og panagang, makapatay sa viruses sa di pa kini musulod sa atong mga cell wall. Busa inom kadadlaw og duha nga tulo sa tulo ka soft gel sa Life Extension Vitamin D3. Recommended ni sa mga medical doctors, 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika. Og number 1 nga tax sa vitamin D3 sa Pilipinas. Maparit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika o sa mga Life Extension Clinic. Dinhi sa sunod sa Sugbo, naanin ni Mutang sa Osmeni Boulevard, dool sa Cebu Dock o Cebu Gospel Church. O sa Konsolasyon, ana sa ADM Building sa Barangay Kansaga sa Konsolasyon at Bangkini sa Jollibee. Dito sa Dumaguete, mahimo sa ninyo nga mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay Utso, dool sa Kamanhag Terminal. Mamahimo sa ninyo nga matawag sa telephone number sa 416-1655 or sa 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
10: Atong sugdan ng atong kabuntagon, pinagis pag-inom sa lamian, healthy kayo og daghan kang makuha nga benefits gikan sa kape, ga Vita D Plus Coffee Mix. Kinimoy pinakaunang kape nga dure sa gol, ga Vitamin D3. Samatag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, adun ka rin 200 ayo nga Vitamin D3. Mao nang makakape na ka maka-Vitamin D3 pagyug ka. Plus, Rishi Mushroom Extract, adun ay mga powerful anti-tumor og anti-cancer properties, nga mga polysaccharides og triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix, ginugangan pagyukinig mangosteen nga fruit extract, makabato kini sa oxidative stress o ang dali nga pagkadaot sa atong cellula gumikan sa sobrang free radicals sa atong lawas. Muna nga atong sugatan ng atong kabuntagon pinagis pag-inom sa lamian, healthy o daghang benefits nga kape, ang Vita D Plus Coffee Mix. Para makalahutay kita sa tibuok adlaw nga pagpanarbaho, mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa Purchaser Pharmacy, July Pharmacy, Queens Pharmacy, Life Extension Pharmacy ug uban pang mga butika.
11: Ronda Presinto, RMN, DYHP, Police, Plotter.
9: Sa Police Report, armadong lalaki dadakpan sa checkpoint. Kasama mo sa Britar Radyo Man, Paul Lauro.
11: DYHP, Tatak, RMN, Report.
12: Sa armadong lalaki ang nasikop ug nakuhaan kinig armas ni Puego niya sa may Loriga Street, Barangay Loriga, San Miguel, ning ato dakbayan sa Sugbo. Ang kapulisan mila sa ilang didakpan niya si Michael Angelo Abilia, 31 anos, residente sa sitio BGCO, para kay ti padilya ni Dagmayan Sumbo. Nasakmit niya ang usa ka 38 ta Baltic revolver, adunay duha ka mga bala sa cylinder nini. Natod sa kapulisan nga nakadawat sila og report niya dunay armadong tao. Nagpahigayon sila og checkpoints niya sa maong lugar. Inungdan niya ila kining na dakpan ang maong suspitsado. Kasama mo sa kapulisan sa siyudad sa Sugbo, ako inyong radyo man, Paul Lauro, DYHP, Tatak RMN.
11: Radyo mo nationwide.
13: Samtang sa laing balita, sa balitang lokal, kung sa balitang nasyonal, Senador Bam Aquino nagtinguhang mapahigayon ang laom nga investigasyon kalabot sa pagpabuto og armas sud sa Senado sa miaging semana. Kasama mo sa balita, Radyoman Eli Bolonos.
11: DYHP, Tatak, RMN, Report.
14: Gitinguha ni Senador Bam Aquino nga mapahigayon ang laom nga investigasyon labot sa pagpabutog armas sud mismo sa Senado dahil miaging semana. Usa ka Senate resolution ang gidusog sa Senador alang sa maong katuyuan. Iklaro ni Aquino nga way lugar ang armadong paragpangi o pagpabutog armas sud sa Senado.
15: Unang-una, kailangan kong klaruhin, no, walang lugar ang armadong konfrontasyon o pagputok ng baril sa loob ng Senado. Kaya pinail natin yung Senate Resolution 397 para malaman ng taong bayan at malaman rin namin ano ba talaga yung nangyari. Merong nangyaring pagputok, maraming empleyado ang inakalang mamamatay sila. Kami mga senador, hindi rin malinaw hanggang ngayon. Hindi rin malinaw kung ano ba talaga yung nangyari at mahalaga sa taong bayan na malaman natin, let's get to the bottom of this, what really happened that night at makita natin ano ba yung nangyari, mga failure ng protocol, failure ng communication. Malaman natin, no, ano ba talaga mismo yung nangyari at malaman rin natin kung sinong dapat managot.
14: Sa pikas bahay na, gipinanduman sa Abdi Aquino ang iyang mga kaubang senador, nga dili ang iyang maparalisar ilang trabaho, hinabi na nga ang Articles of Impeachment patok ang Vice Presidente Sara Duterte na ana sa Senado.
16: Para itigil yung constitutional duty namin dahil sa kampihan. Yun, mali yun. So, I think that's gonna be the big decision. Yun yung moment talaga eh, na magsasabi kung para saan ba talaga itong leadership change. Maraming nanonood pero walang natutuwa. Maraming nakatingin pero walang masaya. Diba? Because none of those discussions actually talks about the Filipino people. Na meron pa rin oil crisis ngayon, meron pa rin cost of living crisis ngayon, marami pa rin nahihirapan. Be vocal online. Pag-usapan nyo kung meron ko hindi magandang nakikita. Kapag yung mga politiko, iniiwan nyo to do our own thing, hindi nyo pinapakailaman, dun usually nagkakaproblema. Pero pag nakatutok yung taong bayan, of course, at the end, it's gonna be your vote. Sana, yung mga tao rin, may memory sila ng mga nakaraan. Itong atensyon ng tao, sana po hindi na po mawala. At sana nakatutok kayo sa amin all the time.
14: Si Senador Bam Aquino, ang gunshots na itabuso sa Senado. Duhang adlaw kung mapili si Senador Alan Peter Cayetano isip Senate President, hulip kang Senador Tito Soto III. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sining inyong radyo man, Eli Balones, DYHP, Tatak, RNN.
11: DYHP, RNN, Cebu. The official number one. Radyo mo nationwide.
8: Ning pag-usab-usab sa lakad sa panahon, di gilmanig kayan nga masubawan ka. Inigkaadlawan, perting inita sa panahon, unya mukalit lang sa bugulan. Resultaan ni mao ang ubo nga perting kahia, ug sipon nga labihan kapilit ang plema. Neto miyaging adlaw na sinati na to ang pinakainit nga panahon sa gawas, ug pagsulod na to sa opisina, bugnaw sa kaing aircon. Ang resulta, perti na kong ubo ha? Niinig kagabi irama ka ng padung nakamatulog, mugara rabagyo ng ubo. Ang resulta, di ka makatulog sa kakatul sa imuhang tutunlan. Maayo na lang, kay gipalitan ko sa akong misis og Mayra Kaff, kay epektibo kini pagwagtang sa ubo og pilit nga plema. Kay sa ubo og pilit nga plema, kinahang lang Mayra Kaff. Ang Mayra Kaff, usa ka mucolytic nga makatabang sa pagpahumok sa pilit nga plema, aron dali kini nga mapagawas. Tabang para sa kahupayan sa plema, sa presyong abot kaya. SRP, 8 pesos lang kada tableta. Inom lang og usa ka tablet nga Mayra Kaff kada 8 ka oras. Tabang sa pagtangtang sa kahasol sa plema ug ubo. Unilab quality kini. Ambroxol hydrochloride is the generic name of Mayra Kaff. If symptoms persist, consult your doctor.
11: TYHP abroad ngayon.
10: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing, ang tigamaw tiga po na po sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kini, ug ang SED Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nitalye sa tong balita.
17: Nipaybaw si US President Donald Trump ganiuyon si Chinese President Xi Jinping sa Tehran, pagbukas pag-usab sa Strait of Hormuz, bisan wala mihatag ang China og indikasyon nga gikonsidera og gitimbang-timbang kini. Sayang pagbalik gikan sa Beijing, kanayon si Trump nga gikonsider na ini paglibka sa mga silot sa Amerika ngadto sa Chinese oil companies nga mamalit og Iranian oil. Nasuta nga ang China mao ang labing dako nga buyer sa Iranian oil. Wala man ni komento si Xi bahin sa mga nahisgutan nila ni Trump bahin sa Iran. Apan una nang nisaway ang foreign ministry sa China og nitawag sa maong gera nga dili unta angay mahitabo ug wala nay rason aron magpadayon pa. Kasama mo sa abroad ngayon ginio Radio Man Marisa Abadies DYHP Tatak Argument.
10: Katong mga balita gihatod kanato sa Sed Panyawon Herbal Capsule Plus Mangosteen, Sed Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, Sed Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang malatian sa kidney ug ang Sed Panyawon Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
18: Ang Sed Panyawon Herbal Capsule Plus Mangosteen nga mao ang numero 1 ug wa nay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstone, goiter ug tuberculosis. Daghan usab ang mga makapamatuod sa kaepektibong natabangan sa Sed Panyawon Herbal Capsule Plus Mangosteen. Samtang ayaw gyapon kalimot mga kasama sa Sed Liniment Oil ang naila na kayo epektibong liniment sa masa nga Sed Panyawon Liniment Oil kaniadto Sed Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang Sed Panyawon Herbal Capsule Plus Mangosteen mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa, 12 pesos sa Panyawon with garlic ug 12 pesos sab alang sa Sed Kugon. Samtang ang Sed Liniment Oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml sa tanang butika sa inyong mga lugar.
13: Atong oras mga kasama, alas 5.50 na sa kabuntagon, samtang ning sayo sa kabuntagon, mga pisata, kauban ang Vita D Plus Coffee Mix. Atong sugatan ng matag-adlaw nga doon na tayo positibong panglantaw ha, pinaagi sa pag-inom o Vita D Plus Coffee Mix. Ang Vita D Plus Coffee Mix, maong pinakaunang kape nga doon ay vitamin D3. Ang matang sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, doon ay 200 ayo nga puro o dekalidad nga matang sa vitamin D3. Doon na kinirisyo mushroom extract nga naglangkob o polysaccharides o triterpenes nga doon ay mga anti tumor o anti-cancer properties. Gidugang adsab ang Vita D Plus Coffee Mix o extract sa mangustin nga prutas aron makatabang sa dugang proteksyon batok sa kining oxidative stress o dali nga kadaot sa atong mga selula tungod sa sobrang free radicals sa atong lawas mga kasama. Ang Vita D Plus Coffee Mix, lami, humot o ang kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Vita D Plus Coffee Mix, hindi lang basta kape, dapat naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa mga butika o sa tanang Life Extension Pharmacy diha sa Bohol, mapalit ni sa mga Alturas Mall.
11: DYHP RMN Cebu, the official number one. Platyo mo nationwide.
9: Oras 7 minutos di papagalasay sa sayo sa kabuntagon.
19: Mensahe alang sa maayong panglawas.
20: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang, walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
19: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
6: This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
21: Life Extension Vitamin D3. Kagsubong. Atong babatian si Ma'am Emma Irma.
22: So, meron kayong diabetes and hypertensive po kayo before?
23: Karon minus na.
22: So, wala na ngayon?
23: Nang ubos na. Ang akong samad kay naayo na ba? Naalim na?
22: Meron po kayong sugat sa paa.
23: Nakasuway na ko ba? Nakapalit na ko. Life Extension D3. Mubi sa to. Yad ko sa hospital. Pakuliyong ko sa doktor. Kay putlon mo dito kong tiil. Lili-ligi ko kaputol. Muna nga nalipay siya kung nga ng Life Extension D3 kay mubi nakakuha na ko. Pag December, good December, stick naman New Year. Daghan kayo ng hatag na ko dirig mga makaon. Dili na ko ka New Year ba? Dili na ko ka abo sa 24.

0: Okay, kayong bang Lady Sinjun, sir. Sumpayan at kong kinabuhi.
1: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
2: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry! Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay Vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may Vitamin D3 pa ka!
3: Welcome to our reunion!
2: Uy, dahi! Nidaot lagi ka! Dili ka na bloated o dili na constipated ni mong naon!
4: Tungod na sa Super Fiber!
2: Unsa?
4: Super Fiber!
1: Super Fiber! Super Fiber! May powerful detoxification effects ang plant fibers, prebiotics o alkaline food, lowers cholesterol levels, helps control blood sugar levels, normalize bowel movement o immunity booster, and prevents colorectal cancer. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay ang pagkalibang. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
5: Oras at 4 minutos di pabagalasay sa kabundagon.
6: Mga kasama, di gud mapugngan nga mo taas ang atong edad. Mailhan na nato nga idaran na ta. Kaya nanatin masinati nga mga sakit sa dawas nga kaniadto sa batanon pa ta, wala na ato kinimabatsyagi. Masakit na ang atong hawak, sakit ang likod, dili na ligon ang panuhon, sakit ang tangkugo kay taas na di ay ang blood pressure, blood sugar, hanap na ang pananaw, usahay sakit na ang mga lutahan. Unya mapiktuhan ra bagyon ang atong nga buluhaton sa balay, kay na naman tay gipamati sa dawas. Dili sama kaniadto nga sa batanon pa ta, daganon ra nato may gala ang taas nga hagdanan ug ang bukid nga walay kapoy. Maunang nagkinahanglan tag ngilngig nga maintenance. Kay baguhay pa lang ako na sinati ang pagpaminhod ug pamuypuy sa bisan pa man sa sayo nga mga buluhaton matag adlaw. Ingon ana na jud siguro ang magkaidara na ilabi na kung may gihambin nga balatian sama sa diabetes ug high cholesterol. Mauna nga naggamit ko og maintenance medication, naginom ko sa Vanular kay aduna kini 5B vitamins in high level. B1, B6 o B12, makatabang proteksyon. May dugang B2 o B4 para tabang munindot sa kasing-kasing o kolesterol. Ubanan sa maayong diet o ehersisyo para padayon ang lihok, di ba? Mao nga ipangutana sa inyong doktor kabahin sa Vanular. 23 pesos matag tableta SRP. Unilab quality na. Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Doon na ba higayon? Ngayon matanin mo yung kabuntag, muragaan kayo yung imong ulo o ikaw magpanglipong. Kahasol, raba ni Ana, kanita ka-focus sa atong trabaho. Kapoy, sad kayong atong lawas. Doon ako yung nailhan ni Ana, maton niya sinto makinis kakuwang o iron. Dili kini angay ang ibaliwa ha, kay basilugun sana na, doon ay makatabang nato ni Ana para dili mabaldang atong pagtrabaho. Labi na gid kun usatas gisaligan diya sa atong pamilya. Makatabang nato ni Ana ang kasaligan sad kaayo nga produkto. Busa mga girls, kinsa diri kapoy kay trabaho, biyahe kulang sa tulog, usahay gumika na kada sa dili husto nga pagkaon, kulang tag-iron, mo nang dalitang kapuyon, maluya o makaluspad sa panit. Ako, adlaw-adlaw kong muinom o United Home for Sulfate Iron, na kiniigong iron nga mutabang sa lawas sa paghimog healthy nga dugo with proper diet and exercise. Para sa tanang kugihan nga kababayanan, hinumdumi ang First Sulfate, 2 pesos per tablet SRP, alang sa himsog nga dugo o himsog nga glow. Walay pagpagluspad with proper diet and exercise. Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, so with your doctor.
5: Oras tatak 2 minutos di pabagalasay sa kabuntagon. Lugaga magabalitang lokal, Bukana sa Guadalupe River, diya sa barangay Pasil o Ermitas, nagbayan sa Sugbo, ingong 90% ng nalimpyo. Kasama mo sa berita, Radyo Ban, Eli Bulonos.
1: CYHP, tatak. RMN Report.
8: 90% na nalimpyo ang Bukana sa Guadalupe River sa barangay Pasir ug Ermitas na Pagay Sugbo. Kinabagibaw ni Mayor Nestor Archival subay sa gibagayong clean up drive sa city government niini. Ang pagpanglimpyo sa kagamanan sa bayan sa Bukana gisugdan aton sa hinangat ka Association of Southeast Asian Nations ASEAN Summit. Apan karon ni pasigarbo na sa mayor ang kalimpyo niini nga gingong wa matimansu sa mga ging 30 ka tuig.
9: Ang Pasir nga for the last 30 years sa wa gyud na malimpyo li. 90% li na limpyo na gyud nato.
10: Lindot kimleta.
9: No.
8: Si Mayor Nestor Archival, pangnaot sa mayor kadiri na labayan o makamasura ang Guadalupe River, aron magpabiling limpyo ang bukana niini nga nag-uwang sa duha ka barangay. Kasama mo sa Cebu City Hall, kining inyong Radyo Man, Eli Balones, DYHP, Tatak, RMN.
1: Radyo mo, nationwide, DYHP.

0: kalakaran sa larangan ng kalakalan.
1: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tigamaw tiga po na po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ugang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nitalye sa tong balita.
2: Nipasidaan ang Department of Agriculture kung diing ito sa mga mamaligya ay ugbugas umay, magpapatigayon o importers na makalapas sa price ceiling sa imported ng bugas na kitakda sa gobyerno, ang mahimong magatubang umililyon ka pesos ng multa, bilanggong mahimong makasira sa negosyo. Nagkanayon sa DA Secretary Francisco Tio Laurel Jr. nga mandated price ceiling. Nagtugot na sa DA pagpahamtang og silot og multa ngadto sa mga makalapas pagtakda og presyo sa imported rice. Nito miaging semana si Presidente Bongbong Marcos Jr. nitakda og price ceiling ng 50 pesos kada kilo sa imported nga bugas sumay lukop nasod. Sa tingong hangang mapadangat ang dili patas nga pagtaas sa presyo sa inangkat nga bugas sumay. Kasama mo sa negosyo ngayon, Gineo Radio Man Marisa Abadies, DYH Pitatak. Amen.
1: Katong mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami o gumot ang aroma, kundi puno sa og mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung ganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga maoy mobalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sa ba? Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong tatak SED Marketing. SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
3: Samtang sa laing balita mga kasama, kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo wa paghihapon makalabay sa mga basura sa syudad ngadto sa Binaliw Landfill. Kasama mo sa balita ang Adjuman Eli Bolonos.
4: DYHP Tatak RMN Report.
5: Wa paghapon makalabay ang kagamhanan sa Sugbo sa mga basura sa syudad gadto sa Binaliw Landfill. Ginibisyo man kung gihatagan na ang city government o itugot sa Department of Environment and Natural Resources kundi NR7. Gipadayag ni Mayor Nestor Ajival. Gadto na instruction na naisgutang ahinsya sa paglabay sa mga basura sa syudad gadto sa maong pasilidad.
6: Maanong to'y preliminary instructions ang DNR na kinanglan niglabay dito, kinanglan segregated ba? So, unay atong itanong. Siguro good na ito.
5: Si Mayor Nestor Archival sa kasamtangan. Ang mga basura sa dakbayang temporaryo o nang ibutang sa South Road Properties Unit RP nga mabighimong transfer station ini. Ipasalig noon sa labaw sa Department of Public Services kung DPS si Engineer John Paul Glaske nga kinidalirang mahakot sa iyang mga sakop.
7: Dalirang nahakot, sir. Dalirang saktong kontrata na.
5: Sa pagkaroon, ang atong basura nakipon sa SRP.
7: Naara sa SRP, sir. Kaya wala. Hindi pa makalabay nito.
5: Si Engineer John Paul Glaske, ang operator sa Binaliw Landfill, paubos na sa post-qualification o manidaog si miaging bidding sa kagamhanan sa kwayan, labo sa tipping fee sa mga basura. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sino yung inyong radyo man? Eli Bolonos, DYHP, Tatak, RMN.
4: DYHP, RMN, Cebu. The official number one. Radyo mo nationwide.
8: Oras alas 6:04 na.
9: Nasayod ba mo mga idol? Akong nahuna-hunaan nga importante ang pagpalit og dekalidad kana nga makaingon ka nga quality gyud. Labi na sa mga tambal nga atong imnon. Siyempre, kinabuhi og panglawas na gud aga nakasalalay ana, di ba? Dapat sigurado nga quality gyud. Kinahanglan nga atong sutaon ang pagpili sa mga tambal o vitamins labi na sa mga pangpagwapa. Dili lang basta musalig ni bisan kinsa. Maong dapat ayha ka mo palit, dapat sigurado sa ka sa quality mga idol. Dapat mangutan o sa ta, aron atong mabantayan ang quality. Pangutan o nato, nasulayan na ba na? Epektibo ba na? Naistudyuhan ba na og maayo? Aron sigurado ta, di ba? Pero mga idol, nasayod naman ta nga dugay na nga gisaligan ang Unilab para dali na lang nato nga mahinumduman. Kini na lang atong ipangutana sa butika. Unilab quality ba na? Sa among pamilya, sukad kani adto, Unilab na mi. Ngano? Kay akong nahibawaan nga tanan nga tambal, vitamins ug pampagwapa sa Unilab, miagi sa upat ka marka sa quality alaga. Number 1, subok at napatunayan. Number 2, ayon sa standards. Number 3, sinuring mabuti. Number 4, gawang world class. Buot pa sabot, ubay-ubay ang giagian nga proseso, ang giagian sa matag produkto sa Unilam aron masiguro nila nga quality gyud ayha pa maabot sa ato gikan sa raw material, lab test, apil sab sa storage.
10: Kumusta sa ato mga kaigsuunan nga nagmata na ni mga orasa? Nag-andam na tibok adlaw na sab nga pagpanarbaho. Ilabi ni gatong pisikal nga kusog mo gyud ang gigamit ha. Usahay pamation bitaw ninyo nga sakit ang inyong mga kamot, dili mo makapangusog. Banho dunya usahay aristiil pod burag dunay magpanusok o ka muscle pain. Kini nga mga sintoma makapekto gyud kayo ni sa atong panglihok-lihok, ilabi na kun dili magwanta ang sakit. Dili po ta ka focus sa atong gibuhaton. Maong dini angay nga baliwad-on lang ha. Busa sa mga kugihan ato dinha nga mga listeners. Nakabati na ba mo ni anang pagpanghawoy, tusok-tusok o pagpaminhod? So good, sigurado daghan na sa ato ang dunay ingon ni Ana. Panag-antos lang, tungod lagi kay dili man mamahimong muundang sa paginabuhi. Alang sa kaugalingon o sa pamilya. Bong advice na ko sa inyo, mag-Pharix B-Complex kada adlaw. Dunay igong B-Vitamins base sa DOST-FRI, PDRI 2015, tabang para likay sa pagpanghawoy, tusok o pagpaminhod with proper diet and healthy lifestyle. 550 pesos SRP lang, maong kayang-kaya. So mga listeners, para sa mga pangandoy o sa ato mga mahal sa kinabuhi, walay mo buhi. Mag-Pharix B adlaw-adlaw. Vitamin B1 plus B6 plus B12 is the generic name of Pharix B Complex. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Oras sa paglausay, 7 na sa kabundagon.
11: Kiniagdong napaparuman, may galagi palanta sa rabantog ng Irma Capsule sa Kabisan ng Mindanao, ang Koy Irma Capsule. Suplemento ng gikan sa palia, kamunggay, garlic, luyaw, ginseng, kami mahatang may galagalig ng salamas. Kaligon sa atong immune system, margarita, daling ang masikip. Busa ikaw nga nagpaminaw karoon, matasana may galang paginom sa Koy Irma Capsule, kimuagtang ni sa mga balatian. Sama sa high blood pressure, kidney trouble, diabetes, rheuma, arthritis, subak, dysmenorrhea, bugun-bugun sa tutoy, ug ang paghubang sa inyong mga atay. Ug man pang may mga sakit, may galang inyong gihambin diha. Huwag tango na may gala sa Koy Irma Capsule. Ang Koy Irma Capsule, mubatok sa may gala sa may sanong sangamatang sa virus. Labi ka na may gala ng lunin, naghugan na itong virus, kini may gala ang COVID-19. Huwag laing variant mga kasama. Gamikan kay ligunon man ang iyong resistensya. Gamikan sa mga vitamina nga nanini. Sama sa potassium, vitamin C, vitamin E, magnesium, zinc, calcium, iron, o cyanin. Namuhatan ng may galang kaligun sa kalawasan. Ang Koy Irma Capsule na probaro kini may gala sa Food and Drug Administration. Mapalit kini may gala sa mga butika. Nga giautorize may gala sa Belgian Marketing. Kini may gala ang Queen's Pharmacy o Majestic Pharmacy. Lagi may gala sa Malunhaw Pharmacy, Liluan Pharmacy, TK Pharmacy, Tanang Branches may gala sa Alfar Pharmacy, Cebu Aver Drugs, AJK Pharmacy, Fly Pharmacy, Tanang Branches may gala sa Chris Pharmacy, Charis Pharmacy sa Camotes Island, Hero Pharmacy sa Orango Island, o Zari Pharmacy sa Guadalupe o Dalan Iscario. Mahimo sa ninyo may gala nga mapalit ang Koy Irma Capsule sa Rose Pharmacy, South Star Drug Stores, 360 Pharmacy, Bestway Pharmacy, Leading's Pharmacy, Gaisana Metro Pharmacy, Ultramart, Tanang Branches may gala sa Purchasers Pharmacy, ELB Pharmacy, July Pharmacy, Kala Marketing sa Ormoc, o sa Roseville Pharmacy sa Batol, Leyte. Koy Irma Capsule, barato na, epektibo pa.
10: Mga timailhan, ngay ko adunay daghang toksin sibong lawas, mandili ka regular nga makapagawas sibong hugaw, dugay ka mahilisan, magbutura gyud muntian, magkasinati kag insomnia, kadunay nga magsakit ang imong ulo, panakit sa kalawasan ug lutahan, dili hamis ang imong kutis, poor memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems, ug ang pagkaluya sibong tibok lawas. Busa wag tanga mga toksin sibong lawas aron imong maangkon ang maayo nga panlawas. Pag-inom at agadlaw og G Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog.
8: Waiting ang oras, may galas, tukapagubas, tukatulabanon, sa pagkabalita, ang unang radyo o ng balita. Suka kira alas 4:30, ang tukarabarasa sa sayus sa kabundagon. Sagan, sa kanibukag prarasa sa News Department, din sa DYHP RM in Cebu, kami yung matig balita.
3: Sagan ni Radyoman Ken Galinia, kinisa kasama ang Radyoman Remort Pugoy.
8: Sagasab ni Radyoman Arnold Bustamante, ako si Radyoman Josephus J.Q. Gano. Pabuta ang sinod katulabanon. Ay straight to the point, uban ni kasamang Radyoman Atty. Vin Alguno, uban sa nagpungasing ang mga komentaryo, pintok na pag-analisar sa mga isyo.
12: Oras, alas 6, just na sa kabuntagon!
4: DYHP RMN Cebu, the official number one.
12: Radyo mo nationwide.
13: Psst, break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na, pag Magic Flakes cheese na dito. Dali. Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes cheese!
14: Sa kalamayon sa cheese o crunch, mula may ipod ang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes cheese.
15: Ito na po yung hiniram kong pera, tulad ng pechang na pagkasunduan.
16: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo, tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
17: Ganyan ang Pinoy!
18: Ang Pilipino may isang salita.
19: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
20: MX3. Dito ako, believe.
21: Your bill, sir.
22: What? 14,000 pesos for dinner?
21: 1,400 only, sir.
23: Price check or eyes check. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
21: Your bill, sir.
22: Order for more. Dessert?
23: EO. Love your eyes.
24: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
25: Hi, ako si Angeline, 26 anyos. Sa ako ka call center agent ug sa akong trabaho, di gyud malikaya ng kapuyog stress. Tinuod gyud maski akong mga amiga makabantay nga stress kaayo ko. Bisan nag-make up ako, usahay mawala pagid ko sa focus. Uwaw kaayo. Pero karon, bisan unsa pa ka stressful ang adlaw, fresh gihapon ko tan-awon. Murag alert pud kaayo ko. Tungod ni sa tabang sa stress tabs, maayo pagkaon og exercise. Kay naa man ni vitamin C, E, iron ug niacinamide nga nakatabang nako para fresh og focus ko permi sa trabaho. Okay na okay gid ni para nako. So ayi pud ninyo.
26: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. It simply persists, consult your doctor.
27: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
28: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
27: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
29: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
30: Congratulations to Bea Millen Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
29: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive contents and coverage of their journey as queens.
31: Playtime Entertainment, born for happiness.
32: Playtime Entertainment, born for happiness.
33: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
8: Oras mga kasama, alas 6:14.
34: Way lipod-lipod nga komentaryo. Hintog nga pag-analisar sa mga issues. Straight to the point.
8: Ay puntag Pilipinas, Luzon, Visayas o Mindanao. Sanga ni Radyo Man Atty. Rupil Fernandez Baniok. Ako na si Radyo Man Buin Alguno. Kita makikuban sa ato ang tulumanon.
34: Straight to the point.
8: Daghan nga mga issue mga kasama karong adlawa nga ato ang atngan o atong hatagan o pagtagan. Ning adlang Lunes, Mayo 18.
34: Straight to the point.
8: Una ni ini ang Senado mo convene na karong hapon isip impeachment court human sa hingpit nang nadawat ang articles of impeachment batok kang Vice President Sara Duterte. Mga sakop sa civil society groups nagtapok sa EDSA Shrine dito sa Kauluhan. Sa di pa hingpit nga mo convene ang Senado isip impeachment court batok sa impeachment complaints ni Vice President Sara Duterte.
34: Straight to the point.
8: Nagdaya kinikaroon ng mga grupo, dunay pro-impeachment, dunay anti-impeachment, dunay pro-Sara, dunay anti-Sara. So, ang ato ang Philippine National Police o ang military nagmonitor mga kasama sa mga sitwasyon sa nagkadaiya ng mga kalihukan, labi na niini nagkadaiya ng mga grupo na nagmonitor sa kasong impeachment. Ang ato ang mga senador,
0: magsulob na karong adlaw sa ilahang itom nga tuga. Kay muak na sila as mga senator judges. Ilaha ng dunggon ang kasong impeachment nga gipasaka batok ni Vice President Sara Duterte. Samtang ang bag-ong natudlo nga pangu sa Senado nga si Senador Alan Peter Cayetano gipangkulbaan kay nakakuha tinuod sila og mayoriya apan slim majority ang ilahang naangkon. Dunay 3C sa kampo ni Cayetano. Samtang 11 mga kasama sa minority, unya sa 11 dunay duha ni ana ang ni abstain. Sila si GB Ehercito o si Migs Zubiri. Dunay mga huhungihong nga lain na usab nga pag-ilis og presidente sa Senado. Yanggaan naman ni og kudita diha sa Senado. Apan dili mangud ni kudita gyud. Metaphor kana. Buti pasabot dunay pag-ilis mga kasama og liderato. Dunay huhungihong nga si Cayetano hulipan ni Migs Zubiri.
34: Straight to the point.
0: Abot kahaon sa ni katinood, hersey pa man lang ni sa pagkakaron. Ba't karong hapon ato ang mahibawaan o guabay kausaban sa leadership din ha sa Senado. Sige, kaingon na nako, slim majority ang naangkon ron sa mayoriya. Unya na hibaw ta din ha sa Senate na ay daghang mga balimbing. O kini mga balimbing, depende man kung kinsay highest bidder. Gawas ana mga balimbing, posible nga dunay mga pagpang-blackmail nga mahitabo, labi na nga dunay mga senador karon nga na-involve sa isyo sa flood control anomaly.
34: Straight to the point.
0: Ang maong nga grupo na nawagan usab og accountability sa nahitabong shooting incident sa Senado sa miaging simana. So dunay mga groups o nagkadaiyang mga grupo nga nanawagan nga, oy, imbestigara na ninyo, nga ano mang doon na pinusilay din ha suod sa Senado, safety pa may hindi ha sa Senado.
34: Straight to the point.
0: Ang Office of the Solicitor General ni Auhag sa Korte Suprema, nga isa likway ang petisyon nga nagtinguha, nga mapugnan ang warrant of arrest, batok ni Senador Ronald Bato de la Rosa. PNP, naghimo og internal investigation kuduna by police units, nga nag-escort sa van, nga gisakyan sa senador nga si Bato de la Rosa paggawas niini sa Senate building.
34: Straight to the point.
0: Samtang sa mga balitang lokal, dulaan sa 300 kapamilya na biktima sa sunog nga niigo dihas Barangay Tihiro, dakbayan sa Sugbo ni Antong Adlaong Sabado.
34: Straight to the point.
0: Kalidad sa hangin sa Metro Cebu na balik na sa unhealthy level kagahapon. Unhealthy na punta o kalidad sa hangin. Dili maayo nga magpa-expose ta sa gawas, dunay tambag ang ato ang Department of Health, pwede gihapon tang mo sulob og balik og mga mask tungod kay protection na sa ato ang panglawas aron di ta basta-basta nga makahanggap ani mga unhealthy nga level sa ato ang hangin.
34: Straight to the point.
0: Truck driver nga giingaw na kapiyong samtang nagmaniho na disgrasya sa Maghaway Road sa Talisay City. Ang maong panghitabo ni Daro sa tulo ka mga tindahan og ni Angol og lima ka mga tao.
34: Straight to the point.
0: Ituban pa mga dagkong balita ato ang paghiskutan dinhi sa ato ang tulumanon.
34: Straight to the point.
0: Balik ta karong taon-taon. Alas 6:19.
1: This newscast is brought to you by Red Horse Beer. Kasanggamo sa relax sarap. This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with easy patakap. 45 pesos lang.
2: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil, pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud, pirmi akong likod, ug nahadnok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila kabulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
3: Ayaw hulatang nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang Kidney Care, makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury ug mga suking butika.
4: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
5: Bag

0: Swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Driver ka ba nga, Pirmi? Magbiyahe bisan gabi.
4: Lisod na jud akong mata kong gabi eh. Hanap akong pananaw. Ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat niya sakyanan.
5: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga. Ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pag-drive.
6: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
7: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi eh. Ug nakuhaan ang silaw sa suga.
8: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold. Makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
9: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitana sa Mercury ug mga suking butika.
10: Kining corned beef na lang usab, okay na?
11: Mami!
10: Angeline!
11: Di man sa'yo pang okay ra.
10: Pero,
11: sa

0: exercise na ugyud ka. Star Noodle Meats Corned Beef na.
1: May dagdag sustansya versus leading corned beef brand.
2: Makasama sa kalisod sa kinabuhi karon, mas lisod yun. Ang masakit, busa maniguro ta. Ilabi na kung panglawas na sa atong kaugalingon o sa atong pamilya ang hisgutan. Sa pagpili og tambal, dili ta sa nasulayan na ang kalidad. Dili pagyod sakit sa bulsa. Dili kinahanglan nga mahal aron masulti nga di kalidad ang tambal. Apan magpabiling magbabinantayon sa pagpili sa mga baratong tambal kay dili tanan luwas og epektibo. Pahinumdum gikan sa Unilab, pilia ang tinuod nga kalidad sa presyo nga dili sab sakit sa bulsa. Unilab quality yan.
3: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: This portion is brought to you by Trust. Different choices, same normal. Trust. Abot kayang family planning para sa lahat.
5: Mapa-on cam sa TV o on air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero, always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: MX3, tunay, natural at original.
8: Straight to the point.
9: Oras mga kasama, alas 6:22. At ang i-check ko na ang patrol karon.
8: Ronda Presinto.
9: Update mga kasama sa sunog na hitabo, diris Barangay Tihiro. Particularly diha sa sitio Silangan, may pairabain taon sa ato mga kaigsunan ang nabiktima sa mao nga sunog. Ato ning Sabado sa gabi. Ato kaminaon ang report ron ni kasamang radyoman Paul Lauro. Yes, Paul.
8: CYHP Tatak RMN Report.
10: Attorney Buen, parayong isubay sa atong Cebu City Fire Office ang tinurang hinungdan sa sunog nga miolbo sa sitio Silangan 1 o sitio Silangan, Barangay Tihiro ning Dakbayan sa Sugbo, Sabado sa gabi. Alas 6:58, natap ang maong alarma sa atong kabumiruhan nga dali na yun nilang gidagan. Alas 7:01, i-raise na yun sa atong kabumiruhan ang first alarm. O alas 7:06, i-raise nila ang second alarm. O alas 7:08, i-raise nila ang third alarm tungod kay dako na kayo ang kayo, Attorney Buen, sa niyang naabot ang atong mga fire trucks dito sa lugar. Middle blight materials, gini mga panimay, ang naigo sa mong sunog. Alas 8:19 na, mideklarar o fire under control ang atong mga firefighters nga mao ni kumbati sa maong sunog. Panimay sa ka Edwin Loloy Gumila ang gitudlo sa mga silingan nga diha yung magsukan ang pag-ulbo sa kayo sa wa pa kinimo katay sa nagsikit-sikit ng mga middle blight materials. 80 yun ka mga panimay ang apektado o 80 yun ka pamilya ang apektado sa maong sunog o nip. Og 240 ka mga individuals ang apektado niini. Ang sunog giingon nga ni igo jud og 75 ka mga panimay, 65 niini ang gideklarar nga totally born samtang na po ang giingong partially born. Mi butya ka tong bumiruhan nga padayon nilo nilang gisubay karon ang tinuray hinungdan sa mga sunog. Wano'y natala ng mga nakaangol sa lista sa atong kabumiruhan. Ang mga sunog ni Danios ni sa kapin 2 milyones kapisos. Kasama mo sa kabumiruhan sa siyudad sa Sugbo, ako inyong radyoman Paul Lauro, DYHP Tatak RMN.
9: So sa pagkakaroon kasama ang Paul, padayon pag-subay sa ato ang City Fire Department o kung sa hinungdan o source yun sa maong asunog. Okay, so ang ay pwedeng i-check mga kasama sa ato ang Cebu City Fire Department.
8: RMN, Radyo Mo, Nationwide.
9: Oras mga kasama, alas 6:27 na, padayon ta sa ato ang tulumanon. Karong hapon, mo-convene ang Senado as impeachment court. kay ilan namang nadawat ang articles of impeachment gikan sa mga kongresista, diin dunay sobra sa 200 ka mga kongresista ang nipirma. Naglayat-layat na ang chairman sa House Justice Committee nga si Gerville Luis Tro og ni pakang si ihang gabel og niingon nga si Sara Duterte is guilty. So sa pagkakaron, ang impeachment ana-ana sa Senate og ang ato ang mga senador under the 1987 Constitution. Kung ilahan na ganing madawat ang articles of impeachment, mukunvene sila as impeachment court. To simplify, ang Senado muhulma isip usak ka korte for the purpose of impeachment. Sila maoy mudungog. Sila maoy mga hurado nining impeachment case nga gipasaka batok ni Vice President Sara Duterte. Now, tensyonado ang Senado, dili lang tungod kay giswayan og dakop si Bato o ang pag-iskapo ni Bato, apan tungod aning liderato ni Alan Peter Cayetano nga talandugon kaayo, kay ang naangkon nga mayoriya gihulagway sa mga political analyst nga slim majority. Gamay ra gyud kayo ang diferensya. Now, ang nahitabo gud ni adtong Lunes sa miaging semana, gihulipan si Senador Tito Soto as Senate President. Og dihibaw man ta nga ang Senate President mao ang magsilbi nga presiding judge sa pagdungog karon ni Vice President Sara Duterte nga nag-atubang og kasong impeachment. Og presidente pa maoy gi paubos og impeachment ang mo-preside niya na ang Chief Justice. Kay Vice President man ang gi pasakaan og impeachment ang mo-preside diha sa Senado ang Senate President. Now, niadtong Lunes kahit duman nga dunay 13 ka mga senador ang nibutar aron i-kick out si Tito Soto as Senate President. Naglangkob ni nila ni Alan Peter Cayetano, Bato de la Rosa, Jingo Estrada, Chis Escudero, Bungo, Loren Ligarda, Marco Lita, Amy Marcos, Ruben Padilla, Pia Cayetano, Camille Villar, Mark Villar, og Joel Villanueva. Dunay siyam ang nisupak nga hulipan si Soto. Naglangkob din ni si Soto mismo, si Ping Lacson, Kiko Pangilinan, Risa Hontiveros, Bam Aquino, Lito Lapid, Rafi Tulfo, Erwin Tulfo, og Sherwin Gatchalian. Ato mga maklaro sab sa ilahang sinultihan nga og ato ang paminaon ang ilahang mga istorya gawas lang ni Lito Lapid kay mao man ni ang pinakahilom dinha sa Senado. Pero kining uban samang Risa Hontiveros, Kiko Pangilinan, Tito Soto, Ping Lacson daw atong masabtan sa ilahang mga sinultihan convicted na si Vice President Sara Duterte. Nganong crucial ang leadership karon ni Alan Peter Cayetano tungod kay dunay duha ang ni abstain si GV Ejercito og si Migs Subiri. Kun kahayon duman nga ni adtong adlawng Lunes si Bato ni ahat og gawas sa iyang lungga aron makabutar pagpalagpot ni Tito Soto, ha, na niguro daan ang kampo ni Alan Peter Cayetano nga to
11: ari diri kay awa lagi warrant nimo. Ha? Niingon man to ang ICC nga way warrant nimo karon. Puso na unta si Bato sa Senate building. Gibabagan man siya sa mga NBI agents. Samot na og duda si Bato nga lain na nida. Kanaara Bato'y giingon nga secret warrant. Ni samot ang pagduda ni Bato nga dakpon siya kay nagpabantang daan si Antonio Trillanes. Sa sisyon sa Senado ni adtong adlawng Lunes, nakabutar Gyus Bato og nakaabot og 13 ang numero sa mayoriya. Dunay siyam ang against, duha ang abstain. So 13 og 11, 11 ang sa minoriya, 13 ang sa majority. Ha? Pero og wakto nakabutar si Bato, daog gihapon ang majority kay muabot og 12, unya unsira ang sa minority. Pero maniguro ang kampo ni Alan Peter Cayetano nga dili gid sila maisahan, labi na kay dunay mga balimbing nilang mga kauban, di pa nila masiguro og asa mo butar. Si Bato ni ahat og gawas siyang lungga. Oh. Now, duna may duharon ang ni abstain. Si GB Ejercito og si Mig Subiri. Karong adlawa, crucial ang sesyon sa Senado gawas nga mo-convene sila as impeachment court. Nang gawas na ang mga balita karon sa social media nga i-kick out si Alan Peter Cayetano og pulihan ni Migs Subiri. Akala na hersey pa na. Ngano mahinungdanon kayo nga maangko nila ang majority din ha sa Senado tungod kay nahibaw ta nga kining impeachment case. Muingon man guneng ato ang mga senador nga among tanaaon og unsay merits, mutan-aw mis ebidensya. Regardless og unsay among political color, mutan-aw mis ebidensya. Dili mi bias, neutral mi, impartial kami. Istoryan lang gud na. Numbers game kining impeachment. Kanus aba nahitabo nga dunay impeachment sa Pilipinas nga impartial ang ato ang mga senador? Bias gina pirmi. Panahong irap, bias ang mga senador. Panahon sa pag-impeach ni Corona, bias ang mga senador. Oh. Well, kanus aba na nahitabo sa history sa Pilipinas nga impartial nga mga senator judges ang mudungog sa kasong impeachment? Busa mahinungdanon kayo nga maangko nila ang majority. Maangko na nila ang majority, 13, 3 na laypon anan. Kaya nga no, aron makonbikto ang impeachable official na ginahanglan og 2/3 votes sa mga senator judges or 16 kabuok ang mabutar nga convicted si Vice President Sara Duterte. Oh. Kinsa man ning mga balimbing ron nga naas majority. Ha? Pasaylo alang og di o makauyon sa ako ang komentaryo. Og dunay conflict gani sa akong opinion og sa opinion ni Atty. Rupil, ang kang Atty. Rupil mao sakto ha. Kinsa man ning mga balimbing ron ha? Ah. Markado daan. Lorin Ligarda. Kinsa pa? Cheese Escudero. Ato lang yung markahag po ah. Oh. Kinsa pa? Jewel Villanueva ba? Oh. Kinsa pa? Ha? Napailain? Jingoy Estrada. Oh. Kinsa pa yun? Camille Villar. Ah. Mark Villar. Kay kini sila maniguro man sila og asa sila mabulahan. Now, og makuha na sa bag-o unyang leadership panalitan og mahulipan si Alan Peter Cayetano. Ang chance aneo kini sila GBR sito og si Meg Sobere. Ha? So unsi man sila, unsi sila daan. Kay siya man ang nakabutar against pagpa-kick out ni Tito Soto. Daadtong ni abstain, unsi sila. Pwede pa silang doon na i-recruit the race majority. Kaya pwede man mo balingbing sila si, kuan, Lorin Ligarda. Sila si Cheese Escudero. Si Camille Villar. O si Mark Villar. O Joel Villanueva. Labi na, kinis Jinggoy, kinis Cheese, o si Joel Villanueva. Appeals na nganlan sa flood control project. Ha? Gawas nga mga balimbing kini sila. Naamanggoy mga kinamangay po din ha sa Senado. Ha? Murabag umang mangamang. Pwede manghunghungan kining uban nga unsa man. Pili. Apil baya ka sa flood control. Asa may imong pilion? Ha? Asay imong pilion? Og ari ka na mo? Aw. Okay kayo. Og adto ka spikas? Aw. Dunay warrant. O sa may imo? Warrant o malita? Pili kada imposible nga mahitabo kay ang mga senador karon. Labi na ning mga na-involve sa flood control projects, maniguro na sila nga dili sila matandog. Oh. Kay og adto sila dapig spikas. Hibaw ba yatas politika? Ha? Hibaw man tas politika ba? So, istorya ram lang ko ng muingon ang ato ang pangulo nga, hindi po ko po ako nakikialam kung ano man ang mga nangyari dyan sa Senado. Istorya naman lang guna. Ha? Pasay luwa ha? O guwa mo kayon sa akong opinion? Istorya na lang na eh. Ha? Now, kini mga balimbing. May chance ning mo, bali. Now, panalitan lang, ha? Mingog panalitan, mahimo maning sayop niya akong opinion, mahimong dili. Kining unsi sa minority kuan na daan, intact na daan. So, doon na sila'y lima nga i-recruit. Kinsa may posible nilang ma-recruit. Ah, kining ubandere sa mga pro-Duterte senators, gahi man eh. Di man nila pwedeng i-recruit si Rubén Padilla. Ha? Kamatod pang Rubén Padilla, tay, bus, hindi ko po kayo iiwanan. Di po pwedeng i-recruit ni si Bunggo. Ha? Kay kinis Bunggo. Iya magandang pagkamatian yun si, kuan? Si Duterte. Tungkol sa iya hagyong kanang loyalty. Nga to kang kanhe Presidente Rodrigo Duterte. Si Bato, samot na. Niya. Mupakita ka itong balik. Si Bato. Nga, nag-atang naman na Astrilianis. Oh, kinis Marcolita sa pagkakaroon, diehard siyang Duterte. But, wapatak hibaw sa utok aning Marcolita o unsa ni. Ang klaro rin yun kayo dire sa mga senador, nga diehard Duterte, si Bato, si Rubén, o si Bunggo. Kining uban, may chance man po na yung balimbing. Bisang gani kinis Alan Peter Cayetano. Ha? Balimbing man po ni. Ha? May chance ka niyong balimbing po hastas Alan Peter Cayetano. But, posibleng matandog ang garbo nga hulipan siya as Senate President o maonay motion diha sa Senado, natural, against siya anak. Oh, sa unsi nga minoritidaan ako malikon. Tito Soto, Ping Lacson, Kiko Pangilinan, Risa Hontiveros, Bam Aquino, Lito Lapid, Rafi Tulfo, Erwin Tulfo, Sherwin Gatchalian, plus sa ni-abstain, GBR Sito, Ogmig Subiri, unsi sila daan. Mangita silang lima, there is majority, nga ilahang ma-recruit. O potential na ano, nga ma-recruit? Sorry ha? Sorry, o di mo kao yun, but mo na akong opinion. Potential kaya ma-recruit o? Lauren Ligarda. Chase Escudero. Jingo Estrada. Joel Villanueva. O ang magsuong bilyar. So, akong tanaw, dunay unum nga potensyal. 11 plus 6, 70 na. O masipyat man ang ato ang analysis, dool-dool sa tinood, makada silag upat o lima. Ha? Wa na. O mao na mahitabo, convicto na. Si Vice President Sara Duterte. O di nila lang ngayon. Akong tanaw, di nila lang ngayon eh. Paspasan eh sa Senado. Kung kinsa may maka panalitan lang o ma kana na ang hulipan sa leadership, si Alan Peter Cayetano, ila gining paspasan. O bisan pag si Alan Peter Cayetano ron, dili mahulipan sa iyahang liderato, paspasan eh kay ang mga balimbing, usap-usap ang una-una. Ha? Usap-usap ang una-una sa mga balimbing. Oh. Now, kuha ng 16, wa na. Impeach na ang ato ang Vice President. O dili gani kaabot og 16 ka mga senador ang mo butar pagkonbikto ni Vice President Sara Duterte madismiss ang kaso sa ato ang Vice President sa kasong impeachment. But di paghiapon masiguro. Ha? Bisan pa og maoni ron ang kamada sa kanana ang mayoriya o minoriya din ha sa Senado. Di man ni masiguro pa, sad. Kay posible man nga kining ni aron sa majority wa magpasabot nga majority ni sakop acquitted na si Sara. Wa sa magpasabot nga ang kinini ang naa sa minority convicted na si Sara. Posible man na, nga mausab-sab ang ilahang una-una. Ha? So, karon iyahay ron ni og binirahay ang ato ang mga senador. Mura ni kasamang ki og tag-ubuar. No. Doon ay unse, oy! Loren, dire! Chase, dire! Jingoy, dire! Camille, dire! Mark Villar, dire ka! Joel, dire! Dilikoy, aw, dili ka, aw. Dewaran. At balikon og hisgoting pipila ka mga isyu karon ta taon ha? Alas 6:45.
12: This time check is brought to you by Nescafe Classic. Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro og natural, pinakalami nga black coffee. Ang time check na ito ay hatid ng Ginebra San Miguel. Tatak ng tapang, tatak Ginebra. This time check is brought to you by Nord Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nord Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang. Naglisod kas pagsulod kay sakit ang lawas nimo? Use Salon Pass. Dunay diretsong pagdurot sa sagol niini. Paspas ang epekto sud lang sa 30 ka minuto hangtod sa 8 ka oras nga alibyo para sa mga sakit sa baga, liog ug sa likod. Salon Pass. Methyl salicylic menthol tocopherol acetate Camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor. Salon Pass with direct ingredient penetration for shoulder, neck and back pain.
13: Isip usa ka magsisibya, dili ra ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kanhing Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maonggi pa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlawon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
14: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kadyot lang!
15: Maglangay-langay pagod ka? Naay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
14: Wow! Mas maayo pa?
15: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
16: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
14: Naa! Bisag pang sharon pa. Naay lechon, humba, adobo, kadere.
15: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
17: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Ang nailan mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
19: Ahoy! Kidney care time!
20: Ako si Tere Robles. 50 inoy bi sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
21: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
22: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
24: Sa opisina, pirmi bakang nag-atubang sa computer?
25: Grabe na gyud akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Ug dali kapuyon ang mata. Usahay, silaw pagid sa screen.
26: Parehas ta. Ako pod, pirmi pula ug uga ang mata tungod sa sigig computer.
27: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with 10 milligrams lutein.
25: Pagsulay na ako sa iBerry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw ug dili na dali kapuyon ang akong mata.
26: Salamat sa lutein sa iBerry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
27: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, iBerry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
28: Available na sa Mercury o mga suking butika.
29: Nauliyan na ka, ma?
30: Wa pa.
29: Nauliyan na ka, ma?
30: Wa pa.
29: Nauliyan na ka, ma?
30: Wa pa.
29: Nanong dugay agad mawala anang sipon na, ma?
27: Kung naay sipon, muhina ang immunity, maong dugay maulian. Mag-Neosep C Plus Forte. Now with zinc. Paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipon by 2 to 3 days. With proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto ni mong buhaton.
29: Nauliyan na ka, ma?
30: Gahapon pa.
29: Ah, kuya, waoy!
27: Basta Neosep C Plus Forte. Karon naay zinc.
31: Unilab quality yan.
32: Phenylephrine HCl plus carfenamin malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neosep C Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Ahoy! Kidney care time!
33: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihibis ang gabi, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapuyon, nabalaka gyud ko sa akong kahimtang, nakadungog mong gugwanaan ang kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action may segminor gin, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakog yun ang kausaban. Mas gana akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
21: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
22: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
13: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naa na mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals sa gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya masakiton pa gyud ka. Bisag ayuhon nimo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abin nimo, wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Straight to the point.
1: Oras mga kasama, alas 6:50 na. Padayon ta sa ito ang kalamanon. Sa nga ni kasama ang Radyoman Atty. Rupil Fernandez Baniok. Ako una si Radyoman Buin Alguno. Kita temporaryong makiguban kaninyo karon.
0: Straight to the point.
1: Ikatakda nga mga alas 3 karong hapon nga mo convene ang impeachment court. Ang atoa mga senator manumpa na unya as mga senator judges o kabahin sa ilahang isulti, so help me God. Mamagina kasagaran ang panapos kundunay ot, so help me God. Ginoo, tabangi ako. Oh, nga ako ang himo ang ako ang responsibilidad as senator judge. Nga di ko magpabayas og unsay ako ang politik

ahin sa ilahang isulti, so help me God. Mamagina kasagaran ang panapos kun dunay ot, so help me God. Ginoo, tabangi ako. Oh, nga ako ang ma himo ang ako ang responsibilidad as senator judge, nga di ko magpabayas og unsay ako ang politik

mamagina kasagaran ang panapos kun dunay ot. So help me God. Ginoo, tabangi ako. Oh, nga ako ang ma himo ang ako ang responsibilidad as senator judge nga di ko magpabayas og unsay ako ang politik kadaiya nga mga grupo nga nag tapok-tapok unya nagkadaiya ni nga mga grupo may mga pro Duterte og mga anti Duterte, may mga pro Sara, may mga anti Sara. Kadtong mga anti Sara dunay mga slogan, papanagutin si Sara magdanakaw. Oh, samtang kadtong mga pro Sara duna po yung mga placards, itigil ang impeachment. Oh, walang kasalanan ang vice president. Kabahin kinis ilaha mga placards. Kalahi malagita o mga sentimento. Oh, ang mahinungdanon nga, malinaw na nga to ang pagpadayag ug unsa may ato ang nasabtan sa mga politikanhon nga panghitabo karon. May mga nito o, bisan pa o gwa pa ni nakonbikto ang ato ang vice president nga tinuod yun yung mga akusasyon batok ni Vice President Sara Duterte. Samtang doon na sa mga grupo, labi na ni mga DDS groups. Kadi malani usaron ka DDS na grupo, daghama kayo na sila. Ang uban ganit nila, nag-away-away man. Ha? Now, labi na to mga DDS, nga laban yun, nga to kang Vice President Sara Duterte. Nagtapok-tapok sila, sige kayo na nako, may kisimana pa. Kay ilahang gipadayag ang ilahang sentimento nga why sa si Vice President

Now, labi na to mga DDS, nga laban yun, nga to kang Vice President Sara Duterte. Nagtapok-tapok sila, sige kayo na nako, may agisimana pa. Kay, ilahang gipadayag ang ilahang sentimento nga why sa si Vice President Sara Duterte o biktima lang si Vice President Sara Duterte sa persecution.

Now, labi na to mga DDS, nga laban yun, nga to kang Vice President Sara Duterte. Nagtapok-tapok sila, sige kayo na nako, may agisimana pa. Kay, ilahang gipadayag ang ilahang sentimento nga why sa si Vice President Sara Duterte o biktima lang si Vice President Sara Duterte sa persecution dis lang sa mga balimbi. Pananglitan sa habig sa administration, may chance na nga ug unsay stand sa administration maupo na ilahang desisyon

0: pananglitan sa habig sa administration. May chance na nga ug unsay stand sa administration maupo na ilahang desisyon sa
1: ibot ang break nimo. Basta break time, Magic Flakes Cheese.
2: Sa kalamion sa cheese and crunch, mulami pud ang break nimo. Basta break time, Magic Flakes Cheese. That news was brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+.
3: Live via satellite. RMN News Nationwide. Live via satellite. RMN News Nationwide.
4: WRMN, New York, USA. Napapanood din tayo sa YouTube at Facebook channel ng RMN Worldwide. Mula po sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, Manila. Narito ang inyong kasamang tagapagbalita.
5: Magandang umaga mga kasama. Araw ng Lunes, May 18, 2026. Ako si Radyo Man Zander Kayabyab.
6: Ako naman ho yung Profesor ng Bayan, si Ricky Rosales.
5: Narito na ulo ng mga may init na balita. Pag-convene ng Senado bilang impeachment court mamayang hapon, inaantabayanan na koalisyong makabayan, sasabayan naman ito ng mga kilos protesta.
6: Hirit ni Senator Bato de la Rosa sa Korte Suprema ang pigilan ng pagpaparesto sa kanya ng ICC, pinababasura ng Office of the Solicitor General.
5: NPA commander at apat na iba pa patay sa bakbakan sa Kawayan, Negros Occidental.
6: Sa Cotabato City, lalaking hindi umano nag-ambag sa inuman, sinaksak.
5: Materyales sa proyektong bakod ng simbahan sa Dagupan City, Pangasinan, ninakaw.
6: Halos 70 undocumented Chinese at isang Pinoy arestado sa ilegal na pagtatrabaho sa isang planta sa Misamis Oriental.
5: Ebola outbreak sa Congo at Uganda. Idineklarang emergency of international concern ng WHO. DOH tiniyak na wala pang kaso ng Ebola sa Pilipinas.
6: Panibagong round ng oil price hike. Nakaambang ngayon Linggo, diesel posibleng tumaas na mahigit 3 piso kada litro.
5: At sa entertainment news, venue at date ng comeback world tour ng Taiwanese pop sensation na F4 dito sa Pilipinas, ni-reveal na. Network News. Detalye na ating mga balita mga kasama, magkoconvene na ngayong araw ang Senado bilang impeachment court. Tugon ito sa pag-transmit ng Kamara ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte noong nakaraang Linggo. Ayon kay Senate President Alan Peter Cayetano, hiniling niya ang presensya ng bawat senador mamayang alas 3 ng hapon upang mag-convene ang mataas na kapulungan bilang impeachment court. Pumalag naman si Cayetano sa mga bumabatikos sa bagong Senate Majority Block na binuo umano para lamang sa impeachment ni VP Sara.
7: Walang delay. In fact, sa Monday, magko-convene na yung impeachment court. So I hope those who made a judgment, may you be a religious leader, may you be deans of law schools, may you be a private citizen. Sabi ko naman po, we accept your criticism. Dapat maging aktivista. Dapat kalampagin nyo kami. Pero if you made a judgment or an accusation, let's also have the humility of saying, ay mali pala kami. Kasi kita nyo naman pala ho. Hindi totoo at propaganda lang at paninira sa bagong majority na yung impeachment ang main reason na pagpapalit.
5: Samantala, umuugong na naman ang panibagong kudeta sa Senado. Huwebes nang sinabi ng bagong upong Senate President na abala umano ang minorya na kausapin ng ilang miyembro ng mayorya para umanib muli sa kanila. Pero hanggang sa ngayon, walang mababatas na ang nagkumpirma rito at sinabi naman ni Senador Erwin Tulfo sa isang panayam na wala siyang ideya patungkol dito.
6: Tutungo ang 11 miyembro ng House Prosecution Panel sa Senado mamayang hapon para saksihan ang pag-convene ng mga senador bilang impeachment court. Ayon po kay House Prosecution Panel spokesperson at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, limitado pa lamang ang kanilang papel sa pagdalo, pero mahalagang makita nila mismo na sa wakas ay gugulong na ang paglilitis kay Vice President Sara. Kaugnay nito'y naniniwala si Ridon na hindi nahahantong sa pag-archive muli ng Senado ang impeachment

0: dahil nagpakita ng commitment ang bagong liderato na ito'y aaksyonan agad-agad. Umaasa naman ang kongresista na boboto batay sa ebidensya at konsensya ang mga senador kapag gumulong na ang paglilitis.
1: Yung pong mga senator judges naman po natin, at the time of trial, we'll look at it with open eyes. We'll look at the evidence both from the prosecution and the defense and decide based on the evidence and based on their conscience. No? Kasi, think ko po, if it is something that is dead on arrival, it would have been a different pronouncement by the current Senate president. But we will hold on. No? We have great faith in his pronouncement na talaga pong magkoconvene ang Senate Impeachment Court. Kasi
0: kumpiyansa naman po si Redon na makakakuha sila ng 16 na boto mula sa senator judges na kinakailangan para makonvict ang Vice President.
1: I'm quite certain naman po, pagka ho na-restate yung po mga previous evidence that had been presented at the House Committee on Justice level at makapag-open ng bagong mga ebidensya on unexplained wealth, for example, yung pong bank accounts, tsaka po yung unsealing ng BIR documents, tingin ko naman po makakapag-convince po ito further nung pong mga senator judges po natin.
0: Si Bicol Saro Party List Representative Terry Redon.
2: Sakog ni na balita paglilitis kay Vice President Sara Duterte dapat ipursige upang makabawi ang nakadapang reputasyon ng Senado. Kasama natin sa balita Radyoman Grace Mariano.
3: Iginiit ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya na mas lalong dapat gawin ng Senado ang constitutional nitong mandato na litisin si Vice President Sara Duterte. Diin ni Sendanya dapat itong gawin ng Senado upang makabawi sa taong bayan ngayong nakadapa ang reputasyon nito. Ayon kay Sendanya, dapat sumikat ang araw ng pananagutan laban sa isang linggong pang-aabuso at kaguluhan sa Senado. Para kay Sendanya, ang kaguluhan nitong linggo ay hindi lamang tungkol kay Senator Bato de la Rosa dahil ito ay tiyak na may kaugnayan rin sa impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Kaya apela ni Sendanya sa mamamayan, kung nakatakas si Senator Bato gamit ang kaguluhan ay huwag nating hayaang makatakas si VP Sara sa proseso ng pananagutan. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Radyoman Grace Mariano, Tatak RMN.
0: Ang Kamara tiwala na magiging patas pa rin ang mga hukom na senador sa impeachment ni Vice President Sara Duterte ayon sa isa sa mga prosecutor. Kasama natin sa balita si Radyoman Rezzy Bordon ng RMN Iloilo.
4: Mataas ang tiwala ng Kamara na magiging impartial o patas ang mga senator judges sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Ito ang pahayag ni Bicol Saro Party List Congressman Terry Redon sa exclusive interview ng RMN Iloilo. Aniya, ang liderato lang ng Senado ang nagbago at hindi ang komposisyon nito, kung kaya't tiwala sila na maging patas pa rin ng mga senador may kaugnayan dito. Dagdag pa ni Redon, sisiguruhin nila na mailatag ng maayos si impeachment court ang mga ebidensya laban sa vice presidente.
5: Ang nagbago lang naman sa Senado yung liderato, hindi naman nagbago yung composition. Ano? So, mataas yung tiwala ko namin na maging impartial po yung mga senator judges at titiyakin ho namin na mailatag ho namin ang maayos yung ebidensya.
4: Ngayong araw, magkoconvene ang Senado bilang impeachment court na dadaluhan naman ng mga miyembro ng House Prosecution Panel. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyoman Rezzy Danioso Bordon, Tatak RMN.
2: Nagkasan ng solidarity program ang iba't ibang mga grupo sa pangunguna ng Tindig Pilipinas sa EDSA Shrine kahapon. Sigaw ng mga grupo, tigilan ang drama ng Senado at simulan na agad-agad ang pag-convene ng impeachment court para usigin si Vice President Sara Duterte. Nananawagan din silang arestuhin na si Senador Ronald Bato de la Rosa. At magbitiw naman ng bagong Senate President na si Alan Peter Cayetano. Sa misa, iginit ni Most Reverend Bishop Emeritus of the Diocese Novaliches, Chudoro Bacani, na dapat pagbatayan ng mga lingkod bayan ng ebidensya at hindi dahil tauhan o kapanalig ng nasasakdal.
6: Sabi nga ng ating konstitusyon, kapag nalaman ninyo talaga yan, narinig ninyo mga pruweba, anong tungkulin ninyo? Huwag ninyong sasabing, tao naman ako ni Sara Sa makatuwid, anuman ang katibayan, hindi ako boboto laban sa kanya. Hindi, Hindi ka tao ni Sara kung ikaw ay senador. Tao ka ng bayan. Yan ang totoo. Lingkod ka ng bayan.
2: Nag-iwan pa si Bishop Bacani ng mabigat na tanong sa taong bayan.
6: Ang Pilipino, bayaran ba? Yun ang tanong. Ang mga senador, bayaran ba? Ang mga kongresista, bayaran ba? Kayo, ako, bayaran ba? Sa madaling salita, mukhang pera ba?
2: Samantala, sinabi naman ni Lovely Granada ng Youth Against Kurakot, hindi lamang ito laban ng ilan, kundi laban ng buong bansa.
7: Sa mga free po at talagang pagod na sa kalakaran ng gobyerno, sa mga pambababoy na ginagawa, lalo na ngayon sa Senado, pinababoy ang ating mga institusyon, naging kanluman ng kriminal at hugante ang Senado. Huwag na po tayong manatiling tahimik, tayo po ay lumaban. Kasi at the end of the day, this is about us, this is about the Filipinos, and this is about our country.
2: Samantala, inanunsyo naman ng Koalisyong Makabayan na magtutungo sila sa labas ng Senate Complex mamayang hapon, alas dos ng hapon, upang tiyakin na tutupad ang mga senador sa kanilang mandato.
0: Ang Senado bantay sarado ng PNP ngayon kasabay ng pagkukonvene ngayong araw ng Senado bilang impeachment court laban nga po kay Vice President Sara Duterte. Kasama natin sa balita si Rajuman Gerald Ulep.
8: Pinatrack na ng PNP ang dumating dito sa paligid ng Senado ngayong umaga kasabay ng pagkukonvene ngayong araw Senado bilang impeachment court. Ang mga itinadalang pulis ay magbabantay sa mga rallyista, partikular ang mga anti at pro Duterte sa posibleng pagbuhos mamaya sa paligid ng Senado. Maliban sa mga pulis ay may canine unit ding umiikot sa paligid ng Senado para tiyakin ang kaligtasan ng lahat ng nasa paligid nito. Noong nakaraang linggo ay ipinadala na ng Kongreso ang Article of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte dito sa Senado. Agad namang inanunsyo ng bagong upong Senate President na si Alan Peter Cayetano ang pagkukonvene ng Senado dakong alas 3 ngayong araw, alintunod sa umiral na rules and procedures. Kasama mo sa DZEX ng RMN Manila, Rajuman Gerald, ulit sa Talk, RMN.
2: Sa iba pang mga balita mga kasama, matapos po ang serye ng bawas presyo, panibagong round naman ng oil price hike ang sasalubong sa mga motorista ngayong Linggo. Sa pinal na pagtaya, posibleng tumaas ng 2 pesos and 90 centavos hanggang 3 pesos and 10 centavos per liter ang presyo ng diesel, habang 1 peso and 10 centavos hanggang 1 peso and 30 centavos naman ang posibleng increase sa kada litro ng gasolina. Asahan naman ng 1 peso and 50 centavos hanggang 1 peso and 70 centavos. Rollback naman yan sa kerosene. Nakapekto sa presyuhan ng krudo ang muling pagsiklab ng tensyon sa gitnang silangan. Nakatagdang i-anunsyo ng DOE, Department of Energy, ang pinal na oil price adjustment at ito'y magiging epektibo bukas, Martes.
0: Dineklara naman po ng World Health Organization bilang isang public health emergency of international concern ang nangyaring Ebola outbreak sa Democratic Republic of Congo at Uganda. Ayon sa WHO, bagamat hindi pa ito tinuturing na isang pandemya, labis na mapanganib ang sitwasyon para sa mga kalapit bansa dahil mabilis ang banta ng hawahan lalo sa mga land border. Sa huling tala nitong Sabado, umabot na sa 80 taong namatay habang may 246 na suspected cases ang binabantayan sa Ituri province ng Congo. Ang 17th outbreak na ito sa Congo na inilarawan ng WHO bilang extraordinary o hindi pangkaraniwan dahil ang strain na kumalat ay ang Bundibugyo virus na wala pang aprobadong bakuna o partikular na gamot sa ngayon. Ang Ebola ay isang nakamamatay na virus na nagdudulot ng lagnat, pananakit ng katawan, pagsusuka at pagtatae, at ito ay mabilis na lumalaganap sa pamamagitan ng o kumakalat sa pamamagitan ng direktang kontak sa bodily fluids ng isang nahawahang tao o kaya ay kontaminadong gamit.
2: Sa kaugnay na balita, tiniyak naman ng Department of Health na wala pang kaso ng Bundibugyo strain ng Ebola virus sa Pilipinas. Ayon kay Health Undersecretary and spokesperson Albert Domingo. Aktibo silang nakikipag-ugnayan sa World Health Organization kasabay ng pagdedeklara sa sakit bilang Public Health Emergency of International Concern. Sinabi ni Dr. Domingo na nakafocus sila ngayon sa pagbibigay ng tama at mapagkakatiwalaang impormasyon hinggil sa Ebola outbreak at kung paano ito maiiwasan. RMN Network
0: News. Samantala, NPA Commander at apat na iba pa patay sa bakbakan laban sa Philippine Army sa Kawayan Negros Occidental. Kasama natin sa balita si Rajuman Albert Hiner ng RMN Bacolod.
9: Muli nagbakbakan ang Mulabi Warriors ng 15th Infantry Battalion sa ilalim ng 302nd Infantry Brigade laban sa mga miyembro ng Southwest Committing Rion Negros sa Barangay Abaca at Barangay Poblasyon, Bayan ng Kawayan, Negros Occidental na nagresulta ng pagkasawi ng 5 miyembro ng New People's Army. Kinilala ang mga nasawi na sina Jubert Kasipong, residente ng Sipalay, Negros Occidental, Gilbert Tingson ng Sipalay, Alex Chavez Langgita ng Barangay Kabulakan, Santa Catalina, Negros Oriental, Rolando Dantes Jr., Commander Officer ng Southwest Front at residente ng Sipalay City, at Francis Benz Dingding, political instructor at residente ng Poblacion Cebu City. Maliban sa mga nasawi, isang rebelde ang sugatan habang nagtamo naman ng daplis ng bala sa kanyang lig ang isang miyembro ng Philippine Army pero nasa mabuting kalagayan na. Narecover naman sa encounter site ang 60 caliber machine gun, M14 at M16 armored rifles, M203 grenade launcher, hand grenade at war materials. Ayon kay 302nd Brigade Commander Brigadier General Jason Humayaw, nangyaring engkwentro matapos nakatanggap ng impormasyon ng militar sa mga residente na may presensya ng mga rebelde sa lugar. Napilitan naman ang ilang residente sa lugar na lumikas habang nagpapatuloy ang bakbakan at kagadaman na bumalik sa kanikanilang tahanan matapos ang military clearing operations. Kasama mo sa RMN DYHB Bacolod, Rajuman Albert Hiner, Tatak RMN.
2: Anim na putsyam na undocumented Chinese national at isang Pinoy arestado sa illegal na operasyon sa Misamis Oriental. Sama natin sa balita Rajuman Anjane Duhay Lungsod ng RMN Cagayan de Oro.
10: Aabot umano sa 69 na mga undocumented Chinese national at isang Filipino ang naaresto sa loob ng Philippine Sanja Steel Corporation sa Balwarte, Taguluan, Misamis Oriental dahil umano sa illegal na operasyon ng planta. Dahil dito, inihayag ni Department of National Defense Secretary Gibo Chidoro Jr. na ipapasa sa ilalim ang mga Chinese national sa testing upang malaman kung na-expose ba sila sa mga nakalalasong kemikal. Pinaniniwalaan rin gumagamit umano ng mga delikado materyales, kaya isinailalim na sa inquest proceedings ang nasabing planta. Napag-alaman na sila ang nagsagawa ng inventaryo sa mga apektadong empleyado at pagbibigay ng tulong sa mga ito habang nagpapatuloy pa ang investigasyon. Matatandaan na ni-raid ang nasabing planta na umano'y substandard at delikado sa kalusugan base sa search warrant na ipinakita ng mga AFP, PAOK, NBI at iba pang ahensya ng gobyerno. Matatandaan na pagmamay-ari ito ng negosyanteng si Tony Yang na may kaugnayan sa Pogo. Samantala, nagtipon sa labas ng nasabing planta ang mga empleyado upang ipaabot ang kanilang mga hinaing matapos sumailalim sa investigasyon ang kanilang pinagtatrabahuan at isinara ito until further notice noong araw ng Sabado. Kasama mo sa RMN Cagayan de Oro, Rajuman, Ani Jane Duhay Lungsod, Tatak, RMN.
2: Bangan sa aming pagbabalik sa Cotabato City, isang lalaking hindi umano nag-ambag sa inuman ang sinaksak.
0: Samantala, materyales para sa proyektong bakod ng simbahan sa Dagupan City, ninakaw.
2: Yan at marami pa mga balita sa pagbabalik ng RMN Network News.
11: Buntag Pilipinas sa Idupos.
2: Telepon Foreign Nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
11: Commission on Elections. Dangangampan. Narito ng ulo na mga mainit na balita.
12: Ako si Xander Kayabyab. Magbabalik ang RMM Network News.
13: Sa bawat oras ng balita, may mga tinig na inyong pinagkakatiwalaan.
14: Apat ang arestado sa pahihimo.
15: Impeachment complaint.
16: Pinipilahang 20 pesos kada kilo.
13: Sila ang mga mukha at boses ng RMN Network News. May paninindigan sa bawat ulat. Sa alas 7 ng umaga, makakasama ang Profesor ng Bayan, Ricky Rosales at Zander Kayabyab. Nagbibigay linaw sa mahalagang isyu ng bayan. Sa pagsapit ng alas 12 ng tanghali, Angel Garcia at Drew San Fernando ang maghahatid ng mabilis at komprehensibong balita sa gitna ng araw. At sa alas 5:30 ng hapon, sasamahan kayo nina Elmar Acol at Jenny Pahilanga. Dala ang kabuuan ng mga pangyayari habang kayo'y pauwi. Sa bawat detalye, sa bawat katotohanan, sa bawat kwento ng bayan, mga radyoman ang maghahatid ng balitang hindi lang naririnig, kundi nararamdaman sa bawat sulok ng bayan. RMN Network News. RMN Network News. Mapapakinggan sa lahat ng himpilan ng RMN nationwide at panoorin sa YouTube. RMN Network News.
17: RMN Network News. RMN Police Report.
2: Diyan ho sa Cotabato City, isang lalaking hindi raw laging nag-aambag sa inuman ang sinaksak. Kasama natin sa balita si Radyoman Ebs Abang ng RMN Cotabato.
18: Sa kulungan ng bagsak ng isang lalaki matapos nitong saksakin ng kapwa construction worker na naganap sa bahagi ng Purok Bitara, Barangay Rosales 10, Cotabato City. Sa ulat mula kay Police Station 2 Chief Police Captain Anwar Mambataw, ang suspek ay kinilalang si Erwin D. Juan, 35 anyos, habang ang biktima ay kinilalang si Julius Magallanes, 27 anyos, kapo-residente sa nasabing barangay. Sa inisyal na imbisikasyon, lumalarga na ang kasiyahan sa inuman kung saan biglang sumulpot ang biktima at sasabay na sanang totonga pero agad pinagbawalan ng suspek. Sinasabing ayaw umanong kasama ng suspek sa inuman ng biktima dahil hindi ito nag-aambag kapag kasama sa laklakan. Dahil may amans na ang suspek at nakipag-inuman pa rin ang biktima, dito na nagkaroon ng sagutan sa pagitan ng dalawa. Mabilis namang kumuha ng matulis na bagay ang suspek sabay na kinumpronta ang biktima. Dahil na nasugatan ito sa tiyan na makarang masaksak gamit ang sirang gunting. Isinugod sa ospital si Magallanes habang ipinadampot naman ang BLGUR extensi D1 sa PNP Station 2 na posibleng maharap sa kasong homicide. Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Cotabato Radyo Manebs Abang Tatak Arimen.
0: Materyales para sa proyektong bakod ng simbahan sa Tagupan City, ninakaw. Kasama natin sa balita si Idol Jam Victorio ng IFM Tagupan.
19: Ikinagulat ng pamunuan ng St. Michael the Archangel Parish sa Barangay Tubong, Tagupan City, ang pagkawala ng 27 bags ng semento at 35 na peraso ng bakal na materyales sa proyektong expansion ng parking space at bakod sa likod ng simbahan. Sa Paramkay Parish Pastoral Council Moderator Jude Ferrer, ang mga ninakaw na materyales para sa proyekto ay matagal na pinaghandaan at nilikom ng simbahan bago maisagatuparan.
20: Actually, May 14, patagising po ng bawat isa sa amin. Nakita na lamang po namin na kulang na po yung mga materyales natin sa pagpapagawa po ng bakod sa likod po nitong simbahan. Ano ang epekto nito? Malaking-malaki po. Sa kadahilan ng ito po ay pinanghihiram pa lang ng simbahan. Halos kami po ay humihingi ng tulong sa ating po mga parokyano para po maipatapos ito. May pambayad po sa mga construction supplies.
19: Bagaman bahagyang hindi na matanggap na nagawang nakawan ng simbahan, umaasa pa rin ang pamunuan na maibalik ang mga kagamitan at bukas na hindi nasampahan ng legal na pananagutan ang suspect.
20: Alam niyo po ang puso ng simbahan, lalong-lalo na po si Father Winston. Ang gusto po niya lagi ay kapatawaran. Ngunit sa isang bahagi naman po, gusto rin niya na matuloy ang mga proyekto ng simbahan ito. Maibalik lamang, wala na po tayong pag-uusapan. Kung sakali man na meron siya magbabalik, siguro we will not pursue on anything.
19: Sa kasalukuyan, hininto ng simbahan ang konstruksyon ng proyekto dahil sa insidente. Idinulog na rin sa barangay at pulisyang insidente at kasalukuyan ang tinutukoy ang mga persons of interest. Sa kabila ng naturang insidente, iginitang pamunuan ng St. Michael the Archangel Parish ang kahandaan nitong patawarin ang sinumang responsable. Ngunit nanawagan din ito ng kabutihang loob at donasyon para maipagpatuloy ang proyekto para sa mga parokyano. Mula rito sa IFM Dagupan, Idol Jam Victorio, Tatak, RMN.
2: Sa iba pang mga balita, pinababasura ng Office of the Solicitor General o OSG sa Supreme Court ang hirit ni Senador Ronald Bato de la Rosa na pigilan ng pagpapaaresto sa kanya ng International Criminal Court. Ito ang nakasad sa isinumiting tugon ng pamahalaan matapos na atasan ng Korte Suprema ang magkomento sa inihaing petisyon ng kampo ni de la Rosa. Iginit ng OSG na maaaring ipatupad ang arrest warrant ng ICC laban kay de la Rosa sa ilalim ng Republic Act 9851, hindi anila kinakailangan pa ng hiwalay na warrant mula sa local court o anumang korte sa Pilipinas. Binigyang din din ng OSG ang nakasaad sa batas na may dalawang opsyon ang gobyerno. Ito'y kung isusuko o i-extradite ang isang akusado sa ICC kung saan ito may kinakaharap na kaso. Inawag din ng OSG si Senador de la Rosa bilang pugante kung saan hindi anila pwedeng gamitin ang parliamentary immunity para makaiwas sa kanyang mga pananagutan.
0: Natatakot daw ng mga kulong ng matagal sa International Criminal Court o ICC sa The Hague sa ang dahilan yan para sa pagtatangka ni Senador Ronald Bato de la Rosa na iwasan ang pag-aresto sa kanya. Ito po ang sinabi ng isang political analyst sa gitna ng pagtatago nga ni de la Rosa matapos buksan ng ICC ang arrest warrant laban sa kanya. Ang attorney Edward Chico, batay sa kasaysayan ng ICC, oras na madala ang isang akusado ay halos hindi na ito makalalabas dahil hindi pinapayagan ng interim release habang nililitis ang kaso.
1: Pag dinala ka doon, halos hindi ka na makakaalis kasi wala pa silang in-approved na petition for interim release. So wala pa pong napapunta sa ICC na nakapag-bail. So in fact, may mga apat na kaso dyan ng acquittal. Kailangan nilang tapusin yung kaso. Ang problema po, pag napunta ka doon, gugugul ka ng mga hindi bababa sa 8 taon hanggang 22 taon. So syempre, iniisip ni Bato na kahit inosente ako, halimbawa, napunta ako doon, doon ako tatanda 22 taon. Syempre, ayaw niya yon. Maintindihan mo kung bakit ayaw niya magpahuli. Kasi sir, mabubulok na siya doon.
0: Ngayon man, sinabi po ni Chico na kung ikukumpara sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na siyang itinuturing na main culprit sa war on drugs, mas mahina raw ang mga ebidensya laban kay Senador Bato. Kaya tingin niya, hindi otomatikong madidismiss ang kaso, ngunit kayang-kaya umano itong ilaban ng senador.
1: Tatlo yung ebidensya ang ginagamit sa kanya kung bakit siya may kaso . Una, yung pagiging PNP chief niya noong panahon ng war on drugs. So that is by virtue of command responsibility. That evidence in itself is actually weak. And the otherwise, lahat ng presidente, lahat ng pagkakabali sa Pilipinas dapat ide-demanda siya. Pangalawang ebidensya ang ginagamit sa kanya, so yung nag-release ng memorandum circular ng PNP patungkol sa war on drugs operation. Kaso ang problema, it's actually illegitimate paper. Wala namang nakalagay doon na pumatay kayo. Siyempre, hindi ilalagay yan because it's a government issue circular. So if you look at these pieces of evidence, mukhang pwede siyang hindi ko sinasabing automatic na madidismiss yung case. Mukhang pwede niyang ilaban na wala siyang alam.
0: Si Attorney Edward Chico, political analyst sa interview ng DZXL RMN Manila.
2: Pinalaga naman ng abogado ni Senador Ronald Bato de la Rosa ang pagturing sa kanyang kliyente bilang isang pugante. Kasunod ito ng tugon ng Office of the Solicitor General na naninindigan na balido ang arrest warrant ng International Criminal Court. Sa panayam kay Attorney Israelito Torion, ang legal counsel ni de la Rosa, iniyak nito na nananatili sa Pilipinas ang kanyang kliyente at sinasadyang hindi magpakita habang walang desisyon sa kanilang petisyon laban sa pag-aresto. Sisikapin din ang kampo ng senador na makapaghain ng tugon sa komento ng OSG mamayang alas 2 ng hapon.
3: ano yan, customary international law yan. Hindi lang yan under Article 59 of the Rome Statute, no? Kasi sabi nila, hindi daw kami maka-invoke ng Article 59 of the Rome Statute kasi hindi tayo member. Eh, yung warrant of arrest is issued under Article 58 of the Rome Statute. Ang ibig ba nila sabihin na pwede silang maka-invoke ng Article 58, tapos kami, hindi kami maka-invoke ng Article 59? Aba, kalukuhan naman yun. At saka, hindi lang yan, no? Hindi lang under the Rome Statute. Kung basahin nila yung Article 9 naman ng International Covenant on Civil and Political Rights, eh, nakapirma tayo dyan as early as 1986. Nandun din.
2: Nanindigan pa si Atty. Torion na bilang isang Filipino citizen ay may karapatan din si Senador De La Rosa sa due process, lalo't wala namang nakahain na kaso dito sa Pilipinas.
3: So they can file cases here in the Philippines. Mm-mm. And we will face it. Yung kaso doon sa ICC ay sa ICC yun, and it does not mean na wala nang right yung local judicial courts natin to also respect the rights of Senator Bato de la Rosa. International proceedings have to be reconciled with the 1987 Constitution because each Filipino is entitled to have due process insofar as right to life, liberty, or property is concerned. Hindi pwede i-curtail yun na tapos i-shortcut lamang natin. There is no shortcut to constitutional processes.
2: Si Attorney Israelito Torion, ang legal counsel ni Bato de la Rosa sa panayam ng RMN.
0: Samantala, independent investigation kaugnay naman ng aligasyon na may pulis na nag-escort sa sinakyan ni Senador Ronald Bato de la Rosa palabas ng Senado. Iniutos na ni PNP Chief General Nartates. Kasama natin sa balita si Rajuan Marjo Domingo.
21: Inatasan ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. ang mga investigative units para magsagawa ng independent investigation kaugnay ng aligasyong may pulis na nag-escort sa isang itim na van na lulan-umano ni Senator Ronald Bato de la Rosa palabas ng Senate compound noong Huwebes, May 14. Ayon kay General Nartates, pinapasuri na nito ang mga logbooks, CCTV footages, dispatch records, mobility records at anumang available na body camera footage mula sa mga unit na nakadeploy sa paligid na nasa sabing lugar at sa makalapit nito. Tiniyak ng top cop na kung lumabas sa investigasyon na may anumang hindi otorisadong koordinasyon, maling reporting at may naganap na logistical support, ito ay maharap sa administratibo at kriminal na kaso. Kaugnay nito, nauna nang kinumpirma ni Pasay City Police Chief Police Colonel Joselito De Sesto na siya ang nasa loob ng puting police vehicle na nakita sa isang viral video kasabay ng isang itim na van na lumabas ng Senado. Gayunman, pinabulaanan nito, nagbigay siya ng escort o anumang logistical support sa itim na van na pinaghihinala ang sinasakyan ni De La Rosa, kung saan tinanggili ni Nartates na may authorization itong binigay para makaalis ang nasabing senador. Binigyan din ni Nartates na ang deployment nila sa area ay para tumiyak ng seguridad, crowd control at ang kaayusan sa perimeter ng Senado kasunod ng shooting incident. Tiniyak naman ang PNP na mananatili itong isang apolitikal na organisasyon na tapat sa konstitusyon at umiral na batas. Kasama mo sa DZEC Sal Armen, Manila, Rajuman Marjo Domingo, Tatak Armen.
2: Nagpositibo sa gunpowder residue test ang nagpakilalang driver ng National Bureau of Investigation na inaresto sa Senado nung nagkaroon nga ng pamamaril noong Miyerkules, Mayo 13. Ayon kay Southern Police District Public Information Office Chief Police Lieutenant Margaret Panaga, nakitaan ng traces ng gunpowder o pulbura ang driver na si Mel Oragon. Sa kabila nito, walang nakumpiskang baril mula kay Oragon, kundi bala at magazine lamang. Bukod sa nagpakilalang NBI driver, iniimbestigahan ng PNP na nasa 10 individual na posibleng dawit din sa nangyaring pamamaril sa ikalawang palapag ng Senado na nagdulot ng tensyon sa mataas na kapulungan.
0: Samantala, ay sinusulong po ng prosekusyon sa International Criminal Court na masimulan sa darating na Nobyembre 30 ang paglilitis sa kasong Crimes Against Humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa prosekusyon, inaasahan nilang matatapos ang lahat ng pre-trial steps sa September 30 para maiwasan ang anumang aberya o delay. Handa rin sila raw na magharap ng 6 to 70 witnesses, kabilang ang mga eksperto at mga audio at video ng talumpati ng dating Pangulo. Ngunit agad ding tumutol dito ang kampo ng dating Pangulo at sinabi ng kanyang abogadong si Peter Hines na inappropriate o hindi akma na magtakda ng petsa sa ngayon. Iginiit ng depensa, patuloy na humihina ang kalusugan ng 81-anyos na dating leader at hiling nilang masuri muna ito ng mga independent expert para malaman kung may sapat pang cognitive endurance o matalas pa ang pag-iisip para sumalang sa trial. Humirit din po ang depensa na kung matuloy ang paglilitis, isalin sa wikang English at Cebuano ang mga testimonya para lubos itong maunawaan ni Duterte. Nakatakda ang unang status conference ng kaso sa May 27.
2: RMN Network News. Naniniwala si bagong Senate President Alan Peter Cayetano na hindi natutukan nang pinalitan niyang liderato ang kinakaharap na krisis sa bansa. Ayon kay Cayetano, isa ito sa mga dahilan para mabuo ang majority block. Dagdag pa ng Senate President, may krisis din umano sa tiwala ng publiko para sa administrasyon, gayon din sa Senado, Kamara at maging sa media.
4: Tingin ko po hindi natututukan ng husto yung present crisis ng ating bansa. Fuel price crisis, crisis po sa energy, crisis po sa trust sa gobyerno. And I'm not talking about the administration alone. Trust in the legislature, in the House, the Senate, trust sa ating traditional media, trust sa social media, trust sa ating administrasyon, trust sa impeachment process.
2: Isa sa mga itinuturong dahilan ng pagpapalit ng Senate leadership ay ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, kung saan mayorya sa mga bumoto para sa pagpapatalsik kay Noy Senate President Tito Soto ay mga kilalang kaalyado ng mga Duterte.
0: Si Senador Kiko Pangilinan ay wala naman daw interes na maupo bilang Senate President. Kasama natin sa balita si Rajuman Conde Batak.
5: Nilinaw ni Senator Kiko Pangilinan na hindi niya gustong maupo bilang Senate President. Nauna nang inamin ni Senate President Alan Peter Cayetano na may mga pagkilos para siya ay ikudeta o palitan sa pwesto matapos ang nangyaring barilan noong Miyerkules sa loob ng gusali ng Senado at ang pagpigil na maaresto si Senator Bato de la Rosa. Sa post ni Pangilinan sa kanyang Facebook account, iginit ng senador na hindi siya interesado sa pagiging Senate President. Sa halip ay tutulong lamang ang magiging papel niya sa Senado. Binigyang din pa ni Pangilina na mas importante sa kanya ang mga advokasya sa agrikultura lalo na sa food security kumpara sa posisyon ng Senate Presidency. Si SP Cayetano ay kaupo lamang sa pwesto noong Lunes matapos na makuha ang 13 boto ng mga senador. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Conde Batak, Tatak, RMN.
2: Pondo para sa mga proyekto ng barangay sa 2027 dodoblihin kapag naging maayos ang implementasyon. Kasama natin mula Malacanang, Rajuman Chanel Salazar.
22: Nangako si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na dadagdagan ang pamahalaan ng pondo ng Social Civic Projects Fund o SCPF para sa 2027 kapag naging maayos ang pagpapatupad ng mga programa. Ayon sa Pangulo, nais ng gobyerno na direktang maramdaman ng mga barangay ang tulong ng Estado, lalo na sa mga pangunahing proyekto at pangangailangan ng mga residente. Hinati ang pondo sa dalawang bahagi kung saan 100,000 pesos ang ilalaan sa mga prioridad na proyekto ng barangay gaya ng streetlights, kagamitan sa opisina, serbisyong pampubliko at disaster response. Ang natitirang 100,000 pesos ay ilalaan naman para sa 5 bagong Pilipinas scholars kada barangay na makatatanggap ng tig 20,000 pesos. Batay sa datos ng pamahalaan, umaabot na sa 7,933 na barangay sa buong bansa ang nabigyan ng ayuda sa ilalim ng programa na may kabuang pondo na 1.59 billion pesos. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Chanel Salazar, Tata,
0: RMN. Office of the Ombudsman, inihahanda na ang draft ng 61 pages na reklamo laban sa mga miyembro ng Small Committee ng Kongreso kaugnay po ito ng irregularidad sa flood control projects. Kasama natin sa balita si Rajuman Chelsea Arcilia.
23: Kasalukuyang ikinakasa ng Office of the Ombudsman ang investigasyon kina dating Marikina Representative Estelia Quimpo, dating Zamboanga City Congressman Manix Dalipe at House Minority Leader Marcelino Libanan na responsable umano sa pagsasapinal ng pambansang budget na isinumite kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kakambal nito ang pag-validate ng nasabing ahensya sa partial report ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng kanilang naging investigasyon sa maanumalyang flood control projects ng pamahalaan sa buong bansa. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla noong Sabado, aabot umano sa 45 ang bilang ng kadalang investigasyon at patapos na umano sila sa pagdadraft ng 61 pages na reklamo na posible pang madagdagan oras na makakalapas sila ng mga karagdagang ebidensya. Matatanda ang nagsilbing Acting House Appropriations Committee Chairperson si Kimbo matapos bumitaw sa pwesto ni dating Acobicol Party List Congressman Saldico, habang si Dalipi naman ang House Minority Leader simula 2022 hanggang 2025. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Chelsea Arcilla, Tatak RMN.
2: O yung venue raw ng world tour ng Taiwanese pop sensation na F4.
0: Oh, baby, baby. Ano? Yun?
2: Ulitin mo nga.
0: Mataw si Peter. Pag na, may bayad na raw, sabi ni Peter.
2: Magka-concert po sila dito sa Pilipinas. Ayan po, inireveal na po yung date at venue. Myra J. Nasayaw.
6: Heads up, F4 fans, dahil nireveal na ang venue at date ng most anticipated comeback concert ng Taiwanese pop sensation na F4 dito sa Pilipinas. Sa anunsyo ng kanilang concert organizer, gaganapin ang F4ever World Tour sa Philippine Arena sa Bulacan ngayong June 27. Wala pang detalye kung magkano ang ticket price, pero magsisimula na ang pre-sale sa May 23, habang ang general on-sale naman ay sa May 24. Samantala, hindi naman mapigilan ng mga titas of Manila na ma-excite sa pagsisecure ng ticket at pabiru pang nakiusap sa ilang Gen Z fans ng F4 na huwag nang makisabay dahil kapanahuna naman daw nila ito. Makakasama ni na Jerry Yan, Vanessa Wu at Vic Ju na magpo-perform dito sa bansa ang member ng Taiwanese band na Mayday na si Ashin. Hindi naman makakasama sa world tour ang isa nilang miyembro na si Ken Chu. Nabuo at nakilala ang F4 dahil sa 2000s hit drama series na Meteor Garden na naging pop culture phenomenon sa Asia. At yan ang ating showbiz chika ngayong araw ng Lunes. Ako si Mayor J. Nasayaw, Tatak RMN.
2: Network News. At sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita. Ako si Radyo Man Zander Kayabyab.
0: Ako naman ho yung Profesor ng Bayan, si Ricky Rosal.
7: Live via satellite. RMN News Nationwide.
8: RMN News. Diretso, Balitang Metro Cebu. Headlines.
9: Uluhan sa itong mga balita. Cebu City Mayor Nestor Archival ni Angkon nga dili paandam ang power supply sa Dakbayan. Samtang manager sa usa ka resto bar na dakpan sa PDEA. Sa balitang sports, Milindo gikuhaan og bakos human na pildi sa South Africa. Mao gato ang headlines sa itong mga balita.
8: RMN News, diretso, Balitang Metro Cebu. Headlines.

0: Hindi smooth ang singing? Parang buhaghag na hair. Try all new Sun Silk Smooth and Manageable with Amino Silk Complex. Our best ever Sun Silk. Made even better versus previous formulation so your hair slays and sways like silk. With regular use.
1: Sway it with Sun Silk.
2: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Mayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maonggi pa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
3: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda.
4: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
3: Naana ang mga bisita? Kadyot na!
5: Maglangay-langay pagod ka? Naay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
3: Wow! Mas maayo pa?
5: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
6: Noy, dugan ko ayong bisita. Daa pa ba extra?
7: Extra maayo na! 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
8: Extra. Wala kayo sa pabaong sandwich ni Mommy. Yummy na egg!
9: Wala kayo sa sandwich ko! Yummy na ham!
10: Wala kayo sa baon ko!
11: Sandwich na my Lady's Choice Ham Spread!
12: Lady's Choice Ham Spread!
11: May yummy na egg, yummy na ham para omega sigla with proper diet and exercise!
12: Patikim!
9: Wow! Omega sigla sandwich with Lady's Choice Ham Spread!
11: 66 omega 3 and 6! Made with real meat and farm fresh eggs pa! Starts at 13.50 pesos SRP!
13: Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega siglang baon with Lady's Choice Ham Spread. 66 sa omega 3 and 6 para omega sigla sa school with proper diet and exercise.
14: Naay high cholesterol o diabetes?
15: Oh no!
14: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
15: Yes!
14: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
16: Unilab quality yan.
13: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
17: Oh shucks, oh shucks.

0: Nor sinigang, asim kilig sinigang, basta Nor, kaya mong iluto yan.
1: Sa gabal sa trabaho ang hawoy, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix.

0: Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahawoy with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko, Farix B, para walay mubuhi sa trabaho. Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw.
2: Sa gunso ng OT, ay buhi.
3: Kaya pa na ako.
2: Nagsigi og biyahe, padayon lang.
4: Kaya pa na ako.
2: Patong-patong ang projects, sige lang. Kaya pa na ako. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pildi. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pildi.
5: Mrs., tungod kay kasagara na ka-stay at home ang pamilya, kasagara na pud kay mag-eat at home o mas pirmi na pud maghugas sa kahag kaldiro. Maayo na lang na ay sulid nga pambato sa heavy duty nga hugason, ang number one smart dishwashing paste with double tanggaling formula. Sulid magpatangtang sa heavy duty nga sebo, sulid pod nga mutangtang sa bacteria, maong bawat pahid, linis sulid. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
6: Pangon na ta, mag-shift na ko. Future

0: ng ko.
1: Ana si Dan at 6 AM. Kay adlaw-adlaw siya mo inom og Nescafe Classic. Masaligan, 100% puro og natural.
2: Kuyawang Dan, uy!
1: Pag Nescafe Classic, adlaw-adlaw, pinakalami nga black coffee.
3: Based on February 2025 product tasting on instant coffee powder by MRI.
4: Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro og natural, pinakalami nga black coffee.
5: Oras, hatod ka nato sa Camel Soy Sauce.
6: This newscast is brought to you by Enervon Z+. All new best ever Enervon. Enervon Z+. This newscast is brought to you by Semanticone, Rest Time to the Rescue. That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
7: Oras sa DYHPR in Cebu, alas City 49 na sa buntag. Mayong buntag mga kasama sa nga ni Radyoman Ken Galenea, kini sa Radyoman Remort Pugoy. Atong sayron ang nag-unang mga balita ning mga orasa. O karon sa detalye na sa atong mga balita, Cebu City Mayor Nestor Archibald ni angkon nga dili andama kung dili pa andam ang power supply sa Dakbayan. Kasama mo sa balita, Radyoman Eli Bolonos.
8: DYHP, Tatak, RMN, Report.
9: Giangkon ni Cebu City Mayor Nestor Archibald nga di pa andam ang power supply sa Dakbayan. Kini natino sa mayor, subay sa nasati na sa syudad nga rotational brownout. Tungod ini, subling gawag Archibald ang mga sumanon nga magdaginod sa kuryente. Sa samang higayon, gawag sa mayor ang mga buhatan sa kagamhanan nga mamahong sayo sa aircon ini, ingon man sa noon break.
10: Nihangi ukon sa atong mga government buildings nga ang mga aircon kinahanglan ma-off yun na 12 to 1, more or less, niya 4:30 sa di mo alas 5 mahunong na nakay 60-70% sa atong kuryente lang gigamit ikan sa air conditioning units.
9: Si Mayor Nestor Archibald na sayaran hinoon ang kakuha sa power supply sa natin sa sobrang bahay sa nasod. Tungkol sa taas ka panginahanglan ini, subay sa nabalayong kainit sa panahon. Kasama mo sa Cebu City Hall, kinang inyong radio man, Eli Balones, DYHP, Tatak, RMN.
8: Radyo mo nationwide.
11: DYHP, RMN, Cebu. The official number one.
8: Radyo mo nationwide.
12: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets og uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay, samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan og naigo na sa ubo nga naay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advance ug tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance tungod kay pila ka adlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
6: This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
14: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
15: This newscast is brought to you by Red Horse Beer. Kasanggamo sa relax sarap.
16: That portion was brought to you by Summit Natural Drinking Water. Rise to the summit.
17: Basta na ay hilanat,
18: dapat matik. Ibay, Jessic.
17: Sa hilanat, hunahunaon kon unsay luwas makapaayo.
18: Dapat matik. Ibay, Jessic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
17: Dapat matik, Ibiogesic!
19: Alagang Unilabian.
20: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: This time check is brought to you by Leon Extra Strong Beer. Bangi sa salap, bangi sa sulit.
14: This time check is brought to you by Ang nailani mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
0: Nasayod mo mga kasama, akong nahununaan nga importante ang pagpalit og dekalidad. Kanang makingon ka nga quality good, labi na sa mga tambal nga atong imnon. Siyempre kinabuhi og panlawas na good ang nakasalalay, ana, di ba? Dapat sigurado nga quality good. Kinahanglan nga atong sutaon na pagpili sa mga tambal o vitamins, labi na sa mga papangguwapa. Dili lang basta musalig ni bisan kinsa. Maong dapat ayha ka mopalit, dapat sigurado sa kasa quality mga kasama. Dapat mangutana usata aron atong mabantayan ang quality, pangutan-on nato, nasulayan na ba na? Epektibo ba na? Nasudyuhan ba na og maayo? Aron sigurado ta, di ba? Pero mga kasama, nasayod naman ta nga dugay na nga gisaligan ang Unilab. Para dali na lang nato nga mahinunduman, kini na lang atong ipangutana sa butika. Unilab, quality ba na? Sa among pamilya, sukad ka nato, Unilab nami. Ngano kay akong naibawaan nga tanan nga mga tambal, vitamins ug papangguwapa sa Unilab, miagi sa upat ka marka sa quality alaga. Subok at napatunayan ayon sa standards, sinuring mabuti, gawang world class. Buot pa sa buot, ubay-ubay ang giagian nga proseso, ang giagian sa matag produkto sa Unilab aron masiguro nila nga quality good ay hapa mabot sa ato. Gikan sa Roma

0: Enforcement Agency 7, pero sí que tiene para implementar esta search warrant que cae a corte a las 11:50 de atoga sábado sa Buntanga. Sa Algeria Palms 1, lungsod sa Córdoba, probinsya sa Sugbo. Ang director sa PNE 7, Joel Plaza, na ila sa suspitsado nga si alias Matthew, 49 anyos, sa Osaka Australian National, o kasamtangan, garesto bar manager, o napuyo rosab sa mga lugar, nasaknit sa mga peratibang Osaka Pakite, sa ito ang Shabu, nga motimbang sa 5 gramos, gato na estimated average market value, nga 34,000 pesos, nakit na aga digital o kining timbangan, o ga mga drug paraphernalia. Ang mga mga ebidensya, ginusunod na sa Perea 7 Office Laboratory, alang sa imuon nga pagsusi, sa mga ginudahang Shabu, itong ana, ni Lea Alcantara, Information Officer sa PDA 7, nga upat na semana na nagpaubos sa case build-up ang maong langyaw o manigawas ang iyang pangalan nga malalambigit sa pagpamarigyag Cebu sa iyang mga customer. Gingon magkamarigya ang suspitsado o 75 gramos kay Cebu matang semana, din ang iyang mga customer maurosab ang kauban niya ng mga langyaw nga muadto sa Restobar o manila magkuha ang kasayuran ni Aptay Dayo na PDA 7 o search warrant sa korte na dariusab niya giapurmahan o giladayan kining giimplementar. Kasama mo sa Perea 7 ng Radyo Man, Arun mo sa Band 3YHP, Tapa Carmen.
1: Radyo mo, nationwide. Number one sa balita. Number one sa komentaryo. Number one sa drama. At number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu. The official number one. Radyo mo, nationwide.
2: Ang balita na ito ay hatid ng Ginebra San Miguel. Tatak ng tapang, tatak Ginebra. That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: Oh, kumusta man tong nagsulting at 2026 is gonna be my year. Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
5: The right hydration matters.
6: To perform.
7: To win.
5: To rise above challenges.
8: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
5: Fuel your peak.
7: With the right hydration.
5: With the right minerals.
9: Drink up, fuel up, rise up, rise to the summit!
5: Summit Natural Drinking Water.
2: Summer heat is on. Mag-summit ka muna. The right hydration with the right minerals.
1: Sports ngayon. Sports ngayon.
10: Atong oras mga kasama, alas 7:58 na. Samtang ning mga tungura, magkuha ta og update sa sports. Sa balitang sports, tungod kay si Melindo gikuhaan og bakos, human na pildi sa South Africa. Alang sa maong detalye, nasa pikas linya, ang ato ang sports analyst o international boxing judge, kasamang Edward Ligas. Yes, kasamang Edward, good morning.
11: Mayong buntag, kasamang Raymart, o mayong buntag sa ato mga suking tigpaminaw, kining atong balita sa sports, gihatod kanyo sa DTX 500. Pakyas sa iyang ikaapat nga dipinsa, si kani WBC, minimum weight world champion, Melvin Jerusalem, human siya gipildi o gilangkatan sa iyang bakos sa challenger, na si Siwak, Siak Hulwa akusi dito sa South Africa. Sa first few rounds, no, dikit kayo ang maong kada round apan sa mga hurado gihatag kini sa hometown na challenger dito sa na ang problema pagyud niya Jerusalem, no, nagisian siya pinaagi sa hitback unya dito sa 11th round iya inoong na knockdown si na knockdown ang si Kusi apan wa na